0: para tugunan po yung mga ating mga basic services. And in fact, tingin po namin yung mga ayuda, mga conditional cash transfer program ay nag-increase po talaga ngayon sa administrasyon na ito. No? Ang dami pong mga pinamigay nilang mga programa na tumutulong. But of course, ang sinasabi ko nga dyan, ang problem ko ngayon, ang problema po namin in terms of governance perspective at sa usapin ng diplomasya or diplomacy, yung mga pinamimigay po ng ating Pangulo ngayon ay nawala na yung provision ng condition. Kasi dati, di ba, conditional cash transfer. Eh. So, tandaan po natin, meron pong in other countries like in Brazil, in Mexico, naging successful po yung kanilang mga conditional cash transfer Ms. Heidi at Bishop Ariel dahil naging maliwanag po yung kakakibat na responsibilidad o yung tungkulin po ng mamamayan because of the word yung conditional. So, ibig sabihin, you will receive such aid but at the end of the day, you have to perform certain duties and responsibilities. Ang naging kalakaran po kasi natin for the last past administration and until now, no, parang naging subsidy-driven, ayuda-driven na lang. Ayuda politics po ang nangyari na wala na yung condition.
1: Mm-hmm.
0: Kaya parang inaabangan na lang lagi. So, walang responsibilidad. Halimbawa, sana kung nagbibigay tayo ng tulong o assistance sa ating pong mga chuper sa panahon ng krisis, which I totally agree, sana meron yung opportunity to remind our jeepney driver na maging maayos naman na maging driver, no? Sabihin, sumunod sa patakaran ng ating ng batas trapiko, iwasan ng mga road rage, yung mga ganyang paalala, no? Gamitin yung opportunity natin para imulat din yung ating mga mamamayan na ipakilala kanilang mga responsibilidad kasi yan po ang naging success story ng Bolsa Familia sa Brazil, no? Yung mga natulungan na mga poorest of the poor, umunlad po yung mga buhay dahil natanim sa kanilang mga responsibilidad. At yung panahon po ni Pinoy, if I may share, nang successful po yung 4Ps kasi yung mga nanay po ay inorganized para ensure na yung mga bata po talaga ay pumapasok on time, nabibigyan ng mga value formation seminar habang sila ay nakaka-receive po ng subsidy. But anyway, malaki po tulong kung magbigyan po talaga ng pagkakataon yung ating mamaya at this point na maibsan yung kanilang pong mga pangangailangan.
1: Tama.
0: No? And of course, ang kahinaan naman po ng ganitong mga promisa o mga pangako ngayon ng administrasyon ay saan ba kukunin ng gobyerno ngayon itong lahat ng mga expanded assistance. Considering for example na yung ating growth rate ay medyo bababa. Sabi, natapain ako po kayo kanina ngayon, no? Bumaba po talaga yung ating growth rate. No? Dati, we are the fastest growing economy in Southeast Asia. Pero for the last a year and a half, bumaba po tayo. Bumaba po yung ating mga foreign direct investment. So meron po tayong investment loss. Tumaas po yung ating unemployment, no? At katulad nga sinabi ko kanina, bagamat ni-recognize ng World Bank na tayo ay upper middle income economy, no? Tinaas po yung kanilang yung ating pong status, no? Kaya lang hindi po ito naramdaman ng mga tao.
2: Oo.
0: I'm sure ito po yung mga issue dahil yung pag-control po ng inflation sa ngayon yan pa rin po yung pangunahing problema. In fact, sa survey na nilabas po ng aming bagong firm, yung Momentum Research, ang pangunahing problema na identified ng mga Pilipino na dapat pong harapin ni Pangulong Marcos ay yung usapin nga ng controlling the inflation. So yan po yung manak natin. Pero syempre may mga inspirational din po tayong narinig sa ating Pangulo, no, to be objective about it, no. Yung sinabi po niya na tayo ay isang noble race, hindi po tayo liars, hindi po tayo racist. No? Kaya we should praise that powerful statement from PBBM, no? Hindi po siya nakipagbardagulan doon kung sino mang bansa ang gusto niyang tukuyin sa panahon na yon. It was really a statement position articulating and reiterating that a Filipino nation, we are honest, noble, and
1: we are not greedy.
0: We were different nations.
1: Oh,
0: yeah.
1: Sabi niya. Oh,
0: pero syempre, may mga aspirational din po siya pinangako. Alam pa, may nuclear energy. No? Medyo malayo pa po yan. Eh, no? So, yan din po yung nakita natin ng mga both strength and weakness
1: okay.
0: Nitong past zona ng ating administrasyon.
1: Bishop Arian?
2: Oh, maganda po yung ano, may marami siya talagang magagandang binigay, like yung nakabawi tayo ng 25 billion mula sa corruption sa DPWH. Pero yun nga, wala naman siyang sinabi talagang klarong pamamaraan para habulin talaga yung mga tao na yun. Maganda din po yung ano, yung tatanggalin daw yung tax yung ano, yung system loss ng electricity natin. Ang laki kasi talaga ng binabayaran, tapos malaking bahagi doon po galing sa mga nawawalang nanakaw na kuryente, tapos ipinapasa sa mga talagang nagbabayad. Ang malaki ko lang tanong ang ganda ng pangako na yan, paano kaya yun sususugan? Ano sa palagay niyo po?
1: Kakayanin ba?
0: Yung nga po ang malaking hamon, Bishop Ariel. No? Ito yung sinasabi ko nga po kanina, na bahagi po ng mga populist statement po ditong nakaraang SONA, no? Pag-expand po ng mga ayuda, pag-alis ng systems loss, tapos yung siyempre sabi nga yung earth-shaking statement na kung saan yung former Speaker of the House nga po ay papakasuhan na ng mga patong-patong, no? Isama po yan, no? Kaya lang parang yung after na sinabi niyan, let's move on, no? Yung ganun, parang passing lang din kasi. Although tama naman po kayo, may mga nakuha nitong may naibalik na pera from the flood control money, pero syempre, hindi pa po sapat yan. And I totally agree with you. Lalo na kung ang ambisyon ng Pangulo ngayon ay mas palawakin po or palawigin yung mga assistance po na gustong itulong po ng ating Pangulo. So this would be a major challenge kasi at the end of the day, saan kukunin ang resources? In the event or at the background po na meron kang global economic slowdown, tatandaan po natin, meron po tayong tiyatawag ngayong what I call yung nexus of crisis.
2: Uh-huh.
0: No? Hindi lang po multiple, saan katutak eh. Minsan hindi po natin yan kontrolado, yung gera po sa Middle East.
2: Uh-huh.
0: For example, yung mabagal na production, no? Tsaka yung dahil po sa gera ng Middle East, hindi lang po langis ang naapektuhan niyan, yung buong entire global supply chain po, Bishop, no? Kaya mabagal po ngayon, very slow po talaga ang ating economic growth rate. So, ang hirap i-imagine ngayon na while you promise all this expanded assistance, saan natin kukunin yung pera? Kasi kahit ma-recover naman natin, assuming lahat ng mga nanakaw, hindi pa po sapat yun, I believe, no? Kailangan talagang maghanap ng mga new investment po para po sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
2: Tama po yun. Oo. Mm-hmm.
1: Pero Doc Gary, ano, na unang-una pa nga lang na nabanggit niya yung tungkol sa maikakaso na patong-patong, hindi nga niya binanggit yung pangalan eh. Ang sinabi lang niya dating House Speaker, pertaining to his cousin, former House Speaker Martin Romualdez. So, sa analysis po ninyo, parang ano na yung nagtulak sa ating Pangulo na eto, makukulong na rin ang kanyang pinsan na parang sa hinaba-haba ng prosesyon. Yan pa yung kasabihan natin, ano? Pero, ayun, ang ending po ay yun nga, kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Well, tingin ko po dyan ay meron talagang public pressure na nagtulak sa ating Pangulo para sabihin na itong usapin na to. At kung ating po natandaan, no, ito po yung binanggit niya in the first 3 minutes. Para lang at least matuldo ka na ako po ay Pangulo, hindi ng aking kamag-anak, kundi po ng bayan ng bawat Pilipino. So, at least just that statement alone says na ato na, sige, kakasuhan na namin si former Speaker Martin Romualdez. Pwede ba, let's move on? Parang ganun po yung gusto ng mensahe. Kasi nga po, tandaan natin, no? The president right now suffers from a very low trust rating. Tama po? Yun po yung kasi yung background. So kailangan niya talagang at least makarecover sa kanyang trust rating issue at ipakita sa mga mamayang Pilipino, I'm still the president. I'm still in control of this government. At kahit kamag-anak ko, ay kaya ko na yung ipakulong. So I think, no? Pero syempre, alam din niya, politically, na meron ding, may epekto din ito, no? Sa kanyang status no bilang presidente. So sabi nga ng public trust rating, no? So and that kind of action ay dapat na dumaan sa proseso. So yun po yung gusto yung sabihin niya ng ating pangulo dito, no? Na handa niyang ipakulo kung sino man, pero importante po ay dadaan po tayo sa mga proseso. Yun po yung tingin ko doon, eh, dahil ang nangyari kasi last time, ako that's my opinion na hindi kasi tayo nasanay sa due process ng past administration. Eh. I have to say this. I'm sure maraming hindi magdi-disagree sa akin dito. Pero the point is, halimbawa, napakulong dati si Laila De Lima ng, alam naman, no, na, na eventually na pawalang visa din naman, o no, napalaya siya. Kasi nga, hindi maayos yung walang due process at walang maayos na case build-up. Dahil napakakomplikado po talaga ng kaso, halimbawa, ng plunder, no? So, importante. Kaya, I'm sure hinahanap po nila ngayon na mas maayos sana para masigurado natin na itong si Speaker Romualdez ay, sabi nga ng Pangulo, ay mapapakulong. No? So, ganyan po yung statement. So, it also calls due process sa lahat po ng mga nasangkot po dito sa flood control. No? Kaya naman, ito po yung gustong ipakita rin, no, ng ating pangulo dito, and despite that fact, hindi lang dapat tayo matapos dito sa usapin nga ng flood control after exposing, after jailing person. Anong next time natin, anong next step na natin ngayon? Ayusin na natin yung ating mga proseso in terms of procurement process, in terms of bidding, kasi ako ba sa public administration, ang gusto talaga namin dito ay hindi lang naman makulong yung mga dapat makulong. Gusto talaga namin ay may reforma tayo at hindi na maulit ito. Kasi if we will continue work with the same system of procurement, procedure, and patronage, I'm sure whoever the next president or the next ex-president, uulit po tayo sa ganitong mga sitwasyon, eh. Baka basta lang maging sophisticated. So internally and externally, while we are putting people in jail, we also do some thorough examination and do public sector reform in our internal processes. So yan po yung nakita rin po namin na dapat gawin po ng ating Pangulo. No? Talagang may konkretong reforms in terms of our procurement, procedures, and policies. Otherwise, uulit po tayo ng uulit.
2: Isa po dun sa Dr. Gary, na sinabi niya ay yung pagnanasa niya na talagang tumaas ang antas at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. At pero kung magiging tapat naman talaga tayo, yung sinasabi ng pagtaas ng ating GDP, mga 2% lang, 2.8 sa first quarter. May tumaas nga, pero alam mo nyo, hindi ito umabot sa sa laylayan. Ang tanong nga ng mga kababayan natin, sino ang nakinabang sa ipinagmamalaking yan? Ano po sa palagay ninyo, ang may magagawa pa ba po dito sa loob ng 2 taon?
0: Well, una, yung sa usapin nga po ng ating growth rate, nabanggit nga po kanina na talagang bumaba din po talaga yung ating capacity, no, to generate growth and development. Tama po kayo, no? 2% lang actually yung ating tinaas ngayon. In fact, ang target before ay nasa 6.4 yung pinakahuli. Ngayon, 6.2 lang po yung parang nahuli kong data sa PSAF. Now, ang tanong ay, of course, marami po mga opportunities kung magiging maayos po talaga yung pag-gobyerno. May mga opportunities pa rin po. Halimbawa, ngayon ang pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan dito sa State of the Nation ay yung Pax Silica. No? Of course, sabi nila, it will bring a lot of investment. Ang sabi naman ng ibang kababayan natin, it will destroy our environment. Pero sa amin po, gusto po namin makita yung buong detalye ba ng proposal. Kasi ang hirap din naman magkomento sa ganyang mga proyekto kung hindi po natin alam, halimbawa, ano yung usapin dito ng mineral exploration, ano ang role ng ating local government units, paano ito babangga sa ating national sovereignty, no, and so on and so forth. No? Hindi lang ito kasi yung Pax Silica, hindi lang ito isang promotion investment, or generation of wealth, no, para po sa atin. Alam po natin, dapat alamin po natin ano po yung epekto ito talaga sa kabuuan, sa ating pong teritoryo, sa ating pong national sovereignty, sa ating local government units, sa ating pong mga minerals, o sa ating pong environment, and so on and so forth, no? And aside from that, syempre, kailangan din talagang ayusin natin yung paano ba talaga mapapabilis yung pagkikayat ng mga investors dito na hindi sila naiinip because of sa issues nga, for example, ng mabagal na proseso. Although meron na po tayong ease of doing business, Bishop Ariel, if we will remind our ano po, kaya lang, syempre, yung translation nga ng pagkikayat ng mga investors from other countries na pumunta po sa atin, medyo yan pa po yung mga inaantay natin. Kasi at this point, ang pwedeng magsalba sa atin ay one is that tumaas yung ating governance confidence sa mga tao para at least sigurado sila mag-i-invest.
2: Mm-hmm.
0: Kasi even yung Paksilikas, at ako lang, kung ang mananalo sa 2028 ay hindi naman na anti-America naman. So baka may hirapan din tayo mag-invest. Para baka yung Paksilikas umatras naman sa Pilipinas. No? May mga ganyan ang mga scenarios eh na dapat mo i-consider eh. Kasi this is a American-led. No? Kung magiging next president ay mayroong posisyon na anti-American policy, so baka hindi na sila mag-invest dito. So yan po yung mga nakikita rin po natin na mga posibilidad. Pero at the end of the day, I think from governance perspective po talaga, kailangan natin ayusin yung ating gobyerno, maging tas talagang ma-embodied natin yung usapin ng transparency and accountability and of course yung participation. Mm-hmm. Hanggat hindi po ito nare-realize, it will be difficult for us to shore up confidence to investors who would like to invest further, no, in our economy right now.
1: Mm-hmm. Eh, Doc Gary, anong masasabi niyo na wala na rin siyang masyadong parang hiniling na mga batas, 'di ba? Yung mga priority measures parang hindi na niya masyadong binigyan ng emphasis sa lasso na po niya. Dahil ba 'yon sa ano din, parang mga political rifts ngayon?
0: Well, isang perspective po 'yan, tama po 'yan ni Heidi, no? Marami siyang mga sinabi nitong nakaraang sona na it appears na within the level ng executive ay kaya nang gawin, 'di ba?
1: Opo.
0: Halimbawa nga po yung pag-expand ng mga assistance dito sa DSWD, yung pag-alis ng mga GLs affiliate, yan ay initiative. However, very crucial naman halimbawa yung ask niya to amend our yung ating IPIRA. No? Yung systems laws. Kasi yung IPIRA, kailangan mo yung i-amendahan. And of course, kailangan mo ng Kongreso para dyan. Kasi dapat isama po yan sa priority bill. Na wala lang last time, halimbawa, yung anti-dynasty law, no?
2: Medyo, di nabanggit.
0: Medyo last year po, yun po inabangan natin, sana i-report natin ngayon, no? Kasi ako, isa rin po ako talaga sa mga sumusuporta ng anti-dynasty law, no? Sana isa lang po halimbawa ang senador natin dyan sa Senado, hindi po magkakapatid ang mga senador natin dyan sa Senado. Kasi you are, depriving, no, other states person na may opportunity mag-serve, no? Kaya siyempre pagkapatid para nagkakampihan, no? Ate, kuya, ganyan yung mga nagiging setup diyan sa Senado eh. So nakakalungkot. So sana yun nga rin po ay muling binigyan ng emphasis, no, ng ating pangulo nitong nakaraang sona, pero mukhang ano, naisandabi pa po ito dahil I'm sure in the next 2 years kailangan ka lang kumuha ng mga bold actions na kaya mong i-deliver, no? Baka yung anti-dynasty bill hindi na kayang i-deliver, no? Pero kung yung IPIRA, yung pagtanggal ng VAT sa ating pong kuryente ay magawa po ng ating pangulo, I'm sure baka matatandaan siya diyan, no? At malaking legacy niya kung magawa po niya yan, no, na talagang mababa yung presyo ng kuryente sa Pilipinas, lalo nga po kanina sabi niyo po Ms. Heidi, no? Nagpasilar natin yung Singapore in terms of the
1: power rate.
0: Presyo, no? Tayo ng pinakamahal na presyo ng kuryente dito sa Southeast Asia, no? So at malaki po ang nang apekto nito sa atin, no? Lalo sa mga ordinary mamamayan.
1: Oo. Last question ko na lang, Doc Gary. Sa palagay ninyo, sa assessment ninyo, anong legacy yung parang tina-target ng pangulo na iwan ng kanyang administrasyon para sa mga Pilipino dito sa parang direksyon na tinatahak po nila ngayon?
0: Yung statement niya last year, tingin ko hanggang ngayon, yung kanyang anti-corruption, ito yung talagang gusto niyang patunayan at iwan, no, na legacy niya. No? Tingin ko, ha? Pero syempre, nagbabago pa to dahil ang idea sana ng anti-corruption in the past ay talagang hindi lang magpakulong eh, kundi ano ba yung mga substantive reforms na mangyayari, no? Tandaan po natin, lahat ng successful anti-corruption campaign ay naging matagumpay hindi lang sa pagpamagitan ng pagpapakulong ng mga nasangkot, kundi sa pagkakaroon ng mga long and lasting policies that are implemented or enacted into law. So kung magagawa po yan ng ating Pangulo, that will be a possible legacy. Pero siyempre, very popular ang ating presidente ngayon sa pagtaguyod ng ating West Philippine Sea, yung pagiging patriotic. In fact, he ended up yung kanyang statement niya na yung very powerful message again. No? Although nabanggit niya na before, no, sabi niya sa kanyang mga persona na neither an inch of territory that he will not he will not surrender. Pero ito, sasabi niya ngayon, that we are a noble country, we are not liars, and we are not racist. So, yan po yung tingin ko na pwede niyang iwan din na legacy na siya yung after ng pagkapanalo natin sa 2016 arbitral ruling, siya yung presidente na nag taguyod o siya yung talagang nag-mainstream nitong ating arbitral ruling at pinakita sa buong mundo na willing niyang ipagtanggol yung ating soberenya. At in fact, yun siguro yung positive din sa ating Pangulo, maraming pong mga ibang iba't ibang mga bansa ang sumuporta sa ating pong 2016 arbitral ruling under the leadership of PBBM, no? At naman pong mga defense pact, no, from as far as Europe, no, Slovenia kasama, would you imagine Germany, France, South Korea, Japan, no? Yan po yung Canada, yan po yung mga crucial na mga bansa na sumusuporta po sa atin okay. sa usapin po ng ating maritime security. Tingko, isa rin yan sa mga posibleng number one legacy siguro natin ng Pangulo natin. No, naiiwan niya. No? Yung anti-corruption, although he made a bold statement, kailangan pa natin makita kung talagang seryoso talaga ang ating Pangulo tungkol dito.
1: Alright. Thank you po. Wala ka ng tanong.
2: Oh, okay na.
1: Okay na. Thank you po, Dr. Gary. Mabuhay po
0: ay,
1: kayo. Po,
0: salamat po lang, Ms. Heidi at Bishop Ariel. At,
1: ganda po ng mga pinuntos ninyo. God bless you mula
2: bless
1: sa
2: you
1: De La Salle
2: po.
1: College of St. Benilde School of Diplomacy and Governance. At kabahagi na ng Bantay Senado, si Dr. Gary Ador Junicio. So anong masasabi mo doon, Bishop Ariel?
2: Sumasang-ayon ako na kung talagang maaayos ang katiwalian, lalo na sa ating DPWH at makakasuhan ang mga talagang gumawa ng paglabag at maitatama ang mga sistema para hindi na maulit. Ito talaga ang magandang pamana ng Pangulong ito sa kanyang pagiging presidente ng Pilipinas.
1: Madalas din nating nasasabi dito sa DZAS, Bishop Ariel, na di naman talaga mahirap ang Pilipinas eh.
2: Oo. Napakayaman natin.
1: Kinokorap lang talaga.
2: Oo,
1: diba?
2: Nakakalungkot talaga. Oo. Nung isang panahon na nandun ako sa Singapore, nung talagang pumutok ng todo ang katiwalian ng DPWH, sabi ko, ganito na sana ang aming transport system.
1: Totoo.
2: Ang train system, ang magandang mga paveway, kung hindi ito napunta sa kalukohan.
1: Kaya tama din naman ang isa sa mga huling sentences ng Pangulo sa kanyang fifth SONA, we deserve better.
2: Yes,
1: totoo naman
2: we deserve
1: yun.
2: Better.
1: Pwede tayong mag-demand, di ba, bilang mga citizens, di ba, Bishop Ariel?
2: Oo.
1: I-demand natin yan sa ating mga local government, di ba, sa iba't ibang government agencies, di ba, na we deserve better.
2: Correct.
1: We deserve better healthcare. We deserve better social services. We deserve better education. At kung ano-ano pa na, yun nga, malalapit sa sikmura natin. Kasi yung mga numbers na kegaganda, yung mga growth rate, etc., etc., kung sa papel lang yan, nakikita at hindi nararamdaman sa baba, eh baliwala talaga. Bishop Ariel, manalangin po tayo para sa ating bayan.
2: Manalangin po tayo, Panginoon naming Diyos. Salamat po na ibinigay mo sa amin ang bansang ito. Kami po ay mga mamamayang mayroong responsibilidad. Una, Panginoon, dalhin sa iyong paanan ang aming bayan. Tulungan mo po ang aming Pangulo. Hindi namin kayang hatulan ang kanyang puso. Pero kita mo, Panginoon, ang kanyang tunay na mga pagpupunyagi, ang kanyang kahinaan at pagkakamali. Tulungan mo po siya. Napakabigat ng kanyang tungkulin. Nawa po sa 2 taon na natitira sa kanyang pamumuno, ay magawa niya

0: hindi namin ibenta ang aming mga boto at pagkatapos ay maghalal ng tamang mga tao at magbantay hanggang sa dulo. Lord, tulungan mong hindi kami makontento at masabing, ganyan naman talaga. Kung hindi talaga po, Panginoong Diyos, hanapin namin ang kalooban mo para sa bayang ito na napakaganda, napakayaman pagdating sa aming natural resources at ang aming mga tao, Panginoon, ang mga Pilipino, napakahuhusay. Salamat, Panginoon, sa sinabi ng Pangulo na walang sinungaling na Pilipino, walang racist na Pilipino, walang greedy na Pilipino. Buong bansa namin, Panginoon, we are a good nation. We pray sa biyaya at tulong mo, Panginoon, na uunlad ang aming mga mamamayan. Lord, ang mga sinabi ng Pangulo pagdating sa pagtataas ng antas ng kabuhayan, tulungan mo pong mabigyan niya ng katuparan. Idinadalangin ko din sa inyo ang bawat nasa puder, nawa po talagang magkaroon sila ng pagmamalasakit, hindi ang sarili nilang kapakanan. At ang dalangin namin, Panginoon, dahil ang aming tinalakay ay katarungan, paluin mo po ang hindi magbabalik loob. Alisin mo na sila sa puder ng kapangyarihan at impluensya. Palitan mo po kami ng mga pinunong uunahin ang aming kapakanan. Lord, kung ang bansang Pilipinas ay hindi tatalima, magsisisi at kikilalanin kang Panginoon na tagapagligtas ng buhay, wala pong mangyayari sa amin. Kaya nga sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, kumilos kayo ngayon sa buong bayan namin. Bigyan mo kami ng pagkilala ng aming kasalanan, tunay na pagsisisi at pagtalikod, at tulungan mo kaming manampalataya ng lubos sa Panginoong Jesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas at bilang hari na tutulong sa amin sa pagtayo ng aming bayan. Salamat po. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan mo, Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Thank you po sa napakagandang panalangin na yan, Bishop Ariel. At hope to see you next month.
0: Yes. Lord willing po ay talagang ako po ay excited na mapunta dito.
1: Salamat.
0: At kayo ay makasama.
1: Yan, salamat sa Mulat Movement. Thank you na sa ating mga Katsiin Positive. We have to go na po para bigyang daan naman ang serbisyong OFW. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Bishop Ariel Jornales po mula sa Mulat.
1: Yes, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: pinapakinggan ang Oras Na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-690.

0: 1009.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Hola, buenos dias Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile at kayo'y nakikinig sa Servicio OFW! Gracias!
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
4: Pinagpala ang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa ating broadcast, maging sa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Mga kababayan, ngayon po ay July 29 na. Abay, maglilipat na naman tayo para sa Agosto, buwan ng Agosto. Well, it's another day para maging grateful sa Panginoon sa panibagong pag-asa at another day para maipagpatuloy ang ating mga pangarap na maging magandang buhay para sa pamilya ng ating mga overseas Philippine workers. At balang araw, siyempre magkasama-sama sila na hindi na kailangan umalis ng bansa bagkos makasama na nilang pamilya habang buhay. Tayo po'y maglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon, sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa makabuluhang mga pagpapayo, mga talakayan at maging mga interviews na ating nakakausap dito sa ating programa. At ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan ako, maglilingkod sa ating mga Pinoy at Pinay sa ibang bansa. Dito lamang po ito sa Servisyong OFW, FEBC, Radio TV at siyempre proud member ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

Pag abroad ay di biro. Ayan. Yan po ang ating pag-araw ng Miyerkules sa ang mag-abroad ay di biro. Napakagandang statement po yan sapagkat yan naman ay totoong totoo. Wala hong kokontra dyan na ang mag-abroad ay di biro. Dito kasi sa mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pagpapasya, para dapat nga ba akong mag-abroad o dito na lang sa Pilipinas. Gusto nating ipakita din ha, yung mga realidad na ang mag-abroad ay di biro ay talagang hindi biro. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan, mga overseas Filipino workers, pamilya ng OFW? Kaya aking panalangin at aming panalangin sa programang ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial at higit sa lahat ang inyong spiritual health. Kaya mga kababayan, join na po kayo. Please like and share ang ating broadcast para po mas maraming makapanood. Ayan. Tayo muna ay babasa ng salita ng Diyos bilang ating devotion ngayong umaga. Ang sabi po sa Deuteronomy 31:8, sa mga nagbabasa ng Biblia at maari ngayon lang kayo nakabasa, Deuteronomy 31:8, at pakinggan niyo po ito. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya'y sasayo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man, kaya huwag kang matakot at mangamba. Ang talatang ito, mga kababayan, ay ang konteksto nito ay ang mga Israelita na naglakbay sa disyerto. At habang sila naglalakbay ay dumating sa punto na kailangan nilang sabihin muli ng Panginoon through Moses ang mga pangako niya sa lahat ng mga Israelitang tatawid at makatatawid papunta sa lupang pangako. Ulitin ko, hindi po ito langit, oh. Lupang pangako, literal na lupa na kanilang pupuntahan na punong-puno ng kaunlaran, punong-puno ng honey, milk and honey at iba pang mga bagay na nandun sa lupain yon. Pero syempre may mga higante na kasalukuyang naroon. Kailangan muna nilang patayin or paalisin, pagtagumpayin sila ng Panginoon para makapasok doon. Ngayon, itong talatang ito nagsasabi, ang Panginoon mismo, hindi niya sinabing from time to time, pangungunahan ko kayo. Hindi po. Talagang ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. He is talking to Moses and Joshua. Sa panahon ito, mga kapatid, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Joshua is in challenge. Nasa challenge siya ng panahon ng kanyang pamamahala. Nasa panahon siya ng panahon na kung saan ay kailangan niyang maging matapang, kailangan niyang huwag matakot at mangamba. Kaya ina-assure siya ng Panginoon dito. Mga kababayan, ang Biblia ay umuulit lang sa ating panahon. Wala hong mga sikreto ang Diyos sa atin. Lahat ng nangyari noon ay para maging gabay ngayon. Gusto ng Diyos na ipakita ang aral sa kanilang panahon at nadala sa atin ngayon ang salita ng Diyos upang katutunan natin ang aral. Upang sa kanilang pagtatagumpay at pagkabigo, may makita tayong mga bagay na tinuturo ang Diyos. Huwag ho kayong maghintay na ng revelation, ng personal na revelasyon sa iyo ng Diyos. No. The Bible itself is God's revelation for us. Iyan na mismo ang revelation ng Diyos sa ating buhay. First and the last, siya ang una at huli. At tayo na sa huling pagkakataon at panahon. Mga kababayan, pangakong Diyos ang mangunguna sa atin. Pero may konteksto yan sa 28
kung tayo'y magiging masunurin, susunod sa kanyang mga alituntunin, sasamahan tayo ng Panginoon. Paano ka naman sasamahan ng Diyos kung mga kasalanan naman ang iyong ginagawa? Paano ka sasamahan ng Diyos at pagpapalain kung ang ating buhay naman ay hindi karapat-dapat sa Kanya o hindi pa naiaalay sa Kanya ang ating buhay? Kaya balikan natin, kumusta ang aking relasyon? Kumusta ang aking ugnayan sa Diyos? Hindi ugnayan sa simbahan, kundi ugnayan kong personal sa Diyos. At masasabi natin ang talatang ito, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa akin. Siya sa akin, hindi niya ako iiwanan ni pababayaan man. Ito yung nire-echo, mga kapatid, binalikan ng Panginoong Hesus ito, Matthew 28:19. Gawin niyo ang aking pinagagawa, ituro ang lahat ng aking inuutos at ako'y laging sasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Maliwanag ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito sapagkat tunay ang iyong pangako ay totoo. Dalangin po namin maging karapat-dapat ang aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa devotion na yan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon, kasi maaaring kayo ay nagpaplano, may nasa isip na, hindi pa man

0: nag-a-apply, hindi pa man nagsasabi sa pamilya, dapat maganda itong talakayin sapagkat ito'y inihahanda tayo sa pagiging pag-abroad ay di biro. Inihahanda tayo, thank you, sa ating tech, sa ating mga kasama sa servisyong OFW, especially Lourdes, na siya naghanda ng ating talakayin para ating pag-usapan ngayon. Ano ho? Kasi marami mga Pilipino pinipili magtrabaho sa ibang bansa. Nakita ko yan sa pamamagitan ng maginagawang orientation sa mga school. Yung ginawa naming last, I think, 2 months ago, 3 months, dito sa Silangan High School. Talaga naman, high school pa lang, grade 12, ay ang pangarap na mag-abroad. Yun ang tanong namin. Sino ang gustong mag-abroad o planong mag-abroad? Napakadaming tumaas. Kaya ngayon, minsan yung kurso, hindi na yun ang pangarap. Ang pangarap na mag-abroad. Huwag kong ganon, mga young people. Pangarapin nyo ang kursong kailangan na ng ating panahon, kursong in demand para pag-graduate nyo, tiyak na may trabaho kayo, whether locally or international. Ano, yan. Kaya, kasabay din ng mas mataas na kita, siyempre, pag nag-abroad, iba-ibang hamon naman. Walang problema sa kita eh. Okay na yan, settled na tayo dyan dahil hindi kayang swelduhan tayo sa Pilipinas ng ganyang klaseng sweldo. Imagine mo, domestic worker, 38,000 sa Hong Kong. That is 5,100 Hong Kong dollars. Siguro mga 20, mga 30 plus na yan, mga kapatid. 30 plus na yan. I think 38, 35, mga ganon. Pero, yung pera, walang problema yon. Nandun na yon. Pero ang problema, yung hamon na haharapin mo araw-araw. Kaya mahalaga ang paghahanda. Kaalaman upang makasuporta at suportahan ang pagiging tagumpay bilang isang OFW. So narito, 8 ang ibibigay po natin. Please write it down. Makatutulong po ito doon sa mga nagpaplanong lalo na mag-a-abroad itong buwang ito, itong taong ito, at yung mga nasa abroad na. Makakatulong pa din ito sapagkat kahit nasa labas kayo ng bansa, these challenges, ito pa rin ang kinakaharap nyo. Number one dyan, homesickness. Sino mag-a-agree? Ha? Sino mag-a-agree na ang kauna-unahang haharapin nyo after ng excitement? Diba? Yung flight, kaya nga kuminsan, yung pidos wala na, hindi na iniintindi ng ating mga kababayan yung pidos, yung pre-departure orientation seminar, kasi ang isip na ay nasa ano na, nasa paghahanda na ng gamit, sapatos na susuotin, damit na susuotin, at forma na, at pagpapaganda. Pero mga kababayan, totoo naman po yan na kailangan natin. Pero tandaan ninyo, sa first 1 to 3 months, yan yung pinakamasarap. Honeymoon stage yan, kumbaga sa mag-asawa. Pero ang kasunod na tatama sa'yo ay ang homesickness o pangungulila sa pamilya. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok ng maraming OFW. Masakit man at hindi makasama ang pamilya sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, Pasko at mga pagtatapos ng mga anak, minsan ay nagdudulot ito ng kalungkutan at pagkawala ng motibasyon. Kaya mga kapatid, sana ang motivation nyo magandang para makatulong po, ma-motivate ka, wag ho doon nyo ilagay ang inyong motivation para makapag-aral, para may pamrenta ng bahay, may parang mga bagay na kapag kayo na-homesick, mawawala po yan mga kapatid. Kaya una, para makatulong, maglaan ng oras para makapag-video call sa pamilya. Wag ho, iba-iba yung kausap nyo. Mas marami pang panahon kayong makausap ang kaibigan nyo sa pag-flight, kaibigan nyo sa pidos, ang mga kakilala nyo nung una, Mali ho yan. Hindi ho masama. We're not saying na masama. Pero pag pinag-usapan na homesickness, hindi mo mamimiss ang ano mo, ang kaibigan mo, kasama mo sa pidos, hindi po 'yan. Ang mamimiss mo talaga diyan ang pamilya mo. Kaya doon pumapasok yung kalungkutan, yun doon pumapasok yung homesickness sa pamilya. Kaya kailangan mong regular na mag-video call. Diyan ho napapawi, hindi man 100%. Hindi man 100%. Pero it will help. Malaking tulong po yan, mga kapatid. Pangalawa, humanap ng bagong libangan o hobby. O dito, mag-ingat kayo dito, yung libangan at hobby. Baka libangan nyo, pakikipag-friend. O baka ang libangan nyo ay mga bagay na maglalayo sa iyo sa iyong paninindigan, sa iyong pangarap, sa iyong mga motibasyon. Mag-ingat kayo diyan sapagkat marami nagsimulang maayos, nagtapos na hindi tama. Nagtapos na bigo. Mga kapatid, ako po ay matagal nang naglilingkod sa mga OFW. Araw-araw po ako may kausap na mga OFW mula sa simple hanggang pinakamahirap na sitwasyon, pagpapakamatay, pinagsamantalahan, at mula sa violation ng employer. Sa paglilingkod po natin, mga kapatid, nakita ko ang isa kung bakit weak ang OFW bukod sa spiritual, na talagang walang spiritual, nag-lose ang kanyang pamilya. Humina, nag-crack ang kanyang pamilya. Dahil naiwanan ang regular na pakikipag-usap. Kung minsan, yung pakikipag-usap, pera na lang ang pinag-uusapan. Kung minsan, yung mga sapatos na lang, chocolate, hindi ho. I-elevate nyo ang usapan. Iakyat nyo ang usapan into pangarap. Ano ang una nating pinag-usapang pangarap? Doon kayo pumunta sa akyat. Paakyat ng usapan. Huwag ho yung bayarin sa bahay. Normal po yan. Dapat na plantsyan nyo yan bago kayo umalis. Kung magkanong ipadadala, sino ang tatanggap, paano gagastusin, paano ang pagtanggap ng monthly, kailan tatanggapin. Dapat hindi na ho yan pinag-uusapan, mga kapatid, sa telepon o sa cellphone. Hindi na ho yan pinag-uusapan sapagkat dapat yan ay napag-usapan na bago kayo umalis. Okay? So, ang pinag-uusapan nyo na lang dapat dyan ay, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Wag ho kayong tutuon dun sa perang usapan. Kaya dito napakahalaga na ang pag-abroad ay hindi sorpresa. Pinag-uusapan ng pamilya, nilalapatan ng action plan, ano ang mga gagawin, paano ang expenses, dapat detalyado na yan bago kayo umalis. So sa paghanap ng libangan, ulitin ko, gawin yung libangan ang pakikipag-usap sa pamilya. Wag ko kung kani-kanino tangal ako pag nasa abroad na po kayo, mga kababayan, kung sino-sino na nag-a-add sa iyo, wag ko accept ng accept. Lalo pag foreigner. Nako. Lalo pag foreigner, wag hayong tanggap ng tanggap, lalo mga nako, ayoko na magsalita ng lahi, no? Ayaw natin mag-discriminate. Lalo na pag foreigner. Nako, mag-ingat, magduda bago magtiwala, ha? Baka maging dahilan niya ng iyong pagkawasak. Pangatlo, makisalamuha din sa kapwa Pilipino sumali sa community sa bansang pinagtatrabahuan. Sa context ng mga skilled worker, okay yan. Okay yan, kasi nakakalabas once a week. Pero sa konteksto ng isang domestic helper, malabo yan. Walang ganyan. Except, yung Asia. Sa Asia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, yan, pwede yang magde-day off. Iba, pwede mag-day off. So, hanap kayo ng community. Pero, ulitin ko ang babala. Community na mayroong mga activity mga magaganda. Yung mga PhilCom, Filipino community na recognized ng ating pamahalaan. Bakit recognized? Sapagkat yung recognition pa lang na yan ay recognize, Ibig sabihin organisado 'yan. Ibig sabihin hindi 'yan mga kung ano-ano mga pinaggagawa. Kasi hindi rin natin maiwasan kahit komunidad 'yan, pero mga ginagawa inuman, pagpunta sa mga bar at kung ano-ano pa. Nako, alam natin 'yan sa Hong Kong, Singapore, alam natin 'yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat ha. So babala po itong ating pinag-uusapan para kayo ay maiwasan yung homesickness, pumili ng tamang mga komunidad. Kasi yan, may mga training yan, may mga opisina sila, kahit na Pilcom sila, pero may opisina sila. At connected sa ating migrant workers office na may mga training na ginagawa. Imbis mag-day off po kayo, nalalabas at makikipagkita kung kani-kanino, I'm not saying na masama. Pumunta kayo sa paghahanda ng iyong pag-uwi. Sasabihin niyo siguro, eh, Pastor, kararating ko pa lang maghahanda ng pa-uwi. Yes! Yes! Ang paghahanda ng pag-uwi ay magandang palatandaan na nakapokus ka sa iyong mga pangarap. Yung iyong exit plan. Nagsisimula ang plano ng pag-uwi sa pag-apak mo pa lang sa bansang yon. I-implement mo na yung iyong plano at plano ng iyong pamilya pag-apak na pag-apak mo pa lang. And of course, syempre kailangan makisalamuha ka sa iyong employer at tamang pakikitungo. Yung natutunan mo sa PIDOS. Pero huwag tayong mag-concentrate sa pag day off, lalabas, kakain, yan po ang pinakamagastos. Lalo na dyan sa bansang Hong Kong, Singapore. Kaya ang iba dyan, mas gusto nila na sa bahay na lang ng employer. O kasi pag lumabas sila, gagastos, kakain, umagahan, tanghalian, hapunan bago umuwi. Gumastos ka na. Di lalo na kung iba'y nagsusugal pa. Ang iba ay kung saan-saan pumupunta. Wala naman hong masama na i-reward ang iyong sarili. Pero mga kapatid, ang nakita kong mga matatagumpay na mga OFW ay planadong-planado na bago pa pumunta roon. Huwag yung payagan, huwag niyong payagan na kayo ay masidetrack sa mga kausap kasama ninyo dyan sa bansang pinagtatrabahoan nyo. Focus po kayo sa inyong pangarap kasama ang pamilya. Okay. Pangalawa, pag-a-adjust ng bagong kultura. Pangalawa yan sa magandang preparasyon, ano, bago kayo lumabas ng bansa. Iba-ibang kultura, tradisyon at paraan ng pakikitungo sa bawat bansa. Maring magkaroon ng language barrier. Number one yan, naunang problema natin, lalo na kung ang bansang iyong pagtatrabahuan ay hindi marunong mag-Ingles. Nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan sa trabaho. Kasama yan sa adjustment. Paano makakatulong? Paano ang gagawin? Una, matutong magsalita ng basic words o phrases ng lokal na wika. Alam nyo saan ginagawa yan? Hindi doon. Kapag narito pa lang kayo sa bansang Pilipinas. Alam nyo naman kung saan kayong bansang pupunta, di ba? Kung ready na talaga kayo, kasama sa inyong preparasyon, physical, emotional, at mental, at spiritual, itong language. Basic po yan na dapat at least may basic knowledge kayo, yung conversational na mga salita. Yung hi, hello, morning, good evening, good afternoon, di ba? Kasama yan dapat sa basic na alam po natin. Mga phrases ng local na wika. Sa PIDOS, mga kababayan, yan po ang ginagawa. Particularly focus sa isang bansa na pupuntahan nyo ang PIDOS, kaya huwag nyong baliwalain ang PIDOS. Diyan po ang lahat, hindi man lahat, pero ang mga impormasyon preparing you before magtrabaho sa bansang yan. Number two, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Tandaan po ninyo, hindi ho tayo magdadala ng kultura sa kanila, kundi matututo tayo dapat sa kultura nila. There's nothing wrong. Wala hong kulturang makadiyos. Tandaan po ninyo, walang biblical na culture. Walang kultura ng isang bansa na godly. Pero lahat ng mga kultura ay magaganda sa paningin nila yan. Kaya our attitude hindi saraduhan ng isip, kundi buksan ng isip kung paano matututunan. Hindi ibig sabihin naman na matututunan tinatanggap nyo. Hindi po. Willing ka to learn para maintindihan mo sila. Pero hindi ibig sabihin niya tinatanggap ko na ang kultura nila. Because we have our own culture. At kung minsan nga, mga kababayan, may kultura silang maganda sa ating kultura. Diba? Tingnan nyo yung mga Pilipino na galing sa iba't ibang bansa. Pagdating dito ang ugali ng mga yan, makapapansin nyo, nagkukumpara na. Ang tawag dyan ay kung mayroong culture shock pagdating, may tinatawag pag tumagal naman ang isang OFW sa labas ng bansa. Ang tawag ho dyan ay reverse culture shock. Ano, halimbawa, pagdating, naku, ano ba naman? Napaka-traffic dito sa atin. Samantalang doon sa Saudi, hindi. Ayan. Pangalawa, ano ba naman? Napakamahal ng bilihin dito. Mabuti ba sa Hong Kong? Napakamura. Ang tawag po dyan, reverse culture shock. Kaya, tanggapin lang po natin ang kultura. Tanggapin. Hindi ibig sabihin, tinatanggap natin na gagawin natin. Hayaan nating matuto sa kanila para maintindihan sila kasi baka kasama mo sila for 2 years. Ang iba nga, maabot pa 10 taon, di ba? Kaya, yan ho, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Maging bukas sa pagkatuto, ha? Huwag matakot magtanong. Kailangan po yan. Huwag matakot magtanong. Magtanong kayo kung hindi nyo naintindihan. Kasi hindi lahat ng mga OFW, syempre mga ex, especially yung mga bago, huwag ho kayong magbasta-basta gawin. Magtanong kayo para tiyak naintindihan nyo ang gagawin ninyo. Kasi 2 years kayo magkakasama, remember? 2 years kayo sa kontrata, kaya kailangan magkaintindihan kayo, naunawaan nyo sila. Huwag mong i-expect. Ito, mga kababayan, isa ito sa cause ng termination o hindi pagkakaintindihan. Huwag nyong i-expect na yung ating kultura iintindihin nila. Okay ba yon, mga kapatid? Huwag nyong i-expect ng kultura natin ma-adapt nila. Or pipilitin nating maintindihan ka. Wag ho, sapagkat hindi po yan mangyayari. Nangyayari yan kapag matagal ka nang naroon sa ibang bansa. Pero yung baguhan, no way. Hindi po mangyayari yan. Maging bukas ka sa pagkatuto. Okay? Pangatlo. Ito na, yung pangatlo. Marami sa inyo niyan na talagang makakaunawa nito. Hamon sa pananalapi. Pero bago tayo magpatuloy, teka, hababatiin lang natin bago tayo mag-break ang ating mga nanonood na si Ma'am Josie Mingala, aking may bahay, Banji Biasong, Tristan Wyatt Gulay, Epipanyo Salvador, good morning. Share na po. Salamat, Epipanyo, ha. Josie Mingala, blessed morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Ayan, nawala. Okay? Mm-hmm. Nangyari. Okay, ito na. Josie Mingala, morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Beltran Talina, good morning po. Si Ma'am Silina Santos Cathudio, good morning po, mga ka-OFW dito po sa Federation of San Mateo, lalo na po sa mga officers at sa presidente at mga presidente ng 15 barangay. Ayan, ng San Mateo. Okay, so maraming salamat po. At pagpalain kayo ng Panginoon, sabi niya. Si Ma'am Mamsi, ay siya po ang kasalukuyang presidente. Alam ko, siya ang after ng kay Pastora Terry. Si Josie Mingala watching, Tristan Wyatt, good morning Pastor Joe. Donnie Cruz, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga ka-OFW Association at God bless po Pastor Joe at God bless sa lahat. Faustina Prang Kihabla, good morning Pastor Joe. Blessed Wednesday, kaagapay listening sa AM Radio. Nora Cancella, good morning Pastor Joe, God bless. Ayan, si Pinya Joanna Pinya Randa Sante Santa Mena, good morning. Ayan, Vicky Kulandog, Gabornes. Mukhang mother ito ng isa nating kasamahan dyan. Good morning, Pastor Joe. God bless po sa lahat ng ating OFW kasama ang kanilang buong pamilya. Ayan. Okay, it's 9:01 na po. Magbe-break muna tayo at tatalakayin natin ang natitira pa. Mamarami-rami pa kaya kailangan nating maka-boundary. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.
1: Servicium OFW.
2: Dollars! Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
3: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
2: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
3: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
2: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating pinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
3: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
2: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
3: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
2: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
1: Himpilang.
4: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW!
0: Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. It's 9:03. Nagpapatuloy po tayo sa mga hamong kinakaharap ng ating mag-abroad o yung planong mag-abroad at maging yung mga nasa abroad. Nasa pangatlo na po tayo yung hamon sa pananalapi. Ito'y isa sa mga napakahalaga. Hindi lahat ng OFW agad yumayaman. Tandaan po ninyo yan. Ho? Hindi ang lahat ng OFW yumayaman. Kasi sa pagyaman ay hindi po nakukuha ng mabilis yan. Kaya marami ang OFW halos buong sahod pinapadala sa pamilya. May mga ilan ding nahihirapang mag-ipon dahil sa gastusin at maling paghawak ng pera. Dalawang bagay po yan, yung humahawak, kung paano ginagastos, at yung pinapadala, kung paano nagsusubi para sa paghahanda din. Kaya pinag-uusapan yan, kasama yan sa pag-uusap bago mag-abroad, yung paghawak ng pera. Paano makakatulong itong ating programa at mga gabay? Number one, gumawa ng buwanang budget. Sino ang gumagawa niyan? Dapat yung pamilya. Kasi ang OFW, hindi na po dapat niya iniisip ang budgeting. Dapat yung humahawak ng pera na napag-usapan na nila. Ang asawa ang nagba-budget, pero yung budget na inaprubahan na nila bago pa umalis. Hindi yung nagbabago-bago kayo ng budget na hindi napag-uusapan. Ngayon, kung labas yan sa napag-usapan, yan, that's the time na sabihin mo sa husband mo, ito hindi natin na isama sa ating budget. Kailangan nating magpasya tungkol dito. Ayan. Magtabi at mag-ipon for emergency fund. Nako, nakakaano yan. Yung emergency fund, meron nga ba? Diba? Ay makakapag-emergency fund ka pa ba? Ay kulang pa nga, sinasabi ng iba. Hindi. Gano'n man kalaki o kaliit, mga kababayan, hindi ho laki at liit. Kundi yan ay nasa disiplina at pagdedesisyon ng mag-asawa. Okay? Pangatlo, magplano para sa negosyo o retirement habang nagtatrabaho sa abroad. Kaya nga, pinaplano na bago pa umalis. May plano na itong dalawang taon, anong ating gustong ma-accomplish? Ito, may budget na, aral, bahay, nito, pagkain, pero magtatabi tayo, halimbawa kung 30,000, at least meron tayong 2,000 o 3,000 every month na itatabi. Abay, sa dalawang taon, 60,000 po yun. Nasa mga 100,000 po yun. Kung 3,000, maliit po ang 3,000, di ba? Pero pag uwi mo, kung hindi ka nagsubi, kahit 100,000, wala ka. Zero. At ine-expect natin yan, mga kapatid, sa mga pamilya o asawa na narito. Kayo na ang dapat magtabi niyan. Huwag hong gagalawin yun kasi paghandaan nyo yung proyekto. Kaya ako po ang suggestion ko, mga kapatid, sa mga nakita ko na mga nagtagumpay at umunlad at merong hanap buhay, napag-usapan na nila na ganito ang iipunin at walang gagalawin doon. Kasi may proyekto sila. Ang tawag ko dyan, proyekto. Anong project mo this year? So, ang proyekto natin this year, makapag-reach bukod sa pag-abot ng gantong amount, kasi may bibilhin tayong property o lupa na nagkakahalaga ng halimbawa 200,000, isang maliit na lupa, o 300,000. Pag-uwi mo, wala ho yung 300,000 kung hindi yan naitabi. So, ipunin mo na yun. Paano mo i-divide yung 30,000? Sabi mo lang 3,000 na lang a month. Maliit po yan, 3,000 a month. 3 times 24. Nasa mga 100,000 po halos yan. Wala kang makikitang 100,000 pag-uwi mo kung hindi mo na itabi ang pagpaplano ng pagninegosyo o retirement na pagtatrabaho after mag-abroad. Pang-apat, iwasan ang scam at investment sa mga nangangakong mabilis nakita. Mga kababayan, ang safe na pag-iipon ay nasa inyo. Huwag ho kayong papasok sa mga scam investment. Huwag ho. Iwasan muna ho yan, lalo na sa first year, 2 years ninyo, kayo po ang mag-ipon. Tiyak ho yan, walang scam. Ibangko, kung talagang maliit, ibangko lang. Kung malaki-laki na, gawing time, maging time deposit, sigurado po yan. Huwag muna pumasok kung ano-anong mga investment na intention ay, may mga member po kaming ganyan na scam. Dahil sa doon pa lang, naghahanda na daw sila para pag-uwi. Pag-uwi, walang nangyari. Iwasan po yan. Pang-apat, pang-abuso at iba pang panganib sa trabaho. Kasama ito sa mga hamon, mga kapatid, na hinaharap ng ating mga kababayan. May ilang OFW nakakaranas na hindi makatulungan pagtrato, verbal abuse, delayed na sahod, o sobrang trabaho, overwork. Mahalaga na alam natin ang bawat OFW sa ang kanilang karapatan. Alam nyo dapat ang inyong karapatan. Paano makakatulong? Alamin ang lokasyon ng Philippine Embassy. Dagdag ko ito, basahin niyo po ang inyong kontrata. Basahin at unawain ang kontrata ninyo sapagkat dyan nakasalalay ang inyong kasunduan kung paano kayo yung mga expectation both employer and employee. Itago ang mahahalagang dokumento. Kasama din yan sa napakalaga. Huwag ibigay ang passport kung hindi kailangan. Agad humingi ng tulong sa otoridad kung may pang-aabuso. Ito, mga kababayan, hindi na po ito bago sa atin. Sa tagal na po ng servisyong OFW dito sa radyo, sa DCIS, palagay ko, sa ulo nyo na po ito. Diba, sa dami ng ating natututunan dito sa servisyong OFW at mga programa dito sa 702 DCIS, napakadunong na po natin kung atin lamang isasakatuparan ang ating mga natututunan. Number 5, mental health and stress management. Kasama din ito, mga kababayan. Ang labanan after ng enjoyment for 3 months, yan, papasok ang homesick, mental health, ang pinag-uusapan dyan. Matagal ng pagkakalayo sa pamilya o pressure sa trabaho, sa kakulangan ng pahinga at maraming nakaka-apekto sa mental health ng isang OFW. Number 1, pagkain. Number 2, pakikitungo sa employer na hindi maayos makisama rin. Pagod, pagkabalisa, Ngunit hindi ito dapat baliwalain. We're not saying na mali ang nararamdaman mo. Nare-recognize natin, mga kababayan, yung mga yan. But siyempre kailangan mo, mga kababayan, pagtagumpayan ang mental health, maglaan ng oras para sa pahinga o tinatawag na self-care. Makinig ng mga radyo na magre-relax sa iyong kaisipan. Diba? Mga kaibigang, kaibigan, hindi mga, mahirap maraming mga kaibigan eh. Kaibigang mapagkakatiwalaan. Makipag-usap sa pamilya. Kaya naman, mga pamilya ng OFW, nakakarinig tayo din ng mga comment ng OFW na tatawag lang kapag pag alam na magpapadala, tatawag lang kapag swelduhan. Pero yung 30 days, walang tawag, yung katapusan saka magpaparamdam. Huwag naman ganun, mga kapatid, mga kababayan, huwag ganun. Sapagat naroon sila para magtrabaho para sa inyo. Kayo ay narito sa Pilipinas, napaka-relax dito. Yes, malaking gastusan, pero ang nagpapakahirap ang OFW, sana naman ay mabalikan man lang ng pangungumusta na hindi sadya ay paghingi ng suporta. Huwag niyong tatimingin. Baka sabihin niyo, hindi, Pastor, kasi yun lang ang time namin. Hindi po totoo yan. Kapag intentional ka na gusto mong gawin, magagawa mo yan kahit hindi sweldo. Better nga na tumawag na hindi sweldo eh. Halimbawa, 1 to 30, tawag ka ng 2 at 25, hindi para i-remind sa padala. Alam na nila yan. Mga kapatid, ang nasa isip ng OFW pag nasa labas ng bansa, kung paano niya suportahan ang pamilya. Ang padala niyan, mga kababayan, inuubos, nagtitira lang yan ng maliit na halaga. Todo yan. Todo yan sa pamilya ng OFW. Ganyan ang ating mga OFW. Kaya naman, maging sensitive naman tayo, mga kapatid. Yung mga pamilya, sensitive, tawag, hindi dahil sa pangangailangan. Pag napadalhan na kayo, huwag ka na mag-expect ng additional. Ako, mga kababayan, kaya ang ibang OFW nagkakautang-utang. Sa totoo lang, ha? Kaya nagkakautang-utang ang ating mga ibang OFW dahil sa malimit na pagtawag, yung wala sa budget na dapat hindi binibili, bibilhin. O di naman kaya, hindi may iwasan na may mga aksidente. Pero sana hindi mawindang ang ating budget dahil may nangyari o may nangutang o may kamag-anak na nagkasakit, magbe-birthday na pinsan. Sana huwag ganun. Ano ho? Okay, so, kaya kung kailangan humingi ng tulong o counselor, sa counselor, support group o health professional, mahalaga pa rin na meron kang napapagsabihan ng iyong nasa isip. Hindi kaibigan, pamilya, o di naman kaya pastor, o di kaya mga makakatulong talaga, qualified na makapaggabay sa iyo, o di kaya makinig. Kahit nga hindi marunong magpayo eh, makinig lang sa iyong kwento. Kasi kung minsan hindi kailangan payo ang kailangan ng OFW, kung minsan mas marami, kailangan lang tenga na makikinig. Okay? So, mga kababayan, ang ating pang-anim, work-life balance. Oh, ito, medyo ano na ito ha. Marami kasing OFW yung nagtatrabaho habang oras o mahabang oras upang kumita ng mas malaki. Mga kababayan, bawal po kayo magtrabaho. Samantalang nakakontrata kayo, nagsasideline kayo, bawal po yon, ha? Huwag niyong gagawin yan. Sa Hong Kong, may mga OFW, kasi malaya, sobrang laya ang Hong Kong. May mga nagtitinda, may mga nagkukulot, sa sideline. Iwasan po ninyo yon. Hindi ho makakatulong. Pag nadampot po kayo, malaking problema yon. Makukulong po kayo. Dahil nakakontrata kayo sa isang employer, dapat doon lang kayo nagtatrabaho. Eh bakit nyo naman po yan kailangan gawin pa? Napakalaki na ho na sweldo ng Hong Kong kumpara sa iba't ibang bansa maliban sa Israel at iba pang sa Europe na talagang mas mataas sa Italy. Pero, mga kapatid, Hong Kong, isa sa pinakamataas na sweldo. Eh, huwag nyo na hong gawin yan para sa kapakanan nyo. Kaya, paano tayo makakatulong? Sulitin ang day off. para makapagpahinga, hindi para maglakwat siya o magpunta kung saan-saan, magastos na, pagod ka pa. Di ba? Matutong maglaan ng oras para sa sarili. Pwede kayang mag-day off ka na ikaw lang at nagpaplano, nag-iisip kung paano mai-execute ang inyong mga pinaplano, pinangarap nung bago ka umalis. Magkaroon ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. Sabihin nyo, eh pastor, may pagkakataon ka pa bang may pagkakataon ka pa bang mag-exercise? Nasa bahay ka lang, meron. Alam nyo, ang bahay namin di naman malaki. Hindi ho ako sa magandang malaking bahay nakatira. Ako, simple lang po ang aking bahay. Maliit lang. Tama lang. Alam nyo bang nag-exercise ako? Halimbawa, bago ako sumalang sa broadcast, nag-jogging ako, tumatalon-talon ako mga 10-15 minutes. Dito lang po sa aming sala. Hindi ko kailangan sa labas para makapag-exercise. Loob at labas, pareho din po yan. Yung oras ang pinag-uusapan. Oras, alas 6. Gising na po kayo. Magtalon-talon na po kayo dyan na hindi kayo nakikita. Halimbawa, sa room ninyo, magtalon-talon na po kayo. Mag-stretching na po kayo. Napakalaking bagay po yon para sa ating mental health. Okay, number 7. Kalusugan at pangalagaan ang sarili. Ang kalusugan ang pangunahing puhunan nyo, mga kapatid. Marami ang inuunang trabaho kaysa regular na pagpapatingin sa doktor. Kung may pagkakataon po kayong magpatingin sa doktor, magpatingin po. Kumain ng masustansyang pagkain. Sasabihin sa akin yan, pastor, wala nga pong makain. Uminom ng sapat na tubig, magpa-check ka kung may pagkakataon. Siguradihin mayroong kang health insurance. Lahat naman ho ng OFW may insurance. Ayan. Last but not the least, tamang pagpapadala sa pamilya. Pero bago natin tapusin yan, akin munang babatiin yung mga kanina. May nag-comment dito, sabi niya, ito si Gerald, Germany. Mapagpalang umaga po, Pastor Joe. Tunay na marami tayong natututunan sa programang ito. Salamat po, Gerald. Si Evelina de la Rosa, good morning Pastor Joe, listening po kami dito sa La Union. Ayan, good, God bless po sa inyong programa at sa buong DZAS. Mercy Parchamento at saka si Yumul Christy Galsote. Ayan, Isagani Basalote, good AM po. Iwasan ang mga mapagsamantala na scammer. At salamat, Isagani. Yuporsina Bernardino, good morning po. Pearl Motol Domingo, good morning. Si Emmy Pagyo, good morning po sa lahat watching from Linwood, Ilinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Josie Mingala, Lilian Guerrero, mapagpalang umaga ng Miyerkules, Pastor Joe. Rudy Linda Songkuan, Laguardia, good morning. Pwede po makahingi ng tulong ang pinsang ko na nakulong. Yes po, Ma'am Rudy, Sir Rudilin, PM po kayo. Jose Biasong sa akin pong messenger. Mag-usap po tayo. Okay. Ayan. So, panghuli mga kababayan, sa natitiran nating ilang minuto, ulitin ko, pinag-usapan natin, siguro kailangan lang natin isa-isahin ha bago natin i-close yung ating tinatalakay. Yung mga hamon na kinakarap ng isang OFW, ano yan? Homesickness o pangungulila. Pangalawa ay pag-a-adjust sa bagong kultura. Number 3, pahamon sa pananalapi. Number 4, pang-aabuso at iba pang panganib sa pagtatrabaho. Number 5, mental health at stress management. Number 6, work-life balance. At panghuli, 7, kalusugan at pangangalaga sa sarili. At panghuli, ito po yung ating ibibigay sa inyo. Tamang pagpapadalas ng pera. Mahalaga ang remittance, ngunit kailangan ding magtira para sa sarili. Yan, binanggit ko na kanina yan. Kasi may pangangailangan ka at kinabukasan, hindi dapat umasa lamang sa pamilya sa padala. O, ulitin ko, ha? Unahin natin yung OFW. Dapat nagtitira ka din. Depende sa pinag-usapan yung mag-asawa. Kasi may anything happen, at least meron kang madudukot. Importante yan. Ngayon naman, sa pamilya, kinakailangan din ng pamilya. Huwag ihinto sa pagtatrabaho ko mo nag-abroad na. Ho, huwag lamang umasa sa ang OFW o ang pamilya sa OFW sa padala. Kailangan, kasi napagplanuhan yun eh. Napagplanuhan yun kung magkano ang iyong ipapadala at ititira, at ang pamilya dapat nagpapatuloy sa kanyang trabaho upang makadagdag doon. Dapat napag-usapan nyo na rin yan. Magkano ang sharing ng asawa mo sa doon sa project na inyong gagawin. Turuan ang pamilya sa paghawak ng pera. Nako, napaka-basic dapat po yan. Nangyayari yan kapag nag-usap bago umalis. At inire-remind ang pamilya tungkol sa napag-usapan. Mag-ipon para sa emergency retirement. Mahalaga po na paalala sa mga OFW. Mag-ingat sa scammer at illegal recruiter, panatiliing ligtas ang personal na impormasyon at mga dokumento. Huwag mahiyang humingi ng tulong kapag may problema. Tapos na po, mga kababayan. Nawa, marami po kayong natutunan. Ayan, sabi dito ni Efren Bulgado, good morning, Pastor Joe. Watching po while cooking SOS ng fishball. Ayan, mga kabatid sa Panginoon, ang aking panalangin sa inyo na ma-accomplish nyo yung plano nyong pinag-usapan bago kayo umalis. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung magagawa nyo po yan, kung hindi nyo nagawa noon, pwede pa rin gawin yan ngayon. Baka sabihin nyo, Pastor, siguro sa next kontrata na lang siguro. Di naman kaya pag naka-uwi na uli. Hindi po. May video call na pwedeng gawin kasama ang iyong mga anak. Lahat ng mga anak natin, halos may cellphone na eh. Kung nasa iba-ibang lugar sila, ang kasawa mo, naka-video call, isama mo sila, hindi lang kayo nag-uusap. Bukod sa may personal kayong usapan, may family na usapan, hindi reason na wala silang time. Mga kapatid, hindi. Maraming naiinis, nagagalit ng mga OFW. Kapag siya ang tatawag, hindi makausap ang pamilya. Kapag sila naman ang tatawag, ang OFW, ang usapan, pera. Kaya dyan hindi magkaroon ng pagkakasundo. Eh kanina nasabi ko na yan. So, mga kababayan, yun po ang ating huling tamang pagpapadala sa pera. Kaya nawa, mga kababayan, ano ho, ay marami tayong natututunan sa ating mga pinag-usapan. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, magbigay mensahe sa 702DZYES, FEBC Radio TV, at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radio Online at dito sa Cable Channel 185 Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all.

0: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
1: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
0: Iyal programa Servisyong OFW.
1: Mabuhay po ang Pilipinas.
2: Servisyong OFW.
3: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.

0: Ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Nasa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Entre Pinoy Especial.
1: Araw ng Miyerkules sa inyo, kaagapay, kahit may umuulan, tayo ay dire-diretsong maghahatid ng serbisyo sa inyong lahat. Ano man ang panahon natin, kaagapay, maaraw man, maulan man, mga kaagapay, tayo po ay tatalakay sa usapin pa rin ng negosyo. Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kasama sa programang Entre Pinoy Espesyal na kung saan ang kwentuhan sa usapin pa rin ng pag-unlad at pag-asenso. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. O di naman kaya, kaagapay, kung nais mo kaming makasama 24/7, aba, kaagapay, pwede kang mag-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store diyan po sa 702-DZAS app. Kasabay din yan, kaagapay, binabati po natin ang isang maulan na Miyerkules ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kani-kailang mga regular at PM Radio. Time check, mga kaagapay, 8 minuto matapos ang alas 11 ng umaga. Nako, kaagapay, alam ko na ikaw ay kasalukuyan ng nagluluto ng inyong masasarap na tanghalian. Pag ganito talagang naulan, kaagapay, ang masarap ay yung may mga sabaw. Yun, no? Diba? Napakasarap ng mga hinihigop natin. Ako, ang paborito kong higupin, kaagapay, pag ganitong naulan ay sinigang. Sama na din natin ang tinola. At isasama ko din po sa menu natin ngayon ang isa sa pinakamasarap higupin ay ito, paborito ko to, kaagapay, sinigang sa bayabas. At syempre, kaagapay, hindi mawawala kung meron tayong sabaw, may mga pritong masasarap. Nandyan yung pritong na isda, lalo na pag tilapia. Ako, paborito ko yan, kaagapay. At syempre, kung may tinola, naniniwala ako na masarap ito kapag mayroong pritong galunggo.
2: Correct ka dyan.
1: At syempre, mga kaagapay, ilan lang po yan sa mga mapagkikwentohan natin. Kaagapay, kung gusto mo i-share ang iyong tanghalian, aba, bago ang gagawin natin, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 para ibalita, ikwento sa mga kaagapay natin ang inyong tanghalian. At syempre, bago pa tayo pumunta sa iba't ibang kwentuhan nating kaagapay, naku po, batiin natin ng isang happy birthday ang ating former kaagapay, Kuya Reggie, na si Ate Hana Placer. Happy, happy birthday, Ate Hana, at syempre sa lahat ng mga happy kaagapay birthday po natin na nakatutok na sa pamamagitan ng kani-kailang mga radyo. Kaagapay, kung nais mong magpabati ng iyong kaarawan, anniversary o kahit ano man yan, kaagapay, inaanyayahan ka namin na mag-message po dito po sa 702-DZASF o di naman kaya tumawag sa pamamagitan po ng aming himpilan na numerong 8654-3322 local 401. At syempre, happy birthday doon sa aming HR assistant na si Faith. Thank you so much, Faith, no? Masarap to, kainan na. Tama ba? Kaya naman, mga kaagapay, kung meron tayong pinagsaluhan kanina na usaping tanghalian, aba, eto na ang mga kaagapay natin sa Agapay ng Sambayanan na maghahatid ng ating baon.
0: It's Baon Time!
3: Hello, Kaagapay! Nagtapos sa University of the Philippines, Los Baños si John Paul Omak matapos ang 15 years ng pagsisikap na tapusin ang kanyang kursong BS Development Communication. Bagamat matalino siya at valedictorian noong high school, kinailangan niyang harapin ang realidad ng buhay at magsumikap upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Huminto siya ng pag-aaral upang magtrabaho at matulungan ang kanyang pamilya, kaya naisantabi ang kanyang thesis sa loob ng maraming taon. Matapos ang pandemya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa UPLB upang tapusin ang kanyang thesis at ipagpatuloy ang kanyang pangarap, kung saan natupad niya ang pangakong binitawan niya sa kanyang sarili nang siya ay tuluyang makapagtapos sa kolehiyo. Kaagapay, ipinapakita ng kanyang kwento na hindi mahalaga kung gaano katagal ang paglalakbay, dahil ang tunay na tagumpay ay para sa mga taong hindi sumusuko sa kanilang mga pangarap. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
0: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Maraming salamat sa ating kaagapay ni na si Shaira Mae Gabornes. Thank you so much. Gutom na ata ako, parang gusto ko na ng show may kaagapay. Pero maraming salamat sa iyo, Shaira, sa paghahatid mo ng baon. Grabe, kaagapay, no, ka-alma mater ko pala ang ating makakasama diyan sa University of the Philippines, Los Baños. At syempre, kaagapay, narito na po ang ating Action 9 segment na kung saan ang hatid po namin ay mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga nakakakilala na naghahanap ng trabaho. Kung ikaw kaagapay ay isang entrepinoy o entrepinay na nais magbahagi ng job opportunities or job openings at syempre business opportunities, maaari kang makipag-ugnayan sa aming himpilan upang malaman kung paano maipapaabot ang sa aming mga tagapakinig ang inyong impormasyon. Isend mo lang kaagapay yan sa dzasinfo@febc.ph. Kaya naman kaagapay, dire-diretso tayo dito sa ating pagbibigay impormasyon. Inaanyayahan po lahat sa darating na FEBC Life Connect hashtag Break the Cycle, isang mental health wellness forum. Patungkol po yan sa bullying at depression. Makakasama natin kaagapay si Dr. Joyce P. Apgo na magbabahagi ng practical at biblically grounded insight tungkol po yan kaagapay sa pag-unawa sa usapin ng bullying at depression. Kaagapay, alam mo ba na papahungunahan po ang Life Connect na ito nila Kuya Bong at Ate Claire Pineda ng Family Matters. Gaganapin din kaagapay ang FEBC Life Connect sa August 15, araw po yan ng Sabado, sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa The Events Place Philippine Bible Society Tower sa Ermita, Manila. Alam mo ba kaagapay na ito ay libre para po sa registration? Kaagapay, kung ikaw ay techie, maaari kang pumunta sa febc.ph/breakthecycle. O di naman kaya kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 0927-778-6909 para pa sa ilang detalye. At syempre kaagapay, kung ikaw ay estudyante pa o pakiramdam na kulang sa'yo ang 24 oras sa loob ng isang araw o gusto mong matutunan kung paano nga ba i-balance ang school, ang buhay at ang purpose, ito na po ang webinar na naghihintay sa inyo. Kaagapay, sumali na kayo sa UpNext Session 1 na pinamagatang Managing Time, Thriving in School, Life and Purpose. Makakasama po natin dito si Caleb De La Cruz, isang senior college student. Ito, kaagapay naman ay magaganap sa July 31, opo, sa araw ng Biyernes, mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi via Zoom. Sa pamamagitan nito, kaagapay, maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401 para pa sa ilang detalye. Kasabay niyan, kaagapay, ang panibago pong lokasyon po ng Philippine Christian Bookstore na nandyan lang po yan sa mezzanine upper ground floor ng Victory Plaza Mall sa Caloocan City, tapat po ng elevator. Kung ikaw, kaagapay, ay nagbabalak sa magsadya, maaari kang tumawag sa 0999-882-7439. Siyempre, kaagapay, good news pa rin po na ang ating portable missionary radio o PM radio ay available pa rin po yan sa mga piling PCBS at siyempre sa CLC bookstore branches. Alam mo ba, mga kaagapay, na ang PM radio ay nakapreachin po dyan ng 702 DZAS, na maghahatid na napapanahong impormasyon at pag-asa sa tahanan. Kaagapay, ito ay available namang sa pamamagitan po ng cash transaction only. Para sa karagdagang impormasyon at listahan ng mga participating bookstores sa iba't ibang branches, kaagapay, puntahan mo naman ang website ng pmradio.febc.ph. Uulitin ko, kaagapay, pmradio.febc.ph. Siyempre, mga kaagapay, dire-diretso pa rin tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kaagapay po natin. Alam mo, kaagapay, no, na kahit umuulan, inaanyayahan namin kayo na magstay lamang sa bahay. Huwag na po tayong lumabas kung wala naman po tayong gagawin po. And at the same time, kaagapay, masarap na ganitong araw ay kasama ang pamilya po natin, kasama po ang mga minamahal natin para magbigay po siyempre ng kwentuhan. O di kaya mag-banding muna kayo, mag-movie, kaagapay, kung ano ang pwede natin gawin. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan. Natatakot ba talaga tayo sa artificial intelligence? Makakatulong ba sa negosyo? Yan ang ating nga alamin, katuwang po nating kaagapay, si Joe Cabrera Alabastro at si JP Ko.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
4: Sige, di na natin patatagalin. Kausapin natin isang corporate speaker and trainer. Walang iba kundi si Mr. JP Ko. Magandang araw, sir.
5: Magandang araw, Miss Jo. Good. And sa ating mga kaagapay, good afternoon.
4: Yes, hello po sa inyo. Snappy salute sa inyo.
5: Sa inyo rin po. Nainganyo ako dun sa... Lagi pag ini-invite ako ni
4: Brian,
5: yung food ang ano eh, ang pinag-uusapan bago yung segment eh. Kaya...
4: Naman.
5: Kanina, tilapia, tapos adobo, tapos pakbet.
4: Oo nga, talagang tayong mga Pilipino ay masarap magluto at mahilig kumain. Palagay ko, ito yung bagay na hindi kayang gawin ng AI.
5: Hindi niya kayang magluto ng ganyan kasarap. Lalo hindi niya kayang kumain. Diba?
4: Ayun, hindi kayang kumain. And Sir JP, ayan, so usapang AI tayo ngayon. Usapang mas mataas na technology. And sa landscape ng pagdedekosyo, which you are very familiar with, paano nga ba nabago nito yung pagnenegosyo natin in general dito sa Pilipinas?
5: Yeah. Bali yung AI, ano yan eh. Malayo pa yung, kumbaga malayo na yung narating, pero malayo pa yung mararating ng AI.
4: Man, no?
5: For sure, magugulat tayo kung paano siya mag-evolve in the next few months. Hindi na next few years eh, kasi sobrang bilis ng evolution ng AI. No? So, as of this point, Yung Philippines medyo nasa gitna tayo eh pagdating sa adoption. So nangunguna yung India and yung UAE. No? So sa kanila, mga nasa 60% na yung pag-adopt nila sa AI on a systematic manner, no? So dito sa atin, mga nasa 15% pa lang.
4: Ang layo,
5: pero,
4: ano?
5: Layo pa, oo. Karamihan ng gumagamit ng AI sa atin, mga individuals, no? Hindi pa tayo yung purely systematic yung pag-adopt natin pagdating sa mga corporations. Kasi hindi naman siya ganun kadali talagang i-adopt. Mm. No? Mm. Pero individually, you and I can use it. You and I could improve yung mga documentations natin, yung mga processes natin. Si AI kasi ang pinaka malaking tulong niya, no, na sabihin na natin lesser risk pero very high reward is yung pag-minimize ng mga tinatawag natin na bottlenecks ng mga repetitive processes. Mm. So yan yung pinaka malaking value niya as of this point, no. So dito sa Philippines, no, nabanggit niyo Miss Jo yung sample sa airport.
4: Oh, diba?
5: Alam natin kung gaano ka manual.
4: Oo, ang daming taong involved. Pero pagdating nga doon sa airport sa Hong Kong, kakaunti na lang ang tao.
5: Oo. Makikita niyo 'yan eh kasi pupunta ka lang sa isang establishment, mapifeel mo na parang ay ito pwede itong i-automate or ay pwede itong ano ah. Parang diretso na akong mag-register dito. So nakikita naman natin yan even before AI. Mas lalo lang natin siyang na-experience ngayon.
4: Okay. Diretso tayo dun sa tanong na, kasi nga, isa sa mga fear nito, ay naku, baka palitan na to yung tao, yung kabuhayan nating mga Pilipino. Paano ito i-address ng mga businessman at paano rin i-address ng pangkaraniwang mamamayan na Pilipino?
5: Oo. So, ano to, no? Yung pagdating sa replacement ng job, kung isipin natin, hindi ito specific sa AI lang. Kung balikan natin yung Industrial Revolution, for example, nung nagtayo ng assembly line si Henry Ford in terms of making cars, no? Napalitan yung a lot of the manual process. Naging assembly type siya.
4: Mm-mm.
5: Na measurable and predictable yung output. May mga napalitan na trabaho, pero karamihan naman, nung involved sa pag-create ng kotse dati, ang nangyari naman sa kanila is nag-level up yung skill set nila. Nag-iba yung trabaho nila. Dati, kung let's say, nagpupukpok pa ng bakal ng kotse, minamano-mano mo yun. Okay. Ngayon, operator ka na ng machine. No? Mm-hmm. So, fast forward, let's say, sa mga accountants, sa mga nasa finance, kung dati, karamihan ng ginagawa mo nasa papel, nung lumabas yung Microsoft Excel, naging digital and naging nasa-save na natin yung data natin. So, nag-level up yung skill set. So, dito ngayon sa AI, ganun din yung nakikita kong mangyayari. No? So, merong mga, syempre, it's very possible. Hindi naman natin pwedeng kumbaga parang i-avoid yung conversation na yun. Of course, merong mga trabaho na mawawala.
4: Mawawala
5: of
4: talaga.
5: Course, merong mga trabaho na mapapalitan. But most importantly, no, ang important dyan is mag-level up tayo in terms of yung what we're doing. Medyo magiging ano na tayo. AI-equipped tayo sa ginagawa natin.
4: Mm-hmm. And maaaring ano, eye-opener na rin itong discussion natin, 'di ba, Sir JP, kasi itong taon or actually last year pa nag-announce na rin ng NTC, National Telecommunications na wala nang analog channel starting November of this year. So, syempre pag ganun, may mga analog staff, 'di ba, may mawawalan talaga ng trabaho. And it's high time na tayo ay sumakay o either i-upgrade natin ang ating kakayahan or mag-research or maghanap ng ibang pagtatrabahuhan. Tama ba?
5: Mm-hmm. Yes, that's correct. Tama.
4: Mm-mm. Yep. Pero bilang isang leader sa isang pagnenegosyo, paano nakaka-influence naman itong technology, the way people make decisions?
5: Oh, yan. Napakagod ng topic yan, no? Yung decision making. Kasi yan yung isang skill talaga na hindi pwede nating ipasa sa AI. Unang-una, hindi naman accountable ang AI sa decisions na gagawin natin, no? But AI can support us into making decisions. Siguro, Ms. Jo, kung before gumagawa tayo ng presentations or reports, ang process natin is nagre-research tayo, di po ba? Nag-google tayo, ganyan. Sine-check natin, bine-verify natin yung mga numbers natin, yung ipe-present natin. So ngayon, ang difference nito is kapag gagawa tayo ng major decisions, as a leader kasi, yung pag-make ng decision, nakadepende yan dun sa quality and number of information that you have on your hands. Kapag kukonti yung information that we have, ang mangyayari dyan, medyo gagawa tayo ng konting tinatawag natin calculated risk, no? Or medyo konting guessing work, and then we make a decision. With AI kasi, mami-minimize yun. So yung research process, mas magiging tinatawag natin na deep siya.
4: Uh-oh.
5: And then at the same time, mas marami tayong, kung na-try nyo ba, Ms. Jo, dati yung mag-research tayo sa Google, tapos hindi nyo nahanap yung gusto nyo. Tapos next page ka ng next page, nahanap yung gusto nyo. Tapos next page ka ng next page. Para

0: Ano? Kasi yes, may dangers din dito eh. Diba? Ang sobrang, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. Ano ang danger ng marami kang pinoprompt na data coming from your end? Kasi gusto mo lahat itanong na kay sa AI. And actually, isa rin na balitaan ko, probably naging viral naman siya, yung isang babae from an Asian country na pinakasalan niya yung app. Kasi sa palagay niya, ito lamang, hindi nga tao, no? Itong app na to,
1: nakakaintindi sa kanya.
0: Nakakaintindi sa kanya. Imagine that. Tapos sinakyan din ng publiko dahil nga, ikinasal nga siya. So, paano ba tayo, paano natin ilulugar yung mga ganitong perspective? Tapos yung unang tanong ko about, yun nga, yung dangers of feeding too much information.
1: Tama, tama. Oo. Ang AI kasi tool yan eh. It's a very, sabihin na natin intelligent in an artificial way, no? It's a very intelligent tool. It's a very useful tool, but it's still a tool.
0: Mm-mm.
1: And hindi pwedeng yung AI yung maging master over us, no? Tayo pa rin yung magmamaster nung tool na to. And we do that by yung ano, no, yung critical thinking na tinatawag.
0: Mm-hmm.
1: Yung critical thinking kasi ito yung helps us to determine what's right, what's wrong, what's enough. What is there pa, no, na pwede kong hanapin or pag-aralan. And then when it comes to yung yun nga yung decision making, no, yung judgment call na tinatawag mo. So diyan papasok yung critical thinking skills. Kasi si AI designed siya talaga to generate an output, whether the output is right or not right, no, whether it's enough or not enough. Naka-design siya to generate an output. So, it's up to us to make that critical thinking part of using AI.
0: Nabanggit mo yung critical thinking. Ang critical niyang critical thinking na yan kasi in a way, na pipilayan tayo mag-isip eh. Kasi, halimbawa sa discussion na lang, di ba? Merong sa akadim, sa pag-aaral.
1: Yeah.
0: Nagdi-discuss si teacher, pwede mo nang i-on lang yung cellphone mo and then mag-re-record siya. Tapos may transcription pa, di ba? Mababasa mo na agad kung ano yung sinasabi ni teacher. Tapos, plus the fact na kapag nagtanong si teacher, itatanong mo kay AI and then AI will answer it for you.
1: Parang naging robot ka na rin, no? Pag ganun.
0: Nawawala yung critical thinking. Ano na develop sa'yo yung bilis ng kamay mo.
1: Correct. Oo. Nakaka-tempt siya minsan kapag ka nag-research ka, for example. Mag-research ka lang about any presentation tapos maglalabas siya ng napakagandang mga sagot. Nakaka-tempt na parang, tell me more about this. No? Tell me more about that. Oh, give me five ideas about what you said. So, nakaka-tempt siya sa totoo lang.
0: Mm-hmm.
1: And yun yung kailangan ilagay natin yung boundary natin na mag-take tayo ng step back na pag-aralan natin yung binibigay niyang information, we verify it, and then we use our own ideas, we use our own thought pattern to feed a better next set of instructions.
0: Yung verification, nasabi mo, Sir JP, paano mag-verify? Kapag ang AI ba, ito na ba yung masasabi natin na credible resource ng research? Paano yung verification?
1: Yeah. For example, Ms. Jo, bigyan kita ng example. So, I delivered a talk for Rizal Medical Hospital. So, ang itong ano, yung topic dito is about AI and awareness and adoption. And there are some items there na kailangan kong i-research, no? For example, ano yung mga available AI tools sa healthcare, kasi hindi naman ako practitioner, hindi ako doctor, no? But I'm from an IT background. So, meron akong research pattern na ginagawa. But let's say magsasabi siya, no? Ms. Jo, alam mo ba meron ng AI for cancer detection that it could detect cancer in as little as 10 minutes? No? So, meron ng ganong mga tools pala.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, hindi naman pwedeng basta-basta, uy,

0: excite tayo, and then yun na yung
1: gagamitin natin na tool.
0: Correct. Or gagamitin natin na idea na ipepresent sa board, for example, without due diligence. So kailangan magsasabi si AI ng information, it's up to us how we use it. So kailangan i-verify natin yun, lalo na kapag yung information that we're talking about needs talaga yung verification.
1: Oo nga, yun, isa din yun sa danger. Ano kasi, recently, si Dr. Google ang kinukonsulta natin.
0: Oh. Yes, yes.
1: Nagpalit na tayo ng doktor, Sir JP.
0: Oo, ibang... pero hindi naman kasi lahat, ano eh, hindi naman lahat ng naiisip ng doktor, pwede nating i-input as a human eh.
1: Oo.
0: So, yung value ng actual talaga na doktor is yung mga nuances na tinatawag.
1: Mm-mm. Yan, at saka yan yung mga dapat makita ka.
0: Oo naman. Oh. Kasi baka itsura mo pa lang. Sinasabi mo okay ka, pero itsura mo pa lang, kita na kagad ng doktor na kung diba? may mali sa inyo.
1: Iba yung skill set nila, yung pagkita pa lang, pagdama pa lang sa'yo, alam yes. na nila na may iba sa'yo. And yung mga common mistake na nagagawa natin kapag gumagamit ng AI, isa dito nga yung nagde-depend na tayo sa lahat ng mga magiging desisyon natin. Kahit nga yung mga bata ngayon eh, di ba? Meron silang problema sa love life. Ganito yung ginawa ng boyfriend ko. Ano na kayang ibig sabihin nito? Parang counselor na rin nila. Sabi nga ni Ate Alu, the beloved, sabi nga, AI is a tool. As a tool is a great blessing. Pero kapag ginawa na nating boss ang AI, delikado. Maring mawala ang dependency natin, maging sa
0: Holy
1: Spirit.
0: No? Parang pera lang.
1: Yes, for wisdom and creativity.
0: Yes.
1: Tapos, ginamit niya nga yung word na nakakabobo na kasi di ka na mag-iisip. Kaya dapat maging wise and may discernment tayo talaga in using that.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ikaw ay IT, Sir JP. Can you share your expertise?
0: Yes,
1: ano nga ba yung common mistakes na di namin naiisip sa sobrang gusto namin agad-agad ng sagot?
0: Correct. Oo. Sa IT kasi, when we implement IT systems, let's say company-wide no, na IT systems like Microsoft or SAP, ganyan, hindi natin, syempre gusto mong makabenta, no? Gusto mong kunin ng client yung product, pero ang una natin kasing kailangan tingnan is yung ano yung problemang sinosolve natin. Is the company or the business aware of ano yung mga number one, number two, or top three problems that we need to fix first? So, ang common mistake can be yung sobrang excited tayo sa tool. Na parang, uy, free to, or uy, na-try out ko siya sa sarili ko, parang pwede to sa business ko. So, or, uy, nag-sale si ganitong subscription, bilhin ko na siya.
1: Oh.
0: So, and then, i-implement natin sa team natin kaagad.
1: Mm.
0: So, normally, that happens, pero ang kailangan as a business thinker, as a business owner, ang una natin gagawin is actually wala siyang kinalaman sa AI, but it has to do with looking and being honest doon sa business processes natin, ano yung mga mistakes, ano yung mga bottlenecks, ano yung mga improvements na pwede nating gawin ba sa business natin.
1: Mm-hmm.
0: And then from there, pag na-identify natin siya, doon pa lang tayo maghahanap ng tool. Kasi baka mamaya hindi AI yung kailangan ng tool.
1: Oo.
0: But if AI is a good or right tool based on your assessment, then makahanap ka ng fit na masaswak siya no, doon sa pag-solve ng problem mo instead of bibili ka ng tool dahil maganda siya pero hindi pala niya talaga matutulungan yung mga tama, yung mga kailangang areas of improvement.
1: Nagsayang ka lang.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: And maubos din yung time mo kaka-explore, kaka-try out ng mga features tapos at the back end meron ka palang ibang mga issues na kailangan ayusin.
1: Mm-hmm. Pero yung pag-determine kung alin yung pwedeng i-automate at alin ang manatiling human-driven, ano yung deciding factor doon?
0: Ah, okay. Yung pwede nating i-automate, normally ito yung mga repetitive na tasks. No? Ito yung mga tasks na sabihin na natin paulit.

0: ulit mo siyang ginagawa na nakakaubos siya ng time mo. And yung time na nauubos, it could be used for other things.
1: Example.
0: So iba-iba yan. Mm. Iba-iba siya per business, iba-iba siya per role mm-hmm. ng tao. Give you an example siguro sa sales, no? So mm-hmm. sa sales, ang pwede nating i-automate dito is yung pag-research ng clients. We can do that.
1: Mm-hmm.
0: We can also automate yung outreach efforts na ginagawa natin pagdating sa marketing. We can also automate maybe yung creation ng images, no? Ng marketing material natin. Pero syempre ang hindi natin i-automate diyan yung time, yung meeting the actual
1: Mm-mm.
0: people,
1: Mm-mm.
0: no, yung verifying yung information about them, planning kung ano yung strategy ko when I meet with the client. Yun yung hindi natin, we can ask AI for help, pero tayo dapat yung mag-build nun.
1: Eh,
0: kasi ano yun eh, kapag kakausap na natin yung isang tao, at gumamit tayo ng AI, no, and it's very prevalent dun sa process natin. Alam kagad ng tao yun eh, na ay, gumamit lang ito ng AI, hindi niya talaga alam yung sinasabi niya.
1: So, oo. Yun din yun, medyo nakakahiya. Ano? Kasi nailalabas nun eh, nailalabas nung technology yung kung sino ka eh. Ngayon, alam natin na ang isang statement ay kinuha sa isang AI generator. Diba? Halimbawa sa email.
0: Oh.
1: Parang nawawalan ng ano, ng anong tawag doon? Personal touch. Yung
0: authenticity.
1: Oh, yun,
0: or personal
1: that,
0: touches.
1: Yes, the authenticity.
0: Yes.
1: Tapos, napapansin ko din, Sir JP, no, yung iba na nag-i-input ng mga inquiry sa AI ay inilalagay yung buo nilang pangalan, yung company. May danger ba dito?
0: Correct, correct. Yes, oo. Kasi we're very strict pagdating sa data privacy.
1: Oo.
0: Lalo na if you're, of course, if you're part of a company tapos ginagamit mo siya sa trabaho, kailangan meron tayong, normally sa work kasi may on-place na data privacy dyan. Data
1: Mm-mm.
0: privacy policy.
1: Mm-mm.
0: No? And kailangan, if we're going to use it, ang mas safe na practice is you describe your position, you describe your industry. Like, for example, hi, I'm instead na Miss Jo, sabihin natin, I'm Josephine, for example, and I work
1: ako
0: for
1: din
0: a,
1: yun eh.
0: Ikaw rin ba? Pareho lang ba? So, I work for a Filipino broadcasting company and I need to retrieve some numbers about what are the top problems sa ganitong uh-huh. sector and all that. So, we can make yung information naman generic. Pero kapag naglalagay na tayo ng actual information, we need to, kailangan meron, ano yan, pasado yan sa data privacy policy ng companies natin, no? Otherwise, hindi natin kasi sure kung ano eh, kung sinasabi nila, syempre, AI is safe, hindi niya
1: ay divulge yung information. O, diba may ganun silang disclaimer na this will not be used?
0: Pero we cannot, we cannot, trust that 100%, syempre. So tayo yung mag-gatekeep or tayo yung magagawa ng safety measures to prevent that from happening.
1: Mm-mm. And ang bilis lang talaga ng technology, no? Nung simula nung ito ay umarangkada na. Talagang hindi mo napapansin, in just a blink of an eye, ang dami nang pwedeng magawa.
0: Yes, oo. Kaya nga medyo mahirap magsabi na I'm an AI expert eh. Kasi yung alam, di ba yung alam ko ngayon, next month, outdated
1: hindi
0: na yun.
1: Hindi na, tama
0: so,
1: ka.
0: Oo.
1: So, mali rin yung tanong ko ngayon. Kasi yung tanong ko, 5 years from now. Pero parang yung 5 years from now, another generation na to eh. Yung mga nakikita mo na magle-level up pa months from now?
0: Yeah, kung maalala natin, 2023 yata talaga nauso si ChatGPT.
1: Mm.
0: And nung time na yan, uso pa yung tinatawag natin na hallucination.
1: Ito ano yun?
0: Kasi si, yung maglalabas siya ng information na parang walang connect dun sa prompt mo.
1: Or, okay.
0: Kasi design siya eh, na mag-provide, mag-generate, kaya siya generative AI na si ChatGPT. designed siya na mag-generate ng output, mm-hmm. whether it's right or it's wrong. Mm-hmm. So, nag-improve na yan. So, ngayon, pagka magbigay ka ng vague na instruction kay ChatGPT, by the way, pwede na rin palang Tagalog yung instruction sa mga AI. So, ayan. Pagka nagbigay ka ngayon ng instruction na vague, magka-countercheck na yan. Sasabihin niya sa'yo, I cannot give an answer based on this. Can you provide more context or do you mean ganito or ganyan? So, nag-improve siya. So, mangyayari, nakikita ko in the next few years or months, kasi ang nature ng AI, lumalaki yung, the more we use it, the more na lumalaki yung learning niya, yung tinatawag natin na
1: tumatalino LLM, siya.
0: Tumatalino siya
1: kasi
0: lalo.
1: Kasi tayo nag-feed
0: Tama, oo. So, habang tumatalino yan, tumatalino yung mga sagot niya. No? So, magiging mas precise siya. So, yung mga dati na hindi basta-basta magamit sa work because it's not precise or we need to be certain about yung outputs ni AI, unti-unti, pwede na yan. Pwede na yung magamit. So, yun yung nakikita ko na parang pinaka-immediate na ano niya. No? And right now kasi dumadami na yung ano, yung industry specific na AI, for example sa health, sa manufacturing, sa let's say sa airline, no, like you mentioned, so dumadami na yung mga solutions or
1: dependent
0: software
1: on
0: that is specific. So all the more pa yan, nadadami yan as we go along.
1: Pero since ito ay isang ang part ng skill na meron tayo, ang perspective naman ng, syempre, mas nakatatandang henerasyon, kagaya ng generation ko, dapat alam mo pa rin yung basic. For example, sa pagmamaneho, di ba? Dapat, kung marunong ka magmatik, dapat nagsimula ka sa mano-mano. Kasi, in a way, ibang magkaibang skill yun eh, di ba? Yung manual driving, right. sa automatic driving, tapos yung paano, isipin mo, paano kung walang kuryente?
0: tama.
1: Lahat tayo babagsak, di ba?
0: Oo. What if biglang, di ba, hindi naman sana i-will ni Lord, di ba? Pero let's see, di ba, magkaroon ng sakuna and apektado yung mga internet connection and electricity. If you cannot think on a basic level as a human, if you cannot make
1: hindi ka important decisions forward.
0: Without guide, hindi ka makaka-move forward. Hindi ka makaka-lead ng tao kapag gano'n.
1: A basic example is yung Waze or, di ba, yung GPS. Eh ngayon, alam natin yung lugar because of GPS. Pero nung araw, mapa yan eh. Yung,
0: mapa, diba?
1: Tapos, ano ba yung landmark na tatandaan mo saan ka dapat kumaliwa? Pero ngayon, makikinig ka na lang, turn right, turn left.
0: Paano kung nawalan ka ng signal?
1: Yan, paano kung nawalan ka ng signal? So, maganda pa rin, ano, na yung basic skill, basic na knowledge.
0: Life skills. So,
1: yes, yung life skills. Equipped tayo. And maraming mga nasa pananampalataya, Sir JP, ang nagsasabi, ay, iyan gawa ng kaaway, yung AI. Hindi mag-flourish yan kasi ginagamit yan ng enemy. Ano ang perspective mo doon?
0: Pwede siyang magamit ng enemy. Kasi si AI is neutral. Parang pera din to Parang internet din to Kung yung internet, pwede siyang magamit sa hindi tama. Pwede rin siyang magamit sa tama. So, dito rin pumapasok yung leadership natin and influence sa ating mga congregation, sa ating mga, let's say, yung mga dinidisciple natin or yung youth natin. No? Dito papasok yung leadership natin as elder Christians. No? Yung guidance kung paano mag-isip, kung paano natin ilalagay yung pananampalataya natin kay God. And that, alam mo, even though sabi natin AI is powerful, wala pa rin siyang, wala yung katumbas pag ikumpara mo siya sa power tsaka sa will ni God. So, put yung trust natin kay God and then use these as tools as leaders guide our youth kung paano siya gagamitin and kung paano siya mag kung paano sila mag-isip.
1: Mm, ayan, at napakaganda ng parting words ni Sir JP ko. By the way, ang ating pong kaagapay ay nafe-feature din po sa Inspirations Unlimited with Brian De La Cruz, Monday Motivation. Siya po ay 23 years na yes. in the corporate IT, tapos enterprise business consultant, AI practitioner and consultant. At siya po ay JL Unique Speaker. At
0: yes, oo.
1: Sir JP, meron kang seminar at doon sa mga interesado para mas matuto pa sila mula sa paggamit ng ganitong technology?
0: Yes, thank you, Ms. Jo. So, it will be on July 31 sa DK Express Ortigas. No? So, mm-hmm. this is going to be face-to-face. Mm-hmm. Magkikita tayo AI. At... yeah, oh, hindi to AI, tama, oh, hindi siya AI generated program.
1: Mm-mm.
0: So, pag-uusapan natin dito ito. Thank you so much for displaying the poster, no. So, yan, why now is the best time to lead? Bakit ngayon kung kailan ang daming technology?
1: Mm-mm.
0: Ngayon pa ba ako magli-lead? So, sasagutin natin 'yan. How AI naman can multiply your leadership impact by at least 5 times? Posible ba 'yan?
1: Mm-hmm.
0: So, alamin natin, no, kung paano magagamit si AI to increase yung influence natin as leaders. AI will help us so that leaders can do what we do best, no? Building relationships, training people, influencing them. And lastly, and more pa pala, no? But ito yung last dito sa poster natin. Ano yung top 4 skills for future readiness?
1: Mm-hmm.
0: So pagkatapos nitong seminar na to, instead of being bothered or maybe sabihin na natin afraid, no, to a certain level of about AI, magiging confident ka, magiging excited ka, and mm-hmm. more than that, magiging empowered ka to become a better leader. So ano lang to, entrance fees just 500, included na po yung snacks dito. So you'll also get to meet like-minded people, like-minded practitioners and volunteers po dyan. No? So, kita-kita po tayo sa July 31, 6 p.m.
1: Okay. At may QR code or contact details, Sir JP?
0: Yes. You can use the QR code here.
1: Mm-mm.
0: Or you can connect with us sa Elevation. Yun po yung pangalan ng ano, ng Facebook page natin.
1: Mm. Elevation.
0: Directly, if you want to,
1: E-L-E-V-A-X-I-O-N. Yan. Oo.
0: Yeah, yung kulay black po na logo na parang X.
1: Mm-mm.
0: Yeah. Okay. Directly, if you want to connect with me, pwede rin po, para hindi kayo mahirapan, I can share my number.
1: Mm-hmm.
0: It's 0917-516-1681. Add nyo rin po ako sa, ano, sa Facebook and sa TikTok. So, para meron po tayong daily dose of leadership
1: mm-hmm.
0: and technology knowledge po.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, Sir JP. Mabuhay ka.
0: Maraming salamat, Ms. Jo, at sa ating mga kaagapay.
1: Mm-hmm.
0: And shoutout kay Brian.
1: Oo. Shoutout kay Brian De La Cruz. Salamat sa iyong coordination. And thank you po, Sir JP. Hindi po ito ang huli. Dito po sa programang Entrepinoy Special.
0: Thank you, everyone. Maraming salamat, Ms. Jo and BZAS.
1: Thank you po. Ayan. At napakinggan po natin ang benefit. Ano? Ito ay benepisyo talaga naman. We can use this as a tool in our business toward sa advancement ng ating career. Ayan. At bago po tayo magtapos, basahin ko lamang po ang paalala sa atin ng Panginoon sa Kawikaan. 3:5-6 or Proverbs 3:5-6, very familiar po tayo sa passage na to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. And itong verse po na ito would remind us that we should never rest on our human intelligence or yung artificial intelligence na meron tayo. It can be a tool, but God Himself will help us, enable us, strengthen us, empower us, and only Him can transform our hearts. So, habang patuloy po tayong nag-navigate sa mundo na puno ng mataas na technology, let us not forget the author of our lives and even the author of our resources. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagtanggol, tagapagligtas at ang ating Messiah. At dyan na po nagtatapos ang programang Entre Pinoy. Espesyal laging paalala ay magkaroon po tayo ng growth mindset. At lagi po nating ibigay sa Panginoon ang glory because He deserves everything na meron tayo dahil without Him, we are nothing. Ayan, salamat po sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Salamat sa RTV, Jabez Mancho, Aileen Valdez, thank you so much. Thank you din kay Reggie Villena, Shira Gaborne, salamat din sa ating mga broadcast engineer. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, dito lamang po yan sa programang Entre Pinoy Espesyal.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
3: Sinasabi po sa mga bilang 11:23, sinabi ni Yahweh, Moises, meron ba akong hindi kayang gawin? Ngayon din ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Ako po si Jaconessa Analisa Gonzalez ng United Methodist Church ang magpapatuto sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang 702 DZAS ang nagbigay sa akin ng matatag na pananampalataya sa Diyos simula pa nung aking kabataan. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo na aking pasisimulan mahigit 20 taon na nakakalipas.
4: Lisa, anong oras na?
5: Malapit na pong alas 3.
4: Pakibuksan mo nga ang radyo natin sa 702 DZAS.
5: Alam ko na ang pakikinggan mo, Inay. Ang drama sa Tanikalang Lagot.
4: Oo, at gusto ko rin mapakinggan mo ito. Sabay tayong makikinig.
5: Totoo po ba na tunay na pangyayari sa buhay na papakinggan natin sa Tanikalang Lagot?
4: Oo, anak. Iba't iba ang mapapakinggan natin patotoo. Balang araw, pwede nating maikwento kung ano ang naranasan nilang problema at kung paano napagtagumpayan din nila ito. Buksan mo na nga ang radyo.
5: Excited na talaga ako, Inay. Ayan po, binubuksan ko na.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company,

0: Nay, totoo po ba yung himala dun sa nagpatotoo sa Tanikalang Lagot?
1: Totoo yun.
0: Sa atin po, anong himala ng Diyos?
1: Kahit tayo mahirap, walang nagugutom sa ating pamilya. Himala na yun sa atin, ang Diyos.
0: Karamdaman po?
1: Isang himala rin sa atin. Lumalaki kayong walang karamdaman, matatawag na rin yung himala.
0: Kahit nga pal si Itay, sobrang niinita ng sikat ng araw sa bukid, hindi siya nagkakasakit.
1: At alam mo ba ang himala ng Diyos sa 702 DCAS?
0: Ano po?
1: Ito ang istasyon na walang patalastas.
0: Talaga po?
1: Oo. Ang mga taong hinipo ng Diyos ang tumutulong sa istasyon. Mas matanda pa sa akin ang 702. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa pagtulong sa kanilang pangangailangan. Liglig at umaapaw ang biyaya ng Diyos sa kanila.
0: Inay, sa pagtatapos ko sa pag-aaral sa high school, makakapag-aaral kaya ako sa kolehiyo?
1: Kahit isang mahirap na magsasaka ang iyong ama, anak, nagtitiwala ako sa Diyos. Makakapag-aaral.

0: Lisa, buksan mo nga ang radyo natin sa 702 DZS.
1: Tay, ang aga naman po para makinig ng radyo.
0: Pag gantong oras ng alas 5 ng umaga, may pinapakinggan ako patungkol sa pagsasaka at sa binabasang Biblia.
1: Ang gusto ko naman pong pakinggan ay ang hardin ng panalangin mamaya alas 6.
0: Malaking tulong sa atin ang 702. Parang nag-aaral na rin ako sa agrikultura habang nakikinig patungkol sa pagsasaka.
1: Tay, makakapag-aral kaya ako sa kolehiyo?
0: Bakit naman hindi? Anong saysayang pakikinig mo sa hardin ng panalangin kung hindi gagawa ng himala ang Diyos?
1: Maliit po ang kita sa pagsasaka.
0: Maliit man ang kita ko sa pagsasaka, may mayaman naman tayong Diyos.
2: Lisa, ang ating simbahan may libreng tulong sa gustong mag-aral sa kolehiyo.
1: Talaga po, Inay?
0: Naalala ko na. Doon ka sa Taytay Rizal mag-aaral ng kolehiyo. Kinakailangan mo ang medical certificate bago ka tanggapin.
1: Bakit po kailangan?
0: Para malaman kung ano ang sakit mo.
1: Wala naman po akong sakit.
0: Loobin ng Diyos na wala kang sakit. Kung may makikita sa medical certificate mong sakit, hindi ka tatanggapin sa pag-aaral sa kolehiyo, anak.

0: ikaw ba si Annalisa Pomay?
1: Opo.
0: Galing ka pa pala sa Calawag, Quezon.
1: Opo.
0: Nakapag-medical certificate ka na ba?
1: Hindi pa po.
0: Kailangan ng medical certificate sa school na ito bago tanggapin.
1: Bakit po?
0: Para sa kapakanan din ng mga estudyante. Kinakailangan ma-x-ray muna ang iyong baga.

0: Good morning po, ma'am.
1: Good morning din sa iyo, Miss Ponay.
0: Daladala ko na po yung resulta ng aking medical certificate. Ito na po.
1: Ayon sa resulta ng medical certificate mo, meron kang problema sa baga. Kinakailangan mag-gamot ka muna bago ka makapasok dito sa kolehiyo.
0: Pero ma'am, gusto ko na po talaga mag-aral.
1: Nakapasa ka naman sa entrance examination. Kung gumaling ka na sa iyong karamdaman, makakapasok ka na. Hindi ka na muli kukuha ng entrance examination.
0: Sayang naman pong isang taon kung titigil ako sa pag-aaral.
1: Magtiwala ka sa Diyos. May dahilan kung bakit hindi ka nakapag-aral sa taon ito. Ang mahalaga ngayon, maipagamot ang sakit mo.

0: Lisa, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakatapos ka sa kolehiyo.
1: Oo nga naman, anak. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos kung bakit hindi ka nakakapag-aral ngayon sa kolehiyo.
2: Nay! Tay! Nangako ako sa Diyos na pag gumaling ako sa sakit ko sa baga, maglilingkod ako sa Kanya.
1: Anak, hindi kami tutol sa ginugusto mo. Kung nangako ka sa Diyos, kailangan tuparin mo ito.
0: Masaya rin ako, anak, kung maisa sa inyo na naglilingkod sa harapan ng Diyos.
2: Salamat po, Inay at Itay, sa suporta niyo sa akin. Sana'y maghimala ang Diyos sa aking karamdaman.
0: Tandaan mo, anak, ha? Walang imposible sa Diyos. Siya ang gagawa ng kaparaanan para gumaling ka sa sakit mo at makatapos sa iyong pag-aaral.

0: Ma'am, ito po muli ang resulta ng aking medical certificate.
1: Halos isang taong tayong hindi nakita. Mabasa nga muli ang resulta. Okay, tanggap ka na sa pag-aaral. Wala na makitang sakit sa baga mo.
0: Salamat po sa Diyos at makakapag-aral na rin ako sa kolehiyo.
1: Wala ka na rin paproblemahin sa tuition fees mo.
0: Bakit po?
1: May mag-asawang taga-ibang bansa ang gustong tumulong sa mga kinakapos sa pagbabayad ng tuition fees. Isa ka sa makakatanggap ng tulong nila.
0: Talaga po, ma'am?
1: Oo. Ang kinakailangan mo, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral para patuloy kang makatanggap ng libreng scholarship.
0: Opo, ma'am. Pagbubutihin ko po.
1: Loobin ng Diyos ang makapagtapos ka ng iyong pag-aaral sa kolehiyong ito.

biglat po walang nakita na nagkaroon nga ako ng sakit sa baga sa panibagong x-ray sa akin. Nakatapos po ako sa kolehiyo na walang ginastos ang aking mga magulang. Tinupad ko po ang pangako ko sa Diyos. Ang pinag-aralan ko ay ginamit ko sa pagtuturo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ang Diyos sa pinakitang himala niya sa akin.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taon-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili

ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga buwan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.

0: 欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
1: 702 DZAS. Agapay ng sambay na mapapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasain niyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: 2 listeners. Up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ang oras, alang una imedya ng hapon.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 29 ng Hulyo 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin.
3: 702 Balita.
1: Ating alamin ang updates sa Senado upol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Tatlong pahinang manifestation para sa palit-palitang pagpresenta ng mga ebidensya, inihain ng 11-member House Prosecutors sa Senate Impeachment Court. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Inihain ng House Prosecution Panel ang tatlong pahinang manifestation para sa alternating article by article na pagpresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng prosecution, sa ganitong paraan magiging mas organisado at nakafocus ang paglilitis. Sa manifestation na inihain sa Senate Impeachment Court itong July 27, sinabi ng 11-member panel, mas gusto nila ang isang format na magkakaroon ng pagkakataon ng prosecution at ang respondent ng palitan ng pagpresenta ng ebidensya sa kada articles of impeachment bago tumuloy sa susunod na kaso. Sa ilalim ng proposed arrangement, una magpipresenta ng ebidensya ang prosecution sa isang articles of impeachment. Kagad naman magpipresenta ang defense sa kaparehong article bago kapwa tumungo sa susunod na kaso. Sa isang pagkakataon, magkakaroon ng impeachment court, prosecution at defense na mag-focus sa isang articles of impeachment. Gayunpaman, nilinaw ng prosecution na nakasalalay ang desisyon sa Senate Impeachment Court. Nilagdaan ng 11-member House Public Prosecutors ang manifestation sa pangunguna ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: 702 Balita.
1: Sa ugnay na balita, tatlong pahinang manifestation para sa panig ng depensa hindi pabor na palitan ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment court. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
5: Iniyayad ni defense spokesperson attorney Michael Poa na hindi pabor ang kanilang panig sa salitang pagpresenta ng mga ebidensya sa bawat article ng impeachment. Matatandaang naghain ng manifestasyon ang prosekusyon noong Lunes, Hulyo 27, na palitan ang pagkakasunod ng paghahain ng ebidensya sa impeachment court. Sa ilalim ng manifestasyong ito,

0: suwestyong gawing article by article ang paghahain ng ebidensya kung saan uumpisahan muna ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa isang artikulo na susundan agad ng ebidensya ng depensa. Unang napag-usapan at kasalukuyang ginagawa sa impeachment court ngayon, natatapusin muna ng prosekusyon ang paghahain ng ebidensya sa lahat ng mga article bago dumako ang depensa sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. Sinabi rin ni POA na isinumite na rin ang kanilang posisyon sa Senate Impeachment Court hinggil sa paksa. Samantala, sa hiwalay namang panayam kanina kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, binigyang linaw niyang hindi nanggaling sa prosekusyon ang suwestyon hinggil sa pagpapalit ng order of presentation. Anya, ito mismo ay mula sa napag-usapan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Francis Escudero. Inilapit lang umano ito sa parehong panig at binigyan sila ng deadline hanggang noong Lunes upang isumite ang kanilang posisyon. Sinabi rin ni Tolosa na sang-ayon sa rules of the court at sinasabi noong pre-trial, maaari pa rin namang i-modify o baguhin ng impeachment court ang ilang mga rules sa proceedings kung may tama namang batayan. Naniniwala rin anya sila na ang ganitong pagkakasunod, ayon na rin sa sinabi ni Senate President Gatchalian, ang pinakamainam na presentasyon hindi lang para sa impeachment court, kundi pati na rin sa mga Pilipinong nanonood upang maunawaan ng maayos ang bawat article. Sa uli, sinabi rin ni Tolosa na nasa impeachment court pa rin naman ang otoridad kung ano ang magiging pinal na pagkakasunod ng presentation of evidence. Dagdag pa niya, handa ang kanilang panig na magpatuloy sa Article 1 na kasalukuyang nangyayari na ngayon sa impeachment court sa pagharap ng unang witness na si dating Land Bancshaw Branch Manager Violeta Constantino. Chicana Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Apat na checking pina-encash ng pangunahing disbursement officer ni Vice President Sara Duterte Carpio, kinumpirma ng dating Land Bank Manager sa Shaw Boulevard Branch. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Humigit kumulang kalahating bilyong piso ang nakuhang pera sa Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte Carpio noong 2023 gamit ang apat na cheque. Ito ang inihayag ni retired Department Manager Violeta Constantino sa kanyang pagharap sa impeachment court bilang testigo sa umano'y pagdispalko ng pera ng tanggapan ng Vice Presidente gamit ang umano'y 612 million pesos na confidential funds. Ang asunto ay sumasailalim sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang tinig ni na Prosecutor Joel Chua at dating Land Bank Department Manager Violeta Constantino.
4: How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
5: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
3: Isinalaysay ni Constantino na inilagay ng mga tauhan ni Vice Presidente ang perang kanilang na-encash sa tatlo o apat na perang o na parang gym na bag. Isa-isa rin ipinaliwanag ni Constantino ang mga hakbangin sa pagkuha ng naturang mga salapi gamit ang naturang apat na cheque. Kilalaan ni Constantino ang mga tauhan ng Vice Presidente dahil sila rin ang lagi niyang katransaksyon sa naturang tanggapan sa bahagi ng kanyang 32 taong panunungkulan sa Land Bank of the Philippines. Para naman kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi naman porket nagkaroon ng ganito kalaking halaga ay maanumalya na. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: 702 Balita.
2: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako po muli ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 44 na minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang tanghali sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya kaagapay, maaari mo rin kaming makasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan ng kailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Miyerkules, ang ating mapag-uusapan at ang ating talakayan ay patungkol palagi sa volunteerismo. Katuwang po niyan ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang PNVSCA, na kung saan mga kaagapay, ito po ang ahensya ng gobyerno sa usapin po ng koordinasyon ng volunteerismo, hindi lamang po sa loob ng Pilipinas, maging sa labas din po ng ating bansa. Alam niyo ba mga kaagapay, ay nakapanayo na po natin dito ang Department of Economy, Planning and Development, MIMA ROPA, ng lokal na pamahalaan ng Bunsod ng Oriental, Mindoro. Mula po sa DefDev, ating pong naunawaan ng Philippine Development Plan at Regional Plan kung paano kinikilala ang volunteerismo bilang isang mahalagang kinatawan ng pagkamit ng inclusive and sustainable development. Naaalala na natin mga kaagapay na ang volunteerismo ay hindi lang po sa usapin ng ng mga ilang aktibidad, kundi kung paano ito naging bahagi ng kanilang syudad, ng kanilang plano, ng kanilang ginagampanan sa loob mismo po yan ng Oriental Mindoro. Kasabay niyan mga kaagapay, ibinahagi naman ng LGU po ng Bansud na ang kanilang programa ay may magandang gawain sa pagpapalaganap ng diwa ng volunteerismo sa komunidad. At ipinapakita din nila kaagapay kung paano hinihikayat ang mga mamamayan at maging aktibong katuwang sa pamamahala sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at pakikilahok sa gawaing pangkomunidad. Yan kaagapay ang ating ginagawa, at sa pagkakataon na to mga kaagapay, makakasama natin ang kinatawan mula po sa Mindoro State University. Isa po ito mga kaagapay sa institusyon po ng MIMA ROPA bilang huwarang tagapagtaguyod ng institutionalized volunteerism. Sa MINSU po o ang Mindoro State University, ang diwa ng volunteerismo ay hindi lamang isusulong sa pamamagitan ng proyekto ang volunteerismo, kundi kaagapay, isinasabuhay at pinapangunahan mismo ng kanilang namumuno, mga guro, kawani at mag-aaral. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, sasamahan po tayo ni Engineer Jerel Reyes. Siya po ang Director for External Linkages and International Affairs ng Mindoro State University. Magandang hapon po sa inyo, Engineer.
4: Magandang hapon po, Sir Brian. Maraming salamat po Magandang araw rin po sa atin, sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood po sa Facebook. Isang karangalan po para sa Mindoro State University na maging kabahagi ng programa po ninyong ito at magbigyan ng pagkakataong maibahagi ang aming mga karanasan sa pagsusulong po ng volunteerismo sa isang universidad, gaya po ng Mindoro State University.
2: Maraming salamat po sa mainit na pagbati na yan mula po dito sa Metro Manila. At syempre, makakasama din natin mga kaagapay ang kanyang sabihin kinatawan din po ng Director of Alumni Relations and Volunteerism for Focal Person. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Ginoong John Bert Cowley. Magandang hapon po sa inyo, Sir John Bert.
5: Magandang hapon din po, Sir Brian. Patulad din po ng pagbati ni Engineer Gerald para po sa lahat ng nakikinig at na nanonood sa atin ngayon. Pagbati rin po sa lahat, shout out sa lahat ng guro, kawani at mag-aaral ng Mindoro State University.
2: Maraming salamat po sa mga pagbati po na inyo pong ginawa. Pero bago po tayo magsimula, Engineer, sa iyo tayo magsisimula dahil ikaw ang aking unang nakausap. Engineer, pwede mo bang ikwento muna sa akin ang iyong kasaysayan dyan sa Mindoro State University at ilang taon ka nang naninilbihan at nagsiservisyo dyan?
4: Okay po, ako po ay umaabot na sa 13 taon, hindi halata. 13 years na po tayong naglilingkod bilang isang guro mula po sa departamento po ng Agricultural and Biosystems Engineering at sa kasalukuyan po ay naglilingkod tayo sa Office of the President bilang Chief of Presidential Management Staff and at the same time Director po ng External Linkages and International Affairs.
2: Mm-hmm. Nakakatuwa naman po. And at the same time, Sir John Bert, ikaw naman, ilang taong ka naman naninilbihan at inyo pong serbisyo dyan sa Mindoro State University?
5: Magandang hapon po. Ako po ay 20 years na po dito as faculty member, professor po ng Araling Panlipunan. Naglingkod din po ako ng 3 taon sa Student Affairs and Services. Kaya po ako nagkaroon ng malaking engagement dito po sa ginagawa nating volunteerism and with PNVSCA before po ako narito ngayon sa Alumni Relations Office.
2: Kaya po, sige, simulan na po natin ang ating kwentuhan at balitaktakan dito sa usapin po ng volunteerismo. Engineer, ikaw muna ang aking unang tatanungin. Ikaw din po ay bilang bahagi po ng faculty ng inyo pong tanggapan. Pwede mo ba, sir, sabihin sa akin ano nga ba itong Mindoro State University at saan ba kilala ang MINSU? Ano ba ang iba't ibang uri po ng mga tinatalakay po at ano po ba ang specialization ng inyo pong pamantasan?
4: Okay po, Sir Brian. Una sa lahat po ay nais ko pong ipaabot ang pagbati po ng aming university president, ang aming pong president, Dr. Enya Marie D. Apostol, at ng buong pamilya po ng Mindoro State University po. Isang karangalan po para sa amin na maibahagi po ang mga programa and then yung adhikain po ng aming Pangulo ng Mindoro State University at of course ng entire pamantasan namin. So lalo na po yung kahalagahan ng volunteerism sa paghubog po ng aming mga mag-aaral. Hindi lang ng usaping mga guro o mga namimununo, kundi ganun din ng mga mag-aaral namin. So ang Mindoro State University po, ang tawag po namin dito ay MINSU. Ito po ay pangunahing state university po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. So sa pamumuno po ng aming university president, Dr. Enya Marie D. Apostol, patuloy po namin isinusulong ang mga kahusayan po sa pagtuturo, sa pananaliksik, pagpapalaganap, at innovation po upang matugunan po ang pangangailangan ng atin pong mga komunidad. So nakafocus po sa instruction, research, innovation, development, dyan po. And of course, naka-embed po sa mga areas na yan ang volunteerism. Po, Sir Brian.
2: Sige, sir, unti-unti natin buksan ang pintuan po ng Mindoro State University. Sige mo, sir, sa pagkakataon na to, gusto kong itanong muna po sa inyo, paano po naisulong po ng inyo pong university president, syempre ng inyo pong universidad, ang ganitong uri po ng kultura, lalo na po na ang kanina kay sir na naging introduction natin ay naisabuhay. Anong ibig sabihin nito, sir, at paano naisabuhay ang usapin ng volunteerismo diyan po sa inyong pamantasan?
4: Okay po. Naniniwala po kami na ang kultura ng isang institusyon po dapat ay nagsisimula sa namumuno o sa pamumuno. Sa Mindoro State University po, malinaw na ipinapakita po ng ating, of course, ng aming university president na hindi lamang niya hinihikayat ang volunteerismo, kundi siya mismo ang nangunguna sa pagtataguyod ng mga programa po na may tunay na malasakit at sa komunidad. I mean, leadership by example. Kasi siya, sa mga programs po, siya mismo yung nakaisip nun. Tapos, sa kanya pong pamumuno sa loob po ng dalawang taon, ang volunteerism po ay hindi lamang isang gawain, kundi naging bahagi na po siya ng culture. Makikita ito po sa aktibong pakikilahok po ng mga faculty, ng staff, ng estudyante. Sa iba't ibang mga aspects, meron kaming mga programs for extension, meron kaming environmental initiatives, may mga relief operations, literary activity o literacy activities, at saka iba pa pong mga community engagement efforts. At very evident po yan sa naging pag-usad ng Mindoro State University sa mga university rankings. So of course, we actually don't target university rankings, but nakita po at napansin ng pandaigdigang rankings yung ginagawa namin in terms of sustainability, in terms of volunteerism. Kasi what we did is just share. Sabihin namin, nire-report namin, ito yung mga ginawa namin. And then nakikita ng pandaigdigang mga ranggo o pandaigdigang organisasyon na meron pala kayong mga ginagawang ganyan. And in that way around, mas namomotivate po kami, mas umiisip pa kami ng mga programs and projects, and then we built the culture again na hindi pinipilit na sumali ka dito o gumawa ka nito. So from them, nagiging voluntaryong pagtulong, voluntaryong pag-share ng talent, ng skills, even yung iyong resources. Ganun po yung ginagawa namin. Thank you, Sir Brian.
2: Walang anuman engineer. Grabe, nakakatuwa naman no na iba kasi kaagapay yung sinasabing isinabuhay. Kumbaga parang nasa root na kung saan ito ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi lang maisabuhay kundi bahagi na siya ng kanyang ginagalawang pang-araw-araw. Kaya naman sa pagkakataon na to, medyo lalaliman ko pa. Ang una kong tatanungin dito siguro ay si Sir John Burt. Sir John Burt, na sabi mo nga kanina na ikaw ay may mahigit 20, kundi ako nagkakamali sa aking pagkakarinig, no, 20 years in service in Mindanao State University. Sir, sa ikaw, sir, siguro baka estudyante ka pa lang dyan, nakita mo na siguro ang itsura ng Mindoro State University. Sir, pwede mo ba sa i-journey mo ko o pwede bang ibigay mo ang malaking imahinasyon o malaking larawan paano nagsimula ang journey ng Mindoro State University sa usaping volunteerismo at paano nyo to napalakas at syempre paano ito naging bahagi ng sabihin na po natin, no, hindi lang bahagi ng sistemang asignatura kundi bahagi talaga to ng karanasan bilang isang, sabihin po natin, ng mga nag-aaral sa Mindoro State University.
5: Yes, pagtatama lang po, Mindoro State University, tapos saktong 20 years lang po. yung ano po, yung historically ano po, yung kasaysayan ng dating MINAS o Mindoro National Agricultural School. Itinayo po siya dito sa Island ng Mindoro para tugunan yung pangangailangan sa food security sa pamamagitan ng pagtuturo ng agrikultura. And later on, marami po kung mga schools na itinayo din dito sa island, a school for fisheries in Bumabong and a school of technology and trade sa Calapan, which later on was integrated to the Mindoro State University system. Pero kung titingnan po historically, ito pong paggagawa, pagsasagawa, pagtatayo nito mga schools na ito ay pagtugon sa isang economic need o sa isang pangailangan ng ating lipunan, which siguro was the roots or the basis kung bakit ang naging vision ng ating university ay magkaroon ng mga socially responsible aside from being globally competitive o yung mga graduates na may mataas na antas ng kaalaman at kasanayan na inilalaban natin sa mga pandaigdigang pamantayan. So mga ang gusto natin mga professional na may integridad, yung mga may malasakit sa kapwa o kaya naman ay aktibong nakikilahok sa pag-unlad ng lipunan. Yun yung gusto nating mga quality ng estudyante at yun yung iminumulat natin sa kanila once they get into the system. Of course, our university through our president upholds na ang tunay na education ay hindi lamang nasusulpat sa tagumpay sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin sa mga kakayahan nila ng bawat mag-aaral na gamitin ang kanilang kaalaman upang makapaglingkod, makapagbigay ng positibong pagbabago sa kanilang respective communities. Kaya naman ang volunteerism ay isa sa mga mahalagang values o pagpapahalaga na patuloy naming itinataguyod dito sa Mindoro State University.
2: Grabe. Sir, sir tama ba? For 20 years. So kung 20 years, ibig sabihin, sir, dyan ka nagkolehiyo?
5: Hindi po.
2: Kala ko dyan ka na nagkolehiyo eh. Okay.
5: Nagsimula po ako maging guro dito by 2007. Pero nag-high school po ako dito.
2: Okay, kaya may sa kahit pa paano no, alam mo kung paano ma-navigate yung iba't ibang uri po ng itsura ng Mindanao State University. And syempre kay engineer ko itatanong,
5: Mindoro
2: engineer.
5: Po.
2: Apo, Mindoro, Mindanao tuloy.
4: Yes, so, yes sir, Brian. Actually pinanganak ka lang siya dito sa Minsu. Iyan si Sir John Bert. As in kaya talaga naiintindihan niya yung route.
2: Grabe. Iba pala kayo dyan, no, sa Minsu, no? Kumbaga, parang lahat ata ng tao dyan na pinanganak. Kasi nga, kung alam nyo yung itsura, alam nyo yung nagiging kinatawa ng inyo pong pamantasan. Sir, I think sa'yo maganda itanong to, Engineer Jared. Engineer, syempre, pumasok ang Philippine National Volunteer PN Visca sa inyo pong tanggapan. Paano po ang inyo naging partnership at ilan taon na po ang partnership na ito?
4: Okay po. Actually po, ang partnership na ito ay nabuo through una, nag-letter po sa amin ang PNDSCA to establish a partnership. And then, nakita po ng administrasyon ang potensyal na makapag-partner kami o makabahagi kami po sa PNDSCA. And that happens through a memorandum of agreement. Nagkameron po ng memorandum of agreement sa pamamagitan po ng Minsu and PNBSA. And then mula noon, nabigyan na po kami ng mga learning opportunities, may technical guidance, tapos may mga partnership na po na nagpapalawak po ng aming pananaw. And then, doon po namin napagtanto na ang volunteerism po ay hindi lamang outreach or extension work. Maari rin po itong maisama dun sa pagtuturo mo, sa pananaliksik o research and development, and more of your community engagement. So, hindi pa man po namin masasabing perfect yung partnership, pero masasabi po namin na yung direction naman ay malinaw kung saan papupunta yung partnership na yan. Dahil po, sa PNBSCA, mas naunawaan namin ng isang universidad ay hindi lamang dapat nagtataguyod ng kaalaman, kundi mas more on building culture of volunteerism po. Dahil hindi lang naman ang pagtulong mo eh sa kapwa, ang buong tinutulungan mo in general eh, ang buong bansa.
2: Sir, sabi nyo kanina na isa buhay, ibig sabihin, meron na talagang sistema ng volunteerismo sa loob po ng inyo pong pamantasan o loob po ng inyong eskwelahan o universidad man po. Pero siyempre sir, alam natin na may tinatawag tayo na framework. Siyempre ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay nagkaroon na sila ng iba't ibang framework, nagkaroon na sila ng iba't ibang pagkakataon kung paano ibabahagi ang kanilang mga natutunan din, lalo na sa kailang tanggapan upang magkaroon ito ng malaking impact sa loob mismo ng pamantasan. Nahirapan ba kayo sir o nagkaroon ba tayo ng mga ilang challenges kung paano natin ilalapat ang karapat-dapat and at the same time, ano sir yung mga pagbabago sa sistema nung nagkaroon na ng partnership ang PNVISCA at ang Minsu?
5: I think I can answer for that.
2: Go ahead.
5: Mahalaga yung ano, yung pagkakaroon ng isang national coordinating agency tulad ng PNVSCA, dahil ito yung nagbibigay ng directions, nag-uugnay sa iba't ibang volunteer organizations, including yung mga katulad namin sa higher education institutions, saka iba pang sectors upang maging mas organized, mas sustainable, mas effective yung volunteerism sa bansa. Yan mismo yung ano, yung naging karanasan namin dito sa Mindoro State University. Noong una, bilang isang state university, ang tingin namin dun sa extension, sa mga outreach activities namin, isang bahagi lamang siya ng mandato sa amin bilang mga institusyon. Ngunit sa pakikipagtulungan namin sa PNVSCA, sa binibigay nilang suporta sa amin, mas lumitaw sa amin na ang volunteerism ay hindi ay higit pa sa pagtupad ng tungkulin. Isa pala itong paraan upang makabuo ng kultura ng malasakit, yung pakikilahok sa loob ng universidad, definitely yun yung standpoint, springboard, doon nagsisimula lahat. At nung nagkaroon kami ng MOWA with PNVSCA, mas napagtibay yung aming pananaw na yon. Mula doon, nabigyan kami ng mga, yung sinasabi ni Sir Gerald kanina na learning opportunities kasi napaka-supportive nila sa amin, lalo na ang ED Don Gawe. Hindi nyo kami nalilimutan kapag mayroong mga programa ang PNVSCA. Kaya kung meron mang naging kahalagahan sa amin yung PNVSCA, yung pag-renewal ba? Yung renewal ng pagtingin sa kung ano yung volunteerism. Kasi hindi siya static. Nagbabago din siya sa depende sa pangailangan ng panahon. And if there is one institution nagko-coordinate ng mga paglilingkod na ito, mas nagiging sustainable at effective siya.
2: Grabe, no? Bali, sir, ang yung grabe, sir, yung framework na to, sir, na ginawa ng PNVSCA na makatawid po dito sa Mindoro State University, ibig sabihin ba, sir, lahat po ba ng departamento po ng MINSU ay alam po na ang PNVSCA po ay bahagi na po ng inyo pong sistema o bahagi na po ng inyong institutionalized po?
5: It's a developing process. Yung dalawang taon na kasama namin ng PNVSCA, nag-originate pa lang siya dito sa opisina ng external linkages. Pero otay-otay, in-introduce namin yung itong gawain ito is in partnership and in support to the advocacies of the PNVSCA until college by college and departments by departments na ipakilala na namin yung framework na ganito more than the regular extension services na ginagawa ng bawat departments.
2: At maganda yan, no, mga kaagapay, at lalo na po sa inyo, Sir John Bert and engineer, na kung saan kung hindi lang siya palagi sa loob ng NSTP. Alam natin yan, di ba, na parang pag sinabi kasing colleges, automatically ay may volunteerism sa dulo yan, pero parte lang siya ng isang asignaturang NSTP o iba't ibang uri ng ano, ng asignatura. Pero ang maganda kasi dito, kapag na-institutionalize na siya o na-mainstream na sa loob ng isang pamantasan o ng kolehiyo, kumbaga parang, alam mo yun, no, sabi nga namin to, ito nga yung term namin na parang inihihinga na lamang, parang bahagi na kasi ng puso nila, bahagi na ng kailang bahay ang usapin po sa volunteerismo. Engineer, ang tanong ko pa dito is, sa inyong palagay, di ba, sa mga inyong karanasan, sabi nga po ni Sir John Bert na dalawang taon na nga po ang partnership together with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, sa inyong palagay ba, sir, tulad po ng ahensya ng ano ng PNVSCA, dapat ba mas madala pa sa national level ang usapin ng volunteerism, o sabihin nating pang-academic na lang para mas yung habang bata pa lang namumold na ang puso ng kabataan? Ano po masasabi niyo dito, engineer?
4: Okay po. Naniniwala ako na na ang volunteerismo you have to build culture. At ang pag-build ng culture mahabang panahon. Hindi yan nagagawa ng isang click o ng isang activity lang. So, yes, tama ka. Dapat tinuturo yan mula sa tahanan. Sa tahanan magsisimula talaga yun, Sa tahanan and then sa paaralan and then from your preschool down to your kolehiyo. And then, pag sa kolehiyo kasi, pag naging bubuo ka na ng mga other organizations mo paglabas. At pag na-develop 'yon ng universidad, paglabas mo para sa mas malawak mong mundo, daladala mo yung kultura ng pagtulong eh. Parang built in na, may nakita kang ganito, yung may talent ka about this. Isang example niyan, hindi sa pinuflaunt namin. Kami ni Sir Jam is part of the Rotary Club.
2: Wow.
4: We don't have much of the money, but what we have is yung aming skills, yung aming natutunan sa school, yung expertise namin. Actually, dinadala namin yun doon. Walang bayad. We want to share it doon sa labas. Tumutulong kami sa mga communities. Yung knowledge ko sa engineering, sinishare ko doon. Si Sir sa social science. So, sinishare niya doon. So, ganun naniniwala ako na dapat ganun yung konteksto ng pagbuo ng voluntarismo eh sa isa-isa-isang individual. At pag ginawa mo yun, mas makakatulong ka ng mas malaki sa bansa. So, kailangang sama-sama dito eh in terms of voluntarism. Hindi ito responsibilidad lang ng isang organisasyon o ng iilang tao.
2: Kaya totoo yan mga kaagapay no, na hindi lang dapat talaga sa loob ng mga akademiko, sa loob ng organisasyon o di naman kaya sabihin na natin mga NGO, kasi kaagapay kung ang bata ay nakikita niya na ang isang nasyon ay may malaking ambag sa usapin ng voluntarismo. Ang ganda ng sinabi ni Sir, no? Kumbaga parang kolehiyo pa lang siya nakikita niya na ay eto pala yung pwedeng mangyari. Eto pa pala yung pwedeng pagkakataon na pwedeng gawin sa loob po ng isang pamantasan. Siguro, Sir, hindi ko alam kung sino ang pwedeng sumagot ito, pero sige nga Sir, pwede niyo bang sabihin sa akin ang mga programa, mga pagbabago ng nangyari na sa Minsu na naging katuwang ang PNVSCA? Ano ang mga ito?
4: Okay po. Una, meron po tayong tinatawag na Project Arawatan. So, yung Arawatan is a Mangyan term. Here in the university, in Mindoro State University, it's a Mangyan term for tulungan. So, Arawatan Tulungan, this is a website siya, platform na nandun yung spirit of voluntarism. Paano? Actually, ito ay a project na naisip ng presidente namin. And then, in a simple meeting with the team, tapos naglalakad kami, and then sinabi niya na pwede pa tayong makagawa ng isang online platform na ang mangyayari is that parang barter, yung meron kang gamit na ganito, tapos yung isang tao meron din siyang gamit na ganito, gusto mong ipagpalit, pero wala kayong, hindi kayo magbabayad. Parang ganun, exchange, parang ganun. Pero nung una kasi hindi platform eh, hindi through digital way. Parang pumunta ka lang sa isang area, mag-designate ng isang area, at gawin dun yung palitan. So ngayon hindi, ginawa namin digital. So ilalagay mo dun yung item na gusto mong i-share, o kaya yung hindi na masyadong mong kailangan, o kaya naman ay ayaw mong itapon, kundi pwede pang magamit ng iba. O kaya gusto mo bago naman yung i-share. So ang gagawin mo lang is that ipopost mo siya doon sa site. Tapos, pag merong estudyante o kaya nangangailangan, so, magsasabi siya ng interest na, I want this item, I like this item. And then, dahil kailangan niya. Tapos, tinatago namin yung personality nung nagbigay, tapos yung kung sino yung tumangga. Parang, ang konteksto ay talagang purely pagtulong lang yung gusto mo. Ayaw mo ng tawag dito, just for the recognition or something. So, ayun yung isa naming project Arawatan yan. And then, nakapaloob din dyan yung tinatawag na Project Hapag. Yung Project Hapag, isa siyang food pantry siya, pero naging digital na rin. Yung food pantry, kumbaga, para maging digital, kung sino yung gustong mag-share ng resources, like pera, mag-donate, kahit anong amount, pwedeng 5 piso, 10 piso, 100, 2,000, something like that. Tapos, voluntary mong isi-share doon, papasok siya sa account ng university mismo, hindi personal account, and then yung pera na ma-generate, yun yung pinambibili namin ng noodles, pinambibili namin ng bigas, pinambibili namin ng gulay. Kasi sa Minsu, Sir Brian, marami ang mga estudyanteng mahihirap. Oh. And ang challenge dito ay maaaring yung pambili mo ng project, yung pambili mo ng iaagaw mo sa pambili ng pagkain.
2: Mm-hmm.
4: Kaya yun yung naisip ng university. Actually, Sir John Bert can also share something about that. Mas may expound niya rin yung tungkol dun sa yung share ng bata sa isang parang ganon.
5: It's called Project Hain or Handog na Pagkain. Kasi in the survey that the student council made, marami yung ipinagpapalit ang pagkain para maibili ng mga gamit sa eskwela. So, in response, na may mga estudyante kami na nakaisip na bakit hindi natin ilagay yung part ng fundings natin para sa ganito pagkain. It's the same concept. It's food bank and pantry na bukas siya sa opisina ng Student Affairs and Services. Pumupunta doon yung mga batang nangangailangan. And during yung mga disaster na nangyayari, yung mga naipon na pagkain doon, naging bahagi naman siya ng ipinamigay for relief ng mga victims.
2: Kaya naman sana po no dumating po ang pagkakataon na makita po natin ang iba't ibang uri po ng ganitong volunteerismo ay hindi lamang po sa mga organisasyon. Sabi nga ni engineer na kung ngayon nga daw po ay bahagi po ng Rotaract, pero hindi naman po ibig sabihin noon na doon lang mamamalagi ang volunteerismo, kundi sa lahat ng universidad, sa lahat ng pamantasan, sa lahat ng eskwelahan na ating gagalawan. Kaya naman po sa huling pagkakataon na lamang po, ano po ba ang inyong payo at mensahe sa mga kwapwa niyo universidad, lalo na po sa usapin po ng volunteerismo sa Pilipinas? Go ahead po, engineer, mauna na po kayo.
4: Okay po. Ang masasabi lang po natin, ang maipapayo natin sa mga kagaya nating higher education institution sa buong Pilipinas, ipakita natin ang volunteerismo mismo. Magsimula mismo sa mga namumuno, magsimula mismo sa mga key officials, magsimula mismo. Kumbaga, hindi natin kukunin sa pondo ng gobyerno. We know that we don't have much of the resources, but what we can share, pwedeng through our resources, own resources, o kaya yung linkages na meron tayo. And then, naniniwala ako na manganganak ang volunteerismo kung tayo mismo ang magpapakita o magsisimula sa ating mga sarili. So, ayun po. And then, partnership. Mahalaga yung partnership. Hindi kaya ni Minsu na makapag-develop ng gantong culture, makapaggawa ng mas marami pang mga proyekto kung wala tayong katulong. And in the Office of External Linkages and International Affairs, that's our goal. We want to build more partnerships. At hindi lang para sa Minsu, kundi yes, of course, para sa Pilipinas.
2: And syempre kayo din po, Sir John.
5: Yan, lalong-lalo na ngayong International Volunteer Year 2026. Mahalagang maimulat natin sa lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang sa mga totoong gumagawa ng mga projects sa community, kundi even for institutions like na walang totoong mandato ng ganito, maging bahagi tayo ng volunteerismo. Ang ito ay isang sabihin nating pagkakataon upang ang bawat isa sa atin ay makapag-iwan ng isang pangmatagalang commitment. Yan, kasi tayo mga bilang mga HEI, hindi naman kailangan pare-pareho yung ating mga programs, ngunit sana ay pare-pareho yung ating mga layunin. Ang gawing mas malalim, mas organized, mas napapanatili yung kultura ng volunteerism sa ating mga pamantasan and to the larger community.
2: At maraming salamat po muli, Engineer Jarel Reyes, at syempre maraming salamat po sa inyo, Sir John Burke Cowley. Maraming salamat po.
4: Thank you so much po. Salamat po.
2: Yan muli mga kaagapay, nakausap po natin ang kinatawan po ng Mindoro State University dyan po sa Minsu, na ipinagmalaki na ang volunteerismo ay kultura at hindi lamang po napilitan, kundi kaagapay bahagi po ng kanilang pagsama-sama o sama-sama nilang pagtutulungan. Lalo na po kaagapay, yan po dapat ang maging puso din po natin, na ang volunteerismo ay dapat maging bahagi, hindi lamang dapat pinilit, kundi dapat matagos sa puso natin, upang maunawaan natin na ang volunteerismo ay hindi lang sa institusyon, kundi para sa lahat. Kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Reggie Villena, kay Angelica Calayag, at syempre sa bumubuo po ng ating programa. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli ako po si Brian De La Cruz.
6: Ahensya de Consciencia, servicio público para sa iyo, Kapilipino.
7: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
8: Sumasa yung papawid mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng Sambayanan.
11: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
13: Doctors Online.
12: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
13: Doctors Online.
12: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
13: Doctors Online.
12: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ako po si Kayla Escalante. Makakasama po ninyo ako sa halos isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa balat. Kaya naman na kaagapay ay tutok ka na dahil ang ating topic po ngayon ay rosacea. Ano nga ba ang kondisyong ito? Malalaman po natin yan maya-maya kasama po ang ating special guest, ang ating kaagapay na doktor. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa 702 DZAS AM band. Yan po ay sa PM Radio, sa car stereo o kahit po sa transistor radio niyo ay happy listening po sa inyong lahat. Syempre, happy listening din po sa mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan sa pagtutok dito sa ating programa, eh welcome po. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating topic o tungkol sa balat, dahil ang ating pong special guest ngayon ay isang dermatologist, kaya naman ipadala nyo na po ang inyong mga katanungan sa ating comment section sa ating ongoing Facebook Live, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, i-share mo na rin ang ating episode ngayong hapon at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak, at sama-sama po tayong matuto sa ating usapan ngayong hapon. Muli po ang ating topic ay rosacea. Ano nga ba itong kondisyong ito? Kaya naman, dyan ka lamang kaagapay, at ngayon po ay tutungo na tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan na mayroong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kasama ngayong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At atin na pong simula ng ating usapan kasama po ang ating special guest. Siya po ay dati na po nating nakakasama dito sa Doctors Online. Kaya naman masaya po tayo na makasama po siya ngayong hapon. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Siya po ay graduate sa St. Luke's Medical Center College of Medicine. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Dr. Almond Derla. Hello po, Doc. Good afternoon po.
3: Hello. Yeah, hello, good afternoon. And nice to be back, no?
0: Yes.
3: Magandang hapon po sa mga listeners natin sa DZAS Doctors Online, no?
0: Yeah. Yan po, magandang hapon po, Doc, at salamat po sa inyong availability na makasama po namin muli kayo dito po sa Doctors Online. Doc, bago po tayo mag-start sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating programa.
3: Of course, binabati ko si Doc Mel. Namiss ko na si Doc Mel, ah. Hindi ko na nakikita.
0: Opo.
3: Of course, yung mga doctors ng Doctors Online, nung nag-start kami, ang tagal na namin sa Doctors Online, no? So, ano po, kamusta po kay lahat? Of course, sa mga listeners po natin, kamusta po? At saka, of course, sa mga pasyente ko, kamusta po kayo?
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At Doc, talaga po nga, natutuwa po kami dito na kayo po ay makasama po muli namin kayo dito sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, ang atin pong topic ay rosacea. Ano po ba ito, Doc, para po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay?
3: Okay, sige. It's a very, very common condition. No? I mean, when I say common, kadalasan meron, especially the Filipino population.
0: Mm-mm.
3: Ito po yung tinatawag natin na pamumula ng pisngi.
0: Mm-mm.
3: Kasi po, minsan, nakakaganda din naman talaga pamumula ng pisngi, pero hindi alam po ng ating mga kababayan na ito po pala ay sakit.
0: Mm-mm.
3: No, ang rosacea po ay a very complex how do you call it, skin condition na nagco-cause ng iba-ibang problema, no, iba-ibang kinagagalingan.
0: Mm-mm.
3: But basically this is a chronic condition, meaning pangmatagalan, at combination po ito ng lahi, hereditary, mm-hmm. and environmental factors. Ibig sabihin, pag mayroon ka sa family, may possibility na yung mga anak mo magkakaroon din ng ganun. And there are majors for actually cause na naisip ko about rosacea, ang pinanggagalingan. Minsan sa immune system, minsan may tinatawag kami sa derma na protein malfunctions. No?
0: Mm-hmm.
3: Meron din tinatawag na yung mites dun sa skin. Nagkakaroon ng pamumula dahil dun sa mites na yon. And of course, kung mayroon bacteria,
0: mm-hmm.
3: dun po nagkakaroon ng problema. And this is very, very common to patients aged maybe from 30 years old and older. Of mm-hmm. course, syempre, mas madala siya nakikita sa mga fair skin. Meaning when I say fair skin, mapuputi.
0: Mm-hmm.
3: No? And of course, yung may genetic predisposition and kadalasan ay mas nakikita sa babae kaysa lalaki.
0: Mm,
3: no?
0: Okay,
3: and of course, lifestyle. Of course, sa lifestyle naman natin, if you're not very careful about allergy, yon, usually po, hindi natin nababantay. Rosacea na po pala siya.
0: Yon. Opo. Doc, ito po so, ba ay, opo, yeah. sabi po ninyo na pamumula, sa pisngi lang po ba ito na parte or sa ibang parte din po ay nakikita rin po?
3: Kadalasan when you diagnose rosacea, sa face lang talaga siya,
0: mm-hmm.
3: commonly, no? May tinatawag niya facial flushing. Alam mo yung parang misumisiso nila, tapos mm-hmm. mapula sila, pinkish. Maganda naman pag nakita mo, pero wala silang nilalagay. Wala silang pinahid,
0: mm-hmm.
3: hindi sila stress, pero namumula. We call it facial flushing, no?
0: Mm-hmm.
3: Mayroon namang pamumula na dahil gawa nung paglalagay ng mga chemicals or lalo yung mga set-set na
0: rejuvenating set.
3: Yeah, rejuvenating, very common word, no? Mukhang gasgas na yung word na yun, no? Maraming gumagamit ng ganun kasi gusto nila na nagpipinkish sila, but hindi nila alam ang tunay na skin talaga hindi nagpipinkish,
0: mm-hmm.
3: no? And madali naman makita yung rosacea eh, kasi whenever you have redness in the skin, ang mangyayari is it could either be nandun siya permanently or na-trigger siya, lumabas siya kasi kumain ka ng ganito, nagpahid ka ng ganito, na-allergy ka pala doon, mag-trigger siya, we call it environmental factors.
0: Mm-hmm.
3: Those are very common na nag-trigger sa rosacea. Pero, tandaan nyo po, meron na po kayo talaga rosacea, na-trigger lang siya.
0: Mm-hmm.
3: No? Hindi siya halata pag dark color skin ka, ibang presentation. So, hindi siya napapansin.
0: Mm-mm.
3: Pero whenever nagkaroon ng problema sa mata, kasi minsan pati mata naapektuhan ng rosacea, no? Pero pag may nakita kayo mga blood vessels, para silang pimple-like formation, pero hindi naman ikaw tigiwatin, pero nagkaroon ka ng parang dot-dot sa mukha na parang pustule sa maliliit, na parang akala mong pimples, pero at the side of it, may pamumula. Ibig sabihin nun, rosacea yun,
0: mm-hmm.
3: hindi yung pimple.
0: Okay.
3: So it's really very hard to diagnose rosacea kung hindi ikaw a dermatologist.
0: Okay.
3: Kasi mapapagkambalan mo siyang pimples. Now, the approach of rosacea treatment is different from approach on acne management. So magkakaiba talaga sila. No?
0: Okay po.
3: Yeah.
0: Mm-mm. Doc, pag po, halimbawa, may napansin po na pamumula sa mukha, kailan pansin po

0: nakaka-damage ng skin actually ang pamumula. Number one, if you don't apply sunscreen na mula ka at na-expose ka sa sun, ang definitely masusunog ka kasi your skin is very sensitive because namumula nga naman.
1: Apo.
0: So madali naman ano yan, madali siya, actually madali siya malaman by your own self kung ikaw mismo alam mo yung sarili mo na hindi ka naman mapulahin pero biglang namula ka, wala ka naman pinahid, wala ka naman nilagay kung ano, wala ka man exposure sa sun, hindi ka naman napumunta ng beach para magka-sunburn, definitely that's rosacea. Kasi iba, ang iba, akala nila sunburn lang, no? Pero bakit hindi nawawala? Nagdadry lang siya. Andun pa rin pamumula. Ilang araw na galing sa beach, meron pa rin pamumula. So, that's rosacea na trigger nung pag-expose mo doon sa beach. Kaya siya namula lalo. But hindi siya nawawala. Andun lang siya.
1: Okay po. Doc, bukod po sa pamumula po, ano pa po yung mga common signs and symptoms nito?
0: Yung pagkakaroon ng parang pimple, parang tigyawat na maliliit, no? Mayroon siya doon na makikita mo. Mayroon din siyang mga, parang nag-breakout ka bigla. Mayroon kang nakikita ng mga blood vessels sa maliliit sa skin mo, para may mga ugat-ugat na maliliit. No, sometimes, ramdam mo parang burning, mainit, yung ramdam mo yon, may stinging sensation, parang, tas feeling makapal yung balat mo. So those are the typical signs of rosacea symptoms.
1: Okay po. At paano po yung ano nito, Doc, treatment?
0: Okay. I advise you, if you have this redness in the skin, to go to a dermatologist. Ha? Kasi po, madaling i-diagnose ng dermatologist by mere looking at it, by checking it through dermoscopes or yung gadget na ginagamit po ng dermatologist, or by your history. So malalaman po ng dermatologist yun. So number one yun, patingin muna. Pangalawa po, madaming paraan na pwede iwasan, magiging ma-minimize or ma-cure. But there's no cure, ha? There's no cure on rosacea. But you can actually significantly improve the quality of life by merely following the instructions of your dermatologist.
1: Okay.
0: Kasi ano po, babantayin mo lang mo yung nagtitrigger, eh. Ano yung nagpapaflare, ano yung nagpapapula sa kanya, ano yung nagpapakapal sa kanya, doon lang naman siya lumalabas, eh. But if you are guided by the dermatologist on what to use, from the cleanser to the toner to the moisturizers, madali naman siya i-manage. Hindi lahat ng skincare para sa atin lahat. May kanya-kaya tayo sensitivity, lalo na pa may rosacea ka, doon sa mga skincare na ginagamit natin.
1: Okay po. So talagang dapat po ay mainam na bumisita sa dermatologist at makinig sa mga i-advise ng dermatologist para mapangalagaan yung ganitong kondisyon. Doc, home remedies po, meron po ba kayong maisasuggest or talaga pong dermatologist?
0: Home remedies, I will give you at least 7 lang para maiksi lang, no? 7 maybe how to manage rosacea, no? Doon sa bahay. Number one po, gamit po kayo ng mga rosacea-friendly products. Ibig sabihin, nabilong ito sa mga non-pork laging products, non-comedogenic. Kung nakita nyo po yung mga label po ng mga products sa drugstore or sa supermarket, naka-label talaga yung non-comedogenic. And of course, pag sinabi yung non-comedogenic, para po yun sa mga sensitive skin. So, mas madali, huwag kayong bumili ng mga products na hindi for sensitive skin kasi may rosacea kayo. Avoid din po gumamit ng mga alcohol sa face or mga fragrance sa face. So, mag-glycolic na yan, pang-peel na yan, anything na magpipil dun sa face, bawal. Huwag nyo gamitin kasi mag-flare talaga. And number two po, pag gumamit kayo ng products, be sure to test it. Usually, 1 week ang testing. You just have to get the product. Bili mo na kayo ng maliit siguro na bote. Testingan nyo po. Lagay nyo po sa finger nyo. Lagay po sa arm, no? Doon sa inner part of the arm. And do it every day for 7 days. Until such time na makita nyo po na wala kayong allergy, that's the time you can start using the product. And of course, when you cleanse the face, you should cleanse the face every day or preferably twice a day, to remove the dirt. Kasi sometimes yung mites, sinasabi ko kanina, will cause actually flares, pamumula kasi na-allergy sila,

0: agad sila ng mites. Or yung dumi po, nakakakos ng allergy doon sa skin. So be sure to rinse off every day with a mild cleanser. No? Maraming mild cleanser sa supermarket. No? Do not use anything that make your skin hard, meaning yung any gadget or any scrubs, wag gumamit po sa bahay. Kamay lang po with a circular motion, yun lang po, no? And of course, moisturize every day. Sometimes po, sabi ng patients that, Dok, oily naman ako, lalo sa ilong ko, kailan ko ba moisturize? Yes, for those who are having rosacea, you have to moisturize your skin every day to reduce irritation, para siya mag-dry. And of course, sunscreen, yun. Kahit sa computer, you put sunscreen, kahit medyo malakas ang ilaw, you put sunscreen kasi importante yun kasi very sensitive ang skin mo, tandaan mo. And of course, be gentle to your skin, walang rubbing, just fingers like this, circular motion. And of course, when you use makeup or anything na that you cover up the redness para hindi masyadong mapula, you test it again dun sa arm kung hindi po kayo allergy. Kasi pag allergy po kayo, huwag yung gamitin. Meron naman talaga po hypoallergenic na mga cosmetic products. Ayun po.
1: Okay po. So yan, kaagapay ang mga home remedies para ma-manage ng maayos itong rosacea. Nako, Dok, simula pa lang po ay siksik na po ang ating talakayan. Pero bago po yan ay pansamantala po muna tayong magkakaroon ng short break. At sa pagbabalik po natin ay sasagutin po natin ang mga katanungan po from our listeners and viewers. Pero sa ngayon, kaagapay dyan ka lamang, magbabalik kami ni Doc Almond. Pakinggan po ang health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots, at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Nagbabalik kaagapay ang programang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante po. Tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS sa FEBC, .ph sa 702-DZAS mobile app at maging sa ating Facebook page and the YouTube live streaming. Kasama pa rin po natin ngayong Wednesday afternoon is ang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon, si Dr. Almond Derla. Magandang hapon po ulit, Doc Almond.
0: Yes, good afternoon po ulit.
1: Doc, sa puntong po ito ay atin pong sasagutin ang mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers. Una na po ay, yun nga, nabanggit po natin kanina yung rejuvenating set. Siya daw po ay matagal nang nag-stop na gumamit ng Rejuve. Ngayon po ay gumagamit na lang po ako ng gentle cleanser, pero bakit po mapula pa rin ang face ko?
0: Okay, I think hindi ko na alam gano'n siya katagal nag-stop nung rejuvenating set, kasi in commonly, ang laman ng rejuvenating set is either tretinoin, hydroquinone, yung nakakapula po ng skin. So, baka naman kahapon lang siya nag-stop or 1 week lang siya, hindi pa talaga mawala yung pumumula. It's good that you start using your gentle cleanser, but if you have rosacea, you better put moisturizer. And of course, be aware na yung mga triggering factor that makes it flares, mamumula, iwasan nyo po. Let's say, exposure sa sun, baka po hindi naman kayo nagsasunscreen. So, mamumula po talaga siya because you have rosacea.
1: Okay po. So, maganda pa rin po no, na ipa-check pa rin yung pamumula na nakikita sa balat. Ito naman po from Brenda Palmos dito po sa ating ongoing Facebook Live. Yung balat daw po niya nangangati pabalik-balik. Madalas daw po ay sa gabi sa isang linggo, 2 beses kumakati. Ano daw po kaya iyon?
0: Meron tayong mga tinatawag na differential diagnosis on skin conditions like rosacea, presenting as redness, pangangati. Meron pong, usually po, ang rosacea nangangati din, no? So, ang hirap kasi mag-diagnose, especially sa derma, na hindi mo nakikita ang skin, no? Pag nangangati, pwedeng baka po simpleng may warts lang yun, kaya nangangati. Or may seborrheic dermatitis, yung parang balakubak doon sa mukha, kasi meron pong balakubak sa mukha, sa kilay, sa face, no? So baka may ibang problema, so kailangan din matingnan, or pansamantala, gumamit mo na ng mga mild soap, mild moisturizer. Tingnan nyo po kung mawawala. Kung mawala, ibig sabihin po, baka po nagja-dry lang skin, kinangangati.
1: Okay po. So, mahirap nga po no, na i-diagnose kung nangangati kung hindi pa talaga nakikita personal. Doc, another question siya naman po ay nag-swimming sa dagat. Habang nasa tubig daw po, may nararamdaman na mahapde. Pero wala naman daw pong dumidikit sa kanila. Pagka-uwi ng bahay, kinabukasan, ang dami na pong pantal na mapula at medyo makate. Ano po kaya ito?
0: Baka hindi sa dagat, no? Baka may nakain siyang usually food, kasi number one will cause allergy, no? Food lagi yan kasi in-intake, no? But usually naman pag sa dagat ka, sensitive ka for a while, makati lang, then pag nabanlawan mo at nawala naman, so usually hindi naman sensitive ang mga tao sa dagat, no? Majority, kahit papaano, hindi naman tayo sensitive sa dagat. Baka may nakagat, or baka po may nagkaroon ng scratch sa katawan. So, marami pong pwedeng isipin. Yung pamamantal, usually allergy is secondary to food intake. Baka nagkataon, no, na may kinain po kayo na nakaka-allergy po sa inyo.
1: Okay po. So, possible po na allergy po ito. Another question, Doc. Ano daw po kaya yung nasa legs niya? Sa likod daw po, bandang ibabaw ng ankle. Sobrang dry, tapos sobrang kate. At pag kinamot, sobrang sarap kamutin. Palagi daw po nangangate. Minsan daw po sa kaliwa, minsan naman ay sa kanan. Pero may time po na sa right leg din nangangate. Ano po kaya ito?
0: Probably it's eczema, no? Eczema is a condition na chronic, ibig sabihin pang matagalan na mayroon ka eczema doon. Remember, eczema also is genetic, hereditary, lahi-lahi. Kung mayroon eczema sa pamilya, magkakaroon ka rin ng eczema. Or nagkaroon ka ng allergy at sa takatagalan, hindi gumaling, nauwi po sa eczema, no? Usually start from atopic dermatitis sa simple lang, na simpleng eczema, pero pag matagal, usually sa ankle, karamihan talaga is eczema, no? So, treatment ang kailangan, no? It's usually sa derma, we give steroids, depende po sa presentation, may mga klase, iba-ibang klase ng steroids, from low potent to high potent na mga steroids, na madali, mawala naman ang pangangati at mag-respond naman usually yung problema.
1: Okay po. Another question ito naman, Doc, ay melasma. Lagi lang daw po siyang nasa loob ng bahay pero napapansin ko na dumarami yung melasma ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin?
0: Number one, you have to consult a derma. Kasi ang melasma ay natitreat. Although, hindi siya curable because until now, it's really very hard to look for the cause of melasma. Maraming pinag-aaralan from genes, hereditary, from taking of pills, from ang daming pinanggagalingan, exposure to UV radiation, ang daming mga explanation about it, but hindi pa talaga matukoy yung cause ng melasma kahit it's hard to treat. But nawawala naman sila pag tamang treatment ang ibinibigay sa patient. Kahit hindi po kayo na-expose sa araw, pero of course, tanda nyo naman, yung ating loob ng bahay ay meron pa rin ilaw, radiation, exposed kayo sa pagluluto, hindi kayo nagsasunscreen, so hindi talaga siya mag-improve. Although by studies, with just using sunscreen alone, sunblock lang alone, will give at least 70% of reduction ng iyong melasma. So I advise you, kahit sa bahay lang, mag-sunscreen pa rin. You can buy anything sa pharmacy, sa drugstore na mga sunscreen na available sila malapit sa inyo.
1: Okay po. Doc, sa sunscreen po, ano po yung marirecommend po ninyo na SPF blah blah?
0: For the face, we start recommending SPF 30. That's since pa naman noon yun, 30 usually, but others would do it like 50, 70. You know, it's really, really very marketable kasi pag tumaas yung SPF, akala mo naman effective, di ba? Pero usually, it starts from 50. But enough na actually yung 30 to 50 for the face. Now, for the body, you can use whatever SPF you want to use it. But when talking about, sa akin kasi, mas priority ko yung how the sunscreen is being manufactured and what company is bringing it para siya maging legit na sunscreen, no? Yun ang pinaka-importante sa akin, not the label ng mga SPF. So basically ang mga sunscreen na screen nasa derma clinics, no, you can be assured of na tama yung sunscreen na binibenta ng mga dermatologists sa clinic nila kasi dumaan yan sa kanilang pagsusuri. Pero kung over-the-counter na sunscreen, I don't know because hindi kasi iba FDA approve eh, no? So maraming available na gano'n sa market, especially online. So I doubt how effective are the sunscreen na nasa online kahit naman i-promote yun na isang individual. We are not sure kung effective talaga siya. So you go to a dermatologist, hindi naman mahal ang sunscreen.
1: Okay po, pero magandang reminder po, no? Lalo po ngayon, napakainit na panahon, talaga huwag kalimutan maglagay ng sunscreen lalo na kapag lalabas ng bahay. And even na nasa bahay lang dahil may exposure pa rin. Doc, usapang oily face naman po ito, sobrang oily daw po ng kanyang face. Paano po kaya ito maiiwasan?
0: Hindi siya maiwasan actually kasi that's genetic ang pagiging oily eh. Number one, it's hormonal. Second, pag oily ka talaga, maging oily ka, kaya mayroon tayong acne-prone skin, which are actually the oily skin type. No? Kung mapapansin nyo, may mga pores sila, oily sila, maamoy yung oil sa skin nila. So it's genetic. Wala tayong magagawa doon. Paano iwasan? I think one factor is yung stress kasi that will actually trigger yung pagiging oily. Kung pansin nyo, kung nagmamadali kayo or sobrang busy, napaka-oily nyo agad. Maraming kayo kausap, napaka-oily nyo agad. That's one that will trigger actually. Second, yung exposure sa sun. Na walang sunscreen, your skin will actually react na, ay, this is a foreign body, a foreign something environment, so kailangan natin mag-react doon. So, oiliness is actually part of the defense mechanism of the skin. And not putting moisturizer also causes too much oily because your skin will respond na kulang ito sa moisturizer. You have to make sure that the skin is being moisturized. So that's your own moisturizer coming from your oil glands. Mm-hmm. So yun po yung mga dapat tandaan. So maganda naman pag oily skin. Of course, hindi lang siya maganda pag may kausap ka na oily ka. That's why some put powder, mm-hmm. which is also okay lang din naman to put powder to make you for comfortable, confident, you know. But to treat that, you just have to wash your face from time to time with just plain water. Mm-hmm. But if you're at home, you just use mild soap. If you feel like you're oily, you don't need to put powder all the time. You can wash it with water, wipe tissue, wipe cotton, para lang mawala paging oily.
1: Okay po. Doc, siguro ito po ang ating last question for today. Ano daw po ang marerecommend ninyo na product pang tanggal ng scars?
0: Ng scar. Scar is a scar. So I'm sorry, but it's really hard to treat a scar, especially when the skin is cut. Mm-hmm. Meaning, pag sa skin mo, umuka siya because of cystic acne before, nagkaroon ng malalim, so sira na yung surface ng skin, hindi na siya mm-hmm. continuous. So nasira na yung continuity ng skin, so scar na yon. So ginagawa natin ng paraan para umangat lang siya, but still, it's a scar. Pag sa legs naman ang mga scar, laser will do good but it will just resurface the skin but it will not actually connect again the skin. So ibig sabihin, pag na-cut na yung skin mo, cut na siya. Wala ka na magagawa doon. So kaya ingatan magkaroon ng scar lalo na sa legs, sa arms, no, sa body kasi hindi mo siya maibalik sa dati. Nasira na yung pagtutuloy-tuloy ng skin. May mga surgeries ginagawa, it entails costs, but depende sa area kung kaya pa i-surgery o hindi. The doctor will tell you, ito ma'am, hindi na pwede kayong tahiin or scar remodeling, pwede na lang laser para gumanda lang yung itsura ng skin. But definitely, scar is a scar. You can put some scar cream over the counter, marami yun, but it will just give you a good texture of the skin, but it will not actually treat the scars. It's really cut skin, no?
1: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan po dito po sa mga ipinadalang katanungan ng ating mga listeners and viewers. Nako, Doc, ang dami pa po nating kailangang o mga gustong pag-usapan tungkol po sa balat, sa pangangalaga ng balat. Pero limited lang po ang ating time. Pero sa pagtatapos natin, Doc, ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga ng ating balat, lalo na po ngayon na summer season?
0: Okay, so sa ating mga listeners, pag pumunta kayo ng beach kasi summer ngayon or swimming man lang, maglagay ng sunscreen. Okay? Maglagay ng sunscreen every 2 hours pag exposed kayo sa sun. Let's say nag-swimming, pagkatapos sa swimming, pag umahon, lagay ulit ng sunscreen para hindi masunog. Especially sa beach kasi nagsasunburn. So masama ang pagsasunburn. Hindi po yan healthy, no? So iba kasi gusto magbalat, no? Be sure lang to put sunscreen. Pag taglagay ka lang yung sunscreen, mapapatunayan mo, hindi ka talaga masusunog. Mm-hmm. Depende again sa sunscreen yung ginagamit mo. So number one, so put sunscreen. Regardless, yung start ng SPF is 30, 50, 90, 100, go ahead, no? Mm-hmm. Kung kaya ng budget to buy sunscreen na higher SPF, it's okay. But my advice is to start from 30 to 50 for the face. Other parts of the body, any SPF will do. Then put moisturizers. Importante sa buhay natin ang moisturizers. Hindi ka magkakaroon ng glowing skin or hindi ka magkaroon ng healthy skin kung hindi siya moisturized. Maraming type of moisturizers, but the best moisturizer so far, when talking about molecules or type of moisturizer, is ceramides. Now, there are a lot of ceramides containing product or hyaluronic acid. Marami po yan sa labas. So, pwede yung gamitin, you put moisturizer. So, moisturizers, mild soap, use moisturizers containing ceramides or hyaluronic acid, and of course, put sunscreen. Put sunscreen in the morning when you go to the office. Then after that, put your makeup on. Sabi siya man, sunscreen. Yun lang po.
1: Okay po, Doc. Salamat po sa mga tips na yan para pangalagaan po ang ating mga balat. Doc, baka po may mga kaagapay tayo na nais pong mag-consult sa inyo. Paano po ba kayo makokontak?
0: Okay. Sige po, actually, ang dami kong patients before na taga DZS, no? So, binibigay ko talagang personal number ko kasi sometimes I can advise during my free time. So, you can text again or call my number 0917-888-7841 or you can call the clinic at 8332-8604. Meron pa akong clinic sa Tomas Morato. I'm here at Tomas Morato Clinic. Sa El Terrazo lang po. Meron din ako sa Ortigas. Hmm. Original clinic sa Ortigas dati pa sa DZAS. Then meron pa ako sa Bacolod. Yung mga taga Negros Occidental po. Meron pa akong Bacolod by schedule din doon sa SM Bacolod City.
1: Okay po. Nako Doc, maraming salamat po muli sa inyo pong panahon na tayo po ay makapag-share po sa ating mga kaagapay. At sana po sa susunod po muli ay ma-invite po namin ulit kayo. Thank you so much po, Doc Almond.
0: Thank you po, Kayla. Thank you for inviting me again. Maraming salamat sa DZAS Doctors Online.
1: Thank you so much po, Doc. God bless po.
0: God bless po.
1: Kaagapay, atin nga pong nakausap si Doc Almond, isa pong dermatologist, cosmetic surgeon at hair transplant surgeon. Ako, ingatan po natin ang ating mga balat no, kaagapay, lalo na ngayong summer season. Gaya nga ng reminder ni Doc ay sunscreen talaga ang ating best friend ngayon. At sa puntong ito, kaagapay, narito po ang ating health meditation.
2: Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey O'Malley. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumang tipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian Army. Ang ikalawa ay ang parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong unay pagtakas sa mga kaaway, iyong ikalawa ay paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin natin Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Samahan niyo po kami bilang pamayanan, Panginoon, sa paglakad patungo po sa aming lupang pangako at pagharap sa mga hadlang sa aming daraanan. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na nasa banig po ng karamdaman. Ikaw po, Lord, ang aming dakilang manggagamot, kaya po ang dalangin po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na nakagapay po namin ngayon, maging sa iba pa naming doktor, Panginoon, na nakakaagapay po dito sa aming programa. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanila, Lord, at maging sa mga tagapakinig po namin, Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, salamat po sa pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahing pagpawid sa loob ng mahigit pitong dekada. At syempre po ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Syempre nagpapasalamat din ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, sa ating Protect on Duty John B. Reyes and and Benjo Morano, maging sa ating RTV. Andyan si Jabez Mancho. At salamat din sa assistance ni Shaira, kay Shaira at maging kay Lourdes Magtunaw. Thank you rin po sa broadcast engineers at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At salamat din, syempre, sa nakaagapay natin si Dr. Almond Derla. At inyo nga po napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Tandaan po na ang inyong kalusugan ay mahalaga. Muli po, ako po si Kayla S. Kalante at inyo nga po napakinggan ng Doctors Online. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
1: Ang oras, alas 3 ng hapon.
6: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 29 ng Hulyo 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Unang dalawang witness para sa Article 1 ng impeachment hinggil sa confidential funds, sinabing hindi pangkaraniwan ang mga malalaking halagang winidraw para sa Office of the Vice President at Department of Education. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
9: Highly unusual o hindi pangkaraniwan. Ganito'y nilarawan ng parehong witnesses na kapwa dating land bank managers na sina Violeta Constantino at Nanita Camposano ang naging encashment sa kanilang branches na parehong sangkot ang pamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa unang araw ng pagtalakay sa Article 1 hinggil sa confidential funds, sinabi ni Constantino, dating land bank Shaw branch manager, na siya mismo ang nag-oversee ng pag-encash sa apat na cheque sa isang Gina Acosta, o ang Designated Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President ng TIG 125 million pesos. Kung pagsasamahin, nagkakahalaga ito ng mahigit 500,000 piso na inilagay umano sa 3-4 na gym bags. Sa panig naman ni Camposano, sinabi niyang nakapangalan sa isang Edward Fajarda ang payee ng tatlong checking nagkakahalaga ng TIG 37.5 million pesos na in-encash para sa Department of Education mula sa Land Bank DepEd Branch. Ito umano ay kinuha mismo ni Fajarda na may kasamang isang tauhan. Inilagay sa dalawang bags ayon sa pagkakaalala ni Camposano at lumabas sa pamagitan ng backdoor. Sa kabuuan, ito naman ay nagkakahalaga ng 112.5 million pesos. Parehong binanggit ng dalawang testigo sa kanilang pagsalang sa witness stand na highly unusual o hindi pangkaraniwan ang mga naturang halaga, lalo pat ito ay government transactions. Giit pa ni Camposano, madalas ang ibang government agencies ay umaabot lamang sa 10 milyong pisong withdrawals, inigaya ng pinakamalaki na naitala nila para sa DepEd noong kalihim pa nito si Duterte Carpio. Sa panig naman ng depensa, walang naging cross-examination at iba pang pagtatanong sa parehong testigo ngayong araw bukod sa pagtanong ni Attorney Michael Poa upang mabigyang linaw na lumabas sa backdoor si Fajarda dahil katabi lamang ng branch ang mismong DepEd at para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Maaga namang natapos ang impeachment trial ngayong araw at muling magbabalik sesyon sa Lunes, Agosto 3, sa kapareho nitong oras na alas 10 ng umaga. Shikaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na malinaw na nilabag ni Vice President Sara Duterte Carpio ang konstitusyon. Inihayag ng mga ito na nakagawa umano ang bise ng graft and corruption at pinagtaksilan niya ang tiwala ng mamamayan kaya dapat siyang ma-impeach. Ayon ito kay House Prosecutor Representative Laila De Lima sa kanyang opening statement sa impeachment trial bago ang presentation ng mga ebidensya at testigo para sa unang article of impeachment. Ngunit hindi na natapos ang opening statement ni De Lima matapos katigan ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francisco Escudero ang obserbasyon ng depensa na ang mensahe nito ay may kasamang konklusyon ng mga facts at mga kaukulang batas. Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat. Ito po si Kayla Escalante. Magandang hapon.
8: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy, happy Wednesday afternoon, kaagapay. Grabe, July 29, 2026. Ayan po ang date natin ngayong araw. Medyo maulan. Kumusta ka naman ngayon, kaagapay? Sana okay ka lang dyan, ah. Chillax ka lang kung nasan ka man ngayon. Kung ikaw ay humihigop ng mainit na kape habang nakatulala sa medyo gloomy nating weather today. Kung ikaw ay busy, napauwi ng bahay, chill ka lang sa biyahe, kaagapay. Huwag kalimutang magbaon na payong, kapote, yes, o anumang panangga sa ulan dahil grabe naman tong panahon natin.
2: Oo nga no, talagang damang-dama mo yung lamig. Ang lamig na nga eh.
1: Oo, diba?
2: Kaya naka-jacket na ako eh. Ikaw naka-ano ka? Naka-sweatshirt.
1: Sweater. Oo, naka-sweatshirt ako, diba? Grabe kasi yung weather natin since yesterday pa actually, kaagapay. Mm-hmm. Kaya ingat-ingat sa mga pauwi galing sa kanilang mga trabaho. Stay dry at sa mga nagda-drive. Of course, dahan-dahan lang po tayo sa kalye. Sagot na namin ang isang oras na kwentuhan dito lang sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wen Mark Balatukan.
2: At yes, kung kasama nyo si Wen, nandito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At very true ka dyan, Wen, no? Kahapon pa, ganito ang ating weather. Talagang makulimlim, gloomy, at talagang hindi mo maiwasang mahawa.
1: Oo, no?
2: Pag ganda yung weather, no, parang ang slow din ang araw mo.
1: Yes.
2: Diba? Hindi nga nga namalayan na, ay grabe, ay, ano na pala, ayaw na pala.
1: Oo, diba? Para wala ka kasing concept of time.
2: Oo, diba? Hindi mo namalayan na ayaw na pala. Pero yun, gaya ng paalala ni Wen, kaagapay, ingat-ingat po sa ating mga kaagapay na nasa kalsada, nasa lansangan po, especially kung kayo po ay driver or mga riders. Ayan. Ingat-ingat po. At sa mga pauwi pa lang na nagko-commute din, ingat po kayo sa biyahe. At nawa may dala po kayong payong, kapote. May nagkakapote pa ba?
1: Ayan. Tingin ko meron pa. May mga riders.
2: Ayan. Oo. Ayan. Ingat-ingat po dahil sa ating ganitong weather. No? At syempre, saludo tayo sa mga kaagapay nating patuloy ang pagpapagal, no? Patuloy kumakayod at lumalaban ng patas, no? Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, diba? At yun, makakasama mo kami ni Wen hanggang 4 ng hapon dito sa IU Wednesday Love. Kaya naman, padaan nyo na kaagapay dito sa ating ongoing streaming ang inyong mga pabati at pa-shoutout. Update nyo kami kung ano po ang ipinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito dahil ngayon, nagkikrave ako.
1: Naalako.
2: Na-share na talaga yung gine-crave. Sige, gusto saan? Ko na something mainit eh. Sopas.
1: Sopa? Ano kung sarap naman.
2: Diba? Nagugutom na ako. Kasi nga katatapos lang na ating mga ginawa. And diretso tayo sa broadcast. Tuloy-tuloy po tayo.
1: Yes.
2: Kaya medyo gutom na ang inyong kaagapay. Ikaw, anong craving mo ngayong hapon?
1: Ako ngayon, siguro parang ang sarap kumain ng tinapay na mainit, ensaymada, tapos mainit na kape.
2: Ay, swak na combo.
1: Diba, kuya nat, or di kaya yung cheese bread, Spanish bread. Sa amin kasi sa area namin, dyan sa Taguig, mayroong talagang sikat na medyo nauusang bakery dito sa Taguig na hindi ko napapangalanan kung anong shop, no? Pero ang sarap talaga nung Spanish bread nila.
2: Ay,
1: tapos
2: talaga?
1: Yung palaman ng Spanish bread, oozing talaga with butter yun eh, di ba? Pag Spanish bread. Mainit pa. Tapos yung loob na palaman ng loob sa palaman ng Spanish bread, siya eh, parang moist.
2: Grabe naman ang iyong mga description. Talaga nagke-create ng mental image kung gaano kasarap yung Spanish bread na yon kung saan man yon sa Taguig, no?
1: Kaagapay, dayuhin nyo sa Taguig. Masarap na Spanish bread. Diyan na yun sa tabi-tabi, sa Taguig.

0: area. Masarap kasi yun kapag ka-partner mainit na kape.
1: Oo naman, 'di ba? Swak na swak. Ang ano eh, ang kilala ko ang Tagig sa Hopia lang eh. Pero pwede rin pala ang Spanish bread.
0: Yes, diba? It's right, mga pastry. Sweet kasi yung mga taga-Tagig. Binabati ko 'yung asawa ko.
1: Yan. Ayun. Hi, Ella.
0: Hello. Nakikinig siya ngayon, live na nakikinig lagi yan. Hello. Ito, itake ko lang din yung opportunity na pag-ingatin din natin yung mga kaagapay natin. Kasi nakita ko sa social media, may mga areas pa rin dito sa Metro Manila na nilulubog sa baha kapag ganitong medyo tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kahit nga hindi malakas yung buhos ng ulan. Eh. Basta tuloy-tuloy na umuulan, medyo may mga areas tayo dito sa Metro Manila na talagang binabaha pa din. Kaya ingat-ingat po mga kaagapay sa mga binabaha. I hope na ilesen po natin yung contact sa tubig baha. No? Kung hindi kinakailangan na lumabas ng bahay, wag po muna tayong lumabas ng bahay. Kung kailangan talaga at may mga kailangan tayong gawin sa labas, magsuot po tayo ng bota no? Bilang protection sa leptospirosis o ano pang maaaring sakit na makuha natin sa maduming tubig. Ayan.
1: Kaya napakagandang paalala, no? Na magdoble ingat tayo, lalo na kapag ganito ang panahon. Kasi nga, mas prone tayo, no? Na magkasakit.
0: Yeah.
1: Lalo na pag, ano, pag ganitong malamig, di ba?
0: Yes.
1: Mas prone tayo magkasipon, magkaubo. Kaya huwag nyo rin kalimutan, kaagapay, ang inyong mga supplements. Ayan, ang mga vitamins na makakatulong din sa atin, no? Kontra sakit. At syempre, wag na, kumbaga wag naman natin din iaasa lahat sa vitamins. Kain din tayo ng tama. Diba?
0: Yan.
1: Dahil hindi pa tapos ang July.
0: Mm-mm.
1: Kaya kumain pa rin tayo ng gulay.
0: Yes. At magpahinga.
1: Yes.
0: Diba? Pahinga din kaagapay. Alam ko talagang very hardworking naman talaga mga Pilipino. Diba? Kahit nga ganito ang weather natin sa labas, makakakita tayo ng mga nagtitinda pa din.
1: Mga riders.
0: Yes, mga riders. Oh, mga naglalako pa din ng mga goods nila, ng mga paninda nila.
1: Totoo.
0: Despite the weather. Kaya talagang saludo kami sa iyo kaagapay kung ikaw talagang nagpapagal para sa iyong pamilya kahit na hindi kagandahan ang ating panahon. Well, binabati natin mga kaagapay ang nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga PM radio o kung ikaw ay nakikinig sa ating online streaming febc.ph. Kaagapay live na live din po tayo napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Palambing po kami ng kaunti. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating ongoing live streaming para mas marami pa tayong makasama dito sa Inspirations Unlimited.
1: Totoo yan. At syempre, huwag na rin natin kalimutan, no? I-plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app. Ayan, dahil isang kaparaanan din yan kaagapay para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Download nyo na po sa Google Play Store or Apple App Store dahil libre lamang po yan. Kasi kung bitin ka sa umaga, tanghali hanggang gabi sa radio, hanggang madaling araw pwede niyong gamitin yan. Diba? Gawin ninyong background lalo na sa mga pang madaling araw ang pasok, no? At gusto niyo na para meron kayong companion, meron kayong background na nagsasalita, diba? Pwede niyong gamitin ang DZAS mobile app. Kaya download na po, libre lamang po yan.
0: Yan, speaking of our mobile app, batiin natin ang 46. Ayan.
1: Wow!
0: Nakaagapay natin na gumagamit right now ng ating mobile app. Maraming salamat po sa pag-download ng ating application. Grabe, no? Sobrang pinagpapasalamatan talaga natin sa Panginoon yung gift of technology.
1: Yes, diba? Oo. At talaga, minamaximize natin, no, lahat ng platforms na pwede natin magamit upang i-communicate siya sa mundo until all have heard, diba? Kaya naman, kaagapay, samahan mo kami ni Wen, ha? Magkukwentuhan tayo hanggang alas 4 ng hapon. At ayun, napakaganda ulit ng ating mapapag-usapan.
0: Oo, kasi ewan ko kung natatandaan mo, 2 weeks ago, we talked about indicators, mga signs ng healthy relationships. Mm-hmm. And surprisingly, ang daming sa mga kaagapay natin ang talagang nag-engage.
1: Yes.
0: Pinakita, talagang pinagmalaki nila na sila ay nasa isang healthy relationships. Nakas naman. Ang daming nagpadala ng kanilang mga input sa topic natin 2 weeks ago, and we praise God kasi ibig sabihin nun, kami sa mga kaagapay natin, nasa healthy relationship nga.
1: Oo, correct ka dyan, Wen. At syempre, dapat lang na after talaga tayo,

0: upholding healthy relationships, no? Kasi ang hirap naman talaga, no? Ang hirap kaya mamuhay kapag ikaw ay nasa toxic environment or toxic relationship, 'di ba? Kasi ang toxic ng mga nangyayari sa bansa around, 'di ba? Kung nakikita natin yung news, 'di ba? Na parang nakakapagod. Mm-mm. Mentally, emotionally, halo-halo na, 'di ba? And ang magagawa na lamang natin is ma-keep yung mga relationship natin in a good, healthy standing as much as we can, 'di ba? Sa tulong ng Panginoon.
1: That's right. Mm-hmm. Tama yan, Ab, no? Pero minsan, alam mo, ang hirap mag-draw din ng line. Alin ba sa mga ginagawa natin? Alin ba sa mga habit natin sa relationship ang tingin natin ay healthy pa at alin dito ang hindi na? Minsan kasi, it appears to be healthy, pero later on nagiging toxic na pala, di ba? Or pwede ding other way around. Minsan may mga ginagawa tayo na appearing to be toxic, pero healthy naman pala sa isang relationship. That leads to our QOTD para sa hapong ito, Kaagapay. Mm-hmm. Sagot na sa ating question of the day. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic?
0: Wow. So, iba naman ang isasagot na ating mga kaagapay. Ayan na, all forms of relationship naman ito, kaagapay. May mga habits ka bang ginagawa na sa iyong relationship that appears to be red flag or feeling mo parang toxic pero for you, eh, hindi naman, diba? Rather, it helps you relate and connect with others better. So, yan, once again, ang ating question of the day. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic?
1: Yun, naabangan namin kaagapay ang mga kasagutan nyo na walang hinuhold back.
0: Ayan. Yan ang gusto natin.
1: Yes, yan ang gusto natin. Anong healthy relationship kaagapay? Healthy relationship habit ang madalas na napagkakamalang toxic. Habang hihintay namin ang inyong kasagutan, magbe-break lang po kami real quick. Pagbalik namin, babasahin namin yan isa-isa. Magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang song na Waterwalk by Morissette ng Waterwalk Records.
2: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic. So yeah. Iwan nyo lang. Kaagapay ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702 TZAS FEBC Radio TV page.
1: Oo, be honest kaagapay, mm-hmm. Tayo-tayo lang naman makaka.
2: Oo, 'di ba? Kami lang 'to.
1: Kami lang 'to. Again, anong healthy relationship habit ang madalas nating napagkakamalang toxic? And earlier this morning, nagpost na tayo ng ating QOTD at meron tayong mga ilan-ilan na nagpadala ng kanilang kasagutan. Ito, basahin natin isa-isa. Hindi ko mabasa yung 2210, siguro verse to. No, ang sabi niya lang naman, toxic daw ang narcissist na tao.
2: Mm-hmm.
1: Well, ayaw din talaga natin. Ako personally, I speak for myself. Ang hirap din masurround ng mga tao na parang sobrang love na love nila ang sarili nila.
2: Oo. Totoo yan, di ba? Ang hirap nila i-deal. Talagang hihingi ka kay Lord ng grace to deal with them. Kasi on your own, hindi kaya.
1: Describing yung narcissist ab para
2: hindi kaya.
1: Describing yung narcissist ab para sa'yo, ano ba ang...

0: me, narcissist, di ba? Ang hirap din magkaroon ng mga ganyang tao around, ha?
1: Yes.
0: Di ba, ang sabi nga sa atin ng Bible, di ba? Love your neighbor as you love yourself.
1: Love your enemy.
0: Love your enemy, di ba? Minsan sa mga narcissist na tao, naiiwan lang yung love yourself.
1: Oo.
0: Na bibitawan yung love your neighbor, di ba?
1: Totoo.
0: So yun, thank you so much po sa pagpapadala ng inyong kasagutan.
1: Ayan. Thank you po. Ito naman, galing sa mommy ni kaagapay natin, si Shaira Gabornes, si Mommy Vicky Colandog Gabornes. Sabi niya, isang maulan na hapon, Inspiration sa Limited. Sagot ko ay yung always feeling right, na para bang wala nang tama ang sinasabi ng iba. Ayan. But salamat sa Diyos dahil tinuturuan niya tayo magkaroon ng self-control, umunawa para magkaroon pa rin ng unity sa relationship. Ayun. Totoo. Talagang sa lakas lang, no, at sa grace ng Panginoon na kaya natin nakakayanan to deal with those people, kind of people, di ba?
0: Diba? Thank you, Lord. Kasi, diba? Parang binibigyan nyo kami ng kakayahan, ng talagang wisdom para ma-deal ang mga ganitong klaseng tao. But of course, huwag natin kalimutan kaagapay na pwede rin tayong maging avenue para maging better to mga taong to. Diba? Especially if we are trying to correct them, remind them na, uy, ikaw medyo ano ka na, overboard ka na, o, diba? Or parang lately napapansin ko, ang tingin mo na lagi sa sarili mo, ikaw yung lagi yung tama, diba? I guess meron din tayong responsibility in a way, especially kapag mahalaga sa atin yung tao at mahal talaga natin yung tao. Meron din tayong opportunity para iparealize sa kanila na nasa ganung state sila.
1: Yes.
0: Diba? O na meron silang ganung klaseng personality. Para naman hindi natin kailangan tiisin yung ganung tao.
1: Oo.
0: Lalo na kapag lagi-lagi natin nakakasalamuha.
1: Totoo, diba? Yan. At reminder rin, diba, sa atin na even us, diba, may mga pagkakataon na tayo din yung difficult person sa buhay nila.
0: Yes.
1: Diba? So parang ano rin to, eh. Sana maging win-win situation na natututo sila from us, natututo din tayo from them. Diba? At ginagamit talaga ng Lord ang sitwasyon natin para tayo matuto.
0: Amen. Ito naman, maganda yung sagot ni Kuya Jonathan Clerigo. Happy Wednesday. For me, one habit na napagkakamalang toxic whenever communication becomes a way to invalidate the one who opens up or shares ang magiging activity for the day. Truth be told, nagiging norm ang pagiging dismissive rather than unawain ang naisabihin ng tao. Then, it will be justified as palampasin na lang ang naging reaction earlier than maging apologetic. Uy, totoo to.
1: Oo. Minsan may mga ganito tayo na encounter na tao, no, na parang ang tawag dito, wala silang pag-o-own doon sa nagawa nilang kasalanan, 'di ba? Yung parang walang accountability. Tapos ang magiging reaction mo na lang, sige. Parang ilaano mo na lang, parang ile-let go mo na lang, sige.
0: Okay na lang.
1: Oo. Matapos na lang 'to, ayaw mo na lang i-deal, pero hindi rin maganda 'yun. Kasi parang binabottle up mo 'yung nararamdaman mo.
0: Yes.
1: And eventually, one day, sasabog ka.
0: Correct.
1: Kasi hindi nyo na-settle.
0: That's right. And may mga tao din, I just realized, may mga tao din tayo may encounter in life na hindi mo alam kung nag-a-apologize siya o naninisi siya.
1: Ayan, oo. Minsan mahirap yan i-identify.
0: Ang hirap magkaroon ng i-draw yung line kung ano ba, wait lang, nag-own up ka ba ng mistake or gusto mong palabasin na yung action mo ay reaction mo lang sa ginawa ko. Parang ganon.
1: Diba? Diba? May mga ganyan tayong tendency. Aminin natin.
0: Yes. Diba?
1: Diba? Isa yan sa mga bagay na mahirap i-deal, eh. Kasi minsan meron tayong mga reaction or may mga action tayong ginagawa. Pero ang mangyayari is, idadahilan natin na kaya natin yung ginawa is because dun sa naging action din nung kausap
0: natin. Kasalanan niya na ngayon.
1: Oo. Kumbaga nagiging blame game.
0: Mm-mm.
1: Diba? Pero isa to sa mga bagay talaga na kailangan natin patuloy wino-work out, ano, na hindi tayo manatili sa ganong estado kasi apaka

0: Hirap.
1: Yes.
0: Napakahirap pa ano nun, dalhin. Mm. Lalo na sa relationship, no? Magiging cycle lang siya.
1: Oh. Tsaka yung mga apologies din, Ab, na may kasunod na, ano, oy, sorry ha, kung...
0: Sorry, pero...
1: Oo, pero, pero... Sorry, pero... Oh, diba?
0: Sorry, pero kasi, ano eh...
1: Ayan, no.
0: Wag na lang po mag-sorry.
1: Wag iwan, ibitawan na lang yung sorry, yung sabihin na lang yung pero, ano, 'di ba? Saka yung mga nagsasabi na sorry kung na ano yung pakiramdam mo. Parang ayokong marinig yung salitang kung kasi parang ano siya eh, ibig sabihin if hindi ganun yung nararamdaman niya, hindi ka apologetic, 'di ba? Parang if you are sorry, you are sorry. That's that, 'di ba? Wala na siyang karugtong na kung, wala na siyang karugtong na pero.
0: Oo. At maganda rin kapag naghihingi ng sorry sa isang tao, maging specific ka. Kasi minsan, di ba, parang sorry.
1: Sorry in general.
0: Tapos, ano yung pinagsusorian mo?
1: Ay, sorry na to for now at sa mga susunod kong gagawin.
0: Susunod pang panahon.
1: No. Oh, pangit naman ang kaagapan.
0: Kailangan specific tayo kasi in that way, ma-identify natin yung bagay na kailangang ituwid. Itama for next time, di ba? Maging specific tayo.
1: Thank you po, Kuya Jonathan Calerigo.
0: Thank you po. Ito naman. Galing naman kay Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, good afternoon, mga kaagapay. At ang kanyang sagot is, when you show someone your concern na nami-misinterpret ng karamihan dahil nowadays marami daw ang nag-gossip. Ayan. Ayaw kasi gamitin yung pangalan eh. Nag-gossip na lang. Tapos sabi niya, real talk lang po.
1: Yan.
0: Ay, oo, totoo to, no? May mga ganitong pagkakataon na minsan, kunyari, talaga naman genuine ka. Genuine kang curious or parang gusto mong alamin, kumusta ba ikaw? Anong lagay ng puso mo sa oras na ito, sa araw na ito? Pero there are times kasi, kaya lang din nagkakaroon ng ganitong problema is... kapag hindi nananatili sa'yo yung bagay na shinare sa'yo ng tao,
1: ayan,
0: yung pinagkatiwala ng taong yun sa'yo.
1: Yun.
0: Doon tayo nagkakaroon ng problema.
1: Yes.
0: Baga, wala talagang problema doon sa, yes, isi-share mo, doon sa taong pinagkakatiwalaan mo, doon sa taong nagtatanong talaga sa'yo, out of concern.
1: Mm-mm.
0: Nagkaka-problem lang kapag lumabas doon yung usapan nyo.
1: Oh.
0: Baga na kwento mo sa ibang tao, na-share mo without him or her knowing. Diba? Kasi, syempre, diba, parang pinagkatiwala niya sa'yo yung piece of heart niya. Then, malalaman niya, sinabi mo sa iba.
1: Oh.
0: So, dun pa lang, na-break mo na yung trust ng tao. And baka maging dahilan pa yon para hindi na siya ulit mag-open up kahit kanino.
1: Yeah.
0: Kasi parang trust issues eh, diba? Parang nagtanim ka ng trust issues sa kanya. Ay, baka ikwento lang din ulit. Mga ganong pagkakataon. So, dapat talaga iwasan natin. Yun lang.
1: Talagang genuinely concerned tayo kaagapay. No?
0: Yes.
1: Talagang pakita natin na concerned tayo dun sa tao at hindi para makasagap lang ng intel.
0: Scoop.
1: Ng scoop.
0: Ang ini-scoop lang po ay ice cream.
1: Diba? Feeling kasi natin, kapag meron tayong something na alam sa isang tao na kahinaan niya, na information na feeling natin tayo lang ang may alam at hindi alam ng ibang tao, we feel powerful at times.
0: Sana diba? Yan nga mabreak eh.
1: Dapat mabreak yun eh, na parang, ay hindi alam ko nga, ganit.
0: Parang dapat, we feel better than them.
1: Than that person.
0: Oo,
1: kasi
0: na parang, ay,
1: ganito yung pinagdadaan niya ako. Hindi ako ganun, di ba? Parang, hindi siya maganda.
0: So, sad reality.
1: Yes, kung concerned tayo sa mga kaagapay natin, mga kapamilya natin, at talagang genuinely kinukumusta natin sila, talagang be it, hindi tayo nangungumusta para lang makasagap ng mga impormasyon sa buhay-buhay.
0: Yes.
1: Yun, maraming salamat po. Ito naman, si Cher Valley, sabi niya dito, pagpapaalala at pagpapatuwid. Hello din kay Jose Berueco. Ate Teresita Tess Alonzo Dulay, makakaraos din daw yan sa grasya ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ano man ang sitwasyon natin, kakayanin habang may Panginoon tayo sa ating buhay. Yan, happy listening po sa inyo. At sabi naman ni Ate Mercy Alagad Guerra, let me know or update mo ako ha.
0: Oh. Interesting. Oh.
1: Maganda to ha, yung parang paano ba siya nagiging mukhang toxic? Siguro, let me know or update mo ako ha.
0: Siguro sa aspektong parang bawat galaw mo, bawat kibot mo, ay, ito yung ginagawa ko, kumain na ako, yeah, ay, palabas na ako ng pinto, ito, naglalakad na ako. Siguro doon sa part na yon. Pero, I don't think so na parang, ano siya,
1: red
0: mali
1: flag.
0: Siya.
1: Oo.
0: Diba?
1: It shows na concern sa'yo yung tao.
0: Yes, and concern ka doon sa taong nagtatanong. Yeah. Kasi usually, diba, kunyari, ito, example natin, mga nanay natin. Mm. Yan. Diba, pag di tayo nag-a-update, grabe worry nila, naka 39 missed calls na. parang from experience. Yung pag hindi ka nag-reply ng matagal na na oras, tapos may ginagawa kasi busy ka. Tapos may kita mo nga na ang dami ng miss call, ang dami ng text. Kumbaga parang ginagawa mo lang din yung pag-update for them to know na nasa maayos kang kalagayan, para hindi sila mag-worry, ano-ano ng scenario yung pumasok sa isip nila. So, that way, kumbaga parang tinatulungan mo lang din sila.
1: Yeah.
0: Diba? Makampante.
1: So, huwag tayo makulitan.
0: Oo.
1: Kapag may mga nagmamahal sa atin,
0: yes,
1: at talagang sinasabi nila na, ayun nga, sabi, let me know or update mo ako. Minsan kasi feeling natin, parang ang kulit naman ito.
0: Parang nasasakal.
1: Nasasakal tayo. Mm-hmm. Pero hindi. It just goes to show na maraming mga taong concerned sa atin, nagmamahal, yes, sa atin, at gustong malaman ng mga whereabouts natin, mm-hmm, sa buhay, di ba? So, yun, kaagapay, healthy part pala yun ng healthy relationship.
0: Ayun.
1: Ayan ang pag-update. Thank you so much po, Ate Mercy Alagad Yera.
0: Mm-hmm. At eto naman, galing kay Ate Donna Ruegas David. Sabi niya, yung word na, intindihin mo na lang ako. Tumatanda na kasi ako. Ayan.
1: Ah,
0: interesting din. Another interesting. Ang gagaling ng mga kaagapay natin.
1: Ang gagaling,
0: natin,
1: oh.
0: No? Pero dito natin makikita yung difference ng tolerance and acceptance.
1: Yan.
0: Diba? Kasi minsan, kunyari, may mga ano talaga. Kunyari, sample na lang natin. Huwag na yung pagkamatanda. Siguro may problematic ugali ang iyong friend. Syempre, hindi tayo para i-tolerate,
1: yeah,
0: yun. Lalo na if we see or makikita natin na ikade-destruct niya yun.
1: Yeah.
0: Or dadalhin siya ng negative or pangit or problematic attitude na yun sa mali, diba? Or mapapahamak siya. So, nandun tayo sa acceptance. Di, siguro papasok yung acceptance na, yes, nasa ganyan kang sitwasyon, pero hindi tayo mananatili dyan. Hindi ko ahayaang manatili ka dyan. So, hindi natin ito tolerate yan. So, yun lang. Parang nakita ko lang yung kahalagahan ng yung difference ng dalawang yan. Tolerance and acceptance.
1: Yes. Ayun kasi lang. Pwede mong tanggapin yung tao without tolerating kung anong ginagawa
0: niya.
1: Kasi pag tinolerate mo, you're becoming part of it na din.
0: Oo. Diba ka ba? Kumbaga parang consentidor.
1: Consentidor, diba? Bawa, meron siyang ginagawa na ano. Diba? Bawa, kaibigan mo, tapos nalaman mo na ano pala siya, engaged pala siya sa hindi tamang relationship.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And of course, accepted mo siya bilang kaibigan, especially kapag matagal na kayong magkakilala. But it doesn't mean you are tolerating that activity or that relationship, lalo na kapag alam nyo na mali yung relationship, mm-hmm, na yun.
0: Totoo.
1: So yun. Ayun. Very beautiful ang mga kasagutan ng ating mga kaagapay. Ngayong hapon, basa pa tayo, isa na lang, I guess, dito basahin natin. Sabi ni Izel Fontanilla, para sa akin, yung nagsasabi ka agad kapag may problema kaysa kimkimin.
0: Mm-hmm.
1: Akala kasi ng iba, reklamador ka o laging naghahanap ng away. Mm-hmm. Pero ang totoo, gusto mo lang pag-usapan habang maliit pa ang issue. Mas okay na maging honest kaysa hayaan na lang na maipon ang sama ng loob.
0: Wow.
1: Interesting din to,
0: ha? Kumbaga dito makikita yung maturity.
1: Yan.
0: Diba? Kasi usually nga para kasi ang dating talaga. Ito, depende siguro sa personality. Kagaya ko and yung husband ko, si JV. Ako yung tendency na kunwari may conflict kami. Ako yung bigyan mo muna ako ng space. Tapos, siya naman yung tipong, ayusin natin to again. Yeah. Eh, while I respect that, natutuwa lang din ako na binibigyan din niya ako ng leeway na, sige, mag-meet tayo halfway. Kumbaga, hindi mo na natin pag-uusapan ngayon, pero bigyan mo ako ng oras. Para at least, nami-meet ko yung needs niya, nami-meet niya din yung needs ko.
1: Yes.
0: Diba? So, meeting halfway din, nakakatulong din yun. And, doon mo lang din makikita yung maturity yung dalawa na mag-grow pa lalo sa relationship.
1: Grabe, no? Sa mga relationships and connections talaga, it comprises of a lot of compromises.
0: Notable yun, ha?
1: It comprises with a lot of compromises. Marami ka talagang gagawing compromises sa relationship, especially if you really love that person. Yes. Makakagawa ka ng mga bagay na dati hindi mo akala ay kaya mong gawin, pero dahil mahal mo yung tao, talagang ginagawa mo yun para sa kanya. Mm. At willing kang magbago to become a better version of you.
0: Yes.
1: Para sa mga taong mahal mo.
0: Oh. That's the goal.
1: That's the goal.
0: Ito naman, galing sa kaagapay nating si Jorel Sarmiento. Sabi niya, yung paghingi ng personal space.
1: Mm.
0: Ayan, minsan iniisip ng iba na nagsasawa ka na o lumalayo ka na sa partner mo. Pero para sa akin, healthy na magkaroon kayo ng oras para sa sarili niyo. Mas nakakabalik ka sa relationship na mas maayos ang isip at mas na-appreciate mo pa ang isa't isa. Ayan, oo, totoo yan. Kumbaga parang kahit nandun ka na sa relationship, huwag mong kakalimutan yung ano, yung identity mo, yung individuality.
1: Individuality, yes.
0: Diba? Kumbaga, yes, you are one na, kayo mag-asawa, pero ano pa rin kayo, two individuals pa rin kayo, different individuals, kung paano kayo kinreate ng Panginoon. And mahalaga na hindi kayo magiging dahilan na, kumbaga yung isa't isa, no? Hindi magiging dahilan na ma-impede yung growth nyo. Diba? Dapat yung pagsasama nyo mas lalong makatulong mag-flourish kayong dalawa.
1: Yeah.
0: Diba? Mag-grow kayo dalawa in the Lord. So, yun.
1: Oo. Tsaka sana hindi tayo maging dahilan para i-stop nung taong mahal natin yung mga bagay na passionate siya.
0: Yes. Hindi, agree. Super.
1: Agree. Hindi kasi, di ba, parang, nauuso yan sa mga relationship, di ba, na in-stop ng taong to yung passion niya kasi sabi ng partner niya, i-stop niya o hindi siya, ayaw niya na yung bagay na yun para sa kanya.
0: Oo.
1: Eh kung wala namang mali, di ba, dun sa ginagawa niya, talagang yun talaga ang passion niya, kinahihiligan niya, di ba, let's say, yun na yung kinamulatan niya mula nung kabataan siya hanggang ngayon, tapos all of a sudden, dahil naging part siya ng isang relationship, i-stop niya yun. Hindi naman siya magandang picture at hindi siya magandang tingnan,
0: yes.
1: Diba? So, maging support tayo sa mga taong mahal natin sa buhay. Papapartner man yan, kaibigan, kapamilya, talagang ipakita natin na kung ano yung passion nila, sinusuportahan natin yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Totoo.
1: So, yun. Well, again, kaagapay, ilan lang yun sa mga kasagutan ng ating mga listeners right now sa ating QOTD. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic? Well, para tuluyang matulungan yung mga kaagapay natin kasi medyo nakakalito din talaga to . Diba? Sabi nga ng isang listener natin kanina, yung personal space, healthy siya. Pero para sa iba, yung personal space, toxic siya. Diba? Where do we draw the line?
0: Ayun.
1: Ito kaagapay, magbibigay kami sa inyo ng apat lang naman. Four healthy relationship habits most people think are toxic.
0: Ayun. Sige.
1: So, ilan lang to, ha? Apat na habits sa relationship na healthy naman, pero tingin ng ibang tao ay toxic. Unang-una na dito ay letting some conflicts go unresolved.
0: Oh,
1: ayan, that's our number one. Sa mga taong nasa healthy at matatag na relationship, alam nilang normal ang magkaroon ng mga conflict, ganyan. Hindi may iwasan na may mga ugali ang partner mo na hindi mo talaga gusto o may mga bagay ka na hindi talaga kayo mag-a-agree. At kaagapay, this is a reminder na okay lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo kailangan baguhin agad-agad ang partner mo para lang masabi mong mahal mo siya. At huwag hayaang ang maliit na hindi pagkakaintindihan ang sumira sa isang relasyon na masaya at healthy naman.
0: Mm-hmm.
1: So, diba? It appears minsan na ang mga conflicts na unresolved ay mukhang toxic, red flag, sabi nila, di ba? Pero may mga pagtatalo, agreements na hindi agad-agad na re-resolve basta-basta in a snap of a finger. Minsan, habang mas pinipilit nating ayusin ang isang issue, mas lalo nga itong lumalaki pa.
0: Yes.
1: Hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo kaagapay. May mga bagay na hindi na worth it na pag-awayan pa, katulad na lamang ng mga hugasin.
0: Dapat meron na yung toka-toka.
1: Ayan. Na, ako, nakikinig yung asawa ko. Follow na naman ako dito. Lagi ako, guilty ako din sa paghuhugas ng plato. Kailangan niya akong medyo pukpukin ng kaunti. Pero papasalamat ako sa wife ko na very patient naman sa akin. Thank you. Ayun lang naman. That's number one. Letting some conflicts go unresolved.
0: Yun, ang ating number one. Ang ating pangalawa naman, kaagapay, ay being willing to hurt each other's feelings.
1: Interesting
0: na naman. Sabi, kapag ang pinaka-priority natin sa relationship ay ang laging maging masaya. O ang laging mapasaya ang partner natin, kadalasan wala talaga nagiging masaya sa huli. Diba? Unti-unti pang nasisira ang relationship nang hindi natin namamalayan kapag ganun ang focus natin. Kasi ang totoo, hindi dapat umiikot ang relationship na dun sa phrase na dapat okay lang. Masaya naman tayo, 'di ba? Basta okay na 'to, masaya naman tayo, 'di ba? Ni-enjoy naman natin.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Sabi, mas mahalaga pa rin ang mga pundasyon, yung foundation ng isang healthy relationship, which is shared values, 'yan, pag-intindi sa pangangailangan ng bawat isa, no, ng isa't isa, at syempre tiwala, no? Trust. At kapag matibay ang mga ito, kusang susunod na yung saya at yung kilig. Yan. So, isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan kaagapay. At kapag iniiwasan na mahihirap na pag-uusap, unti-unti kayo nagkakalayo.
1: Oo, diba? Yeah.
0: Pero kapag pinipili natin, no? Pinipili ninyong mag-usap, kahit hindi madali, mas tumitibay ang connection at mas nagiging healthy yung relationship. So, kailangan talaga matuto tayong i-settle, no? O makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay, especially our partners, no? Lalo na tayo, broadcasting, di ba? Communication.
1: Nakakahiya naman.
0: Oo, ang ironic naman kung hindi tayo marunong makipag-communicate.
1: Yes.
0: Dapat yun ang core natin, hindi ba? So, yun, isa yan sa mga bagay na dapat nating tandaan.
1: Yun, that's number two. Ito naman, number three, medyo controversial daw to. Minsan, para sa iba, toxic daw to. Pero, healthy relationship habit naman pala ito, number three. Spending time apart.
0: Ay, wow.
1: Kasi may mga tao na ayaw na maghiwalay talaga sila.
0: Lalo na kapag ang love language ay quality time.
1: Diba? Kailangan magkasama. Pero sabi nila, kaagapay, healthy relationship din naman pala ang magkaroon ng time apart or time na tayo lang mag-isa at hindi natin kasama yung partner natin, asawa natin, o kasintahan natin, di ba? Kapag tayo ay in love, minsan gusto nating ibigay ang lahat sa partner natin, di ba? Gusto nating lagi siyang kasama, lagi siyang kausap, at parang umiikot na lang talaga ang mundo mo dun sa taong yon. Masarap sa pakiramdam yon sa simula.
0: Mm.
1: Kaya nga tinatawag ito sa mga bagong kasal, di ba? Honeymoon stage, di ba? But masarap talaga sa simula na talagang lagi kayong magkasama.
0: Oh, hindi kayo mapaghiwalay.
1: Hindi na kayo mapaghiwalay. Kayo na talaga ang laging talagang sanggang dikit. Sa kabila nito, kaagapay, importante pa rin ang, nabanggit namin kanina, individuality sa isang relationship. Mm-hmm. Maglaan ng oras para sa mga hobbies mo, ipagpatuloy ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, at makipagkita pa rin sa mga kaibigan mo, yes. Diba? At mm-hmm. mga kakilala mo, family mo, na talaga namang kasama na sa journey mo sa buhay mo, di ba? So yun lang naman ang ibig sabihin doon, kaagapa. Hindi natin pwedeng masabi na spending time apart ay isang toxic or red flag sa relationship. In fact, malaking tulong siya para ma-nourish pa ang relationship nyo as a healthy one. Di ba? Minsan nga, nagkakaroon pa ng sense na pagkamis eh.
0: Oo.
1: Di ba? Pag nagkahiwalay for a time, let's say, sinend ka for a trip sa work mo, di ba? Tapos may time kayo apart. Minsan, pag nagkita kayo, sobrang excited kayo to meet each other.
0: Ang daming kwento. Daming mo baon. Diba?
1: So, in short, nakaka-help din yung time apart to cultivate a better and a healthier relationship.
0: Totoo.
1: That's number three, spending time apart.
0: Oo. At ito ang ating panghuli. Isa pa sa bagay na madalas natin marinig, pero grabe, hindi pala to toxic, ha? Not sharing things 50-50.
1: Ayan,
0: dahil madalas nating marinig online, 'di ba? Madalas natin 'to naririnig, dapat equal sa lahat ng bagay, sa bahay, sa finances, sa pag-aalaga ng relationship at sa mga responsibilities. Pero sa totoong buhay, hindi ito laging possible, 'di ba? Magkaibang tao kayo ng partner mo. Kaagapay. May mga pagkakataon na mas pagod yung isa,
1: yan. No?
0: Mas maraming pinagdadaanan o kaya naman maraming responsibility, 'di ba? At sa panahong iyon natural na may isang mas magbibigay ng effort,
1: yes.
0: Kaysa sa isa, 'di ba? Malay mo ang kaya niya lang ibigay is 30. At ikaw nasa 100%. O pwede mo na ibigay yung 70 mo. 'Di ba?
1: Yes.
0: Para mabuno niyo yung 100%.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Ang mahalaga ay hindi kung laging eksakto 50-50 ang ambag ng bawat isa, no? Kundi pareho kayong handang mag-step up kapag kailangan, 'di ba? Minsan ikaw yung 80, minsan siya naman yung 80 or ikaw yung 20. At sa pagkakataong ganun, no? Sa ibang pagkakataon, baliktad kayo, 'di ba? Vice versa. And healthy relationships aren't about keeping score. Ayan, it keeps no record of wrongs.
1: Yeah.
0: Doon nga sa Bible verse, no? Pero they're about supporting each other through every season.
1: Yun. Diba? In short, walang bilangan.
0: Oo, hirap nun.
1: Hirap nun.
0: Diba? Yeah, yeah. Para kang ano nun. Ano bang tawag doon? Bookkeeper?
1: Lagi ka nagtatali na ito na yung mga nagawa ko sa relationship na to, sa
0: exhausting
1: araw na
0: to. Exhausting yun.
1: So yun lang ibig sabihin ng kaagapay. Again, basahin natin mabilisan lang itong 4 healthy relationship habits most people think are toxic. Number 1, letting some conflicts go unresolved.
0: Number 2, being willing to hurt each other's feelings.
1: Number 3, spending time apart.
0: And lastly, not sharing things 50-50.
1: Yun, grabe, ang bilis ng oras.
0: Oh, grabe.
1: Oh, 3:58 in our clock. With that, allow us to leave you, kaagapay, with a beautiful verse in Galatians chapter 5, verse 22-23. Ano bang sabi dun, Ab?
0: Ayun, ang sabi ay, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law.
1: Yan. Yun naman talaga, mga kailangan talaga sa natin sa isang healthy relationship,
0: yes.
1: Na magkaroon tayo nitong fruit of the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And that way, we will be able to relate and connect with the people that we love. Ang bilis ng oras, kaya naman, magpapaalam muna kami, kaagapay. Maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa broadcast. Nathaniel Peralta sa ating RTV, Angelica Calayag, and Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer, JV Tabua.
0: At maraming salamat din sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: Gwen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited.
0: Bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
2: Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
5: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney John Cruz Gonzalez.
6: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP, ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong mga punong-puno na mga diskusyon sa araw na ito, pagkaing pangkaisipan po muna tayo.

Ito po ay hango sa Santiago chapter 3 verse 13 na ang sabi ho, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan.

0: Kayo po'y aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari po niyo ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Huwag po kayong maglilipat na istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.

0: kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas at naririto na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto para susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Attorney?
3: Oo, pakinggan natin ang ating unang katanungan mula sa ating listener.
4: Good day po, attorneys. Tanong ko lang po kung tama po ba yung utos sa amin ng company management na magpasa na kami ng resignation letter dahil malapit na raw pong magsara ang kumpanya.
3: Dito sa katanungan na ito, no, attorney, mapapansin natin na magsasara ang kumpanya pero pinagre-resign sila. Ay, alam naman natin dito sa batas na umiiral, no, ang labor code, eh nagsasabi rin naman na pagka po kasi nag-resign, siyempre voluntaryo, no? Eh, wala pong matatanggap na separation pay. No? Kasi kapag ganitong magsasara ang isang kumpanya at mawawala ng trabaho ang ating mga manggagawa, eh, meron, ano, in most cases, generally, eh, nabibigyan ng separation pay, ano? Dahil nga, lalo na kung ito isang authorized cause na sinasabi ng batas, no? Kung kaya naririyan yung, let's say, redundancy, retrenchment, merong labor saving devices, yun nga, marahil kaya magsasara dahil nga humina na nga yung negosyo. At mawawala ng trabaho, no? Mateterminate yung mga empleyado. Kaya dapat sa ganyan pong sitwasyon, mabibigyan kayo ng separation pay. At assuming, no, na authorized yung cause, no, ng pagsasara ng kumpanya at pagte-terminate ng kanilang employment. Ngayon, iba po kasi pag pinag-resign kayo. Pag nag-resign po kayo, eh wala po kayong matatanggap na separation pay. Kung kaya, hindi po iyon ang dapat na ipapagawa sa inyo dahil lamang sa magsasara na yung kumpanya. Kung hindi, talagang susunod sa proseso po yung inyong kumpanya na kailangan, di ba, maipakita niyang authorized yung cause ng pagsasara ng kanyang kumpanya, pagdeterminate ng employment ng ating mga manggagawa at inibigay nga yung karampatang separation pay. Kaya ang masasabi lang po namin ni Attorney Jeremiah ay hindi po makatwiran na kayo ay gumawa ng isang resignation letter na hindi naman talaga kayo nagre-resign. Kung hindi, mateterminate po kayo sa trabaho dahil magsasara yung kumpanya. Kaya dapat silang sumunod sa panuntunan ng batas patungkol riyan sa pagsasara na yan at pagtatanggal sa inyo sa trabaho at pagbabayad ng kaukulang separation pay.
2: Tama. So, walang pilitan, no? Kapag ka-resignation, ay ito ay initiative ninyo. Pag ito ay na-terminate kayo dahil sa kumpanya, tsaka pag nalugi ang kumpanya, kaya kailangan kayong i-separate, ay may makukuha po kayo dyan na half a month worth of salary ninyo for every year.
3: Every year service.
2: So, pag nag-resign ho kasi kayo, hindi na ho kayo makakakuha niyan.
3: Oo. So, ayan po. Pakinggan naman natin, ano, ang isa pang katanungan.
5: Magandang araw po, attorney. Ang asawa ko po ay nagmana ng lupa sa kanyang mga magulang at naipalipat na po ang pangalan sa aking asawa. Noong nakaraan na buwan, namatay po ang aking asawa dahil sa vehicular accident. May karapatan pa po ba ako sa lupa na naiwan ng aking asawa? Sana po maipaliwanag niyo po sa akin. Maraming salamat po.
3: Ayan. So, our condolences po, ano, doon sa nangyari sa inyo pong asawa, pero maganda yung katanungan niya.
2: Maganda,
3: no? Kasi nga,
2: yeah.
3: Oo, may minamana. Kaya sumakabilang buhay.
2: Sumakabilang buhay. At siguro ang sinasabi ng ating kaagapay dito, no, is ang sinasabi niya yung lupa kasi ay minana mula dun sa magulang ng kanyang asawa. At totoo naman po yan, ang mga inheritance po ng inyong pong asawa ay napupunta po sa inyong asawa lamang at hindi ho kayo automatically na napamamanahan po galing sa inyo pong mga biyanan, no, tinatawag. Yes. Subalit po ito po'y nailipat na po sa inyong asawa and it now becomes part of the tinatawag na personal ownership po ng inyong asawa kasi hindi po pumasok ito sa inyo pong conjugal
3: yes.
2: na pagmamay-ari. Kapag yumao po ang inyong asawa, ang lahat po ng kanyang ari-ari ang personal ay mapupunta sa kanyang tagapagmana. Kasama po ang asawa doon
3: yes.
2: sa magiging tagapagmana at mm-hmm. yung mga tama. Anak. Okay, mm-hmm. so hindi ho kasi kayo, hindi na, in short, pwede na ho kayong maging tagapagmana din po ng sasakyan ng inyong asawa dahil ito po'y hindi na po nanggagaling sa kanyang magulang. Ito po'y nanggagaling na sa inyong asawa, papunta po sa inyo. So meron ho kayong karapatan sa lupa na naiwan ng inyong asawa.
3: Yan.
2: At yes. siyempre attorney kasama yung kung meron kayong mga anak. Ano po?
3: Oo.
2: Ito po'y maaari ninyong paghati-hatian sa pamamagitan po ng extrajudicial settlement of estate. Isa pong dokumento na maaari yes. po ninyo ipagawa sa inyo pong abogado para ito po ay maparehistro nyo na po sa inyong mga pangapangalan.
3: At may kinalaman diyan din ano mm-hmm. sa paghati-hati no ng mga naiwang lupa. At susunod nating katanungan, sabi niya may lupa po ang angka namin. Inaayos mm-hmm. na po namin ngayon yung papers dahil ibebenta na po. Then nalaman namin na may ilang parte ng lupa na nabenta ng pinsa ng tatay mm-hmm. ko kahit walang signature or consent ng ibang mm-hmm. members ng family. Kaya ang tanong niya, mahahabol pa po kaya namin ito? So ang ating pagkaunawa no, doon sa kanyang nailahad sa atin ay itong lupang ito ay naiwan pa marahil ng kanilang mm-hmm. mga lolo't lola, kaya kasi ang kami, no? Kung kaya lahat silang mga tagapagmana, no? Yung mga anak, ano? Noong yumaong may-ari ng lupa, ay may kanya-kanyang share dito sa property nito. Kaya nga po, nabanggit ninyo, inaayos ninyo to in yung papers at malamang isa riyan yung pag-execute ng extrajudicial mm-hmm. settlement of estate na binanggit na yes. rin po ni Attorney Jeremiah kanina na mahalaga ano po at yan ang paunang hakbang upang mahati-hati po ang mga lupa at ari-ari ang naiwan ng mga magulang o mga ninuno pa no, na sumakabilang buhay na para sa kanilang mga tagapagmana. Ngayon ang tanong din po namin, bakit nga ba nila naibenta no ng anong by virtue of what document or anything na naipakita nila at nasabi nilang ito ay kanila at maaari nilang ibenta. Kasi po, hindi naman sila maaaring magbenta ng anumang bahagi ng ari-arian na yan, lalo na hindi pa hunin yun na isesettle among the heirs. Kung kaya, ang ating unang impression na doon sa kanyang katanungan, kung mahahabol niya ito, definitely lahat po ng mga heirs ay maaaring maghabol doon sa parte ng lupa na inaayos pa nga lamang po ninyo na mahati para sa inyong lahat na tagapagmana. Kaya, walang signature, walang consent, mukhang may question tayo roon. Mm-hmm. Ano ho, paano ito ay naibenta at ito po ay, di ba, nagkaroon na ng arrangement at transaction na hindi alam ng iba pang mga tagapagmana. Kaya mm-hmm. po, isang mahabang marahil ay isang demand letter, no, doon sa inyong pinsan na iyon at para bigyan lang linaw, ano itong sinasabing naibenta niya, na lupa na hindi pa naman napaparte in the first place ano sa bawat isang tagapagmana. So mula po roon sa letter po ninyo na yun sa kanyang pag-account sa inyo, magkaunawaan po at magkaintindihan ano ba itong pinag-uusapang tila parte ng lupa na naibenta na hindi dapat, no? Dahil hindi pa nga inaayos. Ngayon pa lang estado na inaayos pa lamang nila ang mga naiwan na pang properties.
2: Mm-hmm. Kaya, tandaan ayan, po natin.
3: So,
2: no? Yeah, yan po. So, kaya tandaan po
3: pwede
2: natin.
3: Pwede pa rin sila mag-ano, no? Magbigay ng follow-up question din, ano?
2: Pwede pa din, no? So, sana ho kayo po inalinawan at pwede nating ituloy kung meron ho kayong mga extra question. Okay? Sige.
3: Okay, so, bilang paglilinaw doon. Eh, dako tayo, no? May isa pa dito. Sabi rito naman, ang father po ng mga anak ko ay OFW sa Dubai. Noong una, consistent sa pagpapadala ng sustento para sa mga bata. Pero ngayon, 7 months na po na hindi nagpapadala at hindi nagpaparamdam. Maari bang magsampa ng kaso para sa sustento laban po sa isang tao na nasa ibang bansa? Attorney?
2: Nako. Sinabi ninyo kasi ay kaso sa sustento laban po sa isang taong nasa ibang bansa. Well, ang sagot naman po dyan ay maaari ho kayo mag-file ho ng tinatawag ng civil action for support, no? Yung tinatawag po na kung saan ang isa pong magulang ay hinihinga ng sustento ng kanyang mga anak, na kung saan ay obligasyon po ng magulang na sustentuhan po ang mga anak. Ngayon, maaari po kayong mag-file ng kaso kahit kung nasa ibang bansa po ito. Ito po ay civil action. Subalit, meron lamang ibang challenges kasi paano ho niya makukuha yung inyo pong mga summons na tinatawag para siya po ay makasagot. At kadalasan ito po ay idinadaan ho sa mga consular offices o pinapakiusap po mismo na ito po yung mapadala sa pamamagitan po ng kanila pong mga tinatawag po na kanilang mga employers. Kasi ito po yung tinatawag na extraterritorial service po ng summons. So medyo may challenges po para mag-acquire ng jurisdiction yung korte. Pero meron attorney na ibang mga opisina at ahensya na pwede po ninyong malapitan. Ang isa po dyan is yung kanila pong employment agency. No, kayo po ay makipag-coordinate dun sa employment agency dahil sila po ang siyang tumatayo na kinatawan noong inyo pong asawa na nabigyan ho ng trabaho sa ibang bansa. So kasama po riyan na maaari hong tawagin ng employment agency ang atensyon na ang employers at pati na rin po ng inyong asawa para siya po ibigyan ng paalala na siya po ay dapat hong magbigay ng sustento sa inyo. Pero dahil po ang sustento ay personal na obligasyon po ng isa pong tao, ay hindi po siya maaaring pilitin ng nino man na gawin ang kanyang obligasyon, maliban na lamang ang korte ang siyang umaksyon po dito. Ano? As to the criminal case po, kadalasan ay meron pong naifafile sa mga asawang lalaki na hindi ho nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak at kanilang asawa, ito po yung tinatawag na VAWSI o Violence Against Women and Children, na kung saan ito ay nagiging dahilan ng pagfa-file ng economic violence na tinatawag dahil hindi ho binibigyan ng sustento at minsan nakasama nga ang psychological dyan dahil na napahihirapan ang mga anak at ang asawa dahil hindi niya tumutupad ang asawa sa kanyang trabaho at kanyang panuntunan. Subalit, ang criminal case po ay territorial in nature. Ibig sabihin, kung saan ho nangyari ang krimen, pero ho dahil na sa ibang bansa po siya, nung siya po hindi nagbigay ng sustento, ay maaring ito po yung ma-dismiss kung ito po yung criminal case ang inyong ifa-file. Pero kung support lamang po, maari po kayong mag-file po ng support sa inyong asawa. Sa RTC po yan. Ang next question natin, attorney, ang sabi dito, good morning po mga attorney. Ask ko lang regarding sa filing ng partial disability pension. Maari kaya ito twice na i-file sa loob ng isang taon? Nako, may interesting ito, no? Kasi partial disability pension, parang SSS ata ito, attorney, ano?
3: Meron din ang GSIS at meron silang mga set of requirements para ang ating mga kababayan at manggagawa ang membro both ng SSS or either pala ng SSS or GSIS ay kailangan nilang sundin para maka-avail sila nitong partial disability pension. But let's assume na ito ay social security system, ano? Iyan pala ay merong cash benefit, ano? Granted, dalawang bagay. Either monthly pension or lump sum. So doon daw sa magiging Pero dito sinasabi permanently disabled, ano? Pero either partially or totally. So, meron palang ganyan, ano, na pwedeng isang beses ibigay ng ahensya yung tawag nating lump sum or pwedeng monthly na pension. So, natataka tayo dito na ano kaya yung sinasabi niya twice na i-file yung application.
2: Yan.
3: Kasi po kung ang inyong application na i-file for partial disability pension in SSS or GSIS, eh, sa nakikita po nating panuntunan ay pwede nga po itong bigay sa inyo ng isang bagsak lang na tinatawag natin lump sum, or magiging monthly. Oo. Mm-hmm. Or monthly na makukuha po ninyo. Pero, yung filing po ng application ay minsan.
2: Mm-hmm.
3: Na, of course, assuming no, na iisang disability yung pinag-uusapan natin.
2: Yan. Mahalaga yan. Oo,
3: kasi nga, kung, oo, di ba, kung let's say, may disability po dahil let's say po may napilay, etc. So, nag-claim kayo for that. Nag-file po kayo ng application. Nakabayad kayo ng at least 1 month contribution according to SSS rules. Bago daw po yung semester of disability. Para po kayo mag-qualify naman sa monthly pension, dapat 36 monthly contributions prior to the semester ng disability. So, meron pong ganyang mga panuntunan. Or, kapag less than 36 monthly contributions naman daw, pwede ang lump sum.
2: Yes,
3: oo.
2: Yes.
3: So, kung for example, yung attorney pinag-uusapan natin, di ba? Let's say na meron pang ibang naging disability. No, ibang parte naman ng katawan, wag naman ano, pero parang ganun kasi iniisip po namin bakit twice sa magfa-file.
2: Yan. Pero sa tingin ko kasi attorney kapag ka ikaw ay disabled na ikaw ay final settlement, kung ito'y lump sum o ito'y monthly pension, ikaw'y pinagpapalagay na disabled. So I don't think na ikaw'y papayagan na mag-collect na pagka magkaibang disability dalawang payment. Oh. Apo. Otherwise...
3: Oo, kasi... Siyem,
2: yan. So...
3: Hindi kasi... Di ba, attorney, yung kasing pondo ng ating mga ahensya na ito, syempre, ano rin eh, di ba, limited din naman at maraming benepisyo ibinibigay sa mga miyembro. Kung kaya, kung hindi pwedeng magdoble, no? Oo. In the same benefit na kine-claim mo. Oo, kasi may iba pa namang benefits, di ba? Oo.
2: Okay, so...
3: So, yan na lang po ang ating oras ano, sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang aming naging kasagutan, pwede nyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702DZS-FEBC-Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
2: At kung hindi pa ho namin nasagot ang inyong mga katanungan, maaari po nyo itong abangan sa susunod na Sabado. Sa mga may legal concern po, yung mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page, pwede ho kayo mag-send ng audio at ng video message ang inyong mga katanungan. Sa oras po ito'y tayo dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo, Lord, and we humble ourselves today, Lord, recognizing na Ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos at makilikha po ng lahat. Salamat, Panginoon, na hindi ho kayo pumapalya sa inyo pong mga pangako.
3: Yes.
2: Tunay ka, Panginoon, na mabuti, and your eyes are always upon your children. Mm-hmm. Sa pagkakataon na ito, itinataas po namin ang lahat po ng aming mga kaagapay na sumusubaybay po sa programa na ito. We pray, Lord, that you would comfort them in times of their grieving, in their times, Lord, na kanila pong mga pagsubok, Panginoon, sa amin pong mga tagapakinig, Lord, na namatayan ng asawa, Panginoon. We pray that you would comfort her and her children, Panginoon. Gayun din, Panginoon, yung mga may mga alitan sa pamilya, sa kanila pong mga kaibigan, O Diyos, we pray, Lord, na higit pa sa legal, Panginoon, na kasagutan at legal, Panginoon, na aksyon. Dalangin po namin ang iyong pong presensya o Diyos at ang iyong pong pagkilos ang siyang tunay Panginoon na maging kalasag ng bawat isa o Diyos. Amen. Sa iyo po namin Panginoon itinatagubilin ang oras na ito Panginoon at ang bawat isa Lord na inaabot ho ng tinig Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. To you we give all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
3: Amen.
2: Salamat po mga kaagapay sa lahat ho ng tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ho ng GCTV. Kami pa rin po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Delica.
3: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Agaan niya sa inyong lahat. Nasamahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras, himpilan at online platforms. Kaya, lagi po nating tatandaan kung unawain at susundin,
2: kakampi mo ang batas.
1: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang oras, 4:30 ng hapon.
6: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules 29 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako iyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
6: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagsalang ng unang 2 testigo hinggil sa confidential funds na hinggil sa

0: Presidential funds na inilipat sa Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Humarap sa impeachment court ngayong araw si retiradong Land Bank Shaw Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano upang magbigay testimonya sa naging proseso ng encashment ng milyong-milyong pisong halaga mula sa Philippine Treasury para sa umano'y confidential funds ng OVP at DepEd. Kumpara sa dating haba ng pagsalang sa witness stand, mas pinabilis ang proseso ngayong araw dahil sa stipulation o pagsang-ayon agad ng depensa sa mga ipresentang dokumentong naglalaman ng transaksyon ng banko sa mga naturang ahensya. Sa pangungunan ni Attorney Michael Poa, sinabi ng depensa na totoo ang signatories, date of encashment, stamping sa dorsals ng mga dokumento. Ibig sabihin, agree silang nangyari nga ang naturang transaksyon. Una na rin sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na layunin nilang ipresenta sa kanilang unang mga testigo ang katotohanang may nangyaring pag-i-encash ng mga malalaking halaga ng pera mula sa bangko tungo sa OVP at DepEd. Dahil sa maagang pagka-dismiss kay Constantino at Camposano, naprubahan na rin ng impeachment court ang pag-issue ng subpoena para sa mga susunod na testigo. Sila ay sina Roderick Huamil, dating State Auditor ng Commission on Audit na haharap sa Lunes, August 3. Sailin Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA sa August 4. At Marivic Pareha, o Director ng House Legislative Resource Department sa August 5. Samantala, inanunsyo naman ni Senate President Francis Escudero na hindi nababaguhin ang pagkakasunod ng pagpresenta ng ebidensya ng parehong panig. Ito ay sagot sa naunang suwestyon ni Senator Paul Benigno Aquino na gawing article by article ang presentation of witnesses. Ani Escudero, hindi ito masusunod dahil hindi pareho ang naging desisyon ng dalawang panig. Habang pumayag ang prosekusyon, hindi naman pumabor dito ang depensa. Dahil dito mananatili sa dating pagkakasunod ang presentasyon ng ebidensya kung saan tatapusin muna ang lahat ng ebidensya ng prosekusyon sa lahat ng artikulo bago ang presentasyon ng defense team. Shikay na abal Balon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Binigyan diin ng House Prosecution Panel na malinaw na nilabag ni Vice President Sara Duterte Carpio ang konstitusyon. Inihayag ng mga ito na nakagawa umano ang bise ng graft and corruption at pinagtaksilan niya ang tiwala ng mamamayan kaya dapat siyang ma-impeach. Ayon nito kay House Prosecutor Representative Laila De Lima sa kanyang opening statement sa impeachment trial bago ang presentation ng mga ebidensya at testigo para sa unang article of impeachment. Ngunit hindi na natapos ang opening statement na yan ni De Lima matapos katigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang obserbasyon ng depensa na ang mensahe nito ay may kasamang konklusyon ng mga facts at mga kaukulang batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senator J.B. Ejercito, isinusulong ang VAT exemption sa middle class sector. Ang ulat mula kay Babylin Cacho Resulta.
3: Naghain ng panukalang batas si Senate Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito na naglalayong gawing tax exempt ang mga manggagawa't mga empleyado na kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Magiging mas malaki anya ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino sa sektor na itong kinokonsiderang middle class sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2341, inaamyandahan ang National Internal Revenue Code upang hindi napatawan ng income tax ang mga individual na kumikita ng 600,000 pesos pababa kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 na itinakda sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Ipinaliwanag ni Ehersitong hindi ito simpleng tax reform, ngunit naglalayong iakma ang umiiral na income tax system sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya na kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino, lalo na sa middle income earners. Idinagdag pa ng senador na bagamat Binago ng train law ang income tax

0: tax system noong 2017. Malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at pagmahal ng mga pangunahing bilihin, dahilan upang lumiit ang purchasing power o kakayahan ng mamili ng mga manggagawa. Sa panukala ni Ehersito, ang mga empleyadong sumasahod ng 50 mil pababa kada buwan o 600,000 pababa kada taon ay tuluyan ng hindi magbabayad ng income tax. Samantala, ang mga lalampas sa nasabing halaga ay papatawan pa rin ng buwis batay sa bagong tinatawag na graduated income tax schedule. Batay sa 2024 Philippine Statistics Authority Labor Force Survey, tinatayang 17.6 milyong full-time wage and salary workers sa pribadong sektor ang kumikita ng mas mababa sa 600,000 pesos kada taon at maaaring makinabang sa panukalang batas. Sabi ni Ehersito, layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga masisipag na manggagawang Pilipino at mas mapalaki pa ang kanilang naiuuwing kita. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Department of Energy na tansyadong tuluyang matatanggal sa bill ng kuryente ang system loss charge sa taong 2027. Sinabi ito ni DOE Secretary Sharon Garin at aniya, hindi madaling tanggalin ito dahil kahit maaari silang mag-issue ng mga polisiya, posibleng matagalan ang implementasyon sa panig ng electric cooperatives. Ugnay nito, ayon kay Garin ay agad nilang sisimulan ang pagtalakay hinggil dito kasama ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration. Sa oras namang maimplementa ito, tinatayang bababa ang bill ng kuryente mula 5% hanggang 10% depende sa distribution utility. Ang system loss charge ay ang bayarin sa kuryente para sa nawawalang kuryente habang dumaraan at inihahatid patungo sa mga tahanan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Legislative measures para sa implementation ng priority energy reforms ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isusulong ng House Committee on Energy. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Nangako si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Chairman ng House Committee on Energy, na pabibilisin ang legislative measures para sa implementasyon ng priority energy reforms ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong pababain ang presyo ng kuryente at pagpapalawak sa akses ng abot-kaya at maasahang enerhiya para sa pamilyang Filipino. Nagpahayag din ng pagsuporta si Alvarez sa mungkahi ng Pangulong na alisin ang pagpasa ng systems loss charges sa mga consumers. Hindi dapat ito pasanin ng ordinaryong Filipino. Gayun din ang panukalang sariling kuryente act na layong alisin ang unnecessary regulatory at administrative barriers sa installation ng rooftop solar panels para palakasin ang pakinabang nito sa pamilya at negosyo na gumagamit ng sarili nilang power supply. Tiniyak ng mambabatas na tututukan ng kanyang komite ang pagsusulong ng consumer-oriented energy policies bilang pagsuporta sa pananaw ng punong ehekutibo para sa pag-unlad ng enerhiya sa bansa. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ipinaalala ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lahat ng kanilang opisyal at empleyadong ipinagbabawal ang panunulisit o pagtanggap ng regalo, pabor at pera sa paggawa ng kanilang trabaho. Ito ay kasunod ng mga ulat na may mga tauhan ng ahensya na ginagamit ang posisyon sa panunulisit ng pera, regalo at pabor mula sa pribadong individual, ahensya at lokal na pamahalaan. Binigyan din ng departamento na mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Anila, posible itong magresulta sa pagkakatanggal sa serbisyo kung mapapatunayang guilty sa nasabing alegasyon. Maaari rin umanong makulong ng hanggang 5 taon at pagmultahin ng 5,000 piso ang sinumang lalabag sa nasabing batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Ide-deploy ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan ang 10,000 school counselor associates matapos sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga ito ay magsisilbing gabay at tagapayo sa mga estudyanteng nakararanas ng bullying, mental health concerns at iba pang personal na suliranin. Dagdag pa nito na dumarami na rin ang mga masasamang impluwensya sa mga kabataan, kabilang na ang mararahas na video games, fake news, pornography at social media. Kaya naman nanawagan siya sa pamahalaan, mga paaralan at mga magulang na magtulungan sa pagprotekta sa mga bata, lalo na sa loob ng mga paaralan na nagsisilbing kanilang ikalawang tahanan. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Education at Philippine National Police ang pagpapaigting ng mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programa laban sa bullying at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Apektado ang halos 300 mga pasahero matapos ang kanselasyon ng mga flights ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, aabot sa 287 ang bilang ng mga apektadong pasahero ng flight PR2018 at flight PR2019. Ang flight PR2018 ay may 157 pasahero habang ang flight PR2019 ay may 130 pasahero. Nagbigay abiso naman sa mga apektadong biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa rebooking schedule.
1: Ulat Panahon.
2: Nakararanas ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng low pressure area. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon ay nakararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na kulog-kidlat, dulot naman ng easterlies. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 67 centavos. Canadian dollar 43 pesos and 73 centavos. Australian dollar 43 pesos. Singapore dollar 47 pesos and 75 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 43 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan 25, 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 29 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:45 ng hapon.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy. And for this segment, guys, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai travel series. And right now, we will go to Al Fahidi, which is Dubai's historical neighborhood. So let's see guys kung ano yung pwede natin makita dito for free. We will cross the street para makita natin tong first stop natin dito sa Al Fahidi's historical neighborhood, because ang nakikita natin ngayon sa harapan natin is napakagandang fort. It's actually an ancient fort of Dubai, which is the Dubai Museum, guys. So ito, patawid na tayo, guys. Super, super ganda. And ang ganda magpa-picture dito kasi parang castle siya, parang castle ng Dubai. So ito guys, nandito na tayo sa first stop natin, which is the Dubai Museum. This is one of the things that you can actually see and go and see for yourselves, no, when you go to Dubai's Al Fahidi historical neighborhood. Para siyang castle na color brown, it's made out of stones, and makikita mo yung mga cobblestones, and makikita mo yung pavement, and kung paano nila ginawa yung Dubai Museum. It's really nice. And all for free kasi parang walking trip lang to eh. So yun guys. So dito guys sa Dubai Old Neighborhood, makikita nyo yung street sign. Kitang-kita mo yung mga pwede mong puntahan. So you can go to the Al Fahidi Historical District, the Dubai Museum, you can go to the Historical Shindagha District, and the Grand Souk of Bur Dubai. So, nandito tayo sa part guys ng kanilang marketplace, and it's really nice kasi nandito tayo sa street kung saan ka makakahanap ng mga perumal flowers from India. Pagpasok namin guys, so ang bango. Like you can really smell the flowers. I'm currently walking dito sa mga eskinita dito sa mga fort nila, and nakakatuwa na, feeling ko talaga nasa Aladdin ako. Kasi tingnan nyo guys, eskinitang eskinita. Kasi feeling mo talaga nasa ibang bansa ka. Para kang nasa ancient na movie. Ganun yung peg. Look at this guys, one of the best views then is actually yung mga souks nila. Kasi paglabas mo ng eskinita guys, you will see a good view of the birds, and yung magandang view din dito actually is not the birds and the seaside view. Kasi dito along the bayside view, may makikita kang napakagandang variety of different stores. Makikita kang mga clothes ng mga Emirati, mga traditional clothes nila, yung mga iba mga duster. So if mahili kayo sa mga duster, yung mga kananayan dyan, tingnan nyo guys, 10 dirhams lang for only 150 pesos, makakabili ka ng mga duster from Dubai, made from Indian na tailor, and or mga Pakistan na mga tailor. So napakaganda, sobrang ganda dito guys. Transportation is such a very convenient thing here sa Dubai. Imagine mo magbo-boat ride ka from one place to another. And pag sinabi mong boat ride, it's not something na parang sobrang hassle for them. It's like their jeepney, actually. Tsaka ang ganda, guys, if nakikita nyo ngayon sa video, blue na blue yung water. Hindi siya parang green. And sa ilang months ng stay ko dito sa Dubai, sa ilang weeks, ang na-realize ko lang talaga, whether high-end or low-end yung mapuntahan mo sa Dubai, whether it's the modern area or the old area of Dubai, isa lang masasabi ko, malinis ang Dubai. It's really clean, talagang napaka-clutter-free, litter-free talaga siya. The people here are so disciplined in terms of following the rules. Napaka-respectful nila sa mga tourists. Napaka-respectful nila sa isa't isa. So yun guys, nandito na tayo dito sa bilihan ng ticket ng boat. So yung boat ride, napaka-minimum lang yung fee. And we're looking at the map currently. And yung boat pala dito, this is called the Al Fahidi Marine Station. One of the cheapest boat rides dito sa Dubai. Dito tayo right now sa Al Fahidi, and we will currently go to the Gold Souk. So itong boat ride natin papuntang Gold Souk. ang na-discover din namin pala is that dito sa boat ride na to, you can use your NOL card. So yung NOL card, again guys, this is the card that you use for the metro, for riding the metro dito sa Dubai. And you can just tap it dun sa boat. At diba, pati yung boat nila na gawa sa kahoy, napaka-high-tech, pwede ka mag-tap ng card. So yun guys, so hindi na kami pipila for the long lines because we have a NOL card already. Avail a NOL card and napaka, it will really save you long lines of waiting. You can just top it up sa mga metro stations sa Dubai. We're now here in the Abra boat dito sa may Al-Fahidi Marine Transport Station. And first impressions, napakaluwag guys dito. Unlike dun sa may Dubai Festival City na Marine Transport Station that we rode the boat in, enclosed kasi siya. So it's a closed boat with windows. So hindi mo mafe-feel masyado yung breeze ng dagat. Pero dito guys, kitang-kita nyo naman. Tingnan nyo guys. Silip tayo sa dagat. Napakaganda, diba? Feel na feel mo yung breeze and open area kasi tong boat na to. I think it fits around 20 people. And napakaganda guys. Talagang ano, kahit ang init, ang lamig ng hangin kasi nandito tayo sa boat ngayon. And napakaganda because the interior of the boat is very interesting. Para talaga siyang jeepney, but then yung mga upuan is face in front. So hindi kayo magkakaharap-harap. So you can really enjoy the view and just look at the seaside view. Napakaganda naman talaga guys. And you can really feel the waters rushing dito. So itong boat na to right now, papunta na tayo sa Gold Souk. So tatawid tayo ng onte so we can go dun sa kabilang side ng Old Dubai, which is the Gold Souk. 2 dirhams only, o diba? So 2 dirhams is magkano? 30 pesos lang, o diba? Makakarating ka na sa Gold Souk and at the same time, makaka-experience ka na ng boat ride na napaka-chill dito sa Dubai. So right now, ito, tapos na, nakababa na tayo ng boat guys, Abra Ride. Nandito na tayo sa may Gold Souk area, but we need to cross muna an underpass. Diba guys, pati yung underpass dito sa Dubai, napakalinis. It's maliwalas and hindi siya mabaho. Mabango pa rin. So currently, ito, nakatawid na tayo from the underpass. Makikita mo, merong parang rotonda dito. Nandito na tayo sa pinakagit ng souk. Makikita mo yung mga streets dito, kung saan ka pwede pumuntang mga souk. So ang na-observe namin guys is that pinapakita naman dito kung ano yung mga types ng souk na pwede mo puntahan. So if hindi pa kayo familiar, souk is basically yung parang mga market nila. So they have different categories dito. Itong street na to, this is the utensil souk. Yung kabilang street, yung herb souk. So different categories for different products. And dito guys, so nakalagay dito sa gilid, nandito na pala yung papuntang Gold Souk. So let us go there. Nakadaan kami ng isang saffron na store. Nakadaan kami sa isang saffron na store. Tapos parang namimigay sila ng mga chocolate dates doon. So ganun, nakakatuwa kasi may mga pa-free taste sila. Tikman natin to. This is one of Dubai's pinakamasarap daw na mga food. Kung sa atin, dried mango yung kinakain. Dito, dates yung kinakain. So, tikman natin. Mmm, sarap. Kaya siyang fruit and nut na chocolate. Ang sarap, guys. So, kita nyo naman, guys. If nakikita nyo sa video, ang daming flock ng tourists dito. All because of this entrance na nakita nila sa store. Which is, pwede pala sila magpa-picture dito sa napakalaking gold and napakalaking diamond na ganito kalaki. And ito pala yung pinagkakaguluhan ng mga tourists guys kanina pa. So kanina nandun kami sa may dulo, sa may entrance. Di kami makalapit. Pero ngayon, medyo umunti na yung mga turista dito. So nung lumapit kami, hindi pala siya gold and diamond lang. Na parang gold and diamond lang. But it's actually the world's heaviest gold ring. So it actually holds the Guinness World Record title of being the heaviest gold ring. It's actually called the Star of Tabia. And it's from Saudi Arabia. And yun guys, napakalaki niya, napakabigat. Itong ring na to, hindi to yung parang ring na sing-sing na kasha sa daliri ah. Kasha ang around mga 5 tao dito sa ring na to. So yun guys, napakalaki. And it's pure gold. So sa atin, ang pure gold lang sa atin, grocery. Pero dito yung pure gold nila, talagang purong-purong gold, and daming karat nito, and talagang napaka-shining talaga niya, napakaganda guys. Kaya pala madaming mga tourists na nagpapa-picture dito. And yung gold na to is 58 kilograms. Ayun guys, yung gold na to is 58 kilograms set on a 21 karat gold ring. So, total weight niya is 63 kilograms. Imagine nyo yun, guys. Napakalaking gold. Only here, makikita mo dito, guys, sa gold suits. Medyo nakausad-usad na tayo from the entrance. We saw the Guinness World Record ng napakalaking gold ring. And right now, we are currently walking dito sa street na to. It's a long street. Yung gold souk is a long, long street na left and right, you can see lahat ng mga purong jewelry of gold. Yung mga necklace nila na abot pa na gold, andito din, guys. And napakadaming designs, napakahahaba ng mga necklace nila. Cover yung buong katawan. O, diba? Kakaiba talaga. Palakihan, pahabaan yung mga gold dito sa gold souk. San kayo nakakita, guys, ng damit na purong gold? Dito lang sa gold souk. Lahat ng accessories, lahat ng pwedeng embellishment sa katawan ay gold. Purong gold. Meron pa pala ditong mas malaki, mas mabigat, mas grabing tad-tad ng gold na dress. So imagine yun, guys. May nahanap kaming dress dito sa gold souk na from the balikat, guys, abot pa. Yung golden dress na to, this is a tip wherein makasave talaga kayo ng money if you want to invest in gold or buy gold, guys, because tourists enjoy VAT-free jewelry shopping. So if you wanna buy gold dito sa gold souk, tapos tourist ka, you just need to bring your passport with you so they can verify yung pagka-tourist mo dito sa Dubai. You can enjoy VAT-free shopping, i-reimburse yan sa inyo. It's a very safe place actually, kasi pag sinabing gold souk, diba, parang baka madaming baka medyo mataas yung crime rate, but actually it's a really safe place for tourists kasi madaming mga security guards dito, madaming security. You cannot only see gold or silver or bronze or rose gold, you can actually look at the different variety na ino-offer nila in terms of jewelry, especially itong mga nakikita natin ngayon. So they also show different types of birthstones, yung mga stones na napakamahal. Ito, guys, may nahanap kami golden shoe. Grabe, sapato siya, guys, na pure yung gold. Pati sintas niya, guys, saka yung loob, saka yung sole niya. Yung rubber sole. Ay, actually, hindi nga rubber sole yung ilalim. Eh. Gold yung sole sa ilalim. Tapos, lahat ng details dito sa sapatos na to, guys, pure na pure yung gold. Nakakatuwa. They also have stores dito na hindi lang parang mga jewelry binibenta nila, but they also have yung mga watch na stores. And we're not talking about like the ordinary watches. We're talking about collector level of watches. We're talking about yung mga Rolex na collector items, yung mga vintage watch na talagang nag-appreciate yung value. And I think yung mga watch na to, some are actually limited edition and super nice kasi me, I'm a fan of watches. Bago lang akong fan ng watches. So, it's very nice for me to see yung mga different types of limited edition na watches dito. Nakita na naman natin yung poste ng mga street signs and you can really see different types of souk streets. Another thing dito sa gold souk that I appreciate is that since this is the gold souk area and kitang-kita mo naman kung gaano ka important for the government to make sure that the businesses are legit, no, dito sa Dubai, it actually gives the tourists and actually can give you the peace of mind na lahat ng bibili mo sa gold souk are all legit gold items. And guys, ayan, tapos na tayo sa mga souk. O, diba, ang dami nating makikita at magagawa here in Dubai's Al Fahidi Historical Old Neighborhood. So what we did, diba, we went and rode a boat. Ayan, we rode an Abra boat for 2 dirhams. Tapos we explored their souks, especially yung gold souk nila. And the third thing you can do dito for free is that you can visit the Dubai Municipality Museum all for free. At papasok tayo ngayon dito sa Dubai Municipality Museum. And ikikwento ko na lang, guys, kung ano yung makikita ko. Kasi bawal lang photo and video. So tara, guys, papasok muna ako. Ha? Wait nyo ako. Ha? And yun talaga, guys, talagang nalaman namin yung history ng Dubai in a more thorough way pa. Kasi syempre, nag-explore tayo dito, different places here in our Dubai episodes. And talagang, of course, different places na na-explore natin sa Dubai, we learn something. Pero syempre, iba pa rin kapag papasok ka sa museum ng Dubai and talagang you will actually see the history in detail kung paano talaga nag-evolve yung Dubai as a great emirate of the UAE. So yun, guys, this is one thing na you shouldn't miss when you go to Dubai, especially here in the Al Fahidi Old Historical Neighborhood. So yun guys, just to recap what we did dito sa Al Fahidi Old Historical Neighborhood sa Dubai, we rode the Abra boat for only 2 dirhams, which is 30 pesos lang naman, diba? Napakagandang view and talagang makikita mo yung Al Fahidi na river. It's really, really nice. Talagang napaka-presko. And then pagdating dito sa dulo, when we got off the boat, we went to the gold souk and jewelry and gold. Napakagaganda. And then we went to the Dubai Municipality Museum all for free. And that's it guys for this episode dito sa ating Dubai Travel Series here in Real Travels. Always remember guys that adventures are the best way to learn. This is Shira De La Peña, your travel host and buddy dito sa Real Travels, and I will see you on the next episode. Bye!
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
1: Himpilang
7: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay. Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Ito po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Nandito rin po. Ngayon ay July 29, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay?
2: Kumusta po?
4: Yes, kumusta po?
3: Kayo po ba ay abalang-abala o busy ngayong buong maghapon? Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po namin dadagdagan ang pagka-busy ninyo. Sa halip, sasamahan namin kayo ngayong hapon sa pakikinig ng mga papuring awitin.
1: Opo, huwag maging masyadong busy mga kaagapay ha. Huwag po nating kalimutang magpahinga dahil kailangan din ang ating katawan.

0: One yung rest.
1: Yes.
0: At ngayon ay mag-chill tayo miski konti habang nakikinig ng Papuri Music.
1: Yes, mga kaagapay. And speaking of rest, nais kong basahin ang first three verses ng Psalm 23. Ang sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
0: Amen!
1: Yes, amen!
0: Yan nga po ang kapahingahang handog sa atin ng Diyos. Thank you, Lord! Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyong mga radio, sa 702 DZAS mobile app, or via online streaming ng febc.ph. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 D-Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbate, gayon din ang inyong song request sa ating Facebook page na
1: 702 DZAS FEBC Radio.
0: At pwedeng-pwede pong mag-text sa Globe
1: 0916-296-6620.
0: Meron din sa Smart
1: 0999-223-5675.
0: Mga kaagapay, maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms at gaya po ng Spotify.
1: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday. Simulan natin kay Dante de la Cruz Aisporna. Pa-request naman po, pwede po bang patugtog ng Diyos ng Himala? Kapilyido pa po na misis ko ang ating guest ngayon. Salamat po sa mga messages ng awiting, nakaka-bless po at nangingilid ang mga luha ko po habang nakikinig. Nakakaalis po ng mga alalahanin sa buhay.
0: Wow!
1: Ay, totoo ang sinabi mo, Dante.
0: Yes.
1: Nakaka-bless talaga ang mga awiting papuri. At nawa narinig mo ang iyong requested song na na-play natin sa simula ng program. God bless you!
0: God bless you!
1: Shoutout din tayo kina Guy Santos, Epifanio Salvador, James Christian, at Orlando Ambagan. God bless you po!
2: God bless you all po!
0: God bless! At ito naman ang sabi ni Louie Basco, Happy Wednesday, Campaigner Fam, pa-request ng Di Minamadali by Trisha Denise. And listening sa inyo habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless! Hi, Louie!
1: Hello, Louie!
0: Ingat ka sa biyahe, ha? At
2: ingat
0: nawa,
2: po.
0: Na-enjoy mo ang requested song na na-play din natin nung panimula ng programa. Happy listening!
1: Happy listening!
0: At syempre, babatiin din natin sina Jeff T. Dizon, Rosalinda Ohano Manzano, Ferdy S. Jota, at Emmy Cristobal. Enjoy listening po!
2: Thank you po! Enjoy listening!
1: Happy listening po sa inyo lahat! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Pero ngayong araw na to ay maririnig natin ang pagpapatuloy ng kwento ng isa nating kapapuri. Siya nga po ay ginamit ng Diyos upang mapagpala tayo ng mga awiting kanyang naisulat para sa papuri. Kasama nga po natin siya nitong mga nakaraang Wednesdays ng July at yan nga po ay ang ating kapapuri na si Rading Humacio. Abangan niyo po yan!
3: Yes, abangan niyo yan mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito mula sa Papuri 17. Simulan natin sa Aleluya ang Aawitin na inawit po ni Tresha Amper Jimenez at ni Jerry Gatchalian, sinulat ni Khalil Refuerzo na susundan nang ito ay naganap na inawit ni Mon Espia, sinulat ni Dennis Asuncion. At ang halatang halata na inawit ni Jay Marquez, sinulat ni Pastor Laverne Ducot at Pusong May Galak, inawit ni Ruben Laurente, Phoebe Pantoja at ni Andre Castillo na sinulat ni Eugene Evangelista. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Hello po sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng FEBC.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702-DZAS-FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart 0999-223-5675.
2: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadalahan ng inyong mga kwentong papuri.
1: Yes!
2: Ang inyong nga po mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. At talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at kayo po aming mga papuri listeners. Pwede niyo po i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. kung paanong ang mga songs ng papuri ay talagang naging bahagi ng inyong nga po mga buhay. Pwede niyong i-share ang kwento kung bakit yan ang inyong favorite papuri song nang aming pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Aantayin po namin yan para maitampok dito po sa Papuri Program.
1: Yes, aantayin po namin yan. At ngayong araw na to, nako! Talagang alam kong nag-aabang ang lahat dahil ngayon po ay ang araw na pagkapatuloy ng kwento ni Kuya Rading Humacio. Ang lahat po ng mga kinukwento niya ay talaga nakaka-bless.
3: Yes.
1: Dahil siya po ay hindi lang kompositor, siya rin po ay mang-aawit ng mga papuri songs. Ito, pakinggan natin ang pagkapatuloy ng kwento ni Kuya Rading Humacio.
5: Hello mga kaagapay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Rading Humacio. Ako po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na muli tayong magkakasama-sama sa Himpapawid upang magbahagi ng mga awitin na bibigay papuri sa Kanya. Tunay pong napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng iba't ibang hamon, alalahanin at mga pagsubok na ating kinakaharap sa araw-araw, patuloy niyang ipinapakita ang Kanyang pagmamahal, katapatan, at pag-iingat sa ating buhay. Mga kaagapay, ang mga awiting inyong maririnig ngayong hapon ay hindi lamang basta mga himig at salita. Ang mga ito po ay bunga ng mga karanasan, panalangin at inspirasyong ipinagkaloob ng Diyos. Narito po ang ilan sa aking mga inawit at nilikhang awitin sa papuri. Nagmula po ito sa Papuri 8, Papuri 11, Papuri 13 at Papuri 14. Ang nilikha ko pong awitin sa Papuri 8 ay Gumising Ka. Kasama ko po nag-compose dito yung aking bayaw, the late Pabs Junicio, interpreted by Edward Granadosin. Tapos yung inawit ko po rito na kadyuwit ko po si Bong Aquino, yung awit ng pag-asa, composed by Claro Lansang. At maging yung Kahanga-hanga Ka, trio kami nila Bong Aquino at Ricky Sanchez, composed by Gerardo Santa Rita. So, yun po yung sa Papuri 8. At yung pong sa Papuri 11, ang awitin ko po doon ay Diyos ay Buhay. Sa Papuri 13, yung pong Huwag Mong Pigilan, interpreted by Boots Sherbet. At yung pong

0: Sa Papuri 14, yung pong walang hanggang pagmamahal. Kasama ko rin dito si Dia Dizon. Kajuwit ko po siya sa Sayo Lamang Pala. Composed by Emmanuel Paler at Turla Ofilanda. Sa lahat po ng mga concert na yun, natatandaan ko sa Papuri 8 lang ako naka-attend. Kasi po lagi kaming nasa Japan na aking asawa. Doon po kami nagkatrabaho. First time ko po na maka-attend sa ganung kalaking concert. Sa Papuri 8 po, sa Ultra. Yung kaya medyo nabigla ako at kinabahan talaga. Pero marami po ako natutunan. Ang isa pa na hindi ko makalimutan, nung nag-record po ako sa Papuri 14, yung pong awitin ko na walang hanggang pagmamahal. Kasi po nakakalimutan kong magdala ng jacket. Maginaw po pala dun sa MRS. Naginaw talaga ako. Yung boses ko talagang gininaw din. Buti na lang at naayos po ito. Salamat sa Panginoon. Samahan niyo po ako ngayong hapon sa pakikinig ng mga awiting ito. Dalangin ko ng bawat mensahe ng mga kanta ay maghatid ng kagalakan sa inyong puso, kapayapaan sa inyong isipan, at higit sa lahat, mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang walang hanggang kabutihan at pag-ibig. Muli, magandang hapon po at maligayang pakikinig, mga kaagapay. Sa Diyos ang papuri!
1: Ang mga awiting nabanggit po ni Kuya Rading ay punong-puno ng mensahe ng pag-asa, pagkalinga at pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kaya pakinggan na po natin ang ilan sa kanyang mga nabanggit na songs.
2: Simulan po natin sa mga songs mula sa Papuri 8 album, ang Awit ng Pag-asa na inawit ni Bong Aquino, Rading Humakyo at sinulat ni Claro Lansang, ang Gumising Ka na sinulat ni Rading Humakyo at ni Pabs Dionisio na inawit ni Edward Granadosin, at ang song Nakahanga-hanga Ka na inawit po ni Rading Humakyo, Bong Aquino at ni Ricky Sanchez na sinulat ni Gerardo Santa Rita na susundan ng Diyos ay Buhay mula sa Papuri 11, inawit ng Papuri Singers, sinulat po ni Rading Humakyo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Happy Wednesday mga kaagapay! Alam namin nag-i-enjoy kayo sa ating playlist ngayong araw na to. Patuloy niyong pakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At nandito rin po si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng FEBC.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito mga kaagapay sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati ng mga mahal nating kaagapay. Itong sabi ni Gemma Labitigan Anyayahan. Pinagpalang araw po, araw-araw po kami nakikinig sa bawat programa ng FEBC. Siyempre kasama dyan ang papuri, kay sarap makinig. Sumabay sa mga awiting makalangit habang dinadama ang kabutihan ng Diyos sa bawat mensahe ng mga awit.
1: Yes, wow.
2: God bless Campanier family. Ako, pinagpalang araw din sa iyo, Gemma.
5: Yes. Salamat po. Salamat.
2: Salamat sa iyong laging pakikinig sa program.
5: Thank you po.
1: Ang sweet na mga comments,
2: yes,
1: sa ating mga kaagapay, no?
2: Oo, kaya mag-shoutout din tayo kina Angel Villaflor Gorospe, Nenet Cristobal, Precious Ablazo, Lenag Don Reyes, Nora Canchela na listening from Caloocan, si Ernesto Pascual, Tessie Gesite, Euforcina Bernardino, Jose Berweco, Abong Abong at Aurora Sanchez Ubanya. Hello po sa inyo lahat!
1: Maraming salamat po! At heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Kuya Reding Humacio. Nais niyang batiin sina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, ang kanyang network and cell leader, si Rino Gonzalez, at ang kanyang close cell members, ang kanyang cell group, sina Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. At nais niya rin mag-shoutout sa kanyang wife na si Rina. Hello, Ate Rina!
6: Makikihay kami.
1: At hello din sa kanilang daughter, si Kathleen and Cessa. At sa kanyang mga apo, sina Erin and Caleb. Sa kanyang son-in-law, Herbert. At binabati niya rin ang kanyang brothers and sisters at ang mga in-laws, ang kanyang music ministry leader, si Lizette Junicio at praise and worship team. At ito pa, ang kanyang mga gustong batiin. Hello po sa mga taga CBCH and CBCM family, G12 family, CBC OCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, at hello din kina Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. Happy listening po sa inyo! Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Mananalangin po tayo sa pangunguna ni Rading Humacio.
7: Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa kaloob ng musika at pang-aawiting nagiging daan upang maipahayag ang iyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat tagapakinig na naglaan ang kanilang oras upang makasama namin sa programang ito. Pagpalain mo po sila at patuloy mong ipadama sa kanila ang iyong presensya, kapayapaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aking dinadalangin na may pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
4: Amen!
3: Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
2: Yes, thank you, Kuya Rading.
3: Muli po nating makakasama si Kuya Rading next Wednesday dito po sa ating program. God bless you po and your family, Kuya Rading.
2: God bless you po.
1: God bless.
3: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang ilan pa sa mga awiting nabanggit ni Kuya Rading Humacio.
1: ang Huwag Mong Pigilin mula sa Papuri 13 na inawit ni Butch Charvet na sinulat po ni Kuya Rading. Susundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 14 ang Walang Hanggang Pagmamahal na kanya rin pong inawit at sinulat. At sa iyo lamang pala na inawit niya po kasama si Dia Dizon, sinulat ni Emmanuel Paler at ni Terla Ofilanda. At maririnig din natin ang Sandigan Ko'y Ikaw mula sa ikapitong salmo na inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Marlene Dandan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello po mga kagapay, ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo nga po ay patuloy na nakikinig dito po yan sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier po.
1: At ito nga po ang aming prayer. Dalangin po namin na kayo po ay na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Rading Humakyo kanina. Kami po rito eh talaga pong laging nakaabang ha, mga kapapuri, mga kaagapay, sa inyo pong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At syempre, maaari nyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok yan dito sa program.
3: Opo, lagi po kaming nakaabang sa inyong mga kwento, mga kapapuri, mga kaagapay.
2: Yes.
3: At aabangan po namin yan. Ito atin ang pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante.
5: Thank you, Kayla.
2: Salamat.
3: Thank you po. Sa production technicians na sina
4: Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
5: Maraming salamat.
3: Maraming thank you po. Sa ating broadcast engineer na si
4: JV Taboy.
3: Maraming salamat din po.
2: Thank
3: maging
2: you
3: sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawi Transmitter Site.
5: Salamat po, salamat, salamat.
3: Thank you po.
2: Balikan natin yung pagpapalang mula sa salita ng Panginoon sa Psalm 23:1-3. Ang sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
3: Patuloy po nating purihin ang Diyos sa awiting ito na akin pong isinulat ang tanging ikaw ang kailangan mula sa Papuri 21 na inawit ni Asa Santos Zambrano. Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos.

0: mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Suma sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Papapasalamat din po sa lahat ng ating mga partner sa ministry na nagbibigay katiyakan upang ang ating programa ay inyong mapakinggan saan mang dako kayo naroon. So pwede po sa radyo across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong subaybayan gamit po ang mga online platforms. Maraming salamat po. Pinag-uusapan po natin ang epekto ng ating mga bagay na tinatangkilik sa ating kaugnayan sa Diyos. Alam nyo, napakagandang bagay nito, ano? Kasi kung tutuusin, para bang paminsan, yung kasaganaan, yun pa ang nagiging hadlang sa ating paglilingkod. Na para bang sa halip na ang Panginoon ang siyang maging unang bigyan natin ng panahon sa ating buhay, ang nagiging tingin na natin sa Kanya ay isang malaking kaabalahan sa mga gusto nating mangyari. So, nagkakaganon po, ano? At bakit nga ganoon? Bakit nga paminsan kung kailan pinagpala at saka nawalan ng time sa ating Diyos?

para po maging komplikasyon sa ating buhay. Kaya nga, napakahirap yung tinatawag na offer your bodies as a living sacrifice kasi kagaya po ng ating natalakay sa isang pag-aaral, hindi lang yan minsanang akto eh. Hindi po yan isang bagay na gagawin mo isang beses tapos na, ayos na. Yan po ay isang continuous act, patuloy nating ginagawa. Kaya nga malaki at napakabigat ng hamon kasi ang ibig sabihin, from time to time, napapasok tayo sa mga transactions, commitments, limited yung ating time, resources. Kaya paminsan, pag natali na naman tayo sa kung ano-anong bagay na ating inaatupag, yung bang dapat unahin ay hindi na po natin nauuna, yung dapat bigyan ng panahon ay hindi na po natin nabibigyan ng panahon. Yan po ang reality niyan. Kaya eventually, ang nangyayari ay hindi na natin nagagawa yung para sa Panginoon. But again, kagaya po ng ating napag-usapan nung isang episode, usually the heart of the problem is the problem of the heart. May problema eh. Ang isang dapat nating i-develop dito is not only to learn to prioritize God, i-check natin yung puso natin. No? Kasi yung pong pagpa-prioritize, minsan tinitingnan ng marami sa schedule lang, no? Sa konteksto ng schedule, kailangan unahin si Lord. Alam nyo, minsan nagtatagumpay yung mga taong schedule lang ang pinagbabasihan because if you're able to rearrange your schedule, then well and good, makakabalik ka sa isang maayos na ugnayan sa Panginoon. But if you don't change your heart, if you do not address the problem of the heart, ang mangyayari po, that change will be temporary, pansamantala. Magkakaroon ng pagbabago, pero yung pagbabagong yon pansamantala lang. Ibig sabihin, in the long run, makikita natin, babalik na naman sa dati. Bakit po? Again, the heart of the problem is the problem of the heart. Kailangang itama yung puso. Kaya yun hong pagkakaroon ng pagpa-prioritize sa ating Panginoon is just an effect. It is an outcome. It is a result. Ang cause po niyan, pag tinama natin yung ating puso. If you remember, nung si Jesus ay sinusundan ng maraming tao, kinumpronta niya at sinabi niya sa kanila, kailangan mahalin niyo ako ng higit sa lahat. Kasi kung tutuusin po mga kapatid, ito yung pinaka-problema eh. Merong iba't ibang klase ng pagsunod. By the way, let me enumerate this before we continue. Yung isa, yung tinatawag po nating temporary obedience. Ano ba yung temporary obedience? Ang temporary obedience usually is triggered by desperation or a particular need. Meron kang pangangailangang malaki, may problemang kinakaharap, marahil po minsan may karamdaman, may problema na parang hindi mo na kayang solusyunan, o meron kang matinding kahilingan. So paminsan po, nandoon yung magpapakatapat sa Panginoon at ang concern talaga is meron akong pinagdadaanan or pagdadaanan. Kaya lang, ang problema po sa ganitong approach usually ay ganito. No? Una, pagka yung problema ay nasolusyunan, yung obedience nawawala, bumabalik sa dati. Bakit? Eh kasi nga, ang nagtulak sa iyo para gawin mo ito ay yung pong temporary need. So, ang nangyayari po, the obedience also becomes temporary. Eh halimbawa naman ay yung problema na natili. Ito naman ang isang tendency dyan. Hindi lang temporary, pakinggan nyo, temporary. Okay? Ano yung temporary? Eh paminsan ho, nananawa na. Eh kasi nga, Lord, ang tagal-tagal ko nang dinudulog sa inyo to. Nagtapat pa naman ako sa inyo. Bakit ganito? O yan. So it's either ang nag-trigger po is a temporary need, o dahil kahihintay, parang walang nangyayari, nagtampo na. So, ang nangyari, temporary. Okay? Temporary yung obedience. O, diba? Minsan ganyan, yung bang either nasagot na yung prayer, tapos nawala na yung obedience, o kaya naman may mga pagkakataon, nagsawa na kakapanalangin at nagtampo na sa Diyos, nawala na naman yung obedience. So, the same effect. Yung pangalawa, yung tinatawag nating selective obedience. No, ano ba ito? Yung selective obedience po, ang kaso naman dito,
As long as something aligns with what you want to accomplish,

and do. Sumusunod. Basta papanig sa gusto mong mangyari, okay, swak sa gusto mong mangyari, so merong pagsunod. Ang problema naman sa ganitong uri, dahil nga selective, ikaw pa rin ang nagde-determine kung ano yung gusto mong sundin. Di ba? So kung halimbawa medyo mahirap na, ayoko na. O kaya ay hindi na ito yung gusto ko, ayoko na. Hindi uubra ang ganito dahil ang reality po, hindi naman tayo tinawag para piliin kung alin yung susundin. Yung mga nakikita natin sa Bible are not suggestions or options na kung gusto mo, sundin mo. Kung ayaw mo, wag mo sundin. Hindi po. Ito po ay mga bagay na dapat nating sundin. So kung meron po tayong ganitong uri ng obedience, selective obedience, it means there is a problem with our relationship with God. Bakit ka naging choosy? Bakit ka selective? Di ba? And then, syempre, nandyan po yung tinatawag nating delayed obedience. Ito, kakaiba naman to. Bakit? Kasi sa case naman ito, meron pong ano ito eh, meron itong sincere desire to obey. Ang problema nga lang dito, yung bang pagdating ng panahon, di ba? Pag nangyari to Lord, merong kondisyon o kaya ay merong mga bagay na kailangan munang maganap o mangyari before obedience is offered. So yan ang nagiging struggle naman dito. Kaya kung papansinin mo, yung tatlong klase na yan, yung temporary obedience, selective obedience, o paminsan pwede mo ring sabihin yung conditional obedience, eh, di ba? Basta gawin mo to para sa akin, Lord. Susunod ako. Alam nyo, kadalasan yung ganyang mga attitude is a reflection of our theology. Ano ba tingin natin sa Diyos, di ba? Paminsan po, pag tayo nananalangin, parang sinusumbata natin ng Diyos. Mahabag ka, Panginoon, di ba? Eh, sa Bible po, it's very clear na kung meron mang mahabagin, yun yung Panginoon. Na para bang ang tingin natin, inaapi tayo ng Diyos. Hindi po. Mahabagin po ang Diyos, it is clear in the scriptures. Hindi po yan isang bagay na kailangan patunayan sa iyo again and again. It is stated in the scriptures at kinakailangan nating i-embrace ang katotohanan yan. So yung maling attitude natin sa obedience, whether it is temporary, selective, conditional, or yung tinatawag nating delayed obedience, reflection po yan eh, ng problematic relationship with God. So kailangan itama, kailangan ayusin. Ang hinahanap ng Panginoon is wholehearted obedience. Again, that's why when you go to doon po sa calling ng mga disciples sa Luke chapter 14, hindi po ito yung mga apostol, but he was addressing the large crowd that was following him. Sinabi ng Panginoon, "You must love me more." In the New Living Translation, ang rendition po, "You must hate others by comparison." So in other words, ilagay mo ko sa point na akong pinakamataas. Ang inaakala ng iba, hindi ba pangit yun, Pastor? Kamumuhian mo ang iyong pamilya, hindi po ibig sabihin noon na pababayaan ang pamilya. Ang ginamit na mas accurate, hate by comparison, ibig sabihin, talagang itinaas natin ang Panginoon. At ang totoo po, mas makikinabang ang pamilya natin if we obey the Lord. Totoo yan. Halimbawa, sample lang ha, bago tayo tumuloy kasi importante ito eh. Sa marriage, many times, kaya po tayo nag-struggle sa marriage, we create unhealthy relationships, is because we want our spouse to deserve yung ating actions. Halimbawa, ang sabi ng Bible, wives submit to your husbands. Sabi ng Bible, husbands love your wives as Christ loved the church. Ngayon, kaya paminsan nagiging struggle yung marriage, kasi po, ang nangyayari, we want our spouse to deserve our actions bago natin gawin. So pag hindi nila deserve, hindi natin gagawin. So nangyari po, halimbawa, parang hinahanapan mo ng isang bagay na hindi naman kayang punuan ng iyong asawa dahil ang reality, tao siya, tao ka, eh natural, meron kayong mga weaknesses. Ang ibig ko lang sabihin, not to tolerate weaknesses or encourage it, but the bottom line is this, ang sinasabi ko lang mga kapatid, hindi mo pwedeng hanapin sa isang taong imperfect yung mga bagay na Diyos lang makapagbibigay. So kadalasan ang nagiging problem sa marriage is that you want your spouse to deserve your good actions.
Ang kailangan nating makita, you do it, you do your responsibilities not because your spouse, your husband or wife deserves it, but because the Lord demands it. Sinasabi ng Panginoon, gawin mo eh. So, hindi yung kalooban natin, hindi yung gusto natin. Once na tayo po ay naglagay sa sarili natin sa punto na kung saan we get to decide, we get to choose, or yung spouse natin has to deserve kung ano yung actions natin, diyan na po lalong nagiging unhealthy yung marriage. Nagagantihan na, di ba? Ang nangyayari po, hindi mo to ginawa, hindi ko rin gagawin ang aking responsibility. At sabi ko nga, pag ang tono ng pananalita natin, eh ganito na yung tipong, ikaw nga, ganito ginawa mo. So dapat ganito gawin ko. Alam nyo, yan po'y napakapanganib ng mga salita. In any relationship. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin po niyan, you are arguing from the perspective or point of view of weakness. Para bang yung actions mo ang nagtutulak sa yung gawin yon, yung weakness ng isang tao. Imagine, yung weakness niya. Yung taong yon may strengths, may good qualities, but you allow their weaknesses to be the determinant or major influence on your actions or reactions. Hindi talaga lalago, di ho ba? Kaya ang kailangan po ay ayusin ang ating kaugnayan sa Panginoon. At kagaya po ng aking nasabi, the heart of the problem is the problem of the heart. Imagine ninyo po ang inyong puso, palaging merong struggle dyan, no? Nilinaw sa atin to eh, sa Galatians 5:17, sabi doon, may sinful nature tayo, so the sinful nature wants to do what is evil, kung ano yung kabaliktaran ng gusto ng Panginoon, and then meron tayong spiritual nature, ang gusto naman yan, yung kabaliktaran sa gusto ng sinful nature. So naglalaban yan sa buhay natin. Kaya nga sabi doon, meron tayong struggle. Now, ang bottom line at napakahalagang tandaan mga kapatid ay ito. Okay? Kailangan itama natin yung puso natin. Dahil pag hindi na itama yan, kahit anong pagbabalasa ang gawin mo sa schedule mo, matatagpuan mo lang ang sarili mo na laging may dahilan, dahilan, dahilan. Totoo yan. Pag talagang hindi committed ang puso, mapapansin mo, ang daming dahilan yan. Sabihin mo, okay, sige, gagawin ko na to. Magde-devotion na, magpupunta sa church, mag-i-involve na, okay. Na-free up mo yung schedule. But at the slightest inconvenience, biglang ayaw mo nang gawin. Huwag na lang, pagod na. O kaya, hindi na lang. Late na, hindi na lang. Bakit po? Kasi nga, nagiging problem dito, hindi naman yung time eh. Yung problem natin sa priorities natin is a reflection of a deeper problem. At yan po yung problem sa puso natin. If we mismanage, if we overcommit sa kung ano-anong mga bagay to the point na hindi na tayo makapagtalaga sa Panginoon, then that in itself is an indication of a deeper problem. So ibig sabihin may mas malalim, may mas malaking problema. Kaya kinakailangang itama ang mga ito. Kaya tayo rin bilang mga mananampalataya, kinakailangan nating makita, maunawaan ito dahil pag hindi po natin in-address ito, matatagpuan natin ang ating sarili na parabang we are saying that God is our priority when in reality, He is just secondary. So ayaw natin yon. Ang gusto natin talagang i-prioritize ang ating Panginoon. Now sa 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, si Apostle Paul ay nagbigay ng ilang mahalagang prinsipyo. So let me read 1 Corinthians 9, 24 to 27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kung sisimplihan natin yung buong idea po rito, it's about simplifying your life. There is just one goal. Ano ba nasa isip ng runner? Di ba? Ang nasa isip niyan, ano ba yung goal? Ano yung finish line? Doon nakatuon yan. E paminsan po, sa dami ng kaabalahan, hindi na natin malaman kung ano yung mga gagawin. We lose sight of the finish line. Hindi ba? Kaya minsan, liko sa kaliwa, liko sa kanan, we get distracted, we stop, we put a pause on our progress. So bakit po? Kasi nga hindi klaro yung ating objective. Ang isang runner ang nasa isip niya is to finish the race. Simplify your life so that you can finish the race well. Run to win.
Di ba? Kaya kahit nga sa damit, napakasimple ng runner eh. Pag tinignan mo yung suot, wala hong masyadong

0: Itong maraming borlolo yan, walang maraming kung ano-ano sa katawan. As simple as possible, necessities only. Bakit? Tatakbok eh. Hindi naman pwedeng isang katutak na mga sabit-sabit dyan, di ho ba? Kung meron man nakasabit sa katawan yan, eh parte yan ang kailangan niya to endure yung kanyang race na pinagdadaanan. Not only that, yung kanilang discipline is geared towards their intention to succeed. Mahalaga yung discipline eh. Pero yung discipline po nila, ginagawa nila so that they will succeed. Kasi po paminsan, may disiplina naman tayo. Pero ang malaking katanungan, disiplina saan? Di ba? Disiplina sa pagkain kasi gusto magpapayat. Disiplina pagdating sa exercise, gusto magpaganda ng katawan. Pero ang question po ay ito, kumusta tayo pagdating sa spiritual life? Baka mamaya, we apply discipline in all other aspects of life because of our earthly aspirations, pero pagdating doon sa para sa Panginoon, we don't do it. Kaya minsan mapapansin mo, disiplinado sa pera, may pinag-iipunan kasi para sa sarili. Pero kumusta yung para sa Panginoon? Di ho ba? Kaya ang ganda nung sinabi niya sa verse 26, I run with purpose in every step. Gustong-gusto ko ito kasi ang larawan po nito is that every action, every decision, everything that you do, kailangan it is a step closer to the objective. Na-imagine nyo yun? Anumang hakbang, anumang action, reaction, brings you closer to the objective. Yan po ang dapat mangyari. Yan ang dapat na scenario dyan. Na sa lahat ng ginagawa natin, it is a step closer to the objective. Ngayon, ang malaki at mahalagang tanong po, kung hindi mo alam yung finish line, how can you gauge your progress? I remember joining several fun runs. No? There was a time, pati sa bisikleta, nahilig din po ako. So I joined some races. Now, ang bottom line is this. How do you assess your progress? Malayo pa, malapit pa? You have to know yung distance. You have to check kumusta yung aking progress so far. Kailangan ko ba mag-exert pa ng mas maraming effort o kulang yung effort? Can I relax a bit? So, yan ang mga tanong eh. Bakit? Kasi nga, kung ang iniisip mo ay yung objective, so meron kang way to assess. Ngayon, kung walang clarity dahil ang daming komplikasyon sa buhay, bahala na kung anong kalabasan, kung ano resulta later on, eh ganun na nga mangyayari doon. Wala akong clarity. Hindi mo alam kung ano yung finish line, ano sa dulo, ano yung dapat mangyari. So eventually, what happens? Ang nangyayari po, takbo at kung anong kalabasan, yun na yung bibigay kay Lord. Pero dito pong sinasabi, be intentional. Merong finish line. So it means that there are certain things that we need to say yes to, and there are certain things that we need to say no to. Meron tayong tatanggapin, meron tayong tatanggihan. I run with purpose in every step. Okay, try to evaluate. Halimbawa, pag tinignan po natin yung ating mga taong lumipas, can you see a pattern? Yung bawat taon ba contributes to achieving the goal? Can you say that year after year, palapit ka ng palapit sa objective? O baka ang nangyayari po is may mga taong malapit ka na sa objective, may taong nalayo, may taong okay, may taong hindi. So if that is the case, ibig sabihin merong mas malaking problema. Kaya kinakailangan nating i-address ito. The same is true with resources. Minsan, we buy things without even thinking how it will affect our lives. Di ba? Hindi dahil may pera, bili tayo ng bili. Minsan, yung binili natin creates complications. Complications in what sense? Complications na dumadami yung aatupagin mo, gagawin mo. Hindi naman masama na magkaroon po tayo ng mga properties if the Lord allows. But the bottom line is, these are not given so that we will be preoccupied with them to the point na wala na tayong time sa ating Panginoon. So we must know, ano ba yung finish line? Ano ba yung end goal? Simplify your life in such a way that it is clear. Merong objective. Discipline your life in such a way na ma-fulfill natin yung objective. Train yourself in such a way that you will be able to do better as far as the objective is concerned. Yan po ang mga dapat nating isaalang-alang. Kaya mga kapatid, parte yan ng stewardship eh. Kasi ang minamanage natin, hindi lang naman yung ating kayamanan. No? We manage yung ating puso. Yung pinaka buod ang nasa puso ng stewardship, paggamit ng ating time, talents, and treasures, ang nasa puso niyan, yung puso natin. Okay? Ibig sabihin, if that is not right, lahat ng iyan, hindi natin mamamanage ng tama. But if the heart is right, then we will be able to utilize them according to God's will. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ako po si Pastor Eric Totanyas. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po'y nananalangin sa oras na ito para po sa aming mga officials po sa barangay level hanggang sa national level. Nawa, Panginoon, patuloy silang maglingkod ng may pusong may takot sa inyo at may pusong may malasakit sa kanilang kapwa. Nawa, ang kanilang public service ay maging isang tunay na paglilingkod sa publiko. Unahin po nila, nawa, ang mga tao na kanilang nasasakupan at huwag ang kanilang mga sariling interes. Panginoon, kung meron po silang takot sa inyo, naniniwala kami na ang aming mga pinuno ay magkakaroon din po ng serbisyong puro, serbisyong may integridad, at serbisyong may malasakit sa kapwa. Nananalangin kami, Panginoon, nawa, magkaroon po sila ng relasyon sa inyo. Sa mga pinuno namin na wala pa pong pagkakilala sa inyo, wala pa pong pananampalataya sa inyo, nawa, makilala po nila kayo para magamit nila ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa kanilang pagsiservisyo na may pag-ibig sa kanilang kapwa. Nawa, Panginoon, ingatan niyo rin po sila. Huwag niyo pong hayaang magkasakit ang aming mga leader at maging mas masigla sila sa kanilang paglilingkod, hindi lang po sa kanilang physical na pangangatawan, kundi sa kanilang spiritual health, Father God. We thank you and we love you, God. We uplift and we pray for our leaders here in the Philippines. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Nag-uumpisa pa lamang ang simbahang pinagpapasturan ng aking pinsan noon. Napakabata pa ng simbahang iyon at ang mga membro nito ay hindi tulad ng ibang simbahan na matibay na sa pananampalataya. Minsan isang taon ay nagsasama-sama ang ilang simbahan kasama ang simbahan na aking nabanggit upang palakasin ang isa't isa sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. At nang taong iyon ay naganap sa simbahan na aking tinutukoy ang gawain. Isa sa gawain noon ay ang larong basketball para sa mga kabataan. Dahil walang palaruan, ang simbahang iyon ay kailangan naming lumabas. Napansin ko sa kanilang mga kabataan na parabang patago ang kanilang paglakad. Nalaman ko na lamang na nahihiya sila na makita ng kanilang mga kaibigan na kasama sila sa gawain ng mga mananampalataya. Subalit sa buhay ni Pablo ay makikita natin na sinikap niyang maipakilala ang kanyang sarili na siya ay lingkod ni Kristo sa anumang kalagayan. Ganito po ang kanyang sinabi sa 2 Korinto kabanatang 6 talatang 3 hanggang 4. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Maging mithiin sana natin ang ipakilala si Kristo sa anumang kaparaanan tulad ni Pablo. Sa oras pong ito, minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto kabanatang 6, unang talata hanggang 10.
2: Isa sa mga kasabihan ng mga Amerikano ay ang katagang ang oras ay ginto. Para sa kanila, ang bawat sandali ay napakahalaga. Ang bawat sandali ay pinupuno nila ng mga gawa. Ang ganitong pananaw ay laman rin ng mga pangaral ni Apostol Pablo. Sapagkat ito ang nais ng Diyos na makita sa lahat ng kaniyang mga anak. Sa mga sandaling ito, nais kong ito ang maging tampok ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid upang anyayahan ang bawat isa sa inyo na makinig ng programang Ang Paglalakbay. Para sa ating pagbubulay ng pangalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hinihiling ko pong buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa 2 Korinto, ika-6 na kabanata, una hanggang ika-10 talata. Ang bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo ay tungkol sa mga karanasan niya bilang lingkod ng Panginoong Hesus. Si Apostol Pablo ay lubos na nagbuhos ng pagod, pagpapakasakit at pagpapakahirap alang-alang sa ikalalago ng iglesia. Meron pang mga pagkakataon na halos wala na siyang pag-asang mabuhay. Masasabi ko na sa lahat ng mga apostol, siya ang naglaan ng mas maraming panahon upang maitaguyod ang gawain ng Panginoong Hesus. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, siya ay nanatiling tapat sa ating Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa bahaging ito ng kanyang liham sa mga taga-Korinto, binanggit niya ang iba't ibang karanasan sa paglilingkod. At nais niyang makita ang kahalagahan ng bawat sandali sa paglilingkod sa Panginoon. Wala siyang sinayang na panahon. Halos lahat ng sandali ay inilaan niya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ikalulwalhati ng Panginoong Hesus Kristo. Sa unang talata ng 6 na kabanata sa aklat ng 2 Korinto, ay ipinamanhik niya na huwag sayangin ang bawat sandaling ipinagkakaloob ng Diyos. Ganito po ang kanyang sinabi, "Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos." Kapansin-pansin na si Apostol Pablo ay nangusap sa mga mananampalatayang nasa loob ng iglesia at hindi sa mga kapwa ni Apostol. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng espiritual na kaloob upang magamit sa ikalalago ng iglesia. May mga pinagkalooban ng kakayahang magturo ng salita ng Diyos. Sa iba naman ay kakayahang maging pastor at sa ilan naman ay maging misyonaryo. ang mga katulad nila ay may tuturing na lingkod ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ngunit ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng espiritual na kaloob sa mga katulad nila, kundi maging sa mga mananampalatayang nasa loob ng iglesia. Ang espiritual na kaloob ng banal na espiritu ay ibinigay sa lahat ng mananampalataya. Ikaw man ay pastor o pangkaraniwang membro ng iglesia. Sa harapan ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya ay may pananagutan na ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Tayong lahat, pastor man o pangkaraniwang membro, ay may tungkulin at pananagutang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng taong nangangailangan ng kaligtasan. Anumang espiritual na kaloob ang iyong tinanggap, gamitin mo para sa ikalalaganap ng kaligtasang nilalaman ng mabuting balita. Pinagkalooban ng Diyos ang bawat iglesia ng iba't ibang espiritual na kaloob upang magamit sa ikalalago ng kaniyang gawain sa lahat ng dako. Sapagkat may mga iglesia rin sa ngayon na nagsasabing sila ay hindi pinagkalooban ng kakayahang makapananim ng panibagong iglesia, ang ganitong pananaw ay mali. Walang baog na iglesia, lahat ay may kakayahang makapagtanim ng panibagong iglesia. Ang mga pastor ay tinawag ng Diyos upang pangalagaan at turuan at ihanda ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia para sa paghahayo. May kilala akong pangulo ng seminaryo na nagsabi ng ganito, ang pastol ay itinalaga upang patnubayan at pangalagaan ang mga tupa, ngunit ang mga tupa ay tinipon upang sila ay dumami sa pamamagitan ng panganganak ng panibagong tupa. Sinasabi sa pangungusap na ito na ang pastol ay hindi manganganak ng tupa. Ang inaasahang manganganak ng tupa ay walang iba kundi ang mga tupa rin. Ganito rin ang iglesia. Kayong mga mananampalataya na tupa ng Diyos ay inaasahang manganganak ng panibagong tupa ng Diyos. Subalit paano magaganap ang bagay na ito kung ang mga mananampalataya ay may pananaw na ang pastor lamang ang gagawa sa lahat ng gawain sa loob ng iglesia at sa paglilingkod sa Diyos? Ang mga mangangaral, pastor, misyonero at mga katulad nila ay tinawag ng Diyos upang ihanda ang mga mananampalataya sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Ang bawat mananampalataya sa loob ng iglesia ay tinawag ng Diyos upang humayo at makaakay ng panibagong sasampalataya kay Kristo. Sa aklat ng unang Pedro, ikapat na kabanata, talatang 10-11, ganito po ang sinasabi. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Kung ikaw ay tatanungin ng ganito, ano ba ang iyong ginagawa upang mapakinggan ng iba ang kaligtasang mula kay Kristo? Kaibigan, meron kang magagawa na hindi ko kayang gawin upang ang iba ay makakilala sa Panginoon. May mga taong ipinagkakaloob ang tiwala sa iyo lamang at hindi sa ibang tao. Sila ay hindi makikinig sa anumang pangangaral malibang sila ay iyong himukin. Ikaw ay kabahagi sa gawain ng Panginoong Hesukristo upang marami pang kaluluwa ang mailapit mo sa Diyos. Sa huling bahagi ng talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa paanong paraan nasasayang ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos? Ibinuhos ng Diyos ang kanyang kabutihan at habag upang ang tao ay maligtas. Maraming tao ang tumanggap at nagagalak sa kabutihan at habag ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtanggap, sila pa rin ay namumuhay ayon sa takbo ng dati nilang pagkatao.
3: nais nilang hawakan ang pag-asa ng kaligtasan. Subalit ayaw rin nilang talikdan ang gawain ng dati nilang pagkatao. Sa ganitong kalagayan, nasasayang ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang dalawang uri ng pamumuhay sa ating espiritual na buhay. Ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay na may kabanalan. Kaibigan, sa iyong buhay, paano mo tinutugunan ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa iyo? Basahin po natin ang ikalawang talata sa ikaanim na kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto na ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Binanggit ni Apostol Pablo ang nasasaad sa banal na kasulatan na ngayon ang araw ng kaligtasan. Maari mong sabihin na bukas na lang. Ngunit sasabihin ko sa iyo, kapatid, wala tayong katiyakan kung meron pang bukas na darating. Habang ipinagkakaloob pa ng Diyos ang pagkakataon, samantalahin mo ang pagkakataon ito. Sinabi ng Diyos na ngayon ang nararapat na araw upang tanggapin mo ang kaligtasan. Kung sakali mang tinanggap mo na ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo, sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata ang ganito, iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sinabi niya na tayong mga mananampalataya ay dapat na maging maingat sa ating pag-uugali, sapagkat ang ating pag-uugali ay may kinalaman sa ating paglilingkod. Hindi dapat na nakasalungat ang ating ugali sa ating paglilingkod. Kinakailangang nakaayon ang ating mga ginagawa sa minsahing ipinahayag ng paglilingkod natin. Nais ko ring malaman natin na itong sinabi ni Apostol Pablo ay hindi tungkol sa ikatitisod ng ibang mananampalataya, sapagkat walang sinumang naglilingkod na walang natitisod sa kanya. Sinasabi ko ang bagay na ito, hindi dahil sa walang mahusay na naglilingkod, kundi dahil sa napakaraming tao sa loob ng iglesia ang naroroon na humahanap ng kanilang katitisuran. Katulad na lamang sa karanasan ng kaibigan kong pastor, minsan raw, hindi niya maunawaan ang gusto ng kanyang mga membro. Kapag hindi mo nalapitan upang makadaupang palad, sasabihin nilang sinasadya ni pastor. Kapag ka nakadaupang palad mo naman, ay sasabihin nilang nagpapapansin si pastor. Kapag hindi mo naman kinausap, sasabihin hindi ako pinapansin ni pastor. Kapag kinausap mo naman, sasabihin nakakaabala si pastor. Kung sila naman ay hindi mo masulatan, sasabihin wala nang pagpapahalaga si pastor. Kapag sinulatan mo naman, sasabihin naman nilang humihingi si pastor ng pera. Napakarami ang ganitong uri ng tao sa loob ng simbahan. Sila ay nasa loob ng iglesia, hindi upang maging bahagi ng gawain, kundi upang mabantayan kung ano ang maipupuna sa paglilingkod ni pastor. Kailanman ay hindi natin maaring mapagbigyan ang kagustuhan ng lahat. Ang kagustuhan o kalooban lamang ng Diyos ang dapat nating sundin sa ating paglilingkod. Kung ang ating paglilingkod ay nakabatay sa kalooban ng Panginoong Hesukristo, walang sinumang maaring magsabi na sila ay natisod dahil sa ating paglilingkod. Kung ang ating paglilingkod ay nababatay lamang sa kinang ng salapi, marahil ay giginhawa ang iyong kalagayan. Ngunit pang walang hanggang paghihirap ang nagbigay sa iyo sa kabilang buhay. Kaya, mas ninais ni Apostol Pablo ang makaranas ng paghihirap alang-alang kay Kristo na siyang tunay niyang pinaglilingkuran. Kaya sinabi niya sa ikaapat na talata ng ikaanim na kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ang paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Sa panahon ng kahirapan, doon makikita kung tayo ay tunay na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, ipinakita niya sa lahat ang kanyang katapatan sa paglilingkod sa anumang kalagayan ng kanyang buhay. Sinabi niya ang mga bagay na ito, hindi upang itaas ang kanyang sarili, kundi ang maging huwaran at himukin ang bawat mananampalataya na maging tapat sa lahat ng kalagayan. Mapapansin po natin na ang unang kalagayang binanggit ni Apostol Pablo ay ang pagtitiis sa panahon ng kahirapan. Batid ni Apostol Pablo na ang tunay na mananampalataya ay daranas ng paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya ito ang pangunahing ipinamamanhik ni Pablo sa bawat mananampalataya. Sa panahon ng kahirapan, pagtitiis ang kailangan upang maging matagumpay. Pangalawang binanggit na Apostol Pablo ay katighatian. Bahagi rin sa buhay natin bilang mananampalataya ang makakaranas ng mga kapighatian. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, ay maraming kapighatian ang ating mararanasan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na napakahalaga ng pagtitiis sa panahong tayo ay dumaranas ng kapighatian. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang kagipitan. Ang kahulugan ng kagipitan ay naunawaan ng taong lumaki sa kahirapan. Meron akong isang kamanggagawa na nagbigay ng kanyang patotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoong Hesus nung siya ay nangaral sa isang lugar sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang oras sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit sa tuwing oras ng kainan, ni isang tinapay ay wala siyang maisubo. Tiniis niya ang lahat ng gutom alang-alang sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ngunit noong 3rd araw ay halos hindi na niya kayang bumangon upang magpatuloy sa pangangaral. Pinilit niyang bumangon upang manalangin. Pagkatapos ng kaniyang pananalangin, nakita niya ang isang sobre sa harapan ng pintuan. Dinampot niya ito upang malaman kung ano ang nilalaman. Ang sobring iyon ay may laman na 1,000 piso. Gayon na lamang ang kanyang pasasalamat sa Diyos sapagkat sa gitna ng kanyang pagtitiis sa kagipitan, ang Diyos ay hindi nakalimutan.

imot. Muli niyang napatunayan na ang Diyos ay buhay at hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Kaibigan, sa iyong pagtitiis, laging nariyan ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hilingin ninyo ang anumang kailangan ninyo at ibibigay ko sa inyo. Patuloy po nating basahin ang patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang karanasan. Sinabi pa niya sa 5 talata, ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumaing ilang araw. Ngayon, wala pa akong narinig na ganitong uri ng karanasan dahil sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Apostol Pablo na naranasan niya ang mahagupit. Noong kanilang panahon, ang sinasabing hagupit ay hindi lamang basta isang hagupit, kundi 40 ulit na hagupit sa isang taong nahatulan. Si Apostol Pablo ay nahatulan ng ganito, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi dahil sa siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa 6 at 7 talata, sinabi ni Apostol Pablo, sa kabila ng pagpapakasakit, dapat na maipakilalang lingkod tayo ni Kristo sa pamamagitan ng katuwiran at kabanalan. Pakinggan po ninyo ang kaniyang sinabi sa 2 Korinto 6:6-7. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Kaibigan, napakahalaga ang matuwid na buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag ang lingkod ng Diyos ay nagkulang sa kalinisan ng kanyang puso, doon pumapasok ang kaaway upang wasakin ang gawain ng Diyos. Binanggit na Apostol Pablo ang kaalaman. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa salita ng Diyos. Napakahalagang pagsikapan rin natin ang magkaroon ng kaalaman sa iba't ibang bagay, ang maging mapagpahinuhod, kabutihang loob, pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay napakahalagang maipakita sa ating buhay bilang mga lingkod ng Panginoon. Gawin ang lahat ng ito na may katuwiran. Sapagkat ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ang katuwiran ay panlaban at pananggalang natin upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Sa 8-10, sinabi po ni Apostol Pablo ang mga mapanirang salita na naiugnay sa kanya. Ganito po ang kanyang sinabi bilang patotoo. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Nais ipabatid ni Apostol Pablo na sa ating paglilingkod sa Diyos, dumarating ang mga masasama at mabubuting bagay. Katulad na lamang ng mga nabanggit ni Apostol Pablo, naranasan niyang maparangalan at siniraan ng puri, laitin at papurihan, itinuring na sinungaling, gayong nasa katotohanan ang kanyang sinasabi, itinuring na hindi kilala, kahit siya ay kilalang kilala, halos mamatay na, ngunit malakas na malakas, pinarurusahan, ngunit hindi namamatay, inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak, mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Sa lahat ng karanasan, kaginhawahan man o kapighatian, sinabi ni Apostol Pablo na naglingkod siya ng buong katapatan sa Panginoong Hesukristo. Bilang mananampalatayang naglilingkod sa Diyos, asahan po natin na sadyang darating ang kapighatian. Subalit sa likuran ng

0: Mga karanasang ito, nais ipaalam ni Apostol Pablo na kapag manalig lamang tayo ng lubusan sa ating Panginoong Hesus, ang tagumpay ay laging naroon. Kaibigang nakikinig, kung nararamdaman mo ang tawag ng Diyos na siya ay iyong paglingkuran, huwag mong sayangin ang bawat sandali. Umpisahan mo na sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoong Hesus. Babaguhin at lilinisin Kanya upang maging kalugod-lugod ng iyong paglilingkod sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay laging nariyan para sa iyo, sapagkat tunay na tagumpay ang nais ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Tayo ay maglingkod ng may kaginhawahan o kapighatian. Kaibigan, ngayon na ang tamang panahon upang makamtan mo ang kaligtasan at upang makapaglingkod ka sa Panginoong Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, kami po'y dumudulog at lumalapit sa iyo. Taglay po namin sa kaibuturan ng aming mga puso ang tunay na pagpapasalamat at pagpupuri. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan upang ikaw ang tumanggap ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa oras nito, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na iyong tinawag na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Naging masunurin sila, Panginoon, sa iyong panawagan. Sila ay pinahayo mo at inutusan sa iba't ibang dako at lugar. Panginoong Diyos, sa oras na ito, batid mo ang kanilang kalagay at mga pangangailangan. Marahil marami sa kanila ang merong mga dinaramdam. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, dalangin ko po ang kagalingan at lunas ng kanilang mga karamdaman. Marahil sila ay mga nanlulupaypay dahil sa dami ng mga suliranin na kanilang tinataglay sa loob ng kanilang mga iglesia. Palakasin mo sila, Panginoong Diyos. Huwag mong pahintulot, Panginoon, na sila ay masiraan ng loob. O marahil, Panginoong Diyos, sila ay may mga mabibigat na pangangailangang pinansyal. Sa oras na ito, Panginoon, alam namin ikaw ang mayamang Diyos. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat po, Panginoon. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa bawat isa sa kanila, sapagkat sila ay iyo. Tinawag mo sila, Panginoon, at buong katapatan silang naglilingkod. Ngunit, Panginoong Diyos, kailangan pa ang maraming mga maglilingkod sa iyo. Binigyan mo sila ng kakayanan. Kaya, Panginoon, dalangin ko po na mangusap ka sa marami pa po, Panginoong Diyos, upang sila ay tumalima na makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tahanan sa mga sandaling ito sang-ayon sa kanilang pangangailangan at kalagayan. Abutin mo po sila, tugunan ang bawat pangangailangan. Kami po ay nananalig at umaasa na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: I worry about people who don't know there is a struggle. Have you met folks like that? They got saved inside the gate, went to sleep, and haven't awakened in 20 years. They don't know there's a struggle. Somebody wake them up and tell them you're in a fight. They don't know they're in a fight.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.

Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Thessalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari.

0: nangyari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, "Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done." Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: La la la la la la la la.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Sumasayang papawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call. Mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tinalakay natin kamakailan ang unang dalawang larawan ng isang Kristiyanong kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay namumunga ng mabubuting mga gawa at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, ilalarawan ang pangatlo, lumalakas ng buong kapangyarihan ayon sa kasalanan ng kaluwalhatian ng Diyos, at pang-apat, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga ginawa. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
7: Ikatlong karakteristik. Anong ikatlong karakteristik ng isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Sabi dito sa verse 11, "Being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy." Sabi ko sa inyo kanina, ang ESV 2016, ni-revise na niya yung dating sa 2011. Kasi sa ESV 2011, "May you be strengthened." Yun pa yung nakalagay eh. Pero dun sa 2016, "being strengthened." Mas faithful yan sa original kasi ito ay participle. Yan yung Greek eh. Kaya maganda itong bagong translate, itong bagong edition na ito. Now, pansinin ninyo yung mga terms na ginamit ni Paul. Being strengthened, power, might. Alam niyo,

Ang dali-dali naman sabihin yan eh. Diba? Dalawang salita lang. Eh ito sabi, according to His glorious might. Ang haba pa. Parang sabihin mo, being strengthened by God. Okay, tapos na. By God na lang. Pero hindi. Sinadya ni Paul na gamitin according to His glorious might. Bakit? Ito ang napulot ko isang idea eh. Itong idea na, halimbawa ikaw ay isang multi-millionaire. Masyado ka mayaman. Nakita ka ng pulubi. Tinulungan mo siya. Oh, so anong nangyari? O yung pulubi niya, no, tinulungan ng bilyonaryo na yun o yung milyonaryo na yun. No? Pero hindi ibig sabihin malaki yung binigay niya. Pwedeng nagbigay lang siya ng 1,000 pesos. O siyempre, malaki na yun. Ano? Pero yun lang. Pero pag sinabi mong, yung multi-millionaire na yon, he gave according to His glorious wealth. Aba, iba na yung pumapasok sa isipan mo. Pumapasok sa isipan mo, aba, binigyan siya ng 100,000. Yung pulubing nagpapalimos. Bakit ganon? Eh, sobrang yaman yung 100,000. Barya lang. Kaya yun yung maganda dito. Being strengthened with all power according to His glorious might. Yan yung ginamit ni Paul. Yung glorious, eto sinasabi niyang glorious might, eto yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos that created the whole world out of nothing. Etong glorious might na ito, eto yung kapangyarihan ng Panginoon that holds all things together. Itong kapangyarihan nitong Panginoon, it is what raised Jesus Christ from the dead and placed Him and seated Him in the highest heavens above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named not only in this age but in the age to come. Itong power na to enables Him to subject all things to Himself. Itong power na to will transform this old earth and heaven into the new heavens and the new earth. Yan yung power na sinasabi na naggagamitin ng Panginoon. It is according to that power. Yan ang sinasabi rito. Anong purpose? Bakit niya ibibigay itong divine power na to? Sabi dito, for all endurance and patience with joy. For all. Ibig sabihin ng for all, para sa lahat ng klaseng problemang dinadaanan mo. Dalawang klase itong problemang pinapakita dito, ini-imply rito. Una, nung sinabing endurance, for all endurance. Lahat ng klase ng endurance na kakailanganin mo dahil sa sirkumstansyang problematic. Yung salitang endurance may connection sa circumstances that are troublesome. Circumstances that are problematic. Circumstances that are difficult. Pero yung salitang patience, hindi na circumstance ang problema. Ang problema dito, tao. Yung mga taong makukulit. Yung mga taong ayaw mong pakisamahan. Yung mga taong gusto mong i-block sa Facebook. Yung mga taong malisyoso. Yung mga taong ipipersecute ka, sisiraan ka, mumurahin ka, walang tigil. Ibigyan ka ng Panginoong Diyos ng all endurance and patience. Para kahit napalibutan ka ng ganitong mga problema, ng sakit, ng kahit na ano, ng mga tao, hindi ka tatalikod sa Panginoon. Hindi ka tatalikod sa Panginoon. Tapos sabi ka dito, for all endurance and patience with joy. Alam niyo, ang ganda na naman, no? Kung i-compare niyo yung mga translations, sa ESV, King James Version, New King James Version, yung joy ay nakadikit sa endurance and patience. Pero sa NASB, sa NIV, yung joy nakadikit sa giving thanks to the Father. Nakakonect sa verse 12. Ang tanong, alin dito? Saan pa talaga nakakonect yung joy na yan? Tinignan ko yung mga commentaries, dami kong tinignan. Pareho. Sabi ng ibang komentary, nakakonect yan sa endurance tsaka patience. Sabi ng ibang komentary, nakakonect yan sa giving Him thanks. Kaya dapat, pag magpasalamat tayo sa Panginoon, with joy. Sabi ng ibang komentary, hindi. Pag ikaw mag-i-endure, ikaw ay magiging

maging patient, hindi yung na nag-i-injure ka nga pero bigat naman ng puso mo, nag-i-injure ka nga pero parang gusto mo magreklamo. Hindi, with joy. Diba? So anong tama doon? Again, pareho, pwede. Gusto kong tutukan yung ESV natin na sabi, endurance and patience with joy. Bakit? Bakit yun? Kasi alam nyo, kung titingnan nyo yung mga writings ni Paul, titingnan nyo yung mga salita ni at turo ni Jesus Christ, yung joy, yung rejoicing, pwede mong ma-experience sa kalagitnaan ng suffering and persecution and problems. O, ano sabi ni Jesus sa Matthew 5, 11 and 12? Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. O, tingnan nyo paano in-apply ito ng mga apostles sa Acts chapter 5 verse 41, nung pinersecute sila Peter at yung mga kasamahan niya. Then they left the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Kita nyo sabi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 24, now I rejoice in my sufferings for your sake. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Sabi niya sa 1 Thessalonians 1 verse 6, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5 verse 16, rejoice always. And then sabi niya sa James chapter 1 verse 2, count it all joy, sabi ni James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. At marami pa. Lagi natin makikita yon. Yung joy ay nakadikit kahit na suffering, persecution, difficulty. At itong joy na to na sinasabi, hindi tulad ng happiness. Yung happiness nakadepende sa magandang sirkumstansya at maayos na mga tao. Ang joy, hindi ito panlabas lang. Hindi ito yung pipilitin mo lang ngumiti. Ang joy, ito ay pagpapakita na si Jesus ay nasa ating puso at ito ay prutas ng banal na Espiritu. At ang joy, kadalasan, nagmamanifest ito in quiet confidence in God. Quiet confidence. Ano ibig sabihin nun? Well, siguro isipin natin, ang joy yung patawa-tawa, pakanta-kanta lagi, na patungkol kay Lord, nagpapasalamat kay Lord. Meron nun. Pwede na joy talaga yun. Pero pwede, mas madalas pa nga, merong kasakit na dinadaanan. Masakit na masakit. Pag tinignan ang mukha mo, nagsasalubong pa kilay mo. Talagang umaatungal ka pa. Ah, ang sakit. Pero sa puso mo, merong quiet confidence. Maatungal ka. Ah, ang sakit talaga nito nararamdaman ko. Pero Lord, salamat po, mahal mo ko. Salamat Lord, sabi mo hindi mo ako pababayaan. Sabi mo Lord, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Lord, di ko ito naiintindihan pero pinayagan mo mangyari ito. You're sovereign, O God. Yan yung joy. Quiet confidence. Maring tahimik ka lang sa isang tabi. Pero may kapayapaan sa iyong puso na hindi maintindihan ng iba. Yung iba, dumadaan din ng pain, pero galit na galit. Kung Diyos ko, kung buhay ka talaga, ba't ako dumadaan ng ganito? Tapos nagmumumura na. Galit na lahat sa lahat ng tao. Mainit ang ulo. Sinisisi lahat. Iba enjoy. Okay, now, finally, pumunta tayo sa ika-apat na characteristic. Ano itong ika-apat na characteristic ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Sabi ng verse 12, giving thanks to the Father
who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So itong fourth characteristic na to is thanksgiving towards God the Father. Paulit-ulit na makikita natin sa Biblia itong pasasalamat sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 1:11, "You also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many." Sabi ng Ephesians 5:20, "Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God." Sabi ng Colossians 3 verse 17, "And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Tingnan nyo, dahil dito sa spiritual insight na natanggap niya nung pinagpe-pray natin, dahil sa strength na binigay ng Panginoong Diyos dito sa mga taong pinagpe-pray natin, ano mangyayari? They are able, in the midst of tribulation, in the midst of suffering, in the midst of problematic people, kaya pa rin nila to give thanks to God. Natutuwa masyado ang Panginoon Diyos noon. Dumadaan na tayo ng bagyo, pinupuri mo pa rin ang Panginoon. Kaya nga nirebuke ng Panginoon Diyos si Job eh. Kasi nung dumadaan na siya ng bagyo, puro na siya reklamo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, kahit na dumadaan tayo, andun pa rin. Yes, minsan sinasabi natin, "Lord, bakit?" Pero hindi nagtatapos dun sa galit sa Panginoon or reklamo sa Panginoon. Hindi. Maaring ano lang yon, parang natukso lang siya dun. Pero paano siya nagtatapos? Sabi niya, "Father, into thy hands I commit my spirit." And then nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos napansin nyo kung sino yung kanyang pinagpapasalamatan? Sabi dito, "Giving thanks to the Father." The Father. Pwede naman niyang tinawag na giving thanks to God. Pero hindi God ang ginamit niya, yung general term na ginagamit para sa Diyos. Ang ginamit, Father. Para bang gustong i-highlight dito ni Paul, kahit ano pa dinadaanan nyo, nakikita ng tatay natin yan. Mahal kayo ng tatay nyo. Hindi sinabing, "Giving thanks to the judge." O, di ba pagka sinabi mong, "God is the great judge, the righteous judge," parang distansya ang Panginoon eh. Pero pag sinabi mong, "Giving thanks to the Father," "Oh God, tatay namin sa langit, salamat po, tatay ka namin sa langit." Di ba? Iyon yung sinasabi rito. Tapos, anong description ng Panginoong Diyos? Merong tatlong description dito tungkol sa Panginoong Diyos. Dito sinasabi, who, una, sabi rito, "Who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light." Yun ang unang description. Pangalawa, "He rescued us from darkness." Dito sa unang bahagi ng verse 13. Pangatlo, "He brought us into the kingdom of His Son." Alam niyo, ang ganda-ganda niyan. Kaya hindi ko muna tututukan yan ngayon. Next week, Lord willing, tututukan natin yung tatlong yon. Pero ang gusto ko lang bigyan ng diin ngayon, etong ikaapat na to na characteristic, giving thanks to the Father. Giving thanks to the Father. Yan ang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. To summarize muli, ito yung apat na characteristics of a walk or of a life that is worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Number one, the God-pleasing life is one of bearing fruit in every good work. Second, it is a life of increasing knowledge of God. Thirdly, it is a life of being strengthened with all power according to His glorious might.
And finally, it is a life of thanksgiving towards God the Father. Now, tapusin ko itong ating pag-aaral by looking at these four things again, pero gagamitin ko itong apat na to upang i-correct yung mga bagay na maling ginagawa natin in the Christian life. Itong ibig ko sabihin. Una, a God-pleasing life, itong buhay na kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi lamang buhay na mabait. Mabait ka kung kasama mo, Christians, o kung ang gawain mo ay yung spiritual sa tingin nila. Hindi, itong good life, itong pleasing life na to, God-pleasing life na to, kasama rito yung bearing fruits even in the secular world. Diba? Ibig sabihin, hindi lang dito sa loob ng simbahan tayo mabait, kundi pati sa basketball court. Diba? Minsan mga pastor pag nagbabasketball, nakalimutan nilang pastor sila. Mga swapang ba? Dapat lahat. No, yan ang ibig sabihin. Pangalawa, a God-pleasing life is not just abounding in good works, it is also increasing in the knowledge of God and His Word. Nah, hindi lang tayo masaya na, okay, nag-grow siya spiritually. Hindi, pati yung understanding niya sa salita ng Panginoon lumalalim. Hindi siya contented na, tapos na ako dyan sa mga bagay na yan tungkol sa doktrina. Okay na ako. Hindi, nag-grow ka pa rin doon. Alam niyo si Jesus Christ, sabi ng Luke chapter 2 verse 52, nung siya ay 12 years old, sabi doon, and Jesus increased in wisdom. Si Jesus Christ ito, the perfect man, lumago. Alam niyo nangyari? 12 years old, no? Kailan siya nabautismohan? Around 30 years old si Jesus Christ. Nung binautismohan si Jesus Christ, ano sabi ni God sa langit? Sabi doon, you are my beloved son with whom I am well pleased. Alam niyo, pag pinagdikit niyo yung idea na yun, 12 years old siya, nag-grow si Jesus Christ in wisdom. So from 12 years old hanggang 30 years old, nag-grow pa rin si Jesus Christ sa wisdom and knowledge of God. Natuwa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, you are my beloved son in whom I am well pleased. Ibig sabihin tayo, kung gusto nating matuwa ang Panginoon sa atin, mag-grow tayo in our understanding of God. In our understanding of God's will. In understanding of God's Word. Huwag tayong contented na, okay na ako dyan, nakagraduate na ako sa TEA, tapos na ako, hindi na ako mag-aaral uli ng... Hindi, keep on growing. Ikatlo, ang isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon ay hindi lang yung tumatanggap ng kapangyarihan to do miracles. Hindi lang yon. Ito yung tumatanggap ng kapangyarihan mula sa Panginoon so that they will exercise great endurance and patience pagdating ng mga difficult situations and difficult people. Yan ang kasama doon. And then finally, a God-pleasing life, ang kalugod-lugod na buhay sa Panginoon, is a life of thankfulness. And again, hindi lang ito yung thankful ka na, Lord, thank you. May nagbigay sa akin ng pera ngayong Father's Day. Oh, Lord, thank you na gumaling ako. Lord, thank you. Nagkatrabaho ko. Lord, thank you. Okay, of course, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos doon. Pero si Pablo, ang pinagpapasalamat niya, Lord, thank you for God's work of redemption. Lord, salamat dahil sa ginawa ninyo. Ano sabi niya? Ako ngayon ay transferred. Ano sabi niya doon? Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Oh, giving thanks to the Father for this. No question. Tayo ba? Pinagpapasalamat ba natin ang Panginoon sa mga areas na to? Naisip pa ba natin yung kaligtasan natin at pinagpapasalamat sa Panginoon?
Yan ang correction na sana'y lagay natin sa ating mga puso. O tayo ngayon ay manalangin at pag-pray natin ang awa at biyaya ng Diyos. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. O God, patawarin niyo po ako dahil marami pang area sa buhay ko na ngayon inaaral namin ito, nakikita ko may mga bagay pang dapat maayos sa akin. Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako at marami sa amin na ang daming pagkukulang. Ang prayer namin, pag nagpe-pray kami, it's not so much for those who are already doing well as believers. Most of the time, ang focus lang namin ay yung mga unbelievers o nag-struggle sa kanilang pananampalataya. Pero kung okay na sila, na Christians, nakalimutan na namin sila. Lord, ibang-iba kay Paul. Kay Paul, lagi pa niya silang pinagpapasalamat, lagi pa niya silang pinagpe-pray. Lord, tulungan niyo po kami to do the same thing. Help us to pray for one another. And Lord, help us to pray with others. Huwag lang namin isolo itong gawain ito. Tulungan niyong sumama kami ng mga prayer meetings and praying with other believers for these concerns. Now Lord, ito nga pong prayer namin ngayon para sa aming sarili, para sa aming church, para sa mga churches ng CCM, para sa mga iglesia sa aming bansa, lalo na para sa kanila ng mga mananampalataya who are doing well. O Lord, we pray, may you fill these believers with the knowledge of your will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to you, bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to your glorious might, for all endurance and patience with joy, and giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints. O Lord, please hear our prayers. For all this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ay buhay na namumunga ng mabubuting gawa kahit sa gitna ng mga paghihirap, problema at pagdurusa. Namumunga ng may pagtatyaga at hindi tinatalikuran ang Panginoon. Hindi lang kontento sa paglagong spiritual, kundi lumalalim sa mga mahihirap na turo patungkol sa Panginoon at sa kanyang salita. May kapangyarihan na tanggapin ang mga mahihirap na tao at sitwasyon na nanggagaling sa kalakasan ng kaluwalhatian ng Diyos at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa kanyang ginawang pagtubos sa mga makasalanan. Ito ba ang larawan ng iyong buhay, Kristiyano? Diyan po nagwawakas ang mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Is the commission still great? Those final words of Jesus, the Great Commission, have fueled the mission of the church for centuries. What does that look like today? How does that impact each of us? I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series we're calling Peace is a Person.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Isa sa mga hilig kong panoodin ay ang mystery. Kapag ang topic po ay talagang mapapaisip ka, ay matututok ka sa panonood or pagbabasa ng mga libro patungkol sa mystery. Bakit po na-intriga tayo sa mga mysteries? Ito po ba'y dahil sa napaka-challenging po kung paano po isolve yung mga case bago pa i-reveal sa mga istorya? Or baka yung feeling natin na yung closure para magkaroon naman ng justice yung mga guilty party in the case of a murder? Or simple lang dahil gusto natin mapanood yung galing ng expert kung paano niya i-layout yung mga clues at i-uncover ang katotohanan. Si Apostle Pablo po, sa kanyang letter dito sa Colossians, yung end of chapter 1, sinare niya po yung mystery that God has revealed not after a period of days but a thousands of years. It is His perfect plan in the perfect place and time, a mystery revealed. Yung beauty po nito na uncovered yung mystery is the eternal value of its beholder. Bakit po? Kasi itong mystery na ito na patungkol kay Kristo ay mahirap pong isolve. Because God as the author reveals His Son only to His chosen people in verse 26. Ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Colossians chapter 1 verse 26. So, hindi po natin maisip kung bakit po natin nasolve yung mystery. Hindi naman po dahil sa ating katalinuhan na nakita natin ang katotohanan kay Kristo. Ang ating pong mga mata ay nabulag sa katotohanan until God opens them and reveals the Savior to us. Sinasabi ni Apostle Pablo, ang blindness na ito is caused by Satan's darkness. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Now ngayon po, bilang mga Kristiyano, we face another mystery. Sino naman po kaya yung next na i-open ng Diyos ang kanyang mga mata sa katotohanan? Sabi nga ni Apostle Pablo, we are called to proclaim God's glory to the world in Colossians chapter 1 verse 28. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Hindi natin alam kung kailan, saan o paano i-reveal ng Diyos o gagamitin ng Diyos ang kanyang plano. So we must continue to share the truth of the gospel. Ito po'y pwedeng ma-accomplish through personal evangelism. At minsan, mas effective po ang pamumuhay natin na naging example of the work of Christ in us. Ginagamit din po kasi ng Panginoon yung mga fruits ng ating salvation dahil ito po ay nakapagbibigay ng liwanag sa mga unbelievers. Regarding those for whom Christ remain a mystery, dapat po tayo ay ma-encourage. Patuloy na manalangin that God would someday unveil the mystery for them, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Ang ibig sabihin nun, they too can proclaim God's glory and enjoy the eternal benefits of Christ, work on Christ. That is the mystery of Christ. At sana po tayo po'y magpapatuloy sa ating pong paghahayag ng kanyang kabutihan. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Nabasa ko ito mula sa isang post sa Facebook page ng mga atheists o mga hindi naniniwala sa Diyos. Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Madalas na nababasa natin ang ganitong pangangatwiran o kaya ay naririnig natin itong ipinapahayag ng isang hindi naniniwala sa Diyos. Idinagdag pa ng nagpost na wala kayong bilib sa science, pero saan kayo umaasa at anong paraang ginagamit ninyo para sa pang-araw-araw na buhay para makasurvive? Diba sa science? Sabay bigay ng halimbawa na wala namang formula na mababasa sa Biblia para sa mga gamot na ginagamit ngayon ng mga doktor. Tama ba ang ganitong pangangatwiran? Totoo ba na tanging sa pamamagitan lang ng science o agham natin malalaman ang kasagutan sa lahat ng bagay? Mali po. Ang tawag sa ganitong pagpapahayag ay scientism. Scientism. Ano ang scientism? Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. At the very least, this scientific knowledge is vastly superior to what we can know from any other discipline. Ito nga ang sinabi sa post ng isang atheist na walang ibang method daw para ipaliwanag ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan ng science lang. Para sa mga naninindigan sa scientism, ethics and religion may be acceptable, but only if they are understood to be inherently subjective and regarded as private matters of opinion. According to scientism, the claim that ethical and religious conclusions can be just as factual as science and therefore ought to be affirmed like scientific truths may be a sign of bigotry and intolerance. Itinatanggi nila na parehong batay sa katotohanan ang faith at ang science. Para sa kanila, ang faith o pananampalataya ay batay lang sa pansariling opinyon. Tanging ang science lang daw ang batayan ng katotohanan. At kung ipipilit daw na magkapantay ang faith at science para sa mga naniniwala sa scientism, lalabas na ito ay may pagkapanatikong pananaw daw. Ngunit, hindi nga tayo sang-ayon sa pananaw ng scientism. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. God is the God of all truth. Ayon sa Isaiah chapter 65 verse 16, babasahin ko sa ang Biblia 1978 edition, siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan at siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan. Hindi lang katotohanan ng theology ang mula sa Diyos. Mula din sa Kanya ang katotohanan ng science. Nang ipahayag ni Isaiah na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi naman sinabi ng propeta na hanggang pananampalataya lang ang katotohanan na tinutukoy niya. Kung kaya, mula sa Diyos maging ang katotohanan ng science. Bilib nga kami sa science. Ang hindi lang namin sinasang-ayunan ay ang sabihin na tanging sa science lang matatagpuan ang kasagutan sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan at kakayahan sa mga scientist na makatuklas ng mga gamot sa mga karamdaman. At ito ay hindi lang sa mga Kristiyanong scientist. Lahat ng scientist ay binigyan ng karunungan at kakayahan ng Diyos. Dapat na linawin natin na iba ang pahayag ng scientism mula sa pahayag ng science mismo. Hindi scientific ang pahayag ng scientism. Ang mga pahayag ng science ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagsusuri, at pag-e-experiment. Halimbawa, ipinahayag ng mga scientist na nakapagdadala ng sakit na leptospirosis ang ihi ng daga. Ito ay mapapatunayan sa laboratorio. Kaya ito ay isang scientific truth. Subalit ang pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang ay hindi scientific truth. Hindi ito batay sa science. Ito ay isang philosophical claim. Ayon sa evangelical apologist na si Dr. Frank Turek sa kanyang aklat na Stealing from God, Why Atheists Need God to Make Their Case, the claim that science can account for everything is another way of saying that we get all our truth from science, which is known as scientism. Scientism is self-defeating. Self-defeating. Because the claim we get all our truth from science is not a scientific truth. That truth doesn't come from science. It's a philosophical claim. You can't do science to prove that. Kaya, halimbawa, ang pahayag na walang Diyos ay hindi kayang patunayan na science. Ito ay sapagkat ang pahayag na walang Diyos ay hindi scientific truth. Ito ay isang philosophical claim. Muli, pansinin natin na hindi naman science ang batayan ng nagpahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Lumalabas ng kanyang batayan ay philosophy at hindi talaga science. Hindi naman lumabas sa laboratory experiment ang pahayag na may papaliwanag ng science ang lahat ng bagay. Ito ay kanyang opinion din. Halimbawa, sinasabing may pag-aaral na nagpapatunay na hindi daw nakagagaling sa karamdaman ang panalangin. May mga may sakit na ipinagdasal na hindi gumaling. Kaya may mga nagki-claim na hindi daw effective ang panalangin. Ngunit ang kayang sabihin lang ng pag-aaral ay hindi gumaling ang mga ipinagdasal na may sakit. Limitado lang sa kanilang test subjects ang kanilang pag-aaral. Hanggang dun lang ang pwede nilang gawin na konklusyon. Hindi nila pwedeng ipahayag na hindi talaga totoo ang pananalangin. Saka, hindi naman lahat ng ipinagdasal na may sakit ay nasuri nila. Paano nila lalahatin ang panalangin? Kaya hindi totoo na nasa science lang ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating give your best to the best. Give your best to the best. Imagine ninyo po mga kapatid, halimbawa meron pong tumawag sa inyo at ito pong tao na ito ay isang prominenteng tao. For example, presidente ng isang bansa, o kundi man ay isang sikat na artista, o kundi man po ay isang tao na kinikilala ng kanyang pamayanan. Kapag ka po ganun na tumawag sa atin at sinabing gusto makipagkita po sa atin, o kundi man ay nagpa-unlock ng isang panayam, ano po ang inyo pong gagawin? Sigurado po ako, kung ganun pong klase ng tao ang atin pong kakatagpuin, hindi ba ibibigay po natin ang lahat? Ibibigay po natin ang pinakamainam po natin. Maghahanda po tayo. At kumbaga hanggat maaari 100% ay presentable at handa ang lahat. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot na katanungan, kung ang paglilingkod po natin ay para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, bakit minsan sapat na sa atin ang pwede na? Alam niyo po, sa ministry meron pong isang sakit na hindi agad napapansin. Hindi po ito disunity, hindi po ito false doctrine. Ang tawag po dito ay mediocrity. Ano po bang ibig sabihin ng mediocrity? Hayaan niyo pong ipaliwanag po sa inyo ito sa pamamagitan ng isang illustration. Ang mediocrity daw po ay parang isang mountaineer na umakyat sa bundok. Pagdating po niya sa gitna ng bundok, tumingin po siya sa taas at ang sabi niya, ang taas pa ng papaniking ko. At tumingin naman po siya sa baba, ang sabi niya, pwede na to. Yun daw po ang mediocrity. Kumbaga meron pang kayang gawin, meron pang maibubuga, pero okay na sa kanya kahit alam niya na meron pa siyang pwedeng ibigay. Alam niyo po, maraming mga churches marahil ang bumabagal sa paglago o unti-unting nagde-decline dahil ang mga leaders ay masyado nang naging komportable. Hindi na lumalago, hindi na nag-aaral, hindi na nag-i-improve, hindi na nagpe-pray tulad ng dati, no? Hindi na nangangarap. Ang ginagawa na lang po nila, sorry po, nagme-maintain na lang, no? Alam niyo po bang, sabi nga ng isang quotation, the greatest enemy of excellence is not failure, it is comfort. Balikan po natin yung ating verse po kanina, yung Colossians chapter 3 verse 23. Sabi nga po doon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Alam niyo po yung salitang heartily na ginamit po dyan, no? Ang ibig sabihin daw po noon literally ay from the soul, with one's whole being, holding nothing back. Ibig sabihin po ng heartily ay talagang kaisa kaibuturan, no? Ng puso ng isang tao, yung kanyang kabuuan, at wala po siyang reservation. Yun po yung sabihin ng heartily. Ibig sabihin, ginagawa po niya yung pinaka-the best niya. At alam niyo po, hindi lang po ito, ano ha, hindi lang po basta nasa isip o sinasalita, talagang ibinubuhos, ginagawa po talaga niya. Isa pa pong mahalagang praise po doon sa verse po natin, yung sinabing whatever you do. Pag tinignan po pala natin to sa original na salita po niya, ang ibig sabihin po ay everything. No exemption. Ibig sabihin po, kasama ang ating mga visitation, kasama ang ating po mga paglilid ng worship, even po yung mga ushering na yan, finances, yung simpleng pagdilinis ng kapilya, pag-ayos ng bangkuan, children's ministry, preaching, lahat po yan ay kasama doon sa sinabi po ni Paul na whatever you do. Ibig sabihin po, everything. God deserves excellence in everything. Kaya po ngayon sa ating pagbubulay, tingnan nga po natin ano po ba yung mga mahalagang mga katotohanan na magpapakita po sa atin o magpapaalala sa atin bakit nga ba natin dapat ibigay ang pinaka-the best po natin para sa Panginoon. Number one, give your best because God deserves the best. Ibigay po natin yung pinakamainam natin kasi po karapat-dapat po ang Diyos para po sa ating pinakamainam. Balikan po natin yung story sa Malakay chapter 1 verse 6 to 14. Hindi ko na po babasahin, no? Summarize ko na lang po ng ganito. Dito po sa passage na ito, mga Israelita po ay nag-offering, no? They are offering. But their offering are blind sacrifices, lame sacrifices, sick animals. Di ba, alam naman po natin, no? Yung law o yung rule po sa kanila, kapag ka nag-alay ng hayop, dapat ay pinakamalinis, walang kapintasan. Pero ang inaalay po lang noon ay sick animals. Kaya naman po sila itinanong ng Diyos, would you offer that to your governor? Ngayon nga po yung sinasabi ko po kanina, di ba? Paano kung halimbawa isang presteryosong tao, sikat na tao yung makipagkita sa atin? Di ba? Talagang ibibigay po natin yung lahat. Kaya parang ganun yung diwa ni God, no, sa mga Israelita. Would you offer that to your governor? Yung mga lame sacrifices nyo na, yung mga sick animals nyo? No? So, yun po yung sinasabi po dito. Kaya naman, kung titingnan po natin, no, sinabi po ng Diyos sa kanila na ibigay ninyo ang inyong pinaka the best. Sapagkat worthy ang Panginoon po ng ating pinaka the best. Worthy ang Panginoon na ibigay po natin sa Kanya ang ating pinaka mainam. Kaya po mga kapatid, if God deserves worship, then it deserves preparation. Dapat po nagpe-prepare tayo, no? Hindi lang po tuwing anniversary o kundi man may special occasion sa ating church, dapat po ibigay natin yung ating pinaka the best. Pangalawa po, give your best because people are watching your example. Ito, mahalaga din po ito, no? Sabi nga po sa 1 Timothy 4:12, set an example. Alam niyo po, ang leadership is not merely influence. No? Hindi lang po siya influence, kundi leadership is visible discipleship. Kung titingnan po natin yung pong salitang example, no? Yung pong salitang example, ang ibig sabihin po pala niyan ay pattern, impression, model. Ibig sabihin, ang isang leader po ay template. O ang isang Kristiyano po ay isang librong binabasa. No? Tinitingnan ang ating mga ginagawa. Kaya nga po, kung ano ang leader, yun ang magiging church. Kung ano ang mga member ng church, marahil ganun din ang magiging impression ng mga tao na kapaligid sa kanila. Kaya nga po, kung ang mga leaders hindi na nagpe-pray, sigurado po ang church hindi na rin magpe-pray. Kung ang leader po hindi na nag-aaral, hindi na nagsasaliksik, ang church po ay hihinto sa kanyang paglago. Sabi nga po, people rarely rise above the standard tolerated by their leaders. Kaya kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba talaga ang nakikita sa akin ng mga tao? Lalo na po kung kayo po isang leader, ano kaya ang tingin sa akin ng aking mga tagasunod, ng aking mga pinapangunahan? Di ba? So, tandaan po natin mga kapatid na bago pa po tayo mag-preach, tayo po ay parang isa ng bukas na Biblia na tinitingnan ng mga tao sa atin po mga ginagawa. Ano po? And number three, give your best because we will give account to God. No, magsusulit po tayo. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos, no? Hindi po ito judgment for salvation, kundi ito po ay judgment for rewards. Yung pong judgment seat, ano daw po 'yan, no? Yung ginamit po na 'yan na salita, ano daw po, parang sa Olympic Games, no? Ito ang platform kung saan binibigyan ng rewards ang winners. Kung makita niyo po sa Olympics, di ba, yung merong number one, yung pinakamataas, yung number two, yung pangalawang pinakamataas, and number three, yung nasa may pinakamaba. So, ito po yun, no? Yung pong ginamit na salitang judgment seat. Kumbaga, depende sa iyong ginawa, no? Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Alam niyo po, isang araw, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos, gano'ng kakasikat sa iyong church. Hindi naman tatanungin ng Lord, gaano kadami, gaano naging viral ang mga reels mo, no? Hindi naman tatanungin, gaano kamahal ang inyong building. Alam niyo po, ang tatanungin ng Diyos sa atin, are you faithful? Did you give me your best? Diba? So sana po, pagdating ng panahon na yon, kagaya po nung sinabi sa Matthew 25, sabihin po ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Hindi po sabihin sa atin, well-known, hindi po well-connected, hindi po well-financed, kundi well-done. Kamusta po tayo mga kapatid? Are we giving our best to the best? Or baka pong binibigyan na lang po natin sa Panginoon na hindi naman yung ating 100%. O kundi man yung ating pong obedience ay kalahati lang, no? Half obedience, half sacrifice, half commitment. Alam nyo mga kapatid, si Jesus po, He gave everything. Binigay po niya lahat. Kaya naman, worthy po siya ng ating pinaka the best. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi ng kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
6: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
7: You may be in slavery and not realize it. Whatever occupies your time, your thoughts, your energy is holding you as a slave. What can you do about it? Today on Turning Point, Dr. David Jeremiah shares five principles from Scripture to help you transform from a servant of sin into a servant of God. What are you a slave to? With his important message, Finding Freedom Through Slavery, here's David.
8: You know, when you read the Bible, sometimes things sort of jump out at you and you wonder, what does that mean? It seems so strong. The Bible says that before we become Christians, before we come to Christ for forgiveness, we are slaves to sin. We are bound to sin. We want to be helped. We can't help ourselves. Some of you know what addiction is about. The Bible tells us that before we come to Christ, we're addicted to sin. We can't help ourselves. We want freedom, but we don't know how to get it. And then enter Jesus Christ and the freedom of the cross. That's what we're going to talk about today. I hope you'll be with us. Our passage of Scripture is Romans chapter 6. Just a few months ago, we embarked on a brand new initiative. We released our first ever fiction book. It was called Vanished, and it told the story of the rapture in incredible terms. It was just the first of three in this series of fiction books, and the second one has just now been released. It's called Shattered, and it is the story of what happens on earth after the rapture, from the rapture to the second coming of Christ. The intrigue that takes place on planet Earth is captured in this fictional account. My friend Sam O'Neill wrote the fiction part of it. It's based upon the teaching that I have done in this section of Scripture. And this book, Shattered, a beautiful new book, is available to you during this month. Now let's get started with part one of Finding Victory and Freedom Through Slavery. Open your Bible.

0: tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyo. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para

0: Tama muna ang ating kwentuhan ngayong gabi. At alam ko, excited din kayo na malaman kung sino yung bisita namin ngayong gabi. So, ako excited ako sa bisita namin ngayong gabing to. Magandang kwentuhan to. Kaya welcome muna natin ang ating kumpadre, ang ating kaklase, ang ating ding kaagapay, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
1: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng mga ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po yung mga nagta-travel going sa kanilang mga tahanan. Ingat po sa ating mga kaagapay na nagda-drive.
0: Yes, at saka Pastor, officially umpisa na ng tag-ulan. Diba?
1: Kaya yes po, Pastor.
0: Makakaranas na tayo ng pabugso-bugso na buhos. Diba?
1: Yes,
0: ng, medyo magiging madulas na naman yung kalsada, Pastor.
1: Tama, Pastor. At isa pa dun, kailangan na nating makabili ng raincoat. May raincoat ka na ba, Pastor?
0: Oh, raincoat. Parang mas gusto ko yatang nababasa, Pastor. Parang mas dramatic kapag, diba, Pastor, nagmamotor ka, nababasa-basa ka.
1: Parang nag-i-slow mo po ba, Pastor?
0: Oo, ganun, Pastor. Wow, tapos pagpipray ko, Lord, wag mo hayaang magkasakit ako.
1: Wow. Well, nakakamiss naman talaga, Pastor, kapag nababasa ng ulan. Naalala ko pa nung bata ako, yan talaga yung hinahanap ko sa amin dun sa may bandang Rizal. Kapag umuulan, lumalabas kami sa kalsada tapos naglalaro kami ng mga...
0: Yes, ako rin, Pastor, talaga excited ako dati pag umuulan.
1: Right.
0: Lalo pag bata ka, Pastor, di ba?
1: Yes, napakasaya.
0: Isa yan sa mga core memory mo growing up.
1: Yes,
0: na, ang tanong, nakatakbo ka ba sa ulan ng nakahubo? Ganun, diba? Ganun yung mga bata, Pastor, may kita mo, di ba? Excited kayo na excited
1: isisikret ko sana yun, Pastor, yung part na yun.
0: Pero lahat tayo, Pastor, isa yan sa core memory natin, di ba? Sana yung mga kakabataan ngayon may ganun pa rin excitement.
1: Right.
0: Diba? Pagdating dun sa mga simpleng mga happening sa buhay. Kasi parang ngayon, Pastor, yung kaligayahan ng mga tao nag-iiba rin yata.
1: Tama
0: na
1: ba,
0: minsan hindi na tayo maging masaya ba dun sa mga simple.
1: Right.
0: Hindi tayo maging masaya dun sa mga bagay na, kagaya niyan, Pastor, simpleng ulan.
1: Yes.
0: Diba? It doesn't cost anything.
1: Yes.
0: Pero kaya masasabi natin, Pastor, yung mga kagalakan sa puso, hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan mayaman ka. Para,
1: hindi kailangan expensive.
0: Exactly, Pastor. Yes. Para magpasalamat ka dun sa mga, sa pang-araw-araw ba, Pastor?
1: Right. Opo.
0: So, there's always a reason for us to really be joyful and first to thank the Lord. Di ba, Pastor? Yung sabi nga, yung puso daw natin dapat makapag-develop tayo ng heart of gratitude. Parang
1: yes.
0: Ganun. Na matuto tayo na magpasalamat dun sa mga simple, mga maliliit na bagay para mas maging masaya ang buhay.
1: Right.
0: Diba? Kasi kapag hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na bagay na yan, Pastor, parang doon nagiging malungkot . Doon nawawalan ng sabihin na natin, for some people, nagiging hopeless. Diba? So, pero kapag tayo marunong tayo mag-appreciate ng little things.
1: Right.
0: Lalo na, siyempre sa Pastor, tayo bilang mga mananampalataya. Diba?
1: Yes.
0: Lagi nating tinitignan yung mga bagay sa perspective ng isang taong naniniwala sa Diyos na
1: right.
0: Makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa atin sa araw-araw. Kaya we always have a reason na magpasalamat talaga sa Panginoon.
1: Yes,
0: diba?
1: Sir.
0: Maaring may mga pinagdadaanan tayo, mga kapatid, pero tingin tayo lagi sa Diyos para makita natin yung mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin sa bawat araw. At siyempre, Pastor, ang araw nito, we are really blessed.
1: Right.
0: Blessed ka ba, Pastor?
1: Blessed na blessed, Pastor.
0: Bagamat maraming mga hindi magagandang balita sa paligid, pero lagi nating titignan talaga yung kabutihan ng Panginoon. And bago natin, Pastor, pala pakilala yung ating bisita din ngayong gabi, baka may gusto kang batiin.
1: Ay, sige po, Kuya Pastor, babatiin ko po muna yung mga kasama ko po sa Holy Light Church dyan po sa May Baras, Rizal. Lahat po ng aking mga co-workers in the ministry, I would like to shout you out. Yan.
0: Yes,
1: shout out po sa inyong lahat. At ganun din po, yung aming organization there, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po, sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Hello po, Pastor. Magandang pinagpalang gabi po sa inyo.
0: Yes, happy listening sa ating mga co-workers.
1: Yes, Pastor. And also yung ating chaplaincy dyan po sa May Krami, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines, sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorius Bishop. So shout out po, Lolo. Magandang gabi.
0: At sa lahat po ng mga kaibigan natin na nakikinig, ako ang encouragement ko po, baka pwede nyo naman pong i-share po itong ating live. Especially sa mga young people.
1: Right.
0: Kasi pinaka-goal po talaga natin, abutin po yung mga kabataan at maging aware sila na mayroong platform na pwede nilang pakinggan, pwede nilang puntahan, pwede nilang pagtanungan.
1: Yes,
0: kasi
1: po.
0: Tayo po ay naririto, handang makinig, di ba? Sa mga laman ng inyong puso at kami po ay tumutugon sa mga frequently asked questions ninyo. And nag-iimbit Twitter rin tayo.

0: So, Pastor, ng mga influencers ngayon, kasi right, talagang nga, hindi mo na maiaalis sa sistema ng mga tao ngayon, Pastor, na ang social media bahagi na ng everyday life.
1: Yes.
0: Diba? At alam natin, malaki yung influence, malaki yung impact ng social media sa buhay ng mga kabataan ngayon, especially yung younger generation. And there's a lot of influencers out there, right, diba, na makikita natin. Kaya lang, hindi lahat ng influence good. May mga influencers na ang nagiging impact nito sa buhay natin, eh, imbis na mapabuti tayo, eh, mapahamak tayo. Basta, right, oh, minsan yung iba sa ano eh, sa umpisa, akala mo maganda eh.
1: Yes, yeah. Cover up. Cover ng book.
0: Yes, kumbaga, pero habang pinakikinggan mo, habang sinusubaybayan mo na, eh, hindi pala nagiging maganda yung effect sa atin ito.
1: Yes.
0: Diba? Pero tayo dito, ang gusto natin mangyari, Pastor, we are inviting people of influence, especially sa younger generation. Yes. Kasi kailangan natin magtulungan. Yun nga yung sinasabi natin dito, Pastor, eh, we have to work together. Diba? Na ma-achieve yung iisang goal na magabayan yung younger generation. And we need more influencers. Ito rin yung encouragement natin sa mga Christians. Eh. Kailangan meron talagang tumayo. Right. Meron talagang kailangan na tumindig para maging representation, yes, diba, nung kung ano yung tinuturo sa Word of God. Kasi parang yun yung kulang sa maraming tao ngayon, Pastor. Eh.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba, yung lack of integrity, yung
1: accountability,
0: yung pagiging intentional. Right. So kailangan natin ng mga influencer na totoong nagre-represent.
1: Yes.
0: Diba? Sa sinasabi sa salita ng Panginoong Diyos. And yun nga, this past few weeks, Pastor, we are inviting several people na hopefully na-inspire tayo, diba? Parang we tried na pag-usapan dito, ano ba yung, paano ba natin i-define yung success, diba? We invited several people. Then at a young age, yung bisita natin last week, Pastor, si Attorney Obed, diba?
1: Right, okay.
0: So yung advocacy din niya.
1: Yes.
0: Diba? We are really calling yung mga young people na sa tingin mo gusto mong maging inspirasyon at makatulong, diba, sa pamamaraan ng ano, Pastor?
1: Legal.
0: Usapang legal.
1: Yes.
0: At saka yung usapan ng kung dapat ba, Pastor, na magpatuloy ka ng pag-aaral. Kasi hindi ko alam,
1: yes,
0: bakit
1: right,
0: issue yan sa maraming young people, whether to pursue their education or not. Eh, alam naman nga natin, maganda talaga yung sinabi ni Brother Toff sa atin nung nakaraan. Yung sabi niya na ang diploma, hindi dapat pinagbabanggayan yung,
1: yes,
0: diploma o kaya diskarte. Kasi ang diploma is an opportunity equalizer.
1: Right.
0: Diba, na kapag ikaw merong diploma, it doesn't matter kung mahirap ka, mayaman ka, ang tinitignan ng tao, yung nandun eh, titignan,
1: yes,
0: ng mga kumpanyang
1: tatrabahuhan
0: mo. Eh, yung achievement mo na written on paper, hindi yan papel lang.
1: Yes.
0: Diba? So, yun, magandang ano yun, mga ganong usapan. And, ngayong gabi, Pastor, ngayong oras na to, medyo yung bisita natin malapit sa puso ko eh.
1: Yes, Pastor. Oo nga eh. At matagal mo nang nakikwento sa akin.
0: Oo, oh, medyo special.
1: So, medyo lang, Pastor.
0: Medyo
1: di ba special talaga?
0: Special yeah, talaga, yeah, Pastor. Yeah, yeah. Gusto ko yung mga ganyan, nag-iimbita tayo ng mga tao na malapit sa atin, Pastor. And
1: yes,
0: also, mayroong puso to really influence this generation.
1: Yes.
0: Intentionally. Diba? So, hindi ko na masyadong ipapakilala, introduce, pero siguro kung meron mga na akong pagpapakilala, eto, grabe yung ano nito, Pastor, if ako na-influence niya, sobrang encourage ako sa buhay niya, lalo pagdating sa musika, sa music.
1: Yes, Pastor.
0: At nakita ko rin sa buhay niya, Pastor, kung paano nakatulong din yung music.
1: Yes.
0: Sa kanya personally. Parang ano, di ba, Pastor, dito na pag-uusapan din natin yung music therapy.
1: Yes.
0: Na therapeutic din talaga ang music.
1: Right.
0: Meron talagang malaking role ang musika. Kaya nga bahagi ng ano natin yan, Pastor, liturgy sa church. Di ba?
1: Yes.
0: Meron talagang music. And I think music as a gift, talagang ano eh, siya yung makakapagkwento. Siya yung makakapagpaliwanag bakit ang musika ay isang regalo at pagpapala mula sa Panginoon at kung paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw nating buhay.
1: Yes.
0: Kasi parang yung iba would see it na parang hindi. Pero alam natin na music is part of our culture. It's part of our daily life, di ba?
1: Yes.
0: So, yun, Pastor. At ito bahagi ng ano, Pastor eh. Kung familiar, kilala niyo po ang Glory Fall. Isa po siya sa keyboardista ng Glory Fall. At
1: yes,
0: sabi ko, Pastor, kasi nasubaybayan ko yung music journey niya eh.
1: Opo.
0: Babanggitin ko na rin, baka narinig niyo yung red letters. Red letters kasi nag-try silang mag ano talaga,
1: yes,
0: mag mainstream music few years back. So, papakilala ko na po without any further ado, walang iba kundi si Brother Chester Almeida.
2: Hello, magandang gabi po mga kagapay, mga taga-subaybay po natin sa Heartline Youth Edition, Pastor Andrew. Pastor, maraming salamat po for inviting me over at sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin at yung asawa ko at yung dalawang anak, Kalin, Kaylin, si Lara. And of course, yung sa aking TikTok live. So, magandang yeah. gabi po sa inyo lahat.
0: And speaking of, si Brother Chester, Pastor, he started, ano bang tawag dito, vlogs ba? Recently, mini-blogs. And he talks about worship. And yes. lo and behold, to his surprise, eh, medyo, ano eh, blindness ng Lord itong kanyang platform.
1: Yes,
0: sharing about music, sharing about worship. Diba? So ngayon masasabi natin ano na influencer.
1: Well, Pastor, hanggang sa amin eh talagang nakaabot yung mga videos na ginagawa ni Kuya Chester, kaya
2: salamat
1: even po. Us na experience namin yung blessing.
0: Exactly, Pastor, a little bit of testimony, no?
1: Right. No, isingit ko lang.
0: Hindi, tama naman, Pastor, kasi minsan yung direction ng Panginoon sa atin, 'di ba? Parang tinatanong ko nga siya eh, parang anong goal mo nun sa ano, doon sa when you started your mini vlogs, kasi maganda yung ano rin eh, may mga answered prayers sa recently na I think naging way ng Lord for him to start this ano eh this vlogs and kung ano yung direction. At maganda mapag-usapan yan dito,
1: yes,
0: kasi
1: right.
0: usapang influence to, Pastor, and siguro later on magandang manggaling kay ano kay ka-worship.
2: Let's yes. go ka-worship.
0: So yung mga ano yung mga listener niya, ang tawag niya mga ka-worship eh.
1: Yes, okay.
0: So pero but before that, yes. magandang makilala din natin si ano si Chester, 'di ba?
1: Yes.
0: What his ano yung sino ba sa ano ba yung pinanggalingan niya. So tell us about your journey, Pastor. You grew up in where did you grow up? Baka may gusto ka rin mga batiin na bahagi ng nakaraan mo. So
2: parang hirap batiin, no? But anyway, so maraming salamat. This is a great opportunity. Gaya nga sinabi ni Kuya Pastor Andrew, no, na matagal yung experience ko with him, halos na abutan niya or nakita niya mm-hmm. kung ano yung progreso din nung nangyari sa buhay ko. Pero basically, ako po ay laking simbahan. At nung I believe na kilala ko po ang Panginoon nung ako ay 9 na taong gulang.
0: Mm-hmm.
2: So and
0: batang-bata pa,
2: Sir. Bata po. At yung doon ko nakilala ang Panginoon, and din doon po ako na-expose slowly by attending yung mga rehearsal ng choir ng nanay at tatay ko during that time.
0: Mm-hmm.
2: And I'm always fascinated doon sa kung paano ba yung paano nagiging together yung mga tao pag kumakanta.
0: Mm-hmm.
2: There's something about singing in the church that made my childhood a lot more interesting eh.
0: So you were 11 years old.
2: 11 years old ako noon.
0: Ikaw ba, Pastor, ilang taon ka nag-start sa instrument?
1: 8 pas.
0: So 8 years old.
1: Kids ministry.
0: Mas bata kasi si Kawersip,
1: pero
0: 9 years old.
1: Pero pas ano ko to? Sensei. Yeah, Chester.
0: So, when you were 11, you started the music,
2: yes,
0: instruments.
2: When I was 11, nandun po ako nag-umpisa, Pastor, na mag-explore ng musical gift ko. And then by 12 years old, nung nakatungtong ako ng 12 years old, meron akong naalalang camp, Christmas camp. Ang tawag namin nun, Christmas Institute. Eh.
0: Mm-hmm.
2: It's like a yearly Christmas camp ng mga young people across our area. Naalala ko December 27, mm-hmm. 2004, na merong isang pastor doon na tinatawag yung mga kabataan kung gusto mong ihalay ang buhay mo sa paglilingkod mm-hmm. at ministeryo. So parang altar call.
0: Yes.
2: It's like an altar call for people na gustong maglingkod. Wala akong idea na para pala sa magpapastor lang yon. So, pero ang puso ko noon is God, gusto kong gamitin yung buhay ko para maging worship leader.
0: Mm-hmm.
2: Specifically to become a worship leader. Pero since yan, hindi ako nakikinig. So lumapit ako. Pero I vividly and very clear sa isip ko na yung December 27, I gave my life na gamitin ko yung buhay ko to actually become a worship minister and use my musical gift for the Lord. And the rest would be a crazy ride of breaking and building and breaking and building ng dynamics ng music ministry. At nung mga panahon na yun, blessed ako to have mentors, to have people I look up to na
0: mm-hmm.
2: ngayon sa edad ko have met nakilala ko sila at na personally narinig ko yung mga inputs nila on how to deal with
0: worship. Baka gusto mo silang batiin.
2: Gusto kong batiin unang-una yung sa una kong mentor si Kuya Nathaniel Laja ng Antipolo United Methodist Church. Kung hindi dahil sa kapatid natin ko yan, sa kuya kong yan, I wouldn't be able to understand yung stewardship, kung paano alagaan yung mga gamit sa iglesia. Kasi, di ba, pagka local church ka, ang hirap ng budget. So, kaming mga kabataan nun, talagang alaga. Alaga kami dun sa mga gamit namin. So, I think yung impartation niya sa buhay ko. So, isa siya sa mga yon. And siguro isa sa mga nagbigay impact din sa buhay ko is si Pastor Leo Hernandez. Isa siya sa mga magaling na manunulat na hindi ko akalain nung una ko narinig yung pagsulat ng awit. Siya yung unang taong talagang sabi ko gusto kong ganun magsulat ng awit kasi napakalapit dun sa parang panalangin yung mga sulat niyang kanta. So want to give a shout out kay Ninong Leo Hernandez tsaka kay Ninong Joanne. Maraming salamat. So yung mga ganong klaseng experience, Pastor, yung talagang nag-angat ng awareness ko when it comes to music ministry.
0: Saka siguro hindi lang sa music kasi yung mga tao na yan, may mga wisdom sila, di ba, na hindi lang pang music pati sa buhay magagamit mo talaga. Yes. So mentors growing up are also important.
2: Very important po talaga.
0: Yes, and bago natin ituloy yan, ka-worship na Chester. Ka-worship May gusto lang ako mga batiin. So happy listening din po sa mga kaabagapay po natin from the Bicol region. At siyempre tayo po ay nasusubaybayan na din dyan sa KR104.3 D-Way FM Legazpi. At kami po ay masaya na makasama po kayo sa ating pong kwentuhan. At hatid po sa inyo ang isang kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling bago tayo magtuloy-tuloy. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph. At kung saan mang panig po ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At siyempre, ini-encourage din po namin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Kung hindi ka pa nakakapag-download ng ating pong DZAS app, ito po yung tamang pagkakataon. Kasi kung ikaw ay isang legit, 'di ba, na nakaagapay, type mo lang ang 702 DZAS sa App Store or Google Play, tapos i-download na agad ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. So kasama po nyo kami 24/7. At syempre nandiyan yung feel good music, yung mga usapang may hugot, 'di ba? At hope-filled na mga kwento at wisdom na swak na swak sa life mo. Di natin alam, 'di ba? Baka magamit mo, 'di ba, yung mga madidinig mo dito, yung mga mapag-uusapan natin. So whether chill ka o nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At siyempre tara na, be part of the Agapay Squad. At tayo po ay dito po sa Heartline, mapapakinggan po tayo from Monday through Friday. At siyempre kapag Lunes po, kasama po ninyo sila Pastor Archie ang Amaya Counseling. At every Tuesday, Usapang Legal naman. At kapag Wednesday, of course, kami po ang kasama ninyo, ang inyong mga kaklase. Di po ba, ang inyong pong Kuya Pastor Andrew Franco. At siyempre yung mga kasama natin dito, yan si Pastor John at yung mga bisita po natin. At every Thursday naman po, ito po ay Family Mediation sa pangunguna po ni Kuya Ken Guillermo. At every Friday, ito po ay General Counseling kasama po si Kuya Pindo. At marami pa pong iba na nagiging bisita. At gusto rin natin magpasalamat sa ating pong mga kaagapay sa ating production team. Thank you so much kay Kuya Nat-Nat na lagi po natin kasama. At yan, si Kuya Benzo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineer at mga nasa Bukawi transmitter site. At kung kayo po ay may mga concern, tayo nga po, again, is a counseling program. So kami po ay tumutugon sa mga katanungan na ipinapadala po ninyo. So pwede po kayong mag-message po sa atin, pero i-like nyo po muna ang ating pong FB page na 702 DZAS Radio TV. At kami po every Wednesday, meron po kaming ginawang dedicated page. Pwede po ninyong i-add at saka po i-share ang Heartline Youth Edition 702 DZAS. Yan, specifically for the younger generation. At dito po kami magpo-post ng mga announcement kasi meron kaming pinagpipray. We are looking forward to meet with all of you, diba? Sa mga young people na nakikinig ngayon, magandang makapagkapi-kapi tayo, di ba, ng personal. At pwede rin kayong mag-send ng message po sa atin. Yan po sa ating Facebook page. Or kung kayo po ay medyo old school pa at gusto nyo text-text lang, meron po tayong mga number dito. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So ano pang iniintay mo? At kami nag-iintay din. Diba? Kaya isend mo na yung katanungan mo. At kung meron po kayong mga reactions, mga feedback, ito po yung magandang pagkakataon na sumama po kayo sa ating discussion. At gusto ko rin po namin mag-shoutout sa ating po mga listener ngayon. Nandyan po si aking sister-in-law nakikinig, si Tita Cristel. Yan, happy listening. At nandyan din ang ating mga kaibigan, si Pastor. Pastor dyan, si JM.
1: Oo nga, yes.
0: Yan, nakikinig sa atin.
1: Shout out po.
0: Opo, and blessed Wednesday din po kay Tita Perlita Hinahon, Takneng Novello. At nandyan din si kakaibigan din natin, si Brother Angelo Cruz, at sa mga kaagapay po natin na patuloy na sumusubaybay. At yan, ang ating mga babatiin pa. Pastor, baka may nalimutan kang batiin, Pastor.
1: Wala naman, Pastor. Wala na.
0: O yan. At maganda, balik na tayo sa ating kumpare kaagapay usapang music. And ikaw ba, Pastor? Ano yung naging ano? Kasi parang pag pinakikinggan ko si ka-worship, talagang ano, no? Si ka-worship. Malaking influence talaga yung music eh. Bata pa lang sa.
1: Yes,
0: so ikaw din ganun ba, Pastor? Malaking bahagi ng buhay mo yung musika?
1: Well, Pastor, yung father ko po kasi, bago din sa naging pastor, ay worship leader din sa talaga. Mm-hmm. So, during nung aming younger age po, nung nasa Sunday school pa lang kami, parang yun ang naging ministry nila sa amin. So, sa kids, nagtuturo sila sa sa music. So, during the time po, meron siyang best friend. Yung best friend ng tatay ko, shout out ko na rin po, si Sir Roy Benson. Yan. So, shout out po. Siya po ang nagturo sa akin ng drums. Pero while nag-aaral po ako ng drums, nung 8 years old ako na yun, Pastor eh, kasabay din niya nag-aaral kami mag-acoustic, yung father ko naman ng teacher.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung kanta, haming-haming lang muna. So, tapos habang tumatagal, mga 9-10 years old ako, nauso na yung song na hindi lang ata eh, parang 10 or 13 years old nauso yung One Way na song. Yan, nung mga dumating na yung One Way, medyo ano na yung skills ko, medyo marunong na akong
0: parang feeling ko tuloy ang tanda-tanda ako na kasi yung during nung One Way na sikat, Pastor, hindi na ako
2: youth
0: bata
2: eh.
0: Youth pastor na ako.
1: Si Kuya Chester, hindi po kami magbabanggit ng mga edad dito.
0: Pero Pastor, maganda kang sing na pag-uusapan natin to, no, na malaking factor yung music.
1: Yes, opo.
0: Growing up.
1: Yes.
0: Sa foundation ninyo, diba?
1: Right, opo.
0: Tama ba yung ka-verse?
2: Yes,
0: malaking
2: very, very
0: factor yung music.
2: Kasi minsan ang music sa mga kabataan, takbuhan yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Takbuhan yan. It's somehow ginagawa nilang refuge yan. Kaya ang daming mga part ng music na nagki-cater ng gantong personality,
0: mm-hmm,
2: na ito yung mga kaya very important at na para sa mga, kunwari ako, magulang na ako ngayon eh. I have 2 girls. So na importante kung ano yung napapakinggan nila. Kasi kung ano yung napapakinggan nila, yun yung especially music, yun yung sinusubukang i-dissolve ng isip nila at ini-internalize nila.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa pakikinig ng musika, ang daming parte ng pag-iisip mo ang pwedeng kumonekta. Pansinin nyo mga agapay, pagka nakikinig kayo ng mga musika, it's either konektado siya sa mga dati mong kaibigan, mm-hmm, o dati mong relasyon, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Ito yung theme song namin. So it's very very important yung mga kabataan ngayon maunawaan na ang music sometimes kailangan pag-ingatan.
0: Kumbaga na siya, yes, pwede mong sabihin na music somehow it holds memories.
2: Exactly. Yes.
0: Of the past.
1: Para siyang landmark, Pastor.
2: Landmark.
1: Babalikan.
2: Oh, milestone.
1: Oh. Milestone.
0: Kumbaga may mga, kasi may mga era-era din ng music, Pastor.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Maalala mo yung kabataan mo pag narinig mo yung specific,
1: yes,
0: na music.
1: Yes, Pastor.
0: Tsaka pagdating, naalala ko lang, kasi ito, pinag-uusapan natin yung music in the context of the church. Marami talagang, yes, lumaki sa simbahan.
1: Right.
0: Talagang music yung naging platform. Pero alam natin that music is also ingrained in our culture as Filipinos. Diba?
1: Right.
0: Bahagi kasi kahit di naman sa simbahan, naalala ko kasi mga kaklase ko din. Naalala ko yung exposure ko. Hindi ako lumaki sa simbahan eh, at doon bata ako. Pero yung exposure ko sa music, nandun na rin, masasabi kong nandun. Mm-hmm. Kasi yung mga kaklase ko, mga kaibigan ko, naalala ko maraming samahan nang nabuo eh.
1: Right.
0: Dahil sa, magdadala ng gitara,
1: yes,
0: sa school yung kaklase ko.
1: Stick, right.
0: But naaalala ko pa noon talagang yung song hits.
1: Yan, yan.
0: Diba? Pagandahan ng song hits dati.
1: Yan. Kasi maganda kompleto yung chords.
0: Parang hindi na alam yata ng mga kabataan ko ano yung song
2: hits. Oh, song hits.
0: So, So para po itong comics, 'di ba, na may mga chords ng mga music, lalo na yung mga bagong music. Pag gusto mong matutunan yung, kasi wala pa masyadong internet eh.
2: 'Di
0: ba, during that time ang access mo talaga para malaman mo kung paano siya kantahin, tugtugin, talagang song hits pa yan.
2: Yes.
0: 'Di ba? So nasa kultura talaga natin, and it I think music can bring people together.
2: That's true.
0: Diba, talagang maraming samahan na dahil sa musika, talagang nabubuo.
2: Tama, tama. Kasi ako, gaya ng experience ko, ang una kong mga naging kasama talaga sa music, masasabi kong mga naging kaibigan ko hanggang ngayon na talagang kasama ko sa hirap at hirap at ginawa. Kaya yung ang dami ring parte ng music journey ko, Pastor Andrew, Pastor John, na talagang nagko-contribute kung sino ako. Kasi if ang musika natin ay masasabi natin parte yan ng impluwensya mo sa kanila at ng sila sa atin. Kaya mahalaga na ano yun eh, communal.
0: Meron nga ako nabasa na ang music daw is a language on its own.
2: Yes.
0: Na lingwahe sa ng kaluluwa daw natin. Kasi music can send message even though yung lyrics hindi natin naiintindihan. Diba? Pero pag sa musika mo sa dinaan, tama, parang nauunawaan mo yung damdamin.
2: Right. Yes. So, gaya nun, yung tama yung binabanggit mo, Pastor, na yung lingwahe ng musika is pwede mong dalhin kahit saan. Kaya kahit tignan mo sa mga turista, pag naririnig nila yung mga Filipino sa mga probinsya, madaling kang maka-relate. Kumbaga, pag may nang nag-invoke ng emotions na ganyan, madali mong hindi siya nagbibigay ng emotion na labas sa karanasan mo na at makaka-identify ka, kasi yun yung kagandahan nung musika na meron tayo. At yung siyempre sa church music natin ilalagay yung context noon, of course lagi nating kinokonekta sa relasyon natin sa Panginoon na ang karanasan natin sa musika ay hindi lang basta sa katabi natin pero para sa Panginoon. At yun yung isa sa mga bagay na habang lumalaki ako lumalawak din yung pagtingin ko sa kung ano yung kaya nating gawin sa loob ng iglesia, at kung gaano din kalaki yung influence ng salita ng Diyos patungo sa musika at dun sa mga nakikinig ng musika na yun.
0: So masasabi natin, mga pastor, na ang music ano yan, bahagi ng paghuhulma sa atin, sa pagkatao natin, sa takbo ng isipan natin, sa character natin, sa relationship natin. So music is a very important part of our sabi natin being eh. Kasi minsan hindi naman natin na pag-uusapan sa ganitong konteksto to eh. Pero sa mga kabataan ngayon, masasabi ba natin that they are inclined the same way na inclined tayo sa music before? Ganun pa ba yung influence ngayon? Sa pananaw ninyo, paano nag-transition yung music and how it influences this generation?
2: I think mas lalo ngayon dahil mas diverse na ang mga tao, lalo na lumabas yung internet, yung accessibility ng tao sa musika. Kasi sa cellphone mo lang, magkaroon ka lang ng music platform dyan, maririnig mo na at masesearch mo na. So yung dali at yung access ng pag-consume ng mga gantong music ay napakadali, lalo na sa generation na to. Unlike nung panahon natin at yung mas mga nauna pa sa atin, pag wala kang radyo, mahirap eh. Pero yung expression ng na dinadala nung musiko, basically ano yan eh, parehas bawat ng bawat generation. Nandun talaga eh, kasi nag-uugnay siya sa lahat ng edad eh. Meron mga kabataan ngayon ang hilig pakinggan yung mga lumang kanta mga tatay o lolo nila eh. So mga panahon na yon ang nagdudugtong musika. Parang ako nagko-consider kong time capsule ang music eh.
1: Yes,
2: time capsule siya eh, dahil pagka tinignan mo, kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, makinig ka ng music noong 70s, 60s, 20s.
1: Makakasagot ka na sa exam.
2: Makakasagot ka na sa exam kasi maraming mga nagsasaling information sa music na talaga naman pag pinakinggan mo, ang dali eh. Ang daling nguyain, ang daling i-process sa isip.
0: Naalala ko tuloy yung ano, di ba yung gusto makakabisado ng lahat ng book sa Bible. Merong ginawang kanta.
2: Gumawa.
0: Ginawa nilang kanta para mas may recall.
2: Yes. So, what you were saying when it comes to accessibility, kung yung influence ngayon ng music sa mga kabataan ngayon, napakalaki. Pero ngayon, ang nakikita ko pang mas kung may kaibahan man, kung may kaibahan man, siguro yung position ng mga kabataan ngayon on how they see things eh. Kasi ngayon ang mga narinig kong mga sulat nila is yung talagang tungkol sa pag-ibig at gumagaling ang mga kabataan ngayon kung paano nila ini-express.
1: Right.
2: And with our current status ng kung paano nila, walang filter eh.
1: Mm-hmm.
2: Walang filter na kailangan, walang kailangan i pumigil nung kung anong kay titik ang lagay ko ay pwede. Siyempre ngayon papasok yung AI. May mga ganun ng mga artificial intelligence. Pag kunwari may ganito akong idea, ilagay ko lang sa AI, magje-generate siya ng music at pwede ko nang sabihin, ito yung expression ko. So nagiging subjective ngayon, which is musically possible. Ganun na naman ka-evident throughout the entire time eh. Pero yun yung isa sa mga evident na pangyayari o scenario ngayon sa mga kabataan natin yun. Very, very accessible ang musika para sa kanila.
0: So masasabi natin meron pa rin ganung lalim yung impact talaga ng music. At the same time, kagaya ng binanggit ninyo, it bridges generation eh.
2: Yes. Yes,
0: diba, nagko-connecta sa bawat henerasyon.
1: Yes, so, sir. Parang ganito po, sir. Kung dati, parang diatonic lang yung mga generation natin, yung okay na tayo sa GE minor CD. Yung generation ngayon, Pastor, lahat ng paningit na passing chords, nakapasok lahat. Kumbaga, talking about music as a language, noon, medyo simple ang take natin. Pero ngayon, dahil nga doon sa availability ng mga information around them, mas complicated sila. Kaya nga, Pastor, actually, mga musician ko ngayon, mga 13 years old, 15 years old, pero yung level, napakalayo na.
0: Kumbaga, advanced.
1: Talking about sa skills, opo.
0: Kasi masasabi mo rin yung availability rin ng mga information.
1: Right, yes, opo.
0: Diba na pwedeng matutunan nila. Tsaka mas marami na rin nagme-mentor ngayon.
1: Yes,
0: kaliwat-kanan din yung mga competition sa music, diba? Singing, especially. So, yung influence talaga ng music masasabi natin from generation to generation, very timely. So, we can use music as a tool to influence this generation also.
1: Yes.
0: Tama ba yung
2: yes,
0: Pastor?
2: Yes, Pastor. Isa siguro sa magandang banggitin dito, yung inyong environment. Yung environment, kaya ako napansin din na yung mga kabataan ngayon is talagang highly skilled is because yung environment nila lumawa through the internet. So yung reach nila ngayon, hindi lang yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, pwede ko nang tanungin. Pwede na ako magkaroon ng teacher anytime galing ng mas experienced na tao. Kasi dati kalye lang natin eh, sa kanto lang natin or dun sa alley lang natin o dun sa sphere of influence lang natin ng mga kabataan yan, which is very important sa paglawak o paglaki ng kaalaman natin sa kahit anong bagay. Habang lumalaki yung paligid mo, mas lumalalim din at lumalawak din yung nakikita mo eh. At habang lumalawak yung nakikita mo, yung mga bagay na nalalaman mo ay mas malaki din. At dun mo makikita at dun mo din pinoproseso, ang dami kong hindi alam. So habang dumadami yung hindi ko alam, mas dumadami din yung kailangan, yung nalalaman ko. And ito very important bilang mga musikero at bilang tao, na habang sana lumalalim tayo sa kaalaman natin, dun po mapasok yung humility. Na habang lumalalim ka sa kaalaman mo, dapat tinutulak ka niya sa more humble na position. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay alam mo ang lahat ng bagay.
1: Yes.
2: So yun yung isa sa mga ginagawa ng musika sa akin na talagang mahalaga for me, dahil hindi ko nako-consider na dahil mas may karanasan ako sa musika, mas may alam ako. Kasi meron mas bata sa akin na mas musical sa akin na talaga namang, uy, bakit mas kaya niya yon? Pero hindi ibig sabihin na mas kaya mo siya musically. Kaya mo siyang itawid or i-translate maturely.
0: Kasi kagaya ng binanggit mo ninyo kanina, mga pastor, no, na ita-translate natin yung experience natin through music. So hindi lang tungkol to doon sa technicality or yung galing mo sa technical parts ng music, kundi yung soul eh. 'Di ba yung experience mo eh. Minsan sa tono pa lang eh, 'di ba? May dalawang tao, yung isa may karanasan, yung isa wala, pero pag pinakanta mo sila magkaiba.
1: Totoo yan,
0: Pastor. 'Di ba? Kasi nga merong
1: iba yung feel.
0: There's something about music. 'Di ba na parang ano, ang lalim.
1: Yes po.
0: Na deeper, hindi lang siya yung para lang maka-feel ka ng happiness or hindi lang ito yung ano eh, para masabi na uy, napaka-skillful naman itong tao to, napakagaling naman. Ang music is beyond mas malalim yung impact ng music sa tao.
1: Actually, kanina pa, sir, nakarelate ako sa sinabi ni Kuya Pastor Chester.
0: Yan.
2: Bago yun.
1: Bago na naman yung ka-worship. Yung ano, yung about sa circle of influence, tsaka yung laki ng scope ng kung saan natututo yung generation namin, natin, kumpara sa generation nyo. Naalala ko kasi dati, ma-share ko lang po ah. Kumbaga, pag nagkakaroon ng interfellowship yung mga churches, ang naaalala, ang pinagkukopyahan lang namin or pinagagayahan lang namin, yung isang church na may magaling na musician. Tapos from there, siguro uubos na kami ng, syempre, lagi kami-kami lang yung magkakasama. So doon na lang kami nag-i-improve. Hanggang to the point na mabot namin yung level namin. Kumbaga, sabihin natin 10 years na yung lumipas, hanggang doon lang kami. Unlike this generation's musician, napaka-wide, Pastor. Mm-hmm. Kaya kumbaga, information-wise talaga, lamang na lamang sila. Pero, doon na nga papasok din yung sinabi ni Kuya Pastor Chester, yung lalim, yung importante din. Kasi, yun naman ang meron yung mga generation namin. Kumbaga, nandun yung soul.
0: Oh, tsaka sabihin din natin, Pastor, especially kapag pag-uusapan natin when it comes to music, is church music.
1: Yes po.
0: Eh, mahalaga yung lalim din ng spiritualidad ng isang tao.
1: Right, opo.
0: Diba? Parang maraming mga tao kasi pwede kasi tayo magpatayo. Sabi ko nga minsan dun sa mga praise and worship ko sa church. Totoo lang, mas maraming capable to, diba, to do it. Kung yes, musicality lang.
2: Exactly.
0: Pero right, yung puso kasi, yeah, yun yung mas tinitignan ng Panginoon.
1: Uy, maraming ano dyan, Pastor, regarding dyan. Kasi yung iba, usapin niya dyan sa internet.
2: Puso.
1: Sorry, no?
2: So
1: yung,
2: skill.
1: Oh, yung nagsisipra. Ano bang mahalaga? Yung pagsisipra o yung puso? Yung nagsisipra o yung may puso?
0: Ako, yan, ganun na sarong. Ang tanong ko naman dyan, Pastor, bakit mo paghihiwalayin ang dalawang bagay na dapat magkasama?
1: Yan, tama rin yan. Ang galing diba, mo talaga ko, Pastor.
0: Parang hindi naman, ba't mo pagbabanggain? Parang ganito, ang mas mahalaga, kaliwa o kanang kamay, Pastor?
1: Pareho silang mahalaga.
0: Diba? Parehong mahalaga yung kaliwa at kanang kamay. So, ibig sabihin...
2: Tama ka dyan, ka-worship. Maganda tong puntong binanggit ni Pastor Jan, Pastor Andrew, na marami, kasi ito sa mga bagay ito na very particular ako since I came from both. Mm-hmm. Na I came from an experience na walang alam to an experienced one. Ang nagdudugtong lahat nun is yung lalim natin sa pagkakilala sa Diyos eh. Doon ko lang talaga personally na-attribute yung dalawang bagay na yun. So yung sa mga musiko sa loob ng iglesia na ang stand nila is puso ang mahalaga at yung skill ay secondary. Mm-hmm. Tinumbok mong maigi, Pastor, yung ang ano eh, na magkasama sila eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero dumating ako sa pagkakaunawa na hindi mahalaga ang lumalabas kung walang banal na spirito, Pastor.
0: Mm-hmm.
2: Na mahalaga sa akin yun sa pagpasok ko sa ministering ito na maraming gifted.
0: Mm-hmm.
2: Marami ding may puso.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag wala ang Santo Espiritu, walang kapangyarihan.
0: Mm-hmm.
2: Yung Santong Espiritu ang nagdadala sa atin sa mas malalim na pagkaunawa. Pag meron kang banal na Espiritu, ang unang mong tiniisip is paano ko mapaglilingkuran ang aking mga kapwa?
0: Mm-hmm.
2: Paano ko mamahalin ang aking iglesia? So, and yun yung evident ng fruit ng banal na Espiritu sa atin. Nas nagiging pasensyoso ka sa team mo. Yung tech mo, dati sinisigawan mo dahil may Holy Spirit ka, hindi mo na siya ngayon sinisigawan.
0: Amen.
2: Mas pinahahalagahan mo na sila ngayon. And I think that's the gift of what worship ministry is about now. Mm-hmm. And I'm very strong to promote this, na your gift in your heart is is secondary. Dapat ang unang meron, kasihan ka ng Santo Espiritu para magawa mo yung gampanin mo na yun.
0: Habang pinapakinggan kita, brother, bottom line, mahalaga na meron tayong totoong relasyon sa Panginoon.
1: Amen.
0: So ibig sabihin, ito yan, pag-usapan na natin, merong mga tumutugtog o merong mga tumatayo sa simbahan na hindi tayo sigurado.
1: Right.
0: Kung merong personal na relasyon sa ating Panginoon. Because may mga, sabihin natin, hindi man lahat ng simbahan, pero may mga simbahan that they would pay attention particularly sa skill. Diba? Or pwedeng sabihin, hindi, yan yung way ng pag-evangelize namin. Kaya inaalaw namin sila to play sa praise and worship team. Kaya lang, alam naman natin na sagrado rin yan eh.
1: So, yes.
0: Diba, sagrado yung ministeryo na yan. Dapat meron tayong ganong klaseng pagpapahalaga sa music ministry,
2: yes,
0: sa loob ng simbahan na ang tinitignan talaga natin dapat unang-una sa lahat, eh yung kondisyon ng puso ng isang tao. Kasi pag tungkol naman sa usapan na may banal na spirito ba yan o hindi, it would always boil down to a personal relationship of that person. So it's not really about your skill. Mama, pwedeng nag-invest ka eh. Nag-invest ka ng mahal na gitara, nag-invest ka ng mga lessons, di ba? Nag-invest ka ng time. Pero malayo ka sa Panginoon.
1: Yes.
0: Diba, wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Paano natin masasabi, Pastor, na malayo sa ano relasyon sa Panginoon? Eh, puro tugtog, magaling tumugtog, magaling kumanta. Tanungin mo about sa kanilang personal devotion. Eh, walang time magbasa ng word.
1: Ito pa, Pastor, ha? Actually, ito experience ko. Ang galing, ang ganda pakinggan, ang ganda tumunog. Pero nakakairitang kasama.
0: Mm-hmm. Uy, grabe, grabe. Sorry po!
1: Pero parang ganun, Pastor. May ganung vibe itong mga tao na parang yung relationship nila sa Panginoon ay pinangalawa nila, hindi nila...
0: Hindi priority. Pastor, eh, siyempre, kaya naman tayo nandyan. Kasi nga, Pastor, di ba, we are leading people.
1: Yes.
0: Di ba, sa, right. Paano mo ililid ang isang tao sa paanan ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo danas?
1: Yes, Pastor.
0: Di ba, yung mapunta ka dun sa paanan ng Panginoon. Kung ba, malilid mo lang yung mga tao sa isang lugar kung saan napuntahan mo na din.
1: Yes. Diba? Parang yan yung trouble ko ngayon, Pastor. Kasi pastor ako na nasa music ministry pa din. Hindi pa rin ako nakakalis totally. So grabe yung ano yung battle din inside the worship team with regards to that.
0: So ano dapat ang priority natin sa simbahan, Pastor? Yung mga pinapatugtog natin sa music. If music is an instrument to influence, right. Diba? To influence maybe a generation, to influence a person. Diba? Paano natin babalansehin?
1: Yes.
0: Itong mga pinag-uusapan natin when it comes to giftedness, when it comes to, of course, yung spirituality, condition of the heart, binanggit ni Ka-Worship. Ano eh, secondary kasi eh. Diba? Yung skill at saka yung heart ng tao. Kasi may mga tao naman talaga very passionate.
1: Yes, yes.
0: They really have the heart. Kaya lang, yun nga, iba pa rin yung may anointing eh. Ang usapan ng anointing kasi ito, Pastor.
1: Yes po.
0: Diba yung banal na spirito para maintindihan ng iba.
1: Right.
0: Na yung sinasabi natin is all about the anointing of God.
2: Mm-hmm. So, yung wait. Ang ganda nung tapon ng usapan, no? Naalala ko na isa sa mga puntos na dinadala ko ngayon at in-impart sa akin ng mga mentors ko. Ang musika vehicle yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Sasakyan siya papunta sa isang destination, especially on the worship ministry. If ang marami sa atin nag-i-enjoy lang doon sa vehicle, hindi sa pupuntahan.
0: Mm-hmm.
2: Sa hindi yung direksyon ang pinaka yung point A to point B. Kaya nabanggit po kanina, Pastor, paano mo idadalin ang kapatiran, ang iglesia sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan.
0: Mm-hmm.
2: So meron ka dapat awareness sa mga ginagawa mo. Kaya sa isa sa mga lagi kong binabahagi sa mini mga mini vlogs ko is yung relasyon mo sa Panginoon ang pinakamahalaga.
0: Mm-hmm.
2: At bilang worship leader siguro I can honestly say na para sa isang kagaya ko na may karanasan sa worship ministry for such period of time, hindi ko man alam lahat, pero ang mga impartation ng mga nauna sa akin ang laging pinapangalagaan sa o tinuturo sa akin, pangalagaan mo yung relasyon mo sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Huwag kang lilimot na puntahan siya, lapitan siya.
0: Right.
2: At the more na inilalagay mo ang sarili mo, ito sa mga naalala ko, kung gusto mo pong maging creative sa lahat ng bagay, lapit ka kay Creator.
0: Mm-hmm.
2: The more close you are to the Creator, the more creative you can be.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yun yung source ng lahat ng artistic expression.
0: Creativity.
2: Yung creativity. Mm-hmm. Kasi kung ang punot dulo lang lahat nito is para ma-enjoy mo lang yung art, pero hindi mo siya malagyan ng, alam mo yun, ng direksyon at puso.
0: Yes.
2: O yung laman. Magiging ano lang siya eh. Parang lalagpas lang sa ulo mo.
0: Mm-hmm.
2: Lalagpas lang sa ulo mo yung mga maririnig mo o yung gagawin mong awitin. Kasi ang dami naman, aminin nyo, dinami-dami ng awitin sa iglesia tuwing Linggo. Ang daming kanta, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero ilan ba sa mga awitin natin ang talagang kumatatak. Sinasabi mong, ito ang laman ng puso ko.
1: Tumitimok.
2: Mm-hmm. Kaya ano eh, yun yung mahalaga. And sa atin bilang mga musician, lagi kong bitbit sa puso ko. Kahit hindi ako mahalaga sa gawa ng mga bagay na to kung hindi ka makikita eh.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang puso ng dapat ng isang worship minister or worship leader, lagi nating panalangin, Panginoon, itago mo po ako sa inyong likuran. Mm-hmm. Di ba? Yung mga usual na prayer eh. Pero ano bang ibig sabihin ng maitago sa kaluwalhatian ng Panginoon? walang may bibihira yung pwedeng makapag magbigay ng understanding sa mga ganung bagay. Pero paano ako makapagbibigay ng understanding kung hindi ka nagbibigay ng panahon para maunawaan sa salita ng Diyos? So kaya nagkaroon ako ng heart to actually bring these questions to the table. Mm-hmm. Kaya maraming mga kabataan ngayon, very highly skilled, pero somehow kulang sila sa karanasan sa Panginoon.
0: Intimacy.
2: Very, very important. Kaya, imbis na mahirap ka din naman kasi sa kabilang banda, ito yung balansin ng kabilang banda na yun, na pwede mo silang sabihin na highly skilled, no experience with God.
0: Mm-hmm.
2: Dito pumapasok ngayon yung pastoring. Kasi mahalaga na merong isa na naggagabay. Dito importante na yung mentorship at discipleship ng isang ganong katalintadong tao. Kaya nga meron part ng inisip ko lagi, paano mo ba ililid yung highly talented pero antigas ng ulo? Parang ganun. Yes. Paano mo sasamahan yun? Ganun din pala si Jesus sa lahat ng mga sinamahan niya. So, having that heart, yun yung pinakapunot dulong ngayon nung nangyayari sa karanasan ko ngayon, Pastor. Kaya, mahalaga na merong nagdi-disciple at sumasama sa mga highly skilled na tao ito. So,
0: kumbaga yung talent is just a plus and a bonus.
2: Yes.
0: Kung tutuusin pagdating sa worship sa loob ng simbahan, sa music. Kasi, tama ba, mag-agree ba kayo mga pastor na madami sa mga secular musicians ang naging training talaga ay yung mga simbahan natin. Diba?
2: Yes.
0: Kung pag-uusapan lang yung skill, 'di ba, yung exposure, kasi isipin mo naman linggo-linggo,
2: yes,
0: tumutugtog. Tapos sabihin na natin 3 times a week, twice a week nasa rehearsals ka, 'di ba? Tapos bahagi pa ng minsan may healthy competition minsan sa loob ng church pag bata ka. 'Di ba, yung pag nag-aaral ng gitara yung isa, parang lahat kayo parang ako din mag-aaral ng gitara.
2: Right.
0: Pero naging magandang 'yon. Naging magandang foundation ngayon at the end of the day.
2: Right.
0: Pero having said that, skill at the same time yung talent, yung talent tapos yung puso, pero yung anointing kasi hindi mo madadaya talaga yun eh.
2: Totoo.
0: Ang anointing, pag-usapan natin yung anointing, no? Hindi lang pagdating sa music. Yung anointing, paano mo masasabi na ang isang tao anointed, or paano igugrow ng isang tao na may desire?
2: Mm-hmm.
0: Diba? To serve in church. Parang
2: yes,
0: gusto ko mag-serve sa Panginoon. Parang nakukonvict ako ngayon sa pinag-uusapan nila, Kuya Pastor. Ang tagal ko na sa loob ng simbahan, pero parang feeling ko ang babaw nung relasyon ko sa Panginoong Diyos. Mm-hmm. Diba? Kasi mahalaga yun eh. Sabi mo nga, Pastor, self-awareness eh. Pastor na talaga tawag ko sa'yo, kapatid.
2: Mag-ingat ka, worship.
0: So, yung self-awareness is very important. Maganda maging aware yung mga music teams natin. Bagamat naging paraan ng Panginoon yan para mapunta ka sa simbahan, pero dapat ikaw, patuloy kang lumalago, patuloy kang lumalalim doon sa relasyon mo sa Panginoon. So, that's very important kasi minsan nane-neglect natin eh. Dahil nabigyan na tayo ng pagkakataon tumugtog. Ang dami mo nang sabihin na natin, marami ka ng stage na natugtugan.
2: Yes. Yes, opo.
0: Kasi I think magandang pag-usapan 'to mga pastor, no? Kasi natin medyo problema natin sa mga churches natin 'to eh.
2: Mm-hmm.
0: 'Di ba yung nananatiling mababaw?
2: Yes, opo.
0: Yung natin, yung experience,
2: right?
0: Mm-hmm. Or yung understanding natin, minsan dinadaan na lang natin sa ilaw, dinadaan natin sa smoke machines.
2: Yes.
0: Dinadaan right, natin sa mood. Oh, medyo ano eh, parang kasi dahil napapanood natin,
2: yes,
0: 'di ba? Parang ultimo yung adlib eh.
2: Right.
0: 'Di ba minsan pati yung adlib, parang feeling mo, nakaka-bless yung adlib na yung gayahin ko nga.
2: May
0: mga ganong experience. Dahil magaling, parang nagiging performance siya. And sometimes, it looks convincing.
2: Yes.
0: Iba na-convince tayo. Pero, kaya lang, kapag hindi kasi sa banal na spirito talaga, hindi siya naglalast.
2: Yes.
0: Diba? Yung impact ng ginagawa natin, namamangha yung mga tao, pero walang buhay na nababago.
2: Yes. Para lang siya dun sa moment na yun. Actually, Pastor, meron akong testimony sa part na yan, no? Para sa akin kasi, parang it is how I define yung anointing. Para sa akin po yan yung power ng Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
2: Yung power ng Lord na nakikita habang nagpe-perform ka as a worship team or worship, song leader or kung ano pa mang instrument ang hinahawakan mo. Parang ito lang ang nangyayari. Lahat naman kasi tayo, di ba, binigyan na tayo, nasa atin yung Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
2: Nasa atin yung banal na Espiritu, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya lang ang nangyayari doon, kasi na-experience ko to, Pastor, may time date kasi na nag-lead ako ng worship. So, during the time na medyo bata pa ako.
0: Mm-hmm.
2: So, ganito yung naranasan ko. So, kapag nag-lead po ako ng worship,
1: una kong experience, itong unang time na na-enjoy ko yung worship, sobrang sarap sa feeling, parang nakarating talaga ako sa heaven yung presence ng Panginoon, ramdam ko. Pero yung mga sumunod, pag nakapasok po yung distraction, nalito ka, nagulo ka habang nagpe-perform ka, tapos maraming pumapasok sa isip mo, wala kang focus, tapos nandun pa sa ano yung crush mo ay. parang ganito, Pastor. Hindi ka nakaka-connect sa Lord. Ang nangyayari, yung ginagawa mo, parang read speech, parang scripted na something na nagpe-perform ka lang. Nawawala yung soul ng ginagawa mo.
0: Parang ano po, Sir, glory to me.
1: Yes,
0: nagiging na glory to the Lord.
1: Pag nawala ka po dun sa connection, na yun ang minimaintain mo habang nagli-lead ka eh. Minimaintain mo na konektado ka sa Panginoon kasi ibababa mo sa kanila yun eh. So, ang nangyayari, during the time, speaking of anointing, nawawala sa akin kapag nadidistract ako ng maraming bagay, maraming klase ng distraction. Pag nadidisconnect ka, maraming tumatakbo sa isip mo, ang hirap talaga mag-worship, mag-focus, nawawala yung anointing ng Panginoon sa'yo. So, yung mga sumunod ko, medyo nahirapan akong bumangon, Pastor. Nangyari, parang ilang mga set pa muna, bago talaga kailangan, iluhod ko sa Panginoon, ipag-pray ko talaga muna, bago ko ulit nakabalik. Hanggang sa tinanggal na ako ni Lord na mag-worship leader, pinag-drums na lang ako. Sabay ganun yun. Pero ganun po yung experience ko, Pastor, pagdating sa word na anointing.
2: Mm-hmm. Ang karanasan ko naman, Pastor, sa tema na yan, ano? Actually, hindi ko nakuha yan sa entablado, sa altar. Talagang ang honing ng Panginoon sa akin when it comes to worship leading or any form is a personal time with God.
0: Mm-hmm.
2: I think I'm most anointed when I'm by myself with my Lord, with my God.
0: Amen.
2: And anything that I put in public is just an outflow of that intimate moment. Marami kasi sa atin, mga ministers natin, ayaw yung intimacy na yun kasi ang daming nare-reveal eh. Ang daming na-expose sa buhay mo. Kasi sa worship na totoong pagsamba, may truth dyan eh.
0: Mm-hmm.
2: Lumalabas yung kakulangan mo, yung brokenness mo lumalabas, at hindi ka makakapagtago sa Diyos. Kasi kung magsisinungaling ka pa rin ng kayong dalawa, kaya mo magsinungaling sa harap ng maraming tao eh. And yung, ito yung sinasabi ng mga you coming undone before the Lord eh. You come broken before the Lord. And I think that's what anointing really means, is yung brokenness mo being revealed in front of God and in front of people eh. Kasi naalala mo, ang anointed na tao, basag yan eh. Yes. Never mong makikita ang buo yan kasi yung glory ni God will always be revealed dun sa mga broken people kasi that's how grace works in our lives eh. And kaya ako somehow in my own personal experience, the moment I know I am filled with His Spirit is when I recognize that I need the Lord. I need the Lord. And when I need the Lord, I know when I'm weak, He's strong. Yung desire eh. Si Haring David, hindi siya nakilalang yung worship, di ba, lagi natin siyang example when it comes to praise and worship, his heart before the Lord. Pero makikita mo siya, lagi siyang dun sa part na, Lord, kunin mo na to, basta ikaw hindi ka alis. Yun yung ano eh, I think your anointing comes from your hunger, your deep desire to be God, to be with, one with God eh. And walang ibang formula yung desire na yun, hindi maidadala yun ng kahit anong special effects. Kahit nga ako masasabi ko na experienceado ako sa music, maraming pagkakataon, Pastor, na ang anointing ko bilang worship leader doesn't come from my musical ability. Sometimes in silence, most of the time for me, in silence, Chester, manahimik ka muna. ganun yung karanasan ko bilang ano eh. Kasi tayo, bilang mga worship leaders, napapansin ko very uncomfortable tayo sa silence eh.
0: Yes.
2: Very, parang, oh, dead air. Ano nang gagawin natin? Ano nang susunod natin? Pero ako, the moment I enjoyed God's presence, lalo na kapag wala akong ginagawa, it makes worship pure eh. Kaya nga ang daming mga awit na bring you more than a song, di ba? Parang more than a song ang worship. Pero understanding if it's more than a song, ibig sabihin, kahit silence din. Your heart is being outpoured. Kasi pag nag-reveal si God, pwedeng sa simpleng, meron akong karanasan, Pastor, na hindi ko makakalimutan. I was traveling from a ministry. Pauwi ako. Panginoon, gusto kong magkaroon tayo ng experience together bago ako tumayo at mag-lead ng worship.
0: Mm-hmm.
2: Pastor, somehow there was an incredible amount of peace making me realize na kahit wala kang tugtog, I mean, I'm pleased with you.
0: Mm-hmm.
2: Na hindi ko kailangan mag-perform kay God kasi nasa kanyang anak niya. He is pleased with me.
0: Mm-hmm.
2: Sometimes it comes from ang stage gives you that sense of entitlement. No, I'm gonna perform so God would accept me.
0: Mm-hmm.
2: Anything that I do should be
0: perfect dapat.
2: Perfect.
0: Right.
2: And marami sa atin ang kailangan maunawaan, yung perfection is, yung idea natin ng perfection is somehow derived from the world. Mm-hmm. Yan, derived from the world itself.
0: Yes.
2: Kailangan natin ingatan na yung puso natin, tanggap ka ng Panginoon eh. Kahit mm-hmm. saang dako ka pa ng o point ng buhay mo, once na ma-realize mo na yung buhay mo ay isang alay,
0: mm-hmm.
2: 'di ba? It leads you to a point of Panginoon. Wala naman, hindi naman ako dapat nandito.
0: Mm-hmm.
2: You disqualify yourself, Pastor eh. Doon sa point na yun, and it leads you to humility. And sabi dito, sabi sa salita ng Panginoon, sabi ni David, who can ascend on the hill of the Lord, those who have clean hands, pure heart.
0: Mm-hmm.
2: And when you say clean hands, hindi mo magagawa ng sarili mo yun nang walang dugo ni Jesus sa buhay mo.
0: Mm-hmm.
2: You can't come before God without a pure heart, without God's cleansing. And that's where grace comes in. That's where the work of Jesus Christ really radiated. Kaya ang taong anointed, nare-realize nila may Jesus
0: mm-hmm.
2: sa puso. At malalim yung kagustuhan na kasama si Jesus. Isa pa, bago natin ito, si Mary, ang isang example ko ng isang worshipper na hindi kailangan ng music. Sabi niya, sabi ni Jesus kay Mary, pinili mo yung mas magandang bagay.
0: Yes.
2: Pinili mong umupo sa tabi ko.
0: Mm-hmm.
2: Yun yung pinakakailangan ng, siguro kung I always share it to my worship team, part of our in our team, piliin nyo lagi yung maupo sa tabi ni God.
0: Mm-hmm.
2: The rest, kahit saan niya kayo dalhin, basta katabi mo yung source, okay ka lang.
0: Yes.
2: Parang ganun lang, right. Yun yung aking karanasan. Mm.
0: Kaya pag pinag-usapan natin ang anointing, it's really not about perfection.
2: Right, exactly.
0: Diba? Yes. Kasi madalas tayo, yun yung goal natin, eh, to
2: yes.
0: be perfect, gusto natin, diba, laging ayaw natin nung may kapintasan.
2: Totoo,
0: diba?
2: Yes.
0: Kaya that's why we rehearse.
2: Right.
0: So, kaya lang, dahil gusto nga, akala natin, doon natin mapipilis si God sa perfection, may nami-miss out tayo minsan eh.
2: Yes.
0: Diba? Hanggat napagtatakpan eh, nung right. galing, diba? Hanggat hindi na-expose. Kaya lang, ang tunay na anointing nga, sabi nga ng salita rin ng Panginoon, kapag bumuhos ang presensya ng Diyos, lilitaw lahat ng basura.
2: Yes.
0: Lilitaw lahat ng dumi.
2: Yes.
0: Diba? Ia-humble talaga tayo.
2: Yes.
0: Lahat ng bagay na nasa dilim dati, kapag anointing, nandyan na yung anointing ng Panginoon, i-expose tayo sa liwanag.
2: Yes.
0: Diba? Kaya makikita mo yung imperfection, basically.
2: Yes.
0: Pero ang isang tao na anointed, makikita mo yung willingness niya.
2: Right.
0: Diba? To be transformed.
2: Yes.
0: Na parang alam mo, aaminin mo sa sarili mo na may mga bagay ka talaga na kailangan pang ayusin.
1: Andun yung teachable heart, Pastor.
0: Yes, Pastor. Yes. Hindi ibig sabihin yung tao na to may kapintasan, di ba? Or
2: yes.
0: Sabihin natin, meron pang issue sa character.
2: Right.
0: Di ba? Hindi ibig sabihin no, na inaayos pa ng Diyos yung bahagi na inubuhay niya. Wala na siyang, hindi siya anointed.
2: Right, right.
0: So, kaya pwede tayong gamitin pa rin ng Panginoon.
2: Yes,
0: kaya pa rin
2: yes.
0: tayong i-anoint ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
0: Basta willing tayo at nandun tayo sa proseso ng pagbabago ng Diyos.
2: Yes.
0: Tama, right. tama ba yun?
2: Ka-worship. Tama yung sinasabi mo. Kasi maraming pagkakataon is laging, ngayon ng mga kabataan yun, napansin ko sa mga paso dyan, takot na takot magkamali.
0: Mm-hmm. Yes,
2: takot right. na takot magkaroon ng siguro dahil sa karanasan nila na takot makondem,
0: mm-hmm.
2: takot maitama or may hidden pride or may hidden things sila na hindi may labas. I think I keep on always saying and advising worship directors or ministry directors ng worship team, gawin yung safe na lugar yung ministry ninyo for people to for people to commit mistakes.
0: Mm-hmm.
2: Na to the point na kaya nyo silang gabayan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung ang gawain natin would be filled with perfect people, what would that look like? Maraming aayaw eh. Mm-hmm. Maraming aayaw doon sa, kasi isa sa ito.
0: Kaya marami pastor nagtatago doon sa ano eh, yung sa image ba?
2: Sa galing.
0: Yeah. Yung image or we're image creating management. Or we're creating an image, yes. Na hindi ako, hindi na ako nagkakamali. Yeah, so, may mga taong ganun
1: na lumalabas yung mga perfectionists.
0: Oh, or pastor, kaya minsan maraming tao sa loob ng simbahan, they are afraid to tell their truth.
1: Yes.
0: That they're already struggling. Minsan nahihirapan tayong aminin na meron tayong pinagdadaanan dun sa mga tao na pinagpapasakupan natin, pretending na, kasi feeling mo, ibababa ka sa worship team. Feeling mo, iko-condemn ka ng mga tao, di ba? Hmm. Pero, dapat maintindihan natin na hindi porket may mga pinagdadaanan tayong kahinaan din, eh nawawala yung anointing.
1: Yes.
0: Kasi nga, yun nga yung ginagawa ng anointing sa buhay ng tao eh. Ine-expose niya lahat ng bagay na pangit, lahat ng bagay na mali, para maiayos. Kasi si God, pumarito para i-fix yun eh.
1: Yes.
0: Diba? Para ayusin yun, para tulungan tayo.
1: Yes.
2: Part, alam mo,
0: para ayusin yun, para tulungan tayo.
1: Yes.
2: Part, alam mo, Pastor,

0: With pornography and all that, even yung mga premarital consensual sex, mga ganyan, that's part of my history. And I was part of the worship team. And yung work na yun, I will never be proud of that part of my life.
1: Mm-hmm.
0: Pero for me to be brought out from that situation and from that season, alam niyo po kung paano ko lang po naunawaan at paano po ako naalis ng Panginoon. I had to humble myself. I had to come to a point of breaking.
1: Mm-hmm.
0: That God would break my heart, that God would break my ego and pride, na kailangan kong ilabas, ilatag, expose, ipakita sa liwanag na ito yung pinanggagalingan ko at ito yung sitwasyon ko. Marami sa mga moments ko bilang worship leader were put to light.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko sa part na yun na I think tayong dalawa yun.
1: Mm-hmm.
0: I was leading worship and you confronted me with something that I haven't confessed for a while.
1: Mm-hmm.
0: Hinarap ako ni Pastor Randa dahil syempre matagal na ako magkasama. And I had to come to confession. Marami sa atin
1: natatakot yung sabihin, Pastor. Kaya nasabi ko sa kanya, "De bro, mahal kita." Sinabi ng Lord sa akin, "May ginagawa ka na. Madalas tayong magkasama." Sabi ko sa kanya, pero alam ko na meron kang hindi inaamin.
0: Yes. So parang yung ginawa din ni Prophet Nathan kay David noon. So I had to be confronted. Pero ngayon ko na-realize, most of the time, kasi yung mga young people ngayon, many people misunderstand na ang glory o yung glory nung ginagawa natin is tied to who we are.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Na pag hindi na ako worship leader, hindi na ako anointed.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi na ako nasa ibabaw ng entablado, hindi na ako effective. I mean, I had to come to a conclusion. God, I have to go down the stage. I had to go down the altar. Kasi nagiging identity ko na siya na kailangan ko nang itago yung mga part ng buhay ko na ayaw kong ipakita.
1: Mm-hmm.
0: So, yes. I was confronted by the Lord Himself. He used that circumstances. Na kaming, naalala ko kasi parang seeing a cross na parang sabi ko kay Pastor Ando kanina habang gabi ginagawa pa rin natin to, no?
1: Mm-hmm.
0: After a long time, ginagawa pa rin natin mag-minister. And ang lagi ko lang tanong, bakit pa rin kami? Mm-hmm. Bakit pa rin kami, God? Na humihingi kami ng parang explanation. Pero pag hiningi mo explanation, parang hindi mo rin maunawaan na ang lawak, ang lalim, ang laki. Doon mo masasabi na, God, yung pag-ibig mo ang laki.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, it makes every song worthwhile to sing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yeah, it's true. Ngayon ko sa God, amen, paano mo sabing unfailing love ka? Oo nga, unfailing love ka. Kasi nung part na
1: naranasan mo eh.
0: I was in darkness.
1: Yes.
0: Ito, Pastor John, I was even a worship leader back then. Pero I'm living a very promiscuous life. Sabi ko,
1: late bloomer, Pastor.
2: Yes.
1: Mm. You know, late bloomer kasi siya.
2: Yes.
0: And I'm again.
1: Alam mo, Pastor, yung laking simbahan tapos inallow ni God na ma-expose sa mundo. Kasi naalala ko, Pastor, he was exposed to lumabas siya sa Pastor, lumabas siya sa music sa loob ng simbahan.
2: Yes,
1: and po, he tried. Gumaling eh, Pastor. Mm. Gumaling sa music, nagkaroon ng opportunity, trinay mag-mainstream. Yeah, marami siyang platform. Nandun ako, Pastor, nakita ko eh. Yung yes, kung paano siya paano siya inexpose ni God. Kaya lang yung kapalit nun.
0: Yes.
1: Right. God would sometimes allow
0: yes,
1: it eh.
0: Yes.
1: Na para makita yung lalim
0: mm-hmm,
1: ng totoong relasyon natin sa Panginoon. Alam ko na ko-convict siya.
2: Yes po.
1: Alam ko na at the back of his mind, alam niya
2: battle
1: na, oh, alam niya, Pastor, na at pinili siya ng Panginoon for yes, something great eh.
0: Yes.
1: Pero, well, sa kanya, sa perspective niya, Pastor, doon niya makikita kasi na-expose siya.
2: Parang
1: doon sa,
2: Jonah story to, Pastor.
1: Na-expose siya, Pastor, doon sa sa spotlight.
2: Yes, opo.
1: Nakita ko yung mga stages. Pastor, first time kong umatin ng music awards dahil sa kanya.
2: Yes, po.
1: Oh,
2: yes.
1: Diba? Doon lumakad sa red carpet. Tapos, nakita ko yung crush ko na celebrity.
2: Yes! Nababanggit yung mga crush kanina pa yan.
1: Tapos, sabi ko sa kanya, Pastor, picture mo naman ako kasama nung crush ko. Hindi, ayoko. Isipin mo, lalakad ako sa red carpet tapos pipicturean kita. ganun yung reaction niya sa akin. Sabi ko, but anyway, kumbaga, God allowing him to be there, I think mas nakita niya yung grace at biyaya ng Panginoon.
2: Yes.
1: Na
2: yes,
1: ang anointing ng Panginoon, una sa lahat, para yan sa mga taong pinili ng Diyos. Right. May mga tao talagang pinili ang Panginoon at yung anointing nang gagaling kay God.
3: Yes.
1: Alam niya kung sino yung tupa niya.
3: Right.
1: Diba? And maalala ko nga, diba, Pastor, ang

0: in the Bible, or sabihin din natin, when we talk about anointing, di ba yung shepherd, pag ina-anoint yung sheep, mm-hmm, di ba para, unang-una sa lahat, para matanggal yung mga ticks,
1: yes,
0: di ba, na pumapatay.
1: Yes.
0: O yung mga worms, para mawala, para mamatay, di ba? So yun yung isa sa purpose ng anointing, para dahil nga alam ng Panginoon na na-expose ka na din dito sa mundo bilang kanyang anak, di ba? Kailangan mo ng anointing ng Panginoon para maging maayos ka ulit, gumaling yung mga sugat mo, mawala yung mga habits mo na na-develop mo over time. Kasi nga, pag hindi tayo naging maingat dito sa mundo, lalo na pag bata ka pa.
1: Yes.
0: Diba? Pag yung kabataan mo, maraming kapusukan pa yan eh. Aminin mo, diba? Ikaw na nasa loob ng simbahan, marami ka pa rin ginagawa. Diba? Yes. Na ayaw ni Lord. Mm. Pero hindi ibig sabihin nun, makakatakas ka sa kamay ng Panginoon.
1: Magugulat ka na lang, Pastor, sa mga confession nila eh.
0: Oh, Pastor, kaya lang ngayon nga, magandang mapag-usapan to kasi dahil alam mong pinili ka ng Panginoon, yes, you recognize na pinili ka ng Panginoon. Dapat ka willing ka din.
1: Yes, Pastor. Hindi ka lang basta pinili, you are set apart.
0: Yes, Pastor.
1: Inihiwalay ka.
0: That's dapat ikaw, siyempre, alam mo, yung awareness mo na hindi, anak ako ng Diyos, pinili ako ng Panginoon, dapat ikaw then willing ka to really participate dun sa process.
1: Right.
0: Diba? Tsaka ang anointing din, ang isa sa purpose din is for us to heal our wounds also. Kasi nasa tayo eh, frontliner tayo ng Panginoon, nasa spiritual battle tayo palagi. Hindi lang pag nasa stage, mas lalo nga pag wala tayo sa entablado, eh nandun talaga yung totoong spiritual battle.
1: Yes.
0: And sometimes we get wounded. Kagaya na experience ni Ka-Worship Pastor, di ba?
1: Yes.
0: Na may mga wounds talaga siya eh. Yes. Hindi natin matatakasan yung consequences nun. May mga scars yan.
1: Yes.
0: Pastor, mayroong mga nadadamage dyan.
1: Right.
0: Pero dahil sa biyaya ng Panginoon at anointing ng Panginoong Diyos, doon naman tayo nare-restore.
2: Amen.
0: Tama yung, ba yung Ka-Worship?
2: Alam mo, 100% Ka-Worship. Naalala ko lang bigla, Pastor, na kasi ito, kaya ako very vocal din to share this with most of siguro my friends and siguro and in any platform that I was able to share it. I think marami sa mga ministers natin, mga worship team members natin are afraid to share this because doon mo rin makikita kung anong kahalagahan nung doon mo makikita yung intimacy nila sa Panginoon eh. Na mahalaga ba na nakatayo ka dyan? Mahalaga ba yung recognition ng tao sa ginagawa ko? Kasi kaya yung iba, hindi nagkakaroon ng lakas ng loob to go to confession. It's because mas mahalaga to eh. Yung mm-hmm, recognition o yung limelight ng ginagawa nila. And I keep on always saying, come to God clean. Come to God clean.
0: Mm-hmm.
2: And when you come clean before God, sabi ko, Panginoon, nung time na yun, when I come clean, sabi ko, God, I don't know. Tanggalin mo to. And ito sa lagi kong testimony. Nung tinanggal nga ng Panginoon yung mga opportunity ko to lead worship, be away from the spotlight, and lahat basically tinanggal. Dito ko, Pastor, naunawaan yung presensya ng Lord lang yung natira. Yung presence lang ni Lord yung natira sa maliit kong kwarto, sa maliit nating kwarto.
0: Mm-hmm. Kuweba.
2: Kuweba nga ang tawag sa maliit naming kwarto ni Pastor Andrew. Panginoon, ikaw lang yung natira. Sige, andito na ako. And doon nabuo yung puso ko towards kay God na parang God, kahit iwan ako ng lahat pala, kahit piliin ko deliberately yung mga kasalanan ko, dito mo ko nilalapit eh. Yes. At sino ako para tanggihan ka? At mm-hmm, sino ako para lumayo sa'yo kung ikaw lang din nagbabalik sa akin? Ganon ka persistent yung grace at yung love ni God eh. Now, with the gift that I had, or with the gift that I have acquired, who am I not to write songs?
0: Mm-hmm.
2: Who am I not to sing songs before you? Who am I not to sing your great love towards the people of God?
0: Mm-hmm.
2: Doon nagta-translate ngayon, Pastor, yung mas nagiging buhay yung mga awit.
0: Mm-hmm.
2: Mas nagiging buhay yung patotoo ng yung sinasabi ko when I say God's love is greater than anything else.
0: Mm-hmm.
2: I know eh.
0: Yeah.
2: Kasi I think what separates a talented worship leader to an anointed worship leader is that a worship leader knows,
0: mm-hmm,
2: what he is talking about.
0: Mm-hmm.
2: A worship leader know, and what's also amazing, hindi rin dinidiscount ng Panginoon yung gift mo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi most of the time, okay, pag may nakikita tayong gifted ngayon, parang hindi naman anointed yan. Hindi. God will use it. God, mm-hmm, will definitely use it. God,
1: yes,
2: will bring

0: pagod na. Maybe part, something within your work needs to be given back to the Lord. And kung ang dahilan is rules are
1: expectations ng
0: and
1: church.
0: Expectations ng church. Alam mo kapatid, kahit sumabit ka, walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo doon sa kung paano ka tignan ng Panginoon. I think if you would allow yourself to be secured doon sa paano ka tignan ng Panginoon. Kasi tayo, ang tingin natin sa sarili natin, medyo sometimes maliit o masyadong malaki. Eh, but then, we need to look at it in the lens ng kung paano tignan tayo ng Panginoon. Mm-hmm. Identity, dun babalik eh.
1: Well, babalik dun sa personal na relationship mo sa Panginoon. So, when it comes to rules and expectation, I think, dapat ano eh, hindi natin actually issue to.
0: Yes.
1: Na mayroong rules at expectation. Kasi unang-una sa lahat, dapat maunawaan natin that the God that we serve is a God of order.
0: Yes.
1: Meron talagang order and rules are in place.
0: Yes.
1: To put that order.
0: Yes.
1: And I think hindi ka dapat tumutok dun sa expectations ng tao.
0: Yes.
1: Kung inaayos mo yung sarili mo before God, and I think everything will come naturally.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yes.
1: Parang hindi ka mahihirapan to submit to God, to submit to your authority. To submit to the church,
0: yes.
1: where you belong. I think this is another discussion.
0: Try it.
1: Na mas malalim.
0: Naunawaan ko, Pastor, din yung pinanggagalingan niya, maybe yung pressure ng expectations.
1: Ng tao.
0: Yeah. Kasi maybe, of course, I value na we are in place of witnesses, where we're witnessing to people, and sometimes there's also the fear of committing mistakes. I think I always champion this now. We need to make sure that the church once again be a safe place for people to come in. And napag-usapan natin to kanina in what's happening around us. We need to make sure that the church would be salt and light again to the world. Na yung mga rules will always be a foreshadow of what the Word of God is saying. At yung Word ni God, healing balm yan eh.
1: Yes.
0: Parang nakapagbigay lunas yan sa mga sugat na meron tayo. And tayo, of course, bilang mga mananampalataya, ito yung lagi kong sinasabi, kahit ganok, ito yung encouragement ko from coming from this perspective, ano, dun sa expectation ng paligid. I know nakakapagod yan. Pero meron isang bagay na sinabi sa akin when it comes to this, na kahit gaano ka disfigured yung katawan ni Kristo, kahit maraming kapintasan yung body of Christ, maraming sugat, maraming latay, maraming dumi sa body of Christ, pero identified yung katawan by the head, Christ is still the head of the body of Christ. And even with it, even with those expectations around you, you would value still your church leadership, your church people. You would love them because Christ is still the head. Yung the mere fact that you understand na itong katawan na to, kahit disfigured, kahit bugbog, kahit may latay, kahit may dumi, kahit may kapintasan, pag ang ulo ay si Kristo, part yun. Part yun ng dapat nating mahalin, part ng dapat nating tanggapin at maging kapabahagi tayo. Kaya yun yung encouragement dun eh. Marahil siya ay part ng body of Christ, ng medyo magulo yung at may latay yung part ng buhay niya dun sa iglesia niya yun. Pero ito ay ginagamit.
1: Ano, Pastor, normal yung struggle eh.
0: Normal yung struggle. Welcome to church.
1: Diba? Normal yung struggle kasi lahat naman tayo, ang goal natin talagang babagot maging kawangis ng Panginoon. At hindi madali yun.
0: Right.
1: Sometimes din yung nagiging hindrance bakit hirap tayo sa rules eh. Because we struggle with ourselves.
0: Yes.
1: Bagamat nandun yung puso natin, gustong-gusto natin, pero dapat willing talaga tayong magpatuwid.
0: Amen.
1: Willing tayong magpabago. Ako siguro habang pinakikinggan kita, no, ka-worship na Chester, isa yung naalala ko eh, much is given,
0: much
1: will be required.
0: I agree.
1: Diba? So, yes. Pag ang nakita natin yung kalakihan ng Panginoon, alam natin dahil malaki siya, diba, maganda siya, mabuti ang Diyos, nararapat lang na ibigay yung the best sa Kanya.
0: Yes.
1: Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina. And when it comes to giving our best, may mga times talaga na may pressure eh. Diba? May pressure to be this person,
0: yes,
1: na nire-require sa atin of God. Pero dapat nandun yung teachability natin.
0: Yes.
1: Huwag mawawala sa'yo yung pagkakaroon ng teachable heart. At saka ang joy kasi gift ng spirito eh.
0: Mm.
1: 'di ba? Yes. Tama pa, tama ba ako, tama, mga pastor? Yes, kung dadalhin natin sa theology, 'di ba? Fruit of the Holy Spirit yung joy. Yes. Kapag totoong may Diyos tayo sa ating puso at kagaya ng anong binanggit nung kaagapay natin, ay sincere naman yung puso nitong tao na to, nitong right. kabataan na to, 'di ba, na sumunod sa Panginoon. Siguro kailangan lang niyang maintindihan. Mm, bakit yes. yung mga rules na yan, yung expectations right. na yan are in place. Mm. Baka minsan kailangan lang natin gawin ipaliwanag sa kanila kung bakit.
0: Oh. Yes. Pwede kasi on the practical level, mm-hmm. pwedeng si kapatid natin na pwede siyang lumapit sa kanyang mm-hmm. mga leaders.
1: Yep.
0: Kasi marami sa atin na takot magtanong. Mm-hmm. Wag mahihiyang magtanong.
1: Or mabilis magdamdam.
0: Oh, mabilis magdamdam. Yan, o yan. Mabilis mag-draw ng conclusion. Yes. Malapit silang. I think ito, isa pa ito sa mga magandang karakteristik na ibalik natin siguro sa mga kabataan natin o ituro natin sa mga mm-hmm. young people natin na pwede silang magtanong.
1: Yes.
0: Pwede silang tumayo at magbukas sila ng mga saloobin nila.
1: Yes.
0: At pero sa magalang na paraan, mm-hmm. sa tamang paraan.
2: Yeah, may mga, yung respect.
0: May discourse yan. Eh. Yes. May proper discourse ang lahat ng bagay. At pag nabukas mo na yung exchange na yon, I think mas the more you can communicate, and I also it goes two way sa church leadership at dun sa mga kasama natin, yung mga manggagawa natin sa iglesia. Dapat meron tayong malusog na
1: relationship.
0: Pathway na relationship. At saka,
1: or siguro, Pastor, maganda na dapat yung mga nasa leadership din, meron din tayong ability to train and help yung mga batang ito. Kasi baka mamaya we are putting rules
0: talaga.
1: In place. O, parang we are rules, may rules, may expectations tayo. Tapos hindi, wala naman tayong help na binibigay. Kasi baka doon nahihirapan eh. Siguro sa mga young people din, baka kailangan mo rin magsabi na kailangan mo ng tulong. Diba yes. doon sa ilang bahagi na to ng buhay mo? Kasi nahihirapan ka or nag-struggle ka or sadyang hindi mo maintindihan. Kasi minsan ganun tayo eh. Yung expectation natin, diba, bilang mga matatanda, iniisip natin yung mga bata na iintindihan.
2: Yes,
1: kung paano natin.
2: Na, parang matik na.
1: Meron kasi akong conversation, right. Pastor, ganyan. Meron akong expectation. Expectation ko, tagal mo na sa ministry, dapat naiintindihan mo na yan. Right, pero nung nagkaroon kami ng conversation nitong tao na to, sabi niya, Pastor, sorry po ah, kasi siguro dahil ngayon nyo lang po ito nasasabi sa akin, hindi ko po alam. Sabi niya na ganun pala yung expectation ninyo.
0: Yes.
1: Pero sabi niya, siyempre po, kayo po, ayan na po yung edad ninyo. Talagang ginanon ako eh. Tapos ako, ito pa po yung edad ko. Kayo po kasi, sabi niya, natutunan nyo na po ito. Pero ako po, salamat po kasi sinasabi nyo. Ngayon, alam ko na dapat mas maging intentional pala ako
0: mm-mm.
1: dito sa bahagi mm-mm. na to ng buhay ko. So, hoping na pagdating po ng panahon, maging ganyan na din po yung understanding ko kagaya ng sayo. So, minsan you just need that kind of conversation.
0: Pero Pastor, mahalaga yung, ang ito yung hidden doon na madalas hindi nababanggit. Meron kayong relasyon eh.
1: Yes. Totoo naman yun.
0: Na pinalalim yeah. yung relasyon ninyo na kahit sa puntong kaya mo na siyang itama eh.
1: Mm-hmm.
0: Marami sa atin na handang magtuwid, handang magpumukpok o madaming ginagamit na pang forge o pang tuwid. Pero hindi natin naidaan sa apoy o hindi natin sa daan sa apoy yung pagsasama natin.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Kaya kami po ni ni Worship Andrew, kapanalig na Andrew, si Kuya Pastor. Kaya yung relationship namin minsan is alam ko kahit anong daanan ko
1: mm-hmm.
0: at kahit anong daanan niya, kahit hindi po kami magtita ng matagal na panahon, kaya namin parang
1: mag-rebuke sa isa't isa.
0: Magtuwid sa isa't isa yeah. na hindi namin dadamdamin.
1: Oh, hindi condemning.
0: Hindi yes. condemning. Dahil alam na mas mahal namin yung satisay kasi yes. dandun yung mas mahalaga pa rin yung tao, mas mahalaga pa rin yung pagsasama, yung pagmamahal ay buo. Hindi
1: yes.
0: hindi siya conditional. At right. kukuha natin yan sa pagmamahal din ng Panginoon sa atin. And hindi mo, mahirap ituwid talaga yung hindi mo kaklose eh.
1: Yes.
0: Alam mo yun? Maraming, kaya nagmumukhang by rule, yung rule nagiging mm-hmm. pamalo o nagiging sandata rather than a guideline or a shield for you
1: yes.
0: to not to fall away.
1: Yan.
0: So I think para sa kaagapay natin, ano, at sa church leadership nila, I think this is the time na yung mga, nasa panahon na po tayo ng pagsasalin o paggabay.
1: So mag-build ng personal relationship is yes. very important.
0: Yes.
1: medyo kailangan nating piitin yung ating kwentuhan. Mukhang kailangan nating mag-part 2 next week, Pastor.
2: Oh, palagay ko, Pastor. Kailangan
1: kasi
2: talaga 'to.
1: Nandito na tayo sa dulo eh. Gusto ko man i-extend yung usapan natin ka-worship. Pero maraming salamat for being here at for blessing all of us. So, hindi na natin mag-end sa prayer kasi medyo nandito na tayo sa dulo. Pero, see you next week.
0: See you.
1: And I think magandang idugtong ang ating kwentuhan at usapan sa susunod na linggo. But for now, tayo po ay magpapasalamat sa ating pong mga kaagapay ngayong gabi. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline UT Edition dito po sa 702 DJS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. See you next week. God bless you.
0: Bye-bye.
3: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Mahilig ka bang manood ng concert? Maraming mga younger ones ngayon ay willing-willy sa panonood ng concert, no? Mga pa-Pinoy pop, K-pop, o kung sino mang popular artist. At para sa akin na practical na tao, tila mabilis lang na hangin lumipad ang libo-libong entrance fee. Siyempre, habang gumaganda yung upuan, tumataas ang presyuhan. Na-imagine mo ba kung may entrance fee sa langit? Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabay nating aralin ang mensahe ng Diyos mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Mabuti na nga lang, ano, at walang entrance fee ang langit dahil maraming underprivileged ang siguradong hindi makakapasok. Pero minsan, kung mabuhay tayo, para bang bumibili tayo ng tiket papuntang langit. Meron akong kamag-anak na tinanong. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ba ay mamamatay, saan ka mapupunta? Ang iyong kaluluwa, ang sagot niya, sa langit. Bakit ka ako? Kasi sabi niya, mabuti akong tao. Nanlilimos ako. Nagbibigay ako sa mahihirap. Nagpapautang sa mga hindi kayang magbayad. Hindi ako nananakit ng kapwa. Wala akong barangay records, wala akong pinatay, wala akong sinaktan, wala akong niloko, hindi ako nagkakaso, wala akong bisyo, straight ako sa asawa ko. Yun yung mga bagay na pag sinuma mo, para kang nakabili ng premium ticket, ano, pauwi ng langit. Parang lisensyado ka na makauwi ng langit. At ito yung ipapakita mong QR code. Well, life is not like that, my friend. Sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan, hindi reward sa ating kabutihan. Yung pagpunta sa kalangitan ay bunga ng kabutihan ng Diyos, bunga ng ating desisyon na manampalataya sa Kanya. Although totoo naman na ikaw ay magiging mabuting tao kapag nagsimula kang tumanggap sa Panginoon na kilala mo si Kristo, talagang pipiliin mo na mabuhay ng matuwid. At iba ang definisyon ng matuwid o totoong mabuti sa mga sumusunod sa iyapak ni Kristo, iba yon sa definisyon ng tao sa mabuti. Alam mo bang sa Bible meron din nag-attempt na bumili ng entrance fee sa langit? Sa Lucas 18:18-23, may isang mayamang pinuno na lumapit kay Jesus at nagtanong. May nagtanong na Jewish leader kay Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangaliwa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, at igalang mo ang tatay at nanay mo." Sinabi ng lalaki, "Bata pa lang ako, ginagawa ko na po lahat yan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Kulang ka pa ng isang bagay. Ibenta mo lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod sa akin." Nang marinig yun ng lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Sa verse 24, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. Kaya sinabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit siya nalungkot? Ang tanong ng mayamang pinuno ay tanong ng marami. Anong dapat kong gawin? Pero ang sagot ni Jesus, hindi lang tungkol sa gagawin, kundi sa state of our heart. Hindi sapat ang pagsunod sa utos kung ang puso ay nakakapit pa rin sa kayamanan, sa sarili o sa mundo. Yung kayamanan dito does not only speaks of yung tangible wealth, yung physical wealth. Marami ang ibig sabihin ng kayamanan na ito. Mamaya pag-uusapan natin. Pero ang daan patungo sa langit ay ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang bilang guro, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang entrance fee sa langit, hindi binabayaran, hindi pinaghihirapan, dahil meron ng naghirap para doon. At yan ay si Hesukristo, ang kanyang pagpapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. At ang pagtanggap sa Panginoon ng ating puso, na si Jesus papasukin sa ating puso at magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ang magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. Sa Luke 18:23, nalungkot ang mayaman kasi hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga kayamanan. Malalim yung attachment niya sa kayamanan. Hindi naman masama na maging mayaman, pero kapag ang kayamanan na ang pera na ang naging sentro ng buhay natin, mas mahalaga kaysa sa Diyos, nagiging hadlang ito sa ating pananampalataya. At gaya ng sinabi ko kanina, this does not only speaks of tangible wealth, it also talks about the things that we enjoy. The challenge now is, kaya mo bang isurrender ang kasalanan mo na yan? Yung kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam. Napakayaman na ng kasalanan na yan sa iyong puso at hirap na hirap ka ng isurrender because you've been enjoying it for the longest time. Malalim na ang attachment ng kasalanan na yan sa iyo. And giving it to God may mean mawawala ang kasiyahan mo sa buhay. Para kang yung mayaman na lalaki na nalungkot nang sabihin ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. This could mean surrendering your illicit affair, a relationship that is hurting your family, surrendering your vice, yung online gambling, pornography. Sinasabi mo, hindi ka tumitingin sa ibang babae, pero online, marami kang sinesearch. Hamon yan sa iyo, kaibigan ng Panginoon. Surrender that favorite sin of yours. And sometimes the Lord will also ask us to surrender the job you love dahil kinukuha na nito most of your time para sa church and family. I remember someone, nang makilala niya ang Panginoon, she started an inventory of the goods na hindi na niya dapat ibenta sa mini grocery niya. So she surrendered cigarette, vape, alcohol, beer, although ang laki ng kinikita rito. And the Lord compensated her obedience. Mas naging malaki yung kinikita niya nung nawala ang mga ito. Pinalitan ng produkto na meron ding mabilis na turnover. Bakit nalungkot ang mayaman sa Luke 18:23? Kasi nakita niya na ang hinihingi ni Jesus ay napakalaki, napakahalaga sa kanya. At ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsuko. Di lang ng ari-arian nga natin, no? Kundi yung buong buhay natin. Lahat ng areas ng ating buhay. At ang marinig niya ang utos ni Jesus, na-realize niya, hindi pala siya ready. Paano kung ngayong oras na to, kaagapay, sabihin sa'yo ni Jesus, isuko mo nga sa akin yung cellphone mo? Ano kaya ang makikita niya sa search list mo? Sa history? Sa iyong incognito tab? Handa ka na bang isuko sa kanya yung pinakatago-tago mong lihim upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Akala mo sapat na na ikaw ay mabuti, hindi lumalaban sa magulang, nagsusustento sa pamilya, provider ng family, whether you're a father or a mother or anak. Parang yung mayaman, ano? Pinagmalaki niya yung kanyang pagsunod sa utos. Pero nang ipakita ni Jesus ang totoong kondisyon ng kanyang puso, doon niya nakita, hindi niya pala kaya. Ano ang kanyang mga kakulangan? Ano ang ating mga kakulangan? Ano ang mahirap i-surrender sa atin? Unang-una na nga yung kayamanan. Kapag lalo na ito yung nagbibigay ng kasiyahan, no? Ng comfort, ng security sa buhay natin. Parang ang hirap-hirap magbigay sa simbahan. O kaya tumulong sa kapwa. Ang hirap bitawan ng mga sentimo na iyong pinaghirapan. Cellphone at iba pang digital habits kung saan nagmumula ang tukso, ang inggit, ang kasalanan. Hindi naman makasalanan yung gadget na yan, ano? Pero ginagamit para mas ma-instigate yung ganong pakiramdam. Ano pa yung mahirap isuko? Galit sa kapwa. Lalo na yung ang tagal-tagal na ng galit mo mula pagkabata hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. The Lord is telling you now to surrender that to God, to Him. Ang kapatawaran ay igawad mo sa iyong kapwa. Mahirap din i-surrender yung pride or yung self-righteousness, lalo na kung ang statement mo para kang yung lalaking mayaman na mabuti akong tao, lahat ng utos sinusunod ko. Okay na tayo, mabait tayo. At alam niyo po ba, ayon din sa survey ng Fuller Theological Seminary at sangayon din ng Psychological Studies, ang pinakamahirap na isurrender ng isang tao ay ang control and self-will, especially in individuals with high anxiety or strong internal focus. Ito yung pinakamahirap. Letting go of self-direction and trusting a higher power is a very difficult challenge. Ipagkakaloob mo sa Diyos yung future mo, napakahirap. Ito pala ay natural sa atin. Pero ang tanong ni Jesus, handa ka bang isuko ang lahat at sumunod sa akin? Kaagapay, meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na alam mong hinihingi ng Diyos matagal na? This is the right time to do that. Isuko mo sa Panginoon.

0: Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. May mga bagay kaming napakahirap bitawan. Pero alam mong, ang mga bagay po na ito ay hindi makakabuti sa aming mga puso. Kaya, Lord, we pray na tulungan niyo po kami na sumunod po sa inyo with humility, with whole heart, isuko ang lahat, ang kayamanan, ang galit, ang kasalanan, ang pride, and even our self-will, our control. Take over, Lord Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko ang aking buhay, ang aking puso at isipan. Maghari ka. Simula sa araw po na ito, kinikilala kitang Diyos ng aking buhay, Hari ng aking buhay. Marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po yan sa John 3:16. Wala pong entrance fee papunta sa kalangitan. Ang kailangan lamang ay tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa. That's the greatest gift we could ever receive. Huwag po ninyong palampasin ang programa na ito na hindi ninyo tinatanggap ang Panginoong Jesus sa inyong puso. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa pakikinig sa programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Hot enough to cook an egg on the ground? That's not an exaggeration, as the pavement in Phoenix is scalding. Arizona is facing their hottest year since 1895, with the pavement reaching 180 degrees.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Good morning po, kaagapay. Kamusta na po kayo sa mga nagdaang araw? Panalangin po namin ang kaayusan po ng inyong kalagayan. Kaagapay, nais naming ipaalala na hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang maghatid ng panalangin at magbigay po ng encouragement mula po sa Biblia. Salamat kaagapay sa muling pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan ay pare-pareho tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po ako ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maari, bitawan mo muna ang mga bigat na iyong daladala at samahan akong manalangin. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Salamat sa buhay na kaloob niyo sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, amin pong iniaalay ang buhay namin sa inyo. Kami po'y inyong kasangkapanin na maging daluyan ng inyong mga pagpapala sa aming kapwa. Nawa, O Diyos, sa aming mga salita, maibahagi namin ang pag-ibig ni Kristo. Mga salita maging kaaliwan, kalakasan na mga kasama po namin. Hindi lamang sa salita, naway Panginoon, ang aming gawa. Nawa, O Diyos, kami ay maging pagpapala sa bahay man, sa eskwela, sa trabaho, o anuman pong mga gampanin pa. Pagpalain niyo po ngayon ang aming paglapit sa inyo sa pagninilay-nilay ng inyong mga salita. Turuan kami ng banal na Espiritu at maging Panginoon sa mga kahilingan maya-maya sa ngalan ni Jesus, inyong pong dingin. Luwalhatiin niyo pong inyong pangalan ngayon sa aming mga puso, sa aming buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ito ay aming samot na langin. Amen at amen. Nagbabalik po mga kaagapay ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang ito, Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Of course po, hello rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo, no, sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Diyos sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat po yung inyong personal na paglago sa Panginoong Jesus, ang inyong buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion na magmumula po sa Acts chapter 7 verses 59 and 60. Ito po yung mga gawa. Ngunit babasahin ko po para lalo nating maunawaan ang mga talatang 54 hanggang verse 60 po. Ano po? Nasusulat po rito sa Acts 7 verse 54. Now, when they heard these things, they were enraged and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus
standing at the right hand of God. And he said, Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Mga kaagapay, ang ating pagninilay-nilayan ay tungkol po kay Stephen o Esteban. Siya po ay isang Kristiyano, mananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po ay tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi po siya basta namatay, siya po'y pinatay. Isa po siyang martir ng pananampalatayang Kristiyano. He is somebody who did not only suffer but died for his faith in the Lord Jesus Christ. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yung ginagamit nating isa pang termino ay disciple. Meaning, follower of Jesus. Ganun nga po nangyayari sa mga Christians na pagtapos mong makilala ang Panginoon, ikay lalago sa pananampalataya, you become more and more like Jesus. Yung tinatawag na Christ-likeness. At isang napakagandang halimbawa po ito, si Stephen o si Esteban. Ang napakagandang bigyang pansin dito, yung kanyang pagbigay ng kapatawaran, no? Nung siya po ay mamamatay, no? Yun ang kanyang parang sinasabi, Lord, patawarin mo sila. Ganun din ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo nung siya ay mamamatay, diba? Ang sabi o kasabihan ay, to err is human. To forgive is divine. Na sa tao bilang isang imperfectong tao, tayo'y nagkakasala, nagkakamali, nakakagawa ng masama. Parang normal. Pero sa buhay natin, pag nakayanan natin at nakapagbigay tayo ng kapatawaran, sabi nga, uy, hindi normal sa tao yun. Yan na po ay gawanan ng Diyos sa buhay. And so, tingnan po natin ang bagay na to dahil makikita natin kasi kung meron kang sama ng loob, normal sa tao na mag-isip ng masama at para makapaghiganti yung inis, yung sama, dala-dala. Parang ikay bihag nito. Kaya maganda ika nga eh. Paano tayo mapapalaya sa sama ng loob? Ito ay sa pamamagitan ng kapatawaran. But take note mga kaagapay, ano po? When it comes to forgiving others, titingnan po natin kung ano po ba ito. Okay? Ano po ba ang kahalagahan nito? Si Stephen po o si Stephen. Ang tanong natin, ano po ba ang kinamatay niya o bakit ba siya pinatay, no? Si Stephen, sa nabasa ko po rito, siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nagpapatotoo. Okay? Wala siyang ginagawang masama. Actually, ito yung magandang balita na makakaligtas sa mga tagapakinig. Ngunit hindi siya pinaniwalaan, nagalit sila, inusig siya. Sa madaling salita, namatay po si Stephen o si Esteban na bilang isang inosente. Wala po siyang kasalanan. Hindi po siya karapat dapat patayin. Katulad din ng Panginoong Jesus, nung pinako po siya sa krus, that's a punishment for criminals. Jesus was no criminal. He was sinless to the end. So makikita po nyo na itong lumalabas na nagpatawad ka sa pumatay sa iyo,
bilang isang undeserving recipient. It comes out for giving is an honor. Isang malaking karangalan. Ito po'y nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi nga sa Biblia, pag ika'y pinahirapan, nakaranas ng affliction, pero ito'y kasalanan mo, abay mahiya ka. Ang gawin mo dapat, ika'y magpakumbaba, humingi ng kapatawaran at magbago. Pero pag oras na sa paggawa mo ng mabuti, ika'y naparusahan, inusig, magpuri ka sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon. So mga kaagapay, ano po, ang pagbibigay patawad dito, hindi nagbibigay yung may sala, ha? Kasi iba eh, sila na nga yung mali, paniwala nila tama sila, parang bagang umaasa pa silang magpakumbaba yung iba at humingi ng kapatawaran. Ang nagkasala ay dapat magsisi. Itong karangalan na ito, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos yung kanyang kamatayan na nangyari, he did not deserve, na sa katwiran siya. At napakaganda rin po sa nabasa po natin, nung siya po ay namamatay, sabi niya, Lord, receive my spirit. Ganun din ang sinabi ng Panginoong Jesus sa 7 last words, di po ba? Into thy hands I commend my spirit. Ibig sabihin, sa isang Kristiyano, pag siya'y namatay, sabi nga ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Walang talo po doon, mga kaagapay. Diretso siya ng langit. Ano po? So, walang katalo-talo. Nakikita po natin sa prinsipyo na lamang, siyempre sa piling ng Diyos, nandun ang kaligayahan. Alam mo, pag ika'y nagpatawad, kasama mo ang Panginoon, ika'y nasa katwiran, ang prinsipyo na ang pasok na susunod ay sa langit, patuloy kang iingatan ng Panginoon, aalagaan. Okay ka lang, di ba? We know, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. For your good, you'll be okay. Napakaganda. Ang pagpapatawad, nagbibigay karangalan, kaluwalhatian nga po sa Panginoong Diyos. Ang pagpatawad ay nabibiyayaan ng kasiyahan sa Panginoon. Okay? At ang sabi dito nung mamatay si Stephen, ang sabi rito, and he fell asleep, natulog. Parang, hindi pala siya namatay, natulog lang. At alam po ninyo, ginagamit po sa Kristyanismo yung salitang natulog. Katulad nung kay Lazaro, sabi ng Panginoon, mamatay si Lazaro, sabi ng Panginoon, he's asleep. Ganun pala, gigisingin siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi, namatay na si Lazaro. But may puntos po doon, ang taong natutulog pwedeng gisingin. And we know na malinaw sa Biblia, ang mga Kristiyanong namamatay, yan ay mabubuhay pagkamuli, ang katawang physical, ang tinatawag na resurrection of the dead, o pagbalik ng Panginoon, the rapture of the saints, magkakaroon po ng maluwalhating katawan na hindi na mamamatay. In other words, ang death tinatapatan ng life. Napakaganda. So lumalabas po rito ang katagumpayan. Nagpapatawad ka, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Okay? Ito'y nagpapatawad ka, no? Dito, pagdating dito, hindi lamang yung kaligayahan sa piling ng Panginoon, kapangyarihan pagtagumpay sa kamatayan. Supporter mo ang Panginoon. Okay? At talo ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Anuman ang gawin ng kalaban, remember, if you do what is right, you stand for what is right. If God be for us, who can be against us? Kakampi mo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Kaya panalong panalo ang nagpapatawad sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, ipanalangin natin ngayon ang ating mga kabataan sa bansang Pilipinas, mga anak po natin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat. Sa umagang ito, nariyan ang aming mga anak, hindi malang isa, ang iba'y pinagpala ng marami. At concerned po kami sa kanila kung anong mangyayari sa kanila sa darating na mga araw. Sa gitna ng maraming mga problema, mga hamon, kahirapan sa buhay, sa bahay, sa aming bansa. Lord, maraming salamat. Sa patuloy naming pagbabasa ng inyong mga salita, nakikita namin ang dakilang katotohanan na Panginoon, kay Kristo Jesus, mapagtatagumpayan ng aming mga anak, ng kabataan ng aming bayan, ang mga ito. Panginoon, ang dalangin nga po namin na sila'y inyong iligtas, baguhin kay Kristo Jesus. Turuan niyo po sila, O Diyos, na ibigin kayo ang inyong mga salita. Ito'y tanggapin, tayuan, panindigan, at ipaglaban, Panginoon. Lord, we are praying, maging sa buhay na ito, as you take care of them, patuloy silang lalaban na pagtatagumpayan nila ang mali, ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Na sila po'y mananalangin upang sila bigyan nyo ng lakas, ng tapang. Na sila po'y aalamin ang inyong mga salita at susundin upang ang kanilang daraanan ng lakad ay magiging matatag, matagumpay. Salamat, Lord God, na ang pangakong yun, sabi nga ni David, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Nawa, O Diyos, kaming mga magulang matatanda'y patuloy na magmahal at mabuhay para sa inyo, na sa inyong pagpapala sa amin, ito'y mag-uumapaw, tatanggapin, mararanasan ng aming mga anak, ng aming mga apo, na sila'y inyong pagpapalain din sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong katapatan at kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagtulog po sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa pribilehiyong pinagkaloob nyo sa 702 DZAS dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit ang mga tagapakinig, ang mahal naming mga kaagapay sa kanilang mga kahilingan. Lord, inilalapit namin ngayon ang kapatid na Bobby Rodriguez. Lord, nawa magkaroon ng full recovery dahil siya po ay nagkaroon ng heart attack at nawa ay maging maayos ang kalusugan. Nakakaranas po ng muscle pain si Eva Marie. We pray for healing. Maging Panginoon na mag-normalize at ma-manage ang blood sugar ni She Concepcion. Lord, ang kahilingan ni Lani para po daw sa rayuma sa paa ni Francis. Dalangin din po namin kalakasan, kagalingan, kaligtasan, kahilingan ni Maria Teresa Mendoza. Maging kay Del Santiago, O Lord God, nagkaroon po siya ng fractured or broken left ribs po. Nawa ito'y lubusang gumaling. May sakit po sa tenga. Si Cookie, nawa O Diyos, pagalingin niyo rin po. Kagalingan at kalakasan din po para kay Kenneth Rosquillo, O Lord. Lord, nagkaroon po ng bone marrow biopsy. Si Bert Bolando, nawa O Diyos, maganda nawa ang resulta. Umaasa kami sa inyo, ito'y kahilingan ni Len Libao. Yung kahilingan din po, O Diyos, ni Tess Reyes, meron po siyang gout, nawa ito'y gumaling. Maging kagalingan din po para sa kanyang kapatid na mataas din po ang creatinine level. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Jenny Rose. na siya'y umayos mula sa sakit na lupus. Dalangin din po namin ang kagalingan sa karamdaman na nagbabara na rin po sa puso, Panginoon, ni Naning Perez, maging kay Angeline Donna o Diyos, good health at saka probisyong pinansyal din po sa kanyang buhay. Patuloy naming nilalapit ang lubusang paggaling ni Ma'am JV David ng FBA, Panginoon, ni Ma'am Cecil Consunhi rin. Dalangin din po namin ang kagalingan ni Sister Mayette Dupale, lubos na kagalingan maging sa mga may karamdaman, Tita Babes Francia, kay Pastor Robert Aguilar, maging kay Sister Emmy Arsena, lubusang pagaling sa kanyang karamdaman. Nilalapit po namin, Panginoon, ang request po ni Abby Gamble, ang kalusugan, proteksyon ng mahal niyang pamilya. Lord, comfort din po sa buong pamilya, provision sa pangangailangan ni na Mirna. Panginoon, nilalapit din po namin ang kahilingan ni Maria Paz. May board exam po ang kanyang anak sa darating na August 1. Patuloy ko pong nilalapit ang inyong gawain at manggagawa sa Fairview Baptist Academy, Fairview Fundamental Baptist Church, ang gawain at aktibidades nga rin po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church, Panginoon, sila'y pagpalain. Salamat o Diyos sa inyong mga katugunan na darating. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV po, FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo dito po sa radio, tapo online at sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po Huwebes, God willing, ang mahal nating Bishop Ruben Abante ang ating magiging hardinero. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Kumusta ka ngayon? Ako po si Abcdi Ferrer Tabua at ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang character sa Bible na sobrang relatable. At ito ay si Thomas. Kilala siya sa tawag na Doubting Thomas. Yung tipong hindi agad naniniwala. At yung kailangan ko muna makita bago ako maniwala. Sounds familiar ba? Kasi kung magiging honest tayo, minsan ganun din tayo, hindi ba? We believe, pero may moments na nagdududa pa rin tayo. And we trust God, pero may tanong pa rin sa mga puso natin. At ang tanong, okay lang bang magduda? Balikan natin ang nangyari sa John 20. After mamatay at mabuhay muli si Jesus, nagpakita siya sa mga disciples. Pero si Thomas, wala siya doon that time. So nung sinabi sa kanya ng mga kasama niya na nakita namin ang Panginoon, ano ang sagot niya? Saka lang ako maniniwala kapag nakita ko ang sugat sa kanyang mga kamay at mahawakan ko ito. Grabe no, hindi siya basta naniwala sa testimony ng iba. Kailangan niya ng personal encounter. At minsan, ganun din tayo. Yung para bang, Lord, alam ko sabi nila na mabuti ka, pero gusto ko maranasan ko to mismo. O kaya naman, may mga moment na ganito tayo na, Lord, alam ko sinabi sa Bible, pero parang ang hirap paniwalaan sa situation ko. Pero kaagapay, here's something important. Ang doubt ay hindi katapusan ng faith. Pwede itong simula ng mas malalim na pananampalataya. Hindi tinakwil ni Jesus si Thomas at hindi niya sinabi na wala kang faith kaya umalis ka dito. Instead, ang ginawa ni Jesus, after 8 days bumalik siya at alam niya exactly kung ano ang kailangan ni Thomas. Sabi niya, ilagay mo ang daliri mo dito. Tingnan mo ang aking mga kamay at huwag kang magduda, kundi

maniwala. Kung isipin natin, grabe yung grace ni Lord, hindi ba? Hindi niya pinagalitan si Thomas. Nilapitan pa niya. At nung nakita ni Thomas si Jesus, ang sabi niya, "My Lord and my God." Isang moment lang, pero alam mo yun, nagbago ang lahat. From doubt to declaration. And from questioning to surrender. Grabe, di ba kaagapay? Ganon din sa atin. Minsan, hindi sapat ang second-hand faith. Hindi sapat yung sabi ni ganito or narinig ko lang sa kanya. God wants you to know Him personally. Because when you encounter Jesus for yourself, your faith becomes real. Minsan kasi natatakot tayo magtanong na, ay wait, baka mali ito. O baka kulang yung faith ko. Or baka ma-disappoint ko si Lord. Pero tingnan mo si Thomas, hindi niya tinago yung doubt niya. He was honest. And instead of rejecting him, Jesus met him. So kaagapay, kung may tanong ka, dalhin mo to kay Lord. Hindi niya kinakatakutan ang mga questions mo. At hindi siya nai-insecure sa doubts mo. In fact, doon ka niya mas lalapitan. At ang ganda ng story ni Thomas kasi hindi siya nanatili sa doubt. He moved forward. History tells us that Thomas became a missionary. Imagine that, yung taong nagduda, siya pa ang naging matibay na witness. Kasi kapag na-encounter mo si Jesus personally, hindi ka nababalik sa dati. So kaagapay, maybe today may unanswered prayer ka. Or may situation ka na hindi mo maintindihan sa ngayon. O kaya naman may pangarap na parang antagal-tagal matupad. Or merong kang pain na hindi pa naghihilom. At ang tanong mo, Lord, nasan po ba kayo? Or, Lord, totoo ka ba sa situation ko? Nandito ka ba? Kasama ba kita? O kaya naman ang tanong mo, Lord, bakit ko to nararanasan? Hindi ka nag-iisa. At hindi ka mali sa pagtatanong. Pero huwag kang titigil doon. Bring your doubt to God and allow Him to meet you there. Hindi hinihintay ni Lord na maging perfect ka bago kanya lapitan. He meets you there. Imi-meet niya tayo sa ating confusion, sa mga bagay na kinakatakutan natin, sa mga katanungan natin, at sa mga doubt natin. At doon, unti-unti niya binubuo yung faith mo. At habang lumalakad ka kasama si Lord, mapapansin mo, yung mga dating tanong mo, nagiging testimonies na. So don't run away from God when you have questions. Run to Him. Because the same Jesus who met Thomas is the same Jesus who will meet you. And when He does, you won't just believe. You will know. At yung ganong klaseng pananampalataya, matibay, totoo, at panghabang buhay.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abside Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

pinapakinggan. Ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Ortiz.
3: At Beth Ortiz Flores po. Magandang. Anong sabi natin? Wednesday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan, iba't iba yung ating mga challenges ha. Iba't iba rin yung ating dinadaanan. Iba't iba rin yung ating landasin. Pero sabi nga, maaring ang Wednesday mo maging wonderful talaga, diba? O maaring ang Wednesday mo ay wonderful. Ang daming bagyo, ang daming mga... sa you know, maraming mga bagay-bagay na naiilang tayo, na-stress tayo. Maari ding wobbly, 'di ba? Yung hindi natin alam kung saan tayo, o maari ding wandering tayo, nagwo-wonder kung ano ba kaya ang plano ni Lord. O di kaya nagwo-wonder, yung naglalayag, layas-layas, hindi natin alam kung saan, walang direction. Pero ano ba dapat, Daddy Paul, ang ating Wednesday?
2: Ang lahat ng iyan, wow, wow, wow, wow, hallelujah.
3: Totoo yun, Dad, no? Dapat talaga, yeah. Wow, wow, wow, wow, hallelujah. Lalo na, ayan ha, nagre-relay na ako, lalo na kung merong takot tayo sa Panginoon at sumusunod, yes, tayo sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, whether it's wonderful, wobbly, or wandering wherever God is going to bring us, it will still yield to wow, wow, wow. Hallelujah. O diba? Ang ganda talaga. Amen, amen. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCIS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabantong po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o yung ating PM radio, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pare hanggang hulo, di ba? Ayan, kung malakas mong inyong internet connection, maganda po inyong reception. At also, kahit din po sa ating 702 app, meron yan, mapapakinggan mo, di ba? So, ganun din ang ating pagbati sa ating mga kaagapay na nakikinig ng programa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ayan, nakakatuwa po kayo. Laging ko nga pong sinasabi, napakasarap po na meron tayong programa na nag-encourage sa ating mga kaagapay, yung ating mga overseas Filipino witness, o yung mga nag-migrate na talaga dinala ng Panginoon para maging pagpapala doon sa foreign land na kanilang kinabibilangan. And naalala ko doon sa Exile and Return namin sa BSF, talagang may ganun. Dadalhin ka ng Panginoon sa isang lugar like yung Babylonia, o di ba? Para lalong mapahayag ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. So yun yung ating mga dinadalangin. At dalangin nga natin sa Panginoon ang mga programa natin dito sa 702 GCIS lalong mag-encourage sa kanila na lalong magliwanag ang kanilang ilaw para sa ating Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong maging winnable sa araw na ito. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon. Sa bawat bahagi, sa buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ang katotohanan ito, ang siyang sa atin ay gagabay upang ang buong katotohanan ay ating makamtan at ito'y kay Kristo Jesus lamang natin matatagpuan. Kung kaya't anong aking masasabi, ay di amen, amen, amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ha, 500 budget ulam ideas to feed our family. Bakit ito yung pinag-uusapan? Kasi nga po, Nutrition Month, ang buong month ng July. At ngayong huling linggo ng buwan, naging mas relevant tayo, mas makatotohanan kasi nararanasan natin yan sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Eh, lalo na pataas ng pataas na naman ng mga presyo. Pag tumaas ang gasolina, taas din lahat, di ba? So, saan pa tayo pupunta kundi sa Panginoon? So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang mga smart tips bago pumunta sa palengke, di ba? Paglilista ng ating mga bibilhin at tingnan muna kung ano yung meron tayo sa fridge at sa pantry para hindi tayo madodoble sa ating mga bilihin. Tapos yun, ang unang ulam na nabanggit, tortang talong, na diced carrots para masustansya. So kahapon naman, pinag-usapan natin yung mga ulam tulad ng menudo na dinamihan ng patatas at carrots. Yung tinola na dinamihan din ng papaya at malunggay. At yung pritong dalunggong na merong ginisang sayote. Masarap talaga yan, sa totoo lang. Lahat ay mura, ngunit masustansya. So ngayon, dagdagan pa natin, di ba, ang ating listahan. Ito, paborito ko rin to eh. Creamy ginataang kalabasa at sitaw. O, di ba? Siyempre, coconut milk ang ginagamit sa ginataang kalabasa para mas masarap ang sauce na magugustuhan din po ng mga bata. Maraming sustansya ang makukuha sa kalabasa. Kasama na dyan yung vitamin A, vitamin C at beta-carotene. Eh, pwede mo ngang samahan ito ng sardinas. Ito yung nakita kong idea. Pwede nga pala, no? O ng konting hibe para po sa karagdagang protein. Ito ay magandang paraan upang makakain ng mga green at yellow vegetables ang ating mga anak. O, di ba? Favorite ko rin yan. O, number 6. Ito. Paborito ng bayan. Hulaan nyo na. Kinakain tuwing Biyernes. Ayan. Munggo. Munggo gisado na meron namang malunggay. So, maghanda ng maraming munggong gisado para po sa murang protein powerhouse na mabubusog ang lahat. So, mabibili ang munggo sa murang halaga. Diba? Dagdagan ng tinapa flakes. Oh, masarap yan. Para po sa alat at maraming dahon ng malunggay. Salamat sa Diyos. May puno kami ng malunggay sa likod. So, mas masarap po ito kung lalagyan natin ng, hulaan niyo kung ano. Yes! Chicharon! Para may extra crunch. Oh, grabe, di ba? Ang sarap. At yung pang-pito, kinakain din namin to pero not as usual, pero we do this. Miswa soup na may meatballs. Okay. So, dagdagan ng konting amount ng ground pork upang gawing maliliit na meatballs para po sa ating miswa soup. So, lagyan din ng patola dahil ito po ay nagdadagdag ng matamis na lasa sa ating broth na at yung miswa noodles na madali naman din pong makain. At yung ating pong mga anak o mga bata, mag-i-enjoy din po. Ito ay isang light meal pero nakakabusog na maganda po sa tanghalian man o sa hapunan. Sa totoo lang, lahat ng nabanggit na ulam sa top 7, di ba? Ulam namin sa aming tahanan habang lumalaki yung aming mga anak. Sa katunayan nga, hanggang sa ngayon, yan pa rin yung mga ulam na masustansya ng pamilyang Pinoy. Umiikot-ikot nga lang yan eh. At sa tamang pagpaplano, ang mga ulam ideas na ito ay maaaring makombine upang ulam natin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Mas maganda nga kung umiikot, kagaya na nabanggit, o iniikot natin ang mga ulam at ang mga nilaga at mabibigat na ulam sa gulay ay maaari pang may ulam sa sunod na araw. Ay, hindi pa nga natin nabanggit. Diba? Hindi pa natin naisama ang pinakbet, ang pritong daing na bangos, ginisang sitaw. Ako, meron din ako ginisang ang pechay, yung mga ganyan, adobong kangkong, o di ba? Masarap din ang tokwang sisig at marami pa. Kaya nga maging creative sa ating pagluluto dahil hindi kailangan mamahali ng sangkap para makakain ng masarap at masustansya ang ating mga anak. Naalala ko po yung isa naming anak, kahit nung wala pang asawa, ayaw na niya ng mga tinatawag naming teriyaki. Ito yung mga ulam na natira kagabi na pwede pa rin namin kainin sa sunod na araw. Subalit nung nag-asawa na siya at nakabukod na, nakita niya ang katotohanan dahil silang mag-asawa na yung namamalengke. So nakita niya ang kahalagahan ng pagluluto ng mga masustansya, mga pagkain, ang pagkain ng mga tira kagabi, at ang tamang paghahanda ng menu sa buong linggo. So ang naging paraan namin, ngayon, ay naghahanda tayo ng menu para sa loob ng 2 linggo na pwede ring ulitin. So, subalit ang mga Sunday meals, special meals yan. At ngayong nakabukod na po halos lahat po ng aming mga anak, ang Sunday ang aming family day. So, nagdadala na rin ng kanya-kanyang special na ulam sa amin pong pagsasaluhan pagkatapos ng church service. So, mga kaagapay, ano ang ginagawa ninyo, di ba, upang mapanatiling na sa budget ang inyong masasarap na ulam? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, amen uli. Wow, wow, wow. Yung iyong Gabay Library. Talagang interesting. At nararanasan natin yung pinakain natin. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, fellowship. Ang pag-uugnayan, pagsasama-sama sa Holy Spirit bilang isang kapatiran, hindi isang organisasyong tao ang bahala. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Fellowship with the Holy Spirit. Kasama ang persona ng banal na Espiritu. 2 Corinthians 12:14, pangatlong beses na itong nais kong pumunta sa inyo. At hindi ako magiging pabigat kasi pumunta ako diyan para sa inyo, hindi dahil kung anong meron kayo. Hindi naman kasi mga anak ang nagpo-provide sa mga magulang, kundi magulang sa mga anak. Holy Spirit Comforter, help us. Banal na Espiritong mang-aaliw, tulungan po kami. John 14:16, kakausapin ko ang Ama para ipadala sa inyo ang Holy Spirit para siya ang laging makakasama ninyo. Wow, wow, wow. At tutulungan niya kayo. Amen. Joy from the Holy Spirit, kagalakang galing sa banal na Espiritu. Romans 14:17, kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin, tungkol ito sa tama, payapa at masayang uri ng pamumuhay na nanggagaling sa Holy Spirit. 1 Thessalonians 1:6, ginaya ninyo ang example namin at ng Panginoon at ng kahit sobrang nahihirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit. Nang tinanggap ninyo ang mensahe tungkol kay Jesus Christ, yes, necessity of relationship in the Holy Spirit, ang ugnayang galing sa banal na Espiritu, Galatians 5:22-23, pero ang nagsuko ng buhay sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtitiyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagtitiwalaan, mapagpakumbaba, at may pagpipigil sa sarili. Walang batas na nagbabawal sa kanya. The Spirit of God lives in you. Ang Espiritu na bubuhay sa inyo. Romans 8:9, pero hindi kayo namumuhay ayon sa udyok ng inyong natural na pagkatao. Ang sinusunod ninyo ay ang Espiritu na nasa sa inyo. Pag wala ang Espiritu ni Christ sa inyo, hiwalay ang taong yan kay Christ. 1 Corinthians 3:16, di ba ninyo alam na templo kayo ng Diyos at Espiritu ay namumuhay sa inyo? Amen, amen. Sa 2 Timothy 1:14, sa tulong ng Holy Spirit na nabubuhay sa atin, ingatan mong mabuti ang mabubuting bagay na ipinagtiwala sa iyo. Fellowship with the righteous, ugnayang banal ng mga matuwid. Agree wholeheartedly, magkasundong lubos. Philippians 2:2, kumplituhin ninyo ang saya ko, maging united ang pag-iisip ninyo. Mahalin ng isa't isa, magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang isip at puso ninyo. Be knit together by the ties of love, kabit-kabit sa tali ng pag-ibig. Colossians 2:2, ginawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sila dahil sa pagmamahal. At dahil dito, magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila at naiintindihan nila ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos. Si Christ mismo yun. Be one mind. Be of one mind. Ang kining magkaroon ng isang pag-iisip. 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, dahil may authority akong galing sa Panginoong Hesus, sasabihan ko kayong lahat, please magkasundo kayo. Tigilan na ninyo ang pagkakampihan. Magkaisa kayo sa isip at sa pagdedesisyon. Amen, amen, wow, wow, wow, dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yun, Dad. Mm. Kasi, di ba po, ang Holy Spirit, ang role niya is to be our counselor, di ba po?
2: Yes.
3: Our guide. Siya din yung nagre-rebuke sa atin. In fact, sa simula't simula pa ng proseso ng ating pagkakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang nagkukonvict ng ating puso about sin at tayo ay tatanggapin natin ang ginawa ng Panginoon. Yung realization natin. At hindi lang doon, di ba, yung sa ating born again experience, ang Holy Spirit ang nag-convict nun sa atin. Tapos, hindi lang yon. Ang Holy Spirit din ang siyang gagabay sa atin to be Christ-like. To be maging katulad ng Panginoong Jesus. Kasi sa atin, binabago niya tayo. Ang ganda nga nun sa binabago niya tayo. Di ba? Binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Little by little. Di ba? He's changing me. Little by little. At yun, nakadepende yun sa atin pong pagsunod sa Kanya, sa Holy Spirit. Yung pakikinig sa Kanya as He rebukes us, as we study God's Word. Kasi totoo lang, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung ating karanasan, pag tayo ay in tune sa Panginoon, di ba, ang lagi nating sinasabi, pag in-tune tayo sa Panginoon, okay ang ating connection, relationship sa Diyos, magiging okay din ang ating relationship sa iba. Kasi, okay tayo sa Panginoon. Sa iba, we learn to forgive, we learn to extend our space for grace, we learn to accept na bawat isa magkakaiba, hindi naman tayo pare-pareho, at ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang disenyo si Lord. Tandaan nyo, ha? Hindi uniformity ang nais ni Lord. Unity. Hindi ibig sabihin, pare-pareho tayo ng isip, pare-pareho tayo ng kilos, pare-pareho, no. Because God created us as unique individuals, iba't iba, like pieces of the puzzles, magkakaiba tayo for a great and grand purpose design ni Lord.
2: Amen.
3: So dapat ganun ang ating mindset. Kapag yung isang tao, hindi mo kagaya, it doesn't mean she's different. Iba yung paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, ang
2: maganda
3: na...
2: Iba yung gift niya. Yung
3: iba.
2: gift niya, iba.
3: Tama po, Dad. So, paano tayo magkakatulungan para magawa ang layunin ng Diyos? Ganon ang mindset ng fellowship. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po uli sa paalala mo sa amin. Now, if we have the Holy Spirit in our life, we have fellowship one with another. We live the greatest commandment, loving God, loving oneself, and loving others. Panginoon, yun po yung dalangin namin. So Lord, salamat po for such a truth na dapat nakikita namin yun, Panginoon, na patuloy mo kaming binabago sa araw-araw, patuloy, Panginoon, na binibigyan mo kami, Lord, ng direction of one mind, one purpose. Sa buhay Kristiyano, this is not competition. This is complementary working together for your glory and your honor. This is fellowship. So Lord, salamat po. Today, we remember to pray, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay. Unang-una na, si Ate Annie Cortez Pabalan. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you, Lord, for the ministry that you have given him, her rather, at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo po sila. Lord, I also pray for Apple. Lord, thank you kay Apple at kay Kuya Jeff sa ministry nilang, Panginoon, sa Hope, dun po sa Chiang Mai. Continue to bless them. Continue to use them mightily. Continue to strengthen her, not only today, but every day. Ganon din po, Panginoon, si Maria Luz Anabo, Elena Santa Ana Magtanggay, si Hannah Placer, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her. Si Elena Malaborbor, si Nestor Castro, Richard Guerrero Roque, si Ray, Pastor Ray Martin Campang, at ganun din po, Panginoon, si Maricel Quiñones. Salamat po sa mga kaagapay na nakalista po sa amin, Panginoon, since way past, way back. But Lord, thank you po, patuloy na pagpapala sa kanila. The same thing din, Lord, sa mga kaagapay namin, Panginoon, na today is their special day. We declare blessings upon them, O Lord. Panginoon, ang dalangin po namin, mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman, I remember to pray for my kababata, si Sharon Gusto Datson. Lord, I just pray for her. Continue, Lord, to give her the strength as she goes through yun po, Panginoon. At mga iba pa namin, mga kaagapay, Lord, na dumadaan sa banig ng karamdaman. May your grace and your provision, Panginoon, ang siyang ipagkaloob mo po sa kanila, and your strength. Siyempre, Lord, ang desire ng puso namin, healing. Panginoon, yun po yung dalangin namin, O Lord, sa mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman. So, Lord, marami pong salamat. Tulad ng iyong sinabi ni Peter, saan po kami pupunta, Lord? Nasa iyo ang buhay. So, that's what we're doing in our prayers. Marami pong salamat.
2: Amen, amen. Wow, wow, wow. Dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: So mga kagapay, dahil hindi tayo nilalampasan ng Panginoon, ibig sabihin nun, lalakad tayo ng tama. Di ba, Dad? Pipiliin natin yung tama, di ba? Tandaan niyo yung song ng Imperials na sabi, no? Don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware. O, di ba? So don't play with the devil. So choose God always. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo talaga mga kaagapay. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelist Paul Murtis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Happy, happy Wednesday afternoon, kaagapay. Grabe, July 29, 2026. Ayan po ang date natin ngayong araw. Medyo maulan. Kumusta ka naman ngayon, kaagapay? Sana okay ka lang dyan, ha? Chillax ka lang kung nasan ka man ngayon. Kung ikaw ay humihigop ng mainit na kape habang nakatulala sa medyo gloomy nating weather today. Kung ikaw ay busy na pauwi ng bahay, chill ka lang sa biyahe, kaagapay. Huwag kalimutang magbaon na payong, kapote, yes, o anumang panangga sa ulan dahil grabe naman tong panahon natin.
2: Oo nga eh, no? Talagang damang-dama mo yung lamig. Ang lamig na nga eh.
1: Oo, di ba?
2: Kaya naka-jacket na ako eh. Ikaw, naka-ano ka? Naka-sweatshirt.
1: Sweater. Oo, naka-sweatshirt ako, di ba? Grabe kasi yung weather natin since yesterday pa actually, kaagapay. Mm-hmm. Kaya ingat-ingat sa mga pauwi galing sa kanilang mga trabaho. Stay dry at sa mga nagda-drive, of course, dahan-dahan lang po tayo sa kalye. Sagot na namin ang isang oras na kwentuhan dito lang sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wen Mark Balatukan.
2: At yes, kung kasama nyo si Wen, nandito na po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At very true ka dyan, Wen, no? Kahapon pa, ganito ang ating weather. Talagang makulimlim, gloomy, at talagang hindi mo maiwasang mahawa.
1: Oo, no?
2: Pag ganda yung weather, no, parang ang slow din ang araw mo.
1: Yes.
2: Diba? Hindi nga nga namalayan na, ay grabe, ay, ano na pala, ayaw na pala.
1: Oo, diba? Para wala ka kasing concept of time.
2: Oo, diba? Hindi mo namalayan na ayaw na pala. Pero yun, gaya ng paalala ni Wen, kaagapay, ingat-ingat po sa ating mga kaagapay na nasa kalsada o nasa lansangan po, especially kung kayo po ay driver or mga riders. Ayan, ingat-ingat po. At sa mga pauwi pa lang na nagko-commute din, ingat po kayo sa biyahe. At nawa may dala po kayong payong, kapote. May nagkakapote pa ba?
1: Ayan. Tingin ko meron pa naman. Mga riders.
2: Ayan, oo. Ayan. Ingat-ingat po dahil sa ating ganitong weather. No? At syempre, saludo tayo sa mga kaagapay nating patuloy ang pagpapagal, no? Patuloy kumakayod at lumalaban ng patas, no? Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, di ba? At yun, makakasama mo kami ni Wen hanggang 4 ng hapon dito sa IU Wednesday Love. Kaya naman, ipadaan nyo na kaagapay dito sa ating ongoing streaming ang inyong mga pabati at pa-shoutout. Update nyo kami kung ano po ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito dahil ngayon, nagkikrave ako.
1: Naalako.
2: Na-share na nagkikrave. Gusto ko saan? Na something mainit eh. Sopas.
1: Sopas? Ano kung sarap naman.
2: Diba? Nagugutom na ako. Kasi nga katatapos lang na ating mga ginawa. And diretso tayo sa broadcast. Tuloy-tuloy po tayo.
1: Yes.
2: Kaya medyo gutom na ang inyong kaagapay. Ikaw, anong craving mo ngayong hapon?
1: Ako ngayon, siguro parang ang sarap kumain ng tinapay na mainit, ensaymada, tapos mainit na kape.
2: Ay, swak na combo.
1: Diba? Kuya Nat, or di kaya yung cheese bread, Spanish bread. Sa amin kasi sa area namin, dyan sa Taguig, mayroong talagang sikat na medyo nauusang bakery dito sa Taguig na hindi ko napapangalanan kung anong shop, no? Pero ang sarap talaga nung Spanish bread nila.
2: Ay,
1: tapos, yung palaman ng Spanish bread, oozing talaga with butter yun eh, di ba? Pag Spanish bread. Mainit pa. Tapos yung loob na palaman ng loob sa palaman ng Spanish bread, siya eh, parang moist.
2: Mm-hmm. Grabe naman ang iyong pang-description. Talaga nagke-create ng mental image kung gaano kasarap yung Spanish bread na yon kung saan man yon sa Taguig, no?
1: Oo, kaagapay, dayuhin nyo sa Taguig. Masarap na Spanish bread. Dyan na yun sa tabi-tabi, sa Taguig area. Masarap kasi yun kapag ka-partner, mainit na kape.
2: Oo naman, di ba? Swak na swak. Ang kilala ko ang Taguig sa Hopia lang eh. Pwede rin pala ang Spanish bread.
1: Yes. Diba? In short, mga pastry. Sweet kasi yung mga taga-Taguig. Binabati ko yung asawa ko.
2: Ayun! Hi, Ella.
1: Hello. Nakikinig siya ngayon, live na live na nakikinig lagi yan. Hello. Ito, itake ko lang din yung opportunity na pag-ingatin din natin yung mga kaagapay natin. Kasi nakita ko sa social media, may mga areas pa rin dito sa Metro Manila na nilulubog sa baha kapag ganitong medyo tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kahit nga hindi malakas yung buhos ng ulan. Eh. Basta tuloy-tuloy na umuulan, medyo may mga areas tayo dito sa Metro Manila na talagang binabaha pa din. Kaya ingat-ingat po mga kaagapay sa mga binabaha. I hope na ilesen po natin yung contact sa tubig baha. No? Kung hindi kinakailangan na lumabas ng bahay, huwag po muna tayong lumabas ng bahay. Kung kailangan talaga at may mga kailangan tayong gawin sa labas, magsuot po tayo ng bota no? Bilang protection sa leptospirosis o ano pang maaaring sakit na makuha natin sa maduming tubig. Ayan.
2: Kaya napakagandang paalala, no? Na magdoble ingat tayo, lalo na kapag ganito ang panahon. Kasi nga, mas prone tayo, no? Na magkasakit.
1: Yeah.
2: Lalo na pag ganitong malamig, di ba?
1: Yes.
2: Mas prone tayo magkasipon, magkaubo. Kaya huwag nyo rin kalimutan kaagapay ang inyong mga supplements. Ayan, ang mga vitamins na makakatulong din sa atin, no? Kontra sakit. At syempre, wag naman natin din iasa lahat sa vitamins. Kain din tayo ng tama. Diba?
1: Yan.
2: Dahil hindi pa tapos ang July. Kaya kumain pa rin tayo ng gulay.
1: Yes. At nagpahinga.
2: Yes.
1: Diba? Pahinga din kaagapay. Alam ko, talagang very hardworking naman talaga mga Pilipino. Diba? Kahit ngang ganito ang weather natin sa labas, makakakita tayo ng mga nagtitinda pa din.
2: Mga riders.
1: Yes, mga riders. Naglalako pa din ng mga goods nila, ng mga paninda nila.
2: Totoo.
1: Despite the weather. Kaya talagang saludo kami sa iyo kaagapay kung ikaw talagang nagpapagal para sa iyong pamilya kahit na hindi kagandahan ang ating panahon. Well, binabati natin mga kaagapay ang nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga PM radio o kung ikaw ay nakikinig sa ating online streaming febc.ph. Kaagapay live na live din po tayo napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Palambing po kami ng kaunti. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating ongoing live streaming para mas marami pa tayong makasama dito sa Inspirations Unlimited.
2: Totoo yan. At syempre, huwag na rin natin kalimutan, no? I-plug na rin natin ang ating 702DZAS mobile app. Ayan, dahil isang kaparaanan din yan kaagapay para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Download nyo na po sa Google Play Store or Apple App Store dahil libre lamang po yan. Kasi kung bitin ka sa umaga, tanghali hanggang gabi sa radio, hanggang madaling araw pwede nyong gamitin yan. Diba? Gawin ninyong background lalo na sa mga pang madaling araw ang pasok, no? At gusto nyo na parang meron kayong companion, meron kayong background na nagsasalita, diba? Pwede nyong gamitin ang DZAS mobile app. Kaya download na po, libre lamang po yan.
1: Yan, speaking of our mobile app, batiin natin ang 46.
2: Ayan. Wow!
1: Nakaagapay natin na gumagamit right now ng ating mobile app. Maraming salamat po sa pag-download ng ating application. Grabe, no? Sobrang pinagpapasalamatan talaga natin sa Panginoon yung gift of technology.
2: Yes, diba? Oo. At talaga, minamaximize natin, no, lahat ng platforms na pwede natin magamit upang i-communicate siya sa mundo until all have heard, ba? Diba? Kaya naman, kagapay, samahan mo kami ni Wen, ha? Magkukwentuhan tayo hanggang alas 4 ng hapon. At ayun, napakaganda ulit ng ating mapapag-usapan.
1: Oo, kasi ewan ko kung natatandaan mo. 2 weeks ago, we talked about indicators, mga signs ng healthy relationships. Mm-hmm. And surprisingly, ang daming sa mga kaagapay natin ang talagang nag-engage.
2: Yes.
1: Pinakita, talagang pinagmalaki nila na sila ay nasa isang healthy relationships. Nakas naman. Ang daming nagpadala ng kanilang mga input sa topic natin 2 weeks ago, and we praise God kasi ibig sabihin nun, marami sa mga kaagapay natin nasa healthy relationship nga. Aww, diba?
2: Correct ka dyan, Wen. At syempre, dapat lang na after talaga tayo in upholding healthy relationships, no? Kasi ang hirap naman talaga, no? Ang hirap kaya mamuhay kasi ang hirap naman talaga, no? Ang hirap kaya mamuhay kapag ikaw ay nasa toxic environment.

0: Ang hirap mag-draw din ng line. Alin ba sa mga ginagawa natin, alin ba sa mga habit natin sa relationship, ang tingin natin ay healthy pa, at alin dito ang hindi na? Minsan kasi, it appears to be healthy, pero later on, nagiging toxic na pala, di ba? Or pwede ding other way around. Minsan, may mga ginagawa tayo na appearing to be toxic, pero healthy naman pala sa isang relationship. That leads to our QOTD para sa hapong ito, Kaagapay. Mm-hmm. Sagot na sa ating question of the day. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic?
1: Wow. So, iba naman.
0: Iba naman.
1: Iba naman ang isasagot na ating mga Kaagapay. Ayan na. All forms of relationship naman ito, Kaagapay. May mga habits ka bang ginagawa na sa iyong relationship that appears to be red flag or feeling mo parang toxic, pero for you eh hindi naman, 'di ba? Rather it helps you relate and connect with others better. So yan, once again, ang ating question of the day. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic?
0: Yun, naabangan namin, Kaagapay, ang mga kasagutan nyo na walang hinuhold back.
1: Yan ang gusto natin.
0: Yes, yan ang gusto natin. Anong healthy relationship, Kaagapay? Healthy relationship habit ang madalas na napagkakamalang toxic. Habang iintay namin ang inyong kasagutan, magbe-break lang po kami real quick. Pagbalik namin, babasahin namin yan isa-isa. Magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love sa mga nakatutok sa radyo. Inyo pong napakinggan ang song na Waterwalk by Morissette ng Waterwalk Records.
2: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic. So yeah, iwan nyo lang kaagapay ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702-TZAS-FEBC Radio TV page.
1: Oo, be honest kaagapay. Mm-hmm. Tayo-tayo lang naman makakaya.
2: Oo, diba? Kami lang to.
1: Kami lang to. Again, anong healthy relationship habit ang madalas nating napagkakamalang toxic? And earlier this morning, nagpost na tayo ng ating QOTD at meron tayong mga ilan-ilan na mm-hmm. nagpadala ng kanilang kasagutan. Ito, basahin natin isa-isa. Hindi ko mabasa yung ano niya, 2210, siguro verse to. No, ang sabi niya lang naman, toxic daw ang narcissist na tao.
2: Mm-hmm.
1: Well, ayaw din talaga natin. Ako personally, I speak for myself. Ang hirap din masurround ng mga tao na parang sobrang love na love nila ang sarili nila.
2: Oo. Totoo yan, diba? Ang hirap nila i-deal. Talagang hihingi ka kay Lord ng grace to deal with them. Kasi on your own, hindi kaya.
1: Describing yung narcissist para sa'yo, ano ba ang narcissist?
2: Siguro siya, yun yung klase ng tao na hindi tumatanggap ng pagkakamali. Parang hindi umaamin pala. Hindi umaamin ng pagkakamali.
1: Oo.
2: Ayun. Sa'yo?
1: Well, ganun. Parang laging may high regard sa sarili nila.
2: Mm-hmm.
1: Na parang pag dumaan sila or pag pupunta sila sa isang, let's say, empty room with a lot of people, mataas ang tingin nila sa sarili nila na mm-hmm. feeling nila dapat ikaw may high regard ka sa kanya. Mm-hmm. Diba? Parang gano'n. Na dapat respetuhin niyo ako. Mm-hmm. Diba? Ganyan ang mga taong for me, narcissist. Diba? Mm-hmm. Ang hirap din magkaroon ng mga ganyang tao around. Ha,
2: yes.
1: Diba ang sabi nga sa atin ng Bible, diba? Love your neighbor as you love yourself.
2: Love your enemy.
1: Love your enemy, diba? Minsan sa mga narcissist na tao, naiiwan lang yung love yourself.
2: Oo.
1: Na bibitawan yung love your neighbor, diba?
2: Totoo.
1: So yun, thank you so much po sa pagpapadala ng inyong kasagutan.
2: Ayan. Thank you po. Ito naman, galing sa mommy ni kaagapay natin, si Shaira Gabornes, si Mommy Vicky Colandog Gabornes. Sabi niya, isang maulan na hapon, Inspirations Unlimited. Sagot ko ay yung always feeling right, na para bang wala nang tama ang sinasabi ng iba. Ayan. But salamat sa Diyos dahil tinuturuan niya tayo magkaroon ng self-control, umunawa para magkaroon pa rin ng unity sa relationship. Ayun. Totoo. Talagang sa lakas lang, no, at sa grace ng Panginoon na kaya natin nakakayanan to deal with those people, diba?
1: Diba? Thank you, Lord. Kasi, diba? Parang binibigyan nyo kami ng kakayahan, ng talagang wisdom para ma-deal ang mga ganitong klaseng tao. But of course, huwag natin kalimutan kaagapay na pwede rin tayong maging avenue para maging better to mga taong to. Mm-hmm. Diba? Especially if we are trying to correct them, remind them na, uy, ikaw medyo ano ka na, overboard ka na, o diba? Or parang lately napapansin ko, ang tingin mo na lagi sa sarili mo, ikaw lagi yung tama, diba? Mm-hmm. I guess meron din tayong responsibility in a way, especially kapag mahalaga sa atin yung tao at mm-hmm. mahal talaga natin yung tao. Meron din tayong opportunity para iparealize sa kanila na nasa ganung state sila.
2: Yes.
1: Diba? O na meron silang ganong klaseng personality. Para naman hindi natin kailangan tiisin yung ganong tao.
2: Oo.
1: Lalo na kapag lagi-lagi natin nakakasalamuha.
2: Totoo, diba? Yan. At reminder rin, diba, sa atin na even us, diba, may mga pagkakataon na tayo din yung difficult person sa buhay nila.
1: Yes.
2: Diba? So parang ano rin to eh, sana maging win-win situation na natututo sila from us, natututo din tayo from them. diba? At ginagamit talaga ng Lord ang sitwasyon natin para tayo matuto.
1: Amen. Ito naman, maganda yung sagot ni Kuya Jonathan Clerigo. Happy Wednesday. For me, one habit na napagkakamalang toxic whenever communication becomes a way to invalidate the one who opens up shares ang magiging activity for the day. Truth be told, nagiging norm ang pagiging dismissive rather than unawain ang naisabihin ng tao. Then, it will be justified as palampasin na lang ang naging reaction earlier than maging apologetic. Uy, totoo to.
2: Minsan may mga ganitong, tayo na i-encounter na tao, no? Na parang, ang tawag dito, wala silang pag-o-own doon sa nagawa nilang kasalanan. Yeah. Diba? Yung parang walang accountability. Tapos, ang magiging reaction mo na lang, sige. Parang ilano mo na lang. Parang ile-let go mo na lang. Sige.
1: Okay na lang.
2: Oo. Matapos na lang to, ayaw mo na lang i-deal. Pero hindi rin maganda yun.
1: Mm-mm.
2: Kasi parang binabottle up mo yung nararamdaman mo. Yes. And eventually, one day, sasabog ka.
1: Correct.
2: Kasi hindi nyo na-settle.
1: That's right. And may mga tao din, I just realized, may mga tao din tayo may encounter in life na hindi mo alam kung nag-a-apologize siya o naninisi siya.
2: Ayan, oo. Minsan mahirap yan i-identify.
1: Ang hirap magkaroon ng i-draw yung line kung ano ba, wait lang, nag-own up ka ba ng mistake or gusto mong palabasin na yung action mo ay reaction mo lang sa ginawa ko. Parang ganon.
2: Diba? May mga ganyan tayong tendency. Aminin natin.
1: Yes. Diba?
2: Diba? Isa yan sa mga bagay na mahirap i-deal eh. Kasi minsan meron tayong mga reaction or may mga action tayong ginagawa. Pero ang mangyayari is, idadahilan natin na kaya natin yung ginawa is because dun sa naging action din
1: yan.
2: Nung kausap
1: kasalanan
2: natin.
1: Niya na ngayon.
2: Oo. Kumbaga nagiging blame game.
1: Mm-mm.
2: Diba? Pero isa to sa mga bagay talaga na kailangan natin patuloy wino-work out na hindi tayo manatili sa ganong estado kasi apakahirap.
1: Yes.
2: Apakahirap pa dalhin. Lalo na sa relationship, no? Magiging cycle lang siya.

0: Tsaka yung mga apologies din, Ab, na may kasunod na ano. Oy, sorry ha kung
1: sorry pero.
0: Oo, sero pero. Sorry pero. Oo, oh, diba?
1: Sorry pero kasi ano eh.
0: Yeah, ano.
1: Ah, wag na lang po mag-sorry.
0: Wag iwan, ibitawan na lang yung sorry, yung sabihin na lang yung pero, ano, 'di ba? Saka yung mga nasasabi na sorry kung na ano yung pakiramdam mo. Parang ayokong marinig yung salitang kung kasi parang ano siya eh, ibig sabihin if hindi ganun yung nararamdaman niya, hindi ka apologetic, 'di ba? Parang if you are sorry, you are sorry. That's yes. That, 'di ba? Wala na siyang karugtong na kung, wala na siyang karugtong na pero.
1: Oo. At maganda rin kapag naghihingi ng sorry sa isang tao, maging specific ka. Kasi minsan, di ba, parang sorry.
0: Sorry in general.
1: Tapos, ano yung pinagsusorian mo?
0: Ay, sorry na to for now at sa mga susunod kong gagawin.
1: Susunod pang panahon.
0: No. Pangit naman
1: ang kaagapan. Kailangan specific tayo kasi in that way, ma-identify natin yung bagay na kailangang ituwid. Itama for next time, di ba? Maging specific tayo.
0: Thank you po, Kuya Jonathan Calerigo.
1: Thank you po. Ito naman. Galing naman kay Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, good afternoon, mga kaagapay. At ang kanyang sagot is, when you show someone your concern na nami-misinterpret ng karamihan dahil nowadays marami daw ang nag-gossip. Ayan. Ayaw kasi gamitin yung pangalan eh. Nag-gossip na lang. Ayan. Sabi niya, real talk lang po.
0: Ayan.
1: Ay, oo. Totoo to, no? May mga ganitong pagkakataon na minsan, kunyari, talaga naman genuine ka. Genuine kang curious or parang gusto mong alamin, kumusta ba ikaw? Anong lagay ng puso mo sa oras na ito, sa araw na ito? Pero there are times kasi, kaya lang din nagkakaroon ng ganitong problema is kapag hindi nananatili sa'yo yung bagay na shinare sa'yo ng tao, yan, yung pinagkatiwala ng taong yun sa'yo.
0: Yun yun.
1: Doon tayo nagkakaroon ng problema.
0: Yes.
1: Baga, wala talagang problema doon sa, yes, isi-share mo, doon sa taong pinagkakatiwalaan mo, doon sa taong nagtatanong talaga sa'yo, out of concern.
0: Mm-mm.
1: Nagkaka-problem lang kapag lumabas doon yung usapan nyo. Baga, nakwento mo sa ibang tao, na-share mo without him or her knowing. Diba? Kasi, syempre, diba, parang pinagkatiwala niya sa'yo yung peace of heart niya. Then, malalaman niya, sinabi mo sa iba. So, dun pa lang, na-break mo na yung trust ng tao. And baka maging dahilan pa yon para hindi na siya ulit mag-open up kahit kanino.
0: Yeah.
1: Kasi parang trust issues eh, diba? Parang nagtanim ka ng trust issues sa kanya. Ay, baka ikwento lang din ulit. Mga ganong pagkakataon. So, dapat talaga iwasan natin. Yun lang.
0: Talagang genuinely concerned tayo kaagapay. No?
1: Yes.
0: Talagang pakita natin na concerned tayo dun sa tao at hindi para makasagap lang ng intel.
1: Scoop.
0: Ng scoop.
1: Ang ini-scoop lang po ay ice cream.
0: Diba? Feeling kasi natin kapag meron tayong something na alam sa isang tao na kahinaan niya, na information na feeling natin tayo lang ang may alam at hindi alam ng ibang tao, we feel powerful at times.
1: Sana diba? Yan nga yung ma-break eh.
0: Dapat ma-break yun eh, na parang, ay hindi, alam ko nga, ganit.
1: Parang dapat, we feel better than
0: that person. Kasi
1: na parang, ay,
0: ganito yung pinagdadaan niya ako. Hindi ako ganun, di ba? Parang, diba? Ayun, hindi siya maganda.
1: So, sad reality.
0: Yes, kung concerned tayo sa mga kaagapay natin, mga kapamilya natin, at talagang genuinely kinukumusta natin sila, talagang be it, hindi tayo nangungumusta para lang makasagap ng mga impormasyon sa buhay-buhay.
1: Yes.
0: Yun, maraming true. Salamat po. Ito naman, si Cher Valley, sabi niya dito, pagpapaalala at pagpapatuwid. Hello din kay Jose Berueco. Ate Teresita Tess Alonzo Dulay, makakaraos din daw yan sa grasya ng Panginoon. Mm-hmm. Ano man ang sitwasyon natin, kakayanin habang may Panginoon tayo sa ating buhay. Yan, happy listening po sa inyo. At sabi naman ni Ate Mercy Alagad Guerra, let me know or update mo ako ha.
1: Interesting.
0: Maganda to ha, yung parang paano ba siya nagiging mukhang toxic? Siguro, yung let me know or update mo ako ha.
1: Siguro sa aspektong parang bawat galaw mo, bawat kibot mo, ay, ito yung ginagawa ko, kumain ako, yeah. Ay, palabas na ako ng pinto, ito, naglalakad na ako. Siguro doon sa part na yon. Pero, I don't think so na parang, ano siya, mali flag. Siya. Diba?
0: It shows na concern sa'yo yung tao.
1: Yes, and concern ka doon sa taong nagtatanong. Yan. Kasi usually, diba, kunyari, ito, example natin, mga nanay natin. Mm. Yan. Diba, pag di tayo nag-a-update, grabe, worry nila. Naka 39 missed calls na. Parang dama, parang ano eh, from experience.
0: Experience.
1: Yung pag hindi ka nag-reply ng matagal na ano, na oras, tapos may ginagawa kasi busy ka. Tapos may kita mo nga na ang dami ng miss call, ang dami ng text. Eh, kumbaga parang ginagawa mo lang din yung pag-update for them to know na nasa maayos kang kalagayan, para hindi sila mag-worry, ano-ano ng scenario yung pumasok sa isip nila. So, that way, kumbaga parang tinutulungan mo lang din sila.
0: Yeah.
1: Diba? Makampante.
0: So, huwag tayong makulitan.
1: Oo.
0: Kapag may mga nagmamahal sa atin,
1: yes,
0: at talagang sinasabi nila na, ayun nga, sabi, let me know or update mo ako. Ha? Minsan kasi feeling natin, parang ang kulit naman ito. No,
1: parang nasasakal.
0: Nasasakal tayo. Diba? Pero hindi. It just goes to show na maraming mga taong concern sa atin, nagmamahal, yes, sa atin, at gustong malaman ng mga whereabouts natin sa buhay, di ba? So, yun, kaagapay, healthy part pala yun ng healthy relationship.
1: Ayun.
0: Ayan, ang pag-update. Thank you so much po, Ate Mercy Alagad Yera.
1: At eto naman, galing kay Ate Donna Ruegas David. Sabi niya, yung word na, intindihin mo na lang ako. Tumatanda na kasi ako. Ayan. Interesting din. Another interesting. Ang gagaling ng mga kaagapay natin.
0: Ang gagaling,
1: natin,
0: oh. No?
1: Pero dito natin makikita yung difference ng tolerance and acceptance.
0: Yan.
1: Diba? Kasi minsan, kunyari, may mga ano talaga, kunyari, sample na lang natin, huwag din pagkamatanda. Siguro may problematic ugali ang iyong friend. Syempre, hindi tayo para i-tolerate, yeah, yun. Lalo na if we see or makikita natin na ikade-destruct niya yun.
0: Yeah.
1: Or dadalhin siya ng negative or pangit or problematic attitude na yun sa mali, diba? Or mapapahamak siya. So, nandun tayo sa acceptance. Di, siguro papasok yung acceptance na, yes, nasa ganyan kang sitwasyon, pero hindi tayo mananatili dyan. Hindi ko ahayaang manatili ka dyan. So, hindi natin ito tolerate yan. So, yun lang. Parang nakita ko lang yung kahalagahan ng yung difference ng dalawang yan. Tolerance and acceptance.
0: Yes. Ayun kasi lang. Pwede mong tanggapin yung tao without tolerating kung anong ginagawa niya. Kasi pag tinolerate mo, you're becoming part of it na din.
1: Diba ko ba, kumbaga parang consentidor,
0: diba? Bawa, meron siyang ginagawa na ano, diba? Siya, bawa, kaibigan mo, tas nalaman mo na ano pala siya, engaged pala siya sa hindi tamang relationship.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And of course, accepted mo siya bilang kaibigan, especially kapag matagal na kayo magkakilala. But it doesn't mean you are tolerating that activity or that relationship, lalo na kapag alam nyo na mali yung relationship na yun.
1: Totoo.
0: So yun. Ayun. Very beautiful ang mga kasagutan ng ating mga kaagapay ngayong hapon. Basa pa tayo, isa na lang, I guess, dito basahin natin. Sabi ni Izel Fontanilla. Para sa akin, yung nagsasabi ka agad kapag may problema kaysa kimkimin. Akala kasi ng iba, reklamador ka o laging naghahanap ng away. Pero ang totoo, gusto mo lang pag-usapan habang maliit pa ang issue. Mas okay na maging honest kaysa hayaan na lang na maipon ang sama ng loob.
1: Wow.
0: Interesting din to,
1: ha? Kumbaga dito makikita yung maturity.
0: Yan.
1: Diba? Kasi usually nga eh, para kasi ang dating talaga. Ito, depende siguro sa personality. Kagaya ko and yung husband ko, si JV. Ako yung tendency na kunwari may conflict kami. Ako yung bigyan mo muna ako ng space. Tapos siya naman yung tipong ayusin natin to agad. Yeah. Eh, while I respect that, natutuwa lang din ako na binibigyan din niya ako ng leeway na sige, mag-meet tayo halfway. Kumbaga, hindi mo na natin pag-uusapan ngayon, pero bigyan mo ako ng oras. Para at least nami-meet ko yung needs niya, nami-meet niya din yung needs ko.
0: Yes.
1: Diba? So, meeting halfway din, nakakatulong din yun. And doon mo lang din makikita yung maturity yung dalawa na mag-grow pa lalo sa relationship.
0: Grabe no, sa mga relationships and connections talaga, it comprises of a lot of compromises.
1: Notable yan ah.
0: It comprises with a lot of compromises. Marami ka talagang gagawing compromises sa relationship, especially if you really love that person.
1: Yes.
0: Makakagawa ka ng mga bagay na dati hindi mo akala kaya mong gawin, pero dahil mahal mo yung tao, talagang ginagawa mo yun para sa kanya.
1: Mm.
0: At willing kang magbago to become a better version of you.
1: Yes.
0: Para sa mga taong mahal mo.
1: That's the goal. Ito naman, galing sa kaagapay nating si Jorel Sarmiento. Sabi niya, yung paghingi ng personal space. Ayan, minsan iniisip ng iba na nagsasawa ka na o lumalayo ka na sa partner mo. Pero para sa akin, healthy na magkaroon kayo ng oras para sa sarili niyo. Mas nakakabalik ka sa relationship na mas maayos ang isip at mas na-appreciate mo pa ang isa't isa. Ayan, oo, totoo yan. Kumbaga parang kahit nandun ka na sa relationship, huwag mong kakalimutan yung ano, yung identity mo, yung individuality.
0: Yes.
1: Diba? Kumbaga, yes, you are one na, kayo mag-asawa, pero ano pa rin kayo, two individuals pa rin kayo, different individuals, kung paano kayo kinreate ng Panginoon. And mahalaga na hindi kayo magiging dahilan na, kumbaga isa't isa, no? Hindi magiging dahilan na ma-impede yung growth nyo. Diba? Dapat yung pagsasama nyo mas lalong makatulong mag-flourish kayong dalawa.
0: Yeah.
1: Diba? Mag-grow kayo dalawa in the Lord. So, yun.
0: Oo. Tsaka sana hindi tayo maging dahilan para i-stop nung taong mahal natin yung mga bagay na passionate siya.
1: Yes. Hindi, agree. Super.
0: Agree. Hindi kasi, di ba, parang, well, nauuso yan sa mga relationship, di ba, na in-stop ng taong to yung passion niya kasi sabi ng partner niya, i-stop niya o hindi siya, ayaw niya na yung bagay na yun para sa kanya.
1: Oo.
0: Eh kung wala namang mali, di ba, dun sa ginagawa niya, talagang yun talaga ang passion niya, kinahihiligan niya, di ba, let's say, yun na yung kinamulatan niya mula nung kabataan siya hanggang ngayon, tapos all of a sudden, dahil naging part siya ng isang relationship, i-stop niya yun. Hindi naman siya magandang picture at hindi siya magandang tingnan,
1: yes.
0: Di ba? So, maging support tayo sa mga taong mahal natin sa buhay. Papapartner man yan, kaibigan, kapamilya, talagang ipakita natin na kung ano yung passion nila, sinusuportahan natin yun. Di ba?
1: Totoo.
0: So, yun. Well, again, kaagapay, ilan lang yun sa mga kasagutan ng ating mga listeners right now sa ating QOTD. Anong healthy relationship habit ang madalas na pagkakamalang toxic? Well, para tuluyang matulungan yung mga kaagapay natin kasi medyo nakakalito din talaga to eh.
1: Oh, diba? Oh.
0: Sabi nga ng isang listener natin kanina, yung personal space, healthy siya. Pero para sa iba, yung personal space, toxic siya. Diba? Where do we draw the line?
1: Ayun.
0: Ito kaagapay, magbibigay kami sa inyo ng apat lang naman. Four healthy relationship habits most people think are toxic.
1: Ayun. Sige.
0: So ilan lang to ha? Apat na habits sa relationship na healthy naman pero tingin ng ibang tao ay toxic. Unang-una na dito ay letting some conflicts go unresolved.
1: Ayun.
0: Ayan, that's our number one. Sa mga taong nasa healthy at matatag na relationship, alam nilang normal ang magkaroon ng mga conflict, ganyan. Hindi may iwasan na may mga ugali ang partner mo na hindi mo talaga gusto o may mga bagay ka na hindi talaga kayo mag-a-agree. At kaagapay, this is a reminder na okay lang yun. Mm-hmm. Hindi mo kailangan baguhin agad-agad ang partner mo para lang masabi mong mahal mo siya. At huwag hayaang ang maliit na hindi pagkakaintindihan ang sumira sa isang relasyon na masaya at healthy naman.
1: Mm-hmm.
0: So, diba? It appears minsan na ang mga conflicts na unresolved ay mukhang toxic, red flag, sabi nila, di ba? Pero may mga pagtatalo, disagreements na hindi agad-agad na re-resolve basta-basta in a snap of a finger. Minsan, habang mas pinipilit nating ayusin ang isang issue, mas lalo nga itong lumalaki pa.
1: Yes.
0: Hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo kaagapay. May mga bagay na hindi na worth it na pag-awayan pa, katulad na lamang ng mga hugasin.
1: Dapat meron na yung toka-toka.
0: Ayan. Naku, nakikinig yung asawa ko. Follow na naman ako dito. Lagi ako, guilty ako din sa paghuhugas ng plato. Kailangan niya akong medyo pukpukin ng kaunti. Pero papasalamat ako sa wife ko na very patient naman sa akin. Thank you. Ayun lang naman. That's number one. Letting some conflicts go unresolved.
1: Yun, ang ating number one. Ang ating pangalawa naman, kaagapay, ay being willing to hurt each other's feelings.
0: Oh, interesting
1: yan, na naman. Sabi, kapag ang pinaka-priority natin sa relationship ay ang laging maging masaya.
0: Mm.
1: O ang laging mapasaya ang partner natin, kadalasan wala talaga nagiging masaya sa huli. Diba? Unti-unti pang nasisira ang relationship nang hindi natin namamalayan.
0: Yes.
1: Kapag ganun ang focus natin. Kasi ang totoo, hindi dapat umiikot ang relationship na dun sa phrase na okay lang. Masaya naman tayo, 'di ba? Basta okay na 'to, masaya naman tayo, 'di ba? Ni-enjoy naman natin.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Sabi, mas mahalaga pa rin ang mga pundasyon, yung foundation ng isang healthy relationship, which is shared values, yan, pag-intindi sa pangangailangan ng bawat isa, no, ng isa't isa, at syempre, tiwala, no, trust. At kapag matibay ang mga ito, kusang susunod na yung saya at yung kilig. Yan. So, isa yun sa mga bagay na kailangan nating tandaan, kaagapay. At kapag iniiwasan na mahihirap na pag-uusap, unti-unti kayo nagkakalayo.
0: Oo, diba?
1: Pero kapag pinipili natin, no, pinipili ninyong mag-usap, kahit hindi madali, mas tumitibay ang connection at mas nagiging healthy yung relationship. So, kailangan talaga matuto tayong i-settle, no? O makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay, especially our partners, no? Lalo na tayo, broadcasting, di ba? Communication,
0: nakakahiya ang ironic, naman.
1: Oo, ang ironic naman kung hindi tayo marunong makipag-communicate.
0: Yes.
1: Dapat yun ang core natin, hindi ba? So, yun, isa yun sa mga bagay na dapat nating tandaan.
0: Yun, that's number two. Ito naman, number three, medyo controversial daw to. Minsan, para sa iba, toxic daw to. Pero, healthy relationship habit naman pala ito, number three. Spending time apart.
1: Ay, wow.
0: Kasi may mga tao na ayaw na maghiwalay talaga sila.
1: Lalo na kapag ang love language ay
0: quality time.
1: Diba?
0: Kailangan magkasama. Pero sabi nila, kaagapay, healthy relationship din naman pala ang magkaroon ng time apart or time na tayo lang mag-isa at hindi natin kasama yung partner natin, asawa natin, o kasintahan natin, di ba? Kapag tayo ay in love, minsan gusto nating ibigay ang lahat sa partner natin, di ba? Gusto nating lagi siyang kasama, lagi siyang kausap, at parang umiikot na lang talaga ang mundo mo dun sa taong yon. Masarap sa pakiramdam yon sa simula.
1: Mm.
0: Kaya nga tinatawag ito sa mga bagong kasal, di ba? Honeymoon stage.
1: Diba?
0: But masarap talaga sa simula na talagang lagi kayong magkasama.
1: Hindi
0: na kayo mapaghiwalay. Kayo na talaga ang laging talagang sanggan dikit. Sa kabila nito, kaagapay, importante pa rin ang, nabanggit namin kanina, individuality sa isang relationship.
1: Mm-hmm.
0: Maglaan ng oras para sa mga hobbies mo, ipagpatuloy ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, at makipagkita pa rin sa mga kaibigan mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: At mga kakilala mo, family mo, na talaga namang kasama na sa journey mo sa buhay mo, 'di ba? So yun lang naman ang ibig sabihin doon, kaagapa. Hindi natin pwedeng masabi na spending time apart ay isang toxic or red flag sa relationship. In fact, malaking tulong siya para ma-nourish pa ang relationship nyo as a healthy one. Diba? Minsan nga, nagkakaroon pa ng sense na pagka-miss eh.
1: Oo.
0: Diba? Pag nagkahiwalay for a time, let's say, sinend ka for a trip sa work mo, diba? Tapos may time kayo apart. Minsan, pag nagkita kayo, sobrang excited kayo to meet each other.
1: Ang daming kwento.
0: Ang daming kwento.
1: Daming mong baon. Diba?
0: So in short, nakaka-help din yung time apart to cultivate a better and a healthier relationship. That's number three, spending time apart.
1: Oo. At ito ang ating panghuli. Isa pa sa bagay na madalas natin marinig, pero grabe, hindi pala to toxic, ha? Not sharing things 50-50.
0: Ayan,
1: dahil madalas natin marinig online, diba? Madalas natin to naririnig. Dapat equal sa lahat ng bagay, sa bahay, sa finances, sa pag-aalaga ng relationship, at sa mga responsibilities. Pero sa totoong buhay, hindi ito laging possible, diba? Magkaibang tao kayo ng partner mo, kaagapay. May mga pagkakataon na mas pagod yung isa,
0: yan, no?
1: Mas maraming pinagdadaanan o kaya naman maraming responsibility, 'di ba? At sa panahong iyon natural na may isang mas magbibigay ng effort,
0: yes,
1: kaysa sa isa, 'di ba? Malay mo, ang kaya niya lang ibigay is 30. At ikaw nasa 100%. O pwede mo na ibigay yung 70 mo. 'Di ba?
0: Yes.
1: Para mabuno niyo yung 100%.
0: Yeah. 'Di
1: ba? Ang mahalaga ay hindi kung laging eksakto 50-50 ang ambag ng bawat isa, no? Kundi pareho kayong handang mag-step up kapag kailangan, 'di ba? Minsan ikaw yung 80, minsan siya naman yung 80 or ikaw yung 20. At sa pagkakataong ganun, no? Sa ibang pagkakataon, baliktad kayo, 'di ba? Vice versa. And healthy relationships aren't about keeping score. Ayan, it keeps no record of wrongs.
0: Yeah.
1: Doon nga sa Bible verse, no? Pero they're about supporting each other through every season.
0: Yun. Diba? In short, walang bilangan.
1: Oo. Hirap nun.
0: Hirap nun.
1: Diba? Yeah, yeah. Para kang ano nun. Ano bang tawag doon? Bookkeeper?
0: Lagi ka nagtatali na ito na yung mga nagawa ko sa relationship na to sa
1: Exhausting
0: araw
1: na to. Exhausting yun. Exhausting
0: yun. So yun lang ibig sabihin ng kagapay. Again, basahin natin mabilisan lang itong 4 healthy relationship habits most people think are toxic. Number 1, letting some conflicts go unresolved.
1: Number 2, being willing to hurt each other's feelings.
0: Number 3, spending time apart.
1: And lastly, not sharing things 50-50.
0: Yun, grabe, ang bilis ng oras.
1: Oh, grabe.
0: Oh, 3:58 in our clock. With that, allow us to leave you kaagapay with a beautiful verse in Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano bang sabi doon, Ab?
1: Ayun, ang sabi ay, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law.
0: Yan. Yun naman talaga, mga kailangan talaga sa natin sa isang healthy relationship,
1: yes,
0: na magkaroon tayo nitong fruit of the Spirit. Diba?
1: Mm-hmm.
0: And that way, we will be able to relate and connect with the people that we love. Ang bilis na oras, kaya naman, magpapaalam muna kami kaagapay. Maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa broadcast. Nathaniel Peralta sa ating RTV, Angelica Calayag, and Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer, JV Tabua.
1: At maraming salamat din sa mga kasamahan natin sa Bukawe Transmitter site. Salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
0: Gwen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited.
1: Bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS. Info at febc www.ph

0: Isang Bayanani, 702 DZAS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Mahilig ka bang manood ng concert? Maraming mga younger ones ngayon ay willing-willi sa panonood ng concert, no? Mga Pinoy pop, K-pop, o kung sino mang popular artist. At para sa akin na practical na tao, tila mabilis lang na hangin lumipad ang libo-libong entrance fee. Siyempre, habang gumaganda yung upuan, tumataas ang presyuhan. Na-imagine mo ba kung may entrance fee sa langit? Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabay nating aralin ang mensahe ng Diyos mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Mabuti na nga lang at walang entrance fee ang langit dahil maraming underprivileged ang siguradong hindi makakapasok. Pero minsan, kung mabuhay tayo, para bang bumibili tayo ng tiket papuntang langit. Meron akong kamag-anak na tinanong. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ba ay mamamatay, saan ka mapupunta? Ang iyong kaluluwa, ang sagot niya, sa langit, bakit ka ako? Kasi sabi niya, mabuti akong tao, nanlilimos ako, nagbibigay ako sa mahihirap, nagpapautang sa mga hindi kayang magbayad, hindi ako nananakit ng kapwa, wala akong barangay records, wala akong pinatay, wala akong sinaktan, wala akong niloko, hindi ako nagkakaso, wala akong bisyo, straight ako sa asawa ko. Yun yung mga bagay na pag sinuma mo, para kang nakabili ng premium ticket, pauwi ng langit. Parang lisensyado ka na makauwi ng langit. At ito yung ipapakita mong QR code. Well, life is not like that, my friend. Sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan, hindi reward sa ating kabutihan. Yung pagpunta sa kalangitan ay bunga ng kabutihan ng Diyos, bunga ng ating desisyon na manampalataya sa Kanya. Although totoo naman na ikaw ay magiging mabuting tao kapag nagsimula kang tumanggap sa Panginoon na kilala mo si Kristo, talagang pipiliin mo na mabuhay ng matuwid. At iba ang definisyon ng matuwid o totoong mabuti sa mga sumusunod sa iyapak ni Kristo, iba yon sa definisyon ng tao sa mabuti. Alam mo bang sa Bible meron din nag-attempt na bumili ng entrance fee sa langit. Sa Lucas 18:18-23, may isang mayamang pinuno na lumapit kay Jesus at nagtanong. May nagtanong na Jewish leader kay Jesus, "Mabuting teacher, ano pa ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangaliwa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, at igalang mo ang tatay at nanay mo." Sinabi ng lalaki, "Bata pa lang ako, ginagawa ko na po lahat yan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Kulang ka pa ng isang bagay. Ibenta mo lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod sa akin." Nang marinig yun ang lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Sa verse 24, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. Kaya sinabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit siya nalungkot? Ang tanong ng mayamang pinuno ay tanong ng marami. Anong dapat kong gawin? Pero ang sagot ni Jesus, hindi lang tungkol sa gagawin, kundi sa state of our heart. Hindi sapat ang pagsunod sa utos kung ang puso ay nakakapit pa rin sa kayamanan, sa sarili o sa mundo. yung kayamanan dito does not only speaks of yung tangible wealth, yung physical wealth. Marami ang ibig sabihin ng kayamanan na ito. Mamaya pag-uusapan natin. Pero ang daan patungo sa langit ay ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang bilang guro, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang entrance fee sa langit, hindi binabayaran, hindi pinaghihirapan dahil meron ng naghirap para doon. At yan ay si Jesucristo, ang kanyang pagpapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. At ang pagtanggap sa Panginoon ng ating puso, na si Jesus papasukin sa ating puso at magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ang magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. Sa Luke 18:23, nalungkot ang mayaman kasi hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga kayamanan. Malalim yung attachment niya sa kayamanan. Hindi naman masama na maging mayaman, pero kapag ang kayamanan ng pera na ang naging sentro ng buhay natin, mas mahalaga kaysa sa Diyos, nagiging hadlang ito sa ating pananampalataya. At gaya ng sinabi ko kanina, this does not only speaks of tangible wealth, it also talks about the things that we enjoy. The challenge now is, kaya mo bang isurrender ang kasalanan mo na yan? Yung kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam. Napakayaman na ng kasalanan na yan sa iyong puso at hirap na hirap ka ng isurrender because you've been enjoying it for the longest time. Malalim na ang attachment ng kasalanan na yan sa'yo. And giving it to God may mean mawawala ang kasiyahan mo sa buhay. Para kang yung mayaman na lalaki na nalungkot nang sabihin ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. This could mean surrendering your illicit affair, a relationship that is hurting your family, surrendering your vice, yung online gambling, pornography. Sinasabi mo, hindi ka tumitingin sa ibang babae, pero online, marami kang sinesearch. Hamon yan sa iyo, kaibigan ng Panginoon. Surrender that favorite sin of yours. And sometimes the Lord will also ask us to surrender the job you love dahil kinukuha na nito most of your time para sa church and family. I remember someone nang makilala niya ang Panginoon, she started an inventory of the goods na hindi na niya dapat ibenta sa mini grocery niya. So she surrendered cigarette, vape, alcohol, beer, although ang laki ng kinikita rito. And the Lord compensated her obedience. Mas naging malaki yung kinikita niya nung nawala ang mga ito. Pinalitan ng produkto na meron ding mabilis na turnover. Bakit nalungkot ang mayaman sa Luke 18:23? Kasi nakita niya na ang hinihingi ni Jesus ay napakalaki, napakahalaga sa kanya. At ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsuko. Di lang ng ari-arian nga natin, no? Kundi yung buong buhay natin. Lahat ng areas ng ating buhay. At nang marinig niya ang utos ni Jesus, na-realize niya, hindi pala siya ready. Paano kung ngayong oras na to, kaagapay, sabihin sa'yo ni Jesus, isuko mo nga sa akin yung cellphone mo? Ano kaya ang makikita niya sa search list mo? Sa history? Sa iyong incognito tab? Handa ka na bang isuko sa kanya yung pinakatago-tago mong lihim upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Kakala mo sapat na na ikaw ay mabuti, hindi lumalaban sa magulang, nagsusustento sa pamilya, provider ng family, whether you're a father or a mother or anak. parang yung mayaman, ano? Pinagmalaki niya yung kanyang pagsunod sa utos. Pero nang ipakita ni Jesus ang totoong kondisyon ng kanyang puso, doon niya nakita, hindi niya pala kaya. Ano ang kanyang mga kakulangan? Ano ang ating mga kakulangan? Ano ang mahirap isurrender sa atin? Unang-una na nga yung kayamanan. Kapag lalo na ito yung nagbibigay ng kasiyahan, no? Ng comfort, ng security sa buhay natin. Parang ang hirap-hirap magbigay sa simbahan. O kaya tumulong sa kapwa. Ang hirap bitawan ng mga sentimo na iyong pinaghirapan. Cellphone at iba pang digital habits kung saan nagmumula ang tukso, ang inggit, ang kasalanan. Hindi naman makasalanan yung gadget na yan, ano? Pero ginagamit para mas ma-instigate yung ganong pakiramdam. Ano pa yung mahirap isuko? Galit sa kapwa. Lalo na yung ang tagal-tagal na ng galit mo mula pagkabata hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. The Lord is telling you now to surrender that to God, to Him. Ang kapatawaran ay igawad mo sa iyong kapwa. Mahirap din i-surrender yung pride or yung self-righteousness, lalo na kung ang statement mo para kang yung lalaking mayaman na mabuti akong tao, lahat ng utos sinusunod ko. Okay na tayo, mabait tayo. At alam niyo po ba, ayon din sa survey ng Fuller Theological Seminary at sangayon din ng Psychological Studies, ang pinakamahirap na isurrender ng isang tao ay ang control and self-will. Especially in individuals with high anxiety or strong internal focus. Ito yung pinakamahirap. Letting go of self-direction and trusting a higher power is a very difficult challenge. Ipagkakaloob mo sa Diyos yung future mo, napakahirap. Ito pala ay natural sa atin. Pero ang tanong ni Jesus, handa ka bang isuko ang lahat at sumunod sa akin? Kaagapay, meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na alam mong hinihingi ng Diyos matagal na? This is the right time to do that. Isuko mo sa Panginoon.

Tayo po ay manalangin. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. May mga bagay kaming napakahirap bitawan. Pero alam mong ang mga bagay po na ito ay hindi makakabuti sa aming mga puso. Kaya Lord, we pray na tulungan niyo po kami na sumunod po sa inyo with humility, with whole heart, isuko ang lahat, ang kayamanan, ang galit, ang kasalanan, ang pride, and even our self-will, our control. Take over, Lord Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko ang aking buhay, ang aking

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Nagsasahimpapawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, at 30 ng Hulyo, Isaiah chapter 36-39.
3: Noong 14 na taon ng paghahari ni Hezekiah sa Huda, sinalakay at nasakop ni Haring Sennacherib ng Assyria ang buong lungsod ng Huda. Nang si Haring Sennacherib ng Assyria ay nasa Lachish, inutusan niya sa Jerusalem ang kanyang punong ministro kasama ang isang malaking hukbo upang pasukuin si Haring Hezekiah. Ang punong ministro ay hindi agad pumasok sa lungsod, kundi naghintay muna sa may padaluyan ng tubig sa daang papasok sa bilara ng tela. Doon sila pinuntahan ng punong ministro sa palasyo na si Eliakim, anak ni Hilkias. Kasama niya ang kalihim na si Sebna at ang tagapagtala na si Joa na anak ni Asaph. Pagkakita sa kanila'y sinabi ng ministro, "Magbalik kayo kay Hezekiah at sabihin ninyo ang ipinapatanong na ito ng hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Sino ang inaasahan mo at ikaw ay naghihimagsik laban sa akin? Ang Ehipto? Para kang nagtutungkod ng baling tambo. Masusugatan pa niya ng iyong kamay. Iyan ang sasapiti ng sinumang magtiwala sa faraon ng Ehipto. Kung sasabihin mo namang kay Yahweh na inyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar niya sa Burol ang ipinaalis ni Hezekiah? Hindi ba't ang utos niya sa mga taga-Jerusalem at taga-Huda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Ngayon, kung talagang gusto mong subukin ang aming hari, bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung may mapapasakay ka sa mga ito. Paano ka makakalaban kahit sa isang maliit na pangkat ng aming hukbo, samantalang sa Ehipto ka lamang umaasa ng kailangan

0: Ang mga karwahe at mga kawal na nakakabayo. Akala mo ba'y sasalakayin ko at wawasakin ang lupaing ito nang walang pahintulot si Yahweh? Siya mismo ang may utos sa akin na salakayin ito at wasakin. Nakiusap sina Eliakim, Sebna at Joa sa punong ministro ng Assyria. Ang sabi nila, baka pumaaring sa wikang Aramaiko na lamang tayo mag-usap, sapagkat marunong naman kami ng salitang iyan. Huwag na po ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo nang naririnig ng mga nasa itaas ng pader. Ngunit sinagot sila ng ministro, bakit? Ano ba ang akala ninyo? Sinugo ba ako ng Panginoon ko upang kayo lamang at ang inyong hari ang balitaan ito? Dapat ding malaman ito ng mga taong ito na tulad ninyo'y dumirin ang kakainin at ihi ang iinumin pagdating ng takdang panahon. Kaya lalong inilakas ng ministro ang kanyang pagsasalita sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag kayong paloloko kay Hezekias sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi niyang ililigtas kayo ni Yahweh na ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang dinggin ninyo'y ang sinabi ng hari ng Assyria. Sumuko na kayo at makipagkasundo sa akin. Sa gayon, magiging matiwasay kayo. Kung gagawin ninyo ito, kayo ang makikinabang sa bunga ng inyong ubasan at igos, at kayo rin ang iinom sa tinipon ninyong tubig. Pagkatapos darating ako upang dalhin kayo sa lupaing tulad nito na sagana sa pagkaing butil at alak. Huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekias na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad. Nailigtas ba ng mga iyon ang mga taga-roon? At ang mga Diyos sa Sefarvaim? Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Wala ni isa mang kumibo sa kanila sapagkat iniutos ng hari na huwag silang sasagot. Dahil dito'y sinira nina Eliakim, Sebna at Joa ang kanilang mga damit at sama-samang nagbalik kay Hezekias at iniulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro ng Assyria. Nang marinig ni Haring Hezekias ang kanilang ulat, sinira din niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot ng damit panluksa at pumasok sa templo. Tinawag niya si Eliakim ang katiwala sa palasyo at pinapunta ito kay Isayas, ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sebna at ang matatandang pari. Lahat sila'y nakadamit panluksa. Ganito ang ipinasabi niya kay Isayas. Ang araw na ito ay araw ng paghihirap, ng pagpaparusa at kahihiyan. Para tayong isang inang dapat nang magsilang, ngunit hindi magawa dahil nang hihina. Marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastangan ng iyon, kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. Nang marinig ni Isayas ang ipinasabi ni Haring Hezekias, sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo, padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espaday, mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria sapagkat sinasalakay nito ang Libna. Kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ng haring ito na lumabas na ang Haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin. Kaya nagpasugo muli siya kay Haring Hezekias upang sabihin dito, "Huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa ibang mga bansa. Winasak silang lahat. Kayo pa kaya? Hindi na iligtas ng mga Diyos ang mga bansang winasak ng aming mga magulang. Nariyan ang Gozan, Karan at Resef. Nariyan din ang mga taga Eden na nasa Telasar. Nailigtas ba sila ng mga ito? At nasaan ang hari ng Hamat, ng Arpad, ang hari ng lunsod ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iva?" Kinuha ni Hezekias ang sulat na dala ng mga sugo. At pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Isinanggunin niya ito kay Yahweh. At siya ay nanalangin, "O Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa. Ang inyong trono ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Masdan ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami. Narito ang liham ni Sennacherib na lumalapas tangan sa inyo, ang buhay na Diyos. Tunay nga, O Yahweh, na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa. Sinunog nila ang Diyos ng mga ito, sapagkat ang Diyos nila'y hindi tunay, mga bato at kahoy lamang nagawa ng mga tao. Kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos, sa kamay ni Sennacherib, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh." Pagkatapos, tumanggap si Hezekias ng sulat mula kay Isaias na ganito ang sinasabi, "Dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel ang dalangin mo laban kay Sennacherib. At ito ang kanyang tugon, kinamumuhian ka ng mga taga Zion, Sennacherib. Pinagtatawanan ka at kinukutya ng Jerusalem. Sino sa akala mo ang iyong iniinsulto at hinahamak? Nilapastangan mo ako, ang banal na Diyos ng Israel. Nilait mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Ang sabi mo, sa dami ng aking karwahe, naakyat ko ang ituktok ng mga bundok." Tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ito ang awit na isinulat ni Haring Hezekias ng Huda matapos na siya'y gumaling. "Minsay na sabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng mga patay, ako masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. At nasabi ko ring hindi ko na makikita si Yahweh at sino mang nabubuhay sa lupa. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tela sa isang tahian. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leyon ang aking buong katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iyong iligtas. Ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw. Ngunit masakit ang aking kalooban at hindi ako makatulog. O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Ang hirap na ito'y aking nalalaman. Natanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito. Hindi mo hinayaang mahulog sa hukay. At pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi na makakapagpuri sa iyo o makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo tulad ng ginagawa ko ngayon. At tulad din ng ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan. Si Yahweh ang magliligtas sa akin. Kaya sa saliw ng tugtog, siya'y ating awitan. Sa banal na templo ni Yahweh, tayo ay umawit habang nabubuhay. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Hezekias at gumaling naman ito. At itinanong ni Hezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo ni Yahweh? Nabalitaan ni Merodach Baladan na hari ng Babylonia na anak ni Baladan na si Hezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sugong may dalang sulat at regalo. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng taguan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang dumating si Isaias, tinanong niya si Haring Hezekias, saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo? Sumagot ang hari, sa malayong lugar sila nanggaling, buhat pa sila sa Babylonia. Nagtanong na muli si Isaias, ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo? Sinabi ng hari, lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega. Dahil dito'y, sinabi ni Isaias, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira sa mga iyon. Pati ang iyong salinlahi na ipapanganak pa lamang ay dadalhin sa Babylonia at gagawin nilang mga yunok ko sa palasyo ng hari. Ang sinabi mong yan buhat kay Yahweh ay mabuti. Sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya ay nabubuhay.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. When Mark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay, nasa sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Nitong mga nakaraang linggo, halos araw-araw tayo nakakakita ng mga balita tungkol sa politika dito sa Pilipinas. May mga Senate hearings, mga investigasyon, mga allegation ng corruption, mga legal processes at syempre, kaliwat kanan din ang opinion sa social media. Kapag nagbukas ka nga ng Facebook o ng TikTok, mapapansin mo na parang lahat may side na agad na pinapanigan. May mga taong kumbinsidong guilty na ang isang opisyal kahit wala pang final decision. Sa kabilang banda, may mga handa namang ipagtanggol ang isang leader kahit ano pa ang lumabas na ebidensya. Minsan, parang mas importante na kung sino ang kakampi natin kaysa kung ano ba talaga ang totoo. At dahil sa sobrang ingay, may mga nagsasabi na lang na ayoko na sa politika. O kaya naman, bahala na sila dyan, wala namang magbabago. Ang iba naman, pinipili na lang na manahimik dahil ayaw mapagbintangang may kinakampihan. Pero bilang mga Kristiyano, may isang tanong akong kailangang pag-isipan. Kapag may maling nangyayari, sapat na bang manahimik tayo para lang masabing may peace sa ating mga buhay? Kapag may kasinungalingan, okay lang bang baliwalein ito basta hindi tayo direktang apektado? Kapag may pandaraya, pwede ba nating sabihing, normal lang yan, nandito ka sa Pilipinas? Ang totoo, Kaagapay, magkaiba ang kapayapaan at katahimikan. Pwedeng tahimik ang isang pamilya pero hindi na nag-uusap ang mga magkakapatid. Pwedeng tahimik ang isang opisina pero lahat ay natatakot magsalita laban sa mali. Pwedeng tahimik ang isang bansa pero kung ang katahimikang iyon ay bunga ng takot, kasinungalingan o kawalan ng paninindigan, hindi iyon ang kapayapaang gusto ng Diyos. Ganito rin ang nangyari sa panahon ni Elijah. Sa 1 Kings chapter 18 verse 21, sinabi ni Elijah sa bayan ng Israel, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." At napansin niyo ba ang kasunod? Sabi doon, "But the people said nothing." Tahimik sila, pero hindi sila payapa. Hindi nila alam kung saan nga ba sila maninindigan. Oo, kilala nila ang Diyos, pero gusto rin nilang sundan si Baal. Gusto nilang siguraduhin ang sarili nila. Kung sino ang mas makapangyarihan, doon sila sasama. Kung anong mas convenient, yun ang pipiliin nila. Kung tutuusin, hindi ba parang ganito rin tayo minsan? Kapag ang katotohanan pabor sa atin, gusto natin itong ipaglaban. Pero kapag ang katotohanan ay tumuturo sa pagkakamali ng taong gusto natin o maging sa sarili nating pagkakamali, mas gusto na lang nating manahimik. Mas madali kasing ipagtanggol ang tao kaysa tanggapin ang katotohanan. Pero hindi kailanman magiging payapa ang puso natin kapag ang pundasyon natin kasinungalingan. Sabi Kaagapay sa James chapter 1 verse 8, "Such a person is double-minded and unstable in all they do." Kapag hati ang puso natin, yung parang konting Diyos at konting compromise, hindi tayo magiging panatag. Pwede tayo maging komportable, pero hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Ang kasinungalingan ay parang maliit na bitak sa pundasyon ng bahay. Sa umpisa parang wala lang, madali lang siyang i-ignore. Pero habang tumatagal, lumalaki ang bitak hanggang sa bumigay na ang buong bahay. Ganito rin ang korupsyon at pandaraya. Hindi ito nagsisimula sa malalaking iskandalo, nagsisimula ito sa mga maliliit na compromises, sa mga maliliit na pagsisinungaling. Sa katagang, okay lang naman. O hindi kaya, isang beses lang. O hindi naman kaya, wala naman makakaalam. Kaagapay unti-unti nitong nasisira ang karakter ng isang tao. Kaya hindi lang gobyerno ang kailangang magbago. Tayong lahat. Tayong lahat ay kailangang magsimula ng pagbabago sa sarili natin. Kapag may estudyante tayong nakitang nagsabing, kopya lang naman to. Kapag may empleyadong nagsabing, konting adjustment naman dyan sa report. O di naman kaya, may mga negosyanteng nagsasabing, normal lang naman yung mga under the table transactions. Or di naman kaya kapag meron tayong na-encounter na ordinary person at nagsabing, lahat naman ito gumagawa niyan, kaya gawin mo na din. Doon kasi nagsisimula ang culture ng pandaraya. Kaya bago natin ipanalangin ang pagbabago sa ating gobyerno, kailangan din nating ipanalangin na baguhin din ng Diyos ang sarili nating mga puso. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31 to 32, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Napakaganda ng promise na to, kaagapay, no? Hindi sinabi ni Jesus na ang pagtatago ng katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi niya sinabi na ang pagbuluktot sa katotohanan para sa sariling interes ang magbibigay ng kapayapaan. Ang sabi niya, "The truth will set you free." Oo, minsan masakit ang katotohanan. Masakit aminin na nagkamali tayo. Masakit tanggapin na may kailangang baguhin sa atin. Pero katulad ng sugat na kailangang linisin bago gumaling, minsan kailangan nating harapin ang katotohanan bago natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Tingnan natin si Elijah. Isang tao lang siya laban sa daan-daang propeta ni Baal. Kung pagbabasihan ng number, parang imposible siyang manalo, di ba? Pero ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng tao. Ang tama ay mananatiling tama kahit kaunti lang ang naninindigan para dito. Ganito rin ang calling ng Diyos sa atin ngayon. Sa panahon ng fake news, misinformation, disinformation, maging tao tayo who is after the truth. Sa panahon ng corruption, maging tao tayo who is after the integrity. Sa panahon ng pandaraya, maging tao tayo who is after honesty. At sa panahon na sobrang ingay at nagkakahati-hati ang ating society, maging tao tayo who is after peace. Pero kapayapaang nakaugat sa katotohanan. Sabi sa Proverbs chapter 12 verse 22, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Hindi lang tayo tinawag para maging mabait, kaagapay, pero tinawag din tayo para maging trustworthy. Tinawag tayo para maging tapat kahit walang nakakakita, at gumawa ng tama kahit walang pumapalakpak. Bago tayo tuluyang magalit sa korupsyon sa gobyerno at magpakita ng sobrang inis sa nangyayari ngayon sa politika, tanungin din natin ang sarili natin, tapat ba tayo sa ating trabaho? Sa mga estudyante, honest ba tayo sa ating mga exam? Nagpa-fact check ba tayo bago mag-share ng balita? May mga pagkakataon ba na pinagpapalit natin ang katotohanan para lang sa ating convenience? Dahil ang pagbabago ng isang bansa ay nagsisimula sa pagbabago ng puso ng bawat mamamayan. Bilang mga Christians, hindi tayo tinawag para maging blind followers ng kahit na sinong leader. Hindi rin tayo tinawag para maging blind critics. Tinawag tayo para maging followers ni Jesus. At kapag si Jesus ang sinusunod natin, ang paninindigan natin ay hindi nakabase sa kulay ng partido, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang patapos na tayo, gusto kong balikan ang tanong ni Elijah sa binabasa natin na kwento. Sabi doon, how long will you waver between two opinions? Parang tinatanong din ito ng Diyos sa atin. No? Hanggang kailan natin pipiliin ang convenience kesa conviction? Hanggang kailan tayo mananahimik kapag alam nating may nakikita na tayong mali? Hanggang kailan natin hahayaang mas mahalaga ang kampihan kesa katotohanan? Mga kaagapay, ang Pilipinas ay hindi lang nangangailangan ng mga mas magagaling na politiko. Mas kailangan nito ang mga mamamayang may takot sa Diyos, may integrity, at may tapang na mamuhay sa katotohanan. At naniniwala akong ang pagbabagong yun ay nagsisimula sa atin at sa loob ng mga simbahan. Nagsisimula sa bawat Kristiyanong handang magsabi, Lord, gamitin niyo po ako. Hayaan mong magsimula sa akin ang pagbabago. Ngayong araw, ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang ating mga pinuno, anuman ang kanilang posisyon at paninindigan. Hilingin natin sa Diyos na bigyan sila ng wisdom, integrity, at higit sa lahat, fear of the Lord. Ipanalangin din natin ang mga judges, public servants, teachers, police officers, mga business owners, at ultimately, ang bawat Pilipino na manaig sa ating bansa ang integrity kaysa corruption at katotohanan kaysa pandaraya. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang sarili nating mga puso. Dahil ang tunay na laban sa korupsyon ay hindi lang mangyayari sa mga bulwagan ng gobyerno. Nagsisimula ito sa simpleng desisyon ng bawat isa sa atin na mumumuhay tayo ng tapat sa harap ng Diyos. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya, may tumatakas sa gawaing bahay, may naghahanap ng downline o kaya mauutangan, at meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, "Tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas." Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, "Pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas." Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible study group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhing sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
2: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po on a Thriving Thursday, mga kagapay. So, alam natin, the Lord has been good to us, the Lord has taught us through the past few days, and the Lord brought us now, sabi nga, to thrive more for Him. So, dahil Thriving Thursday, may awit tayo, handa na po ba kayo? Daddy, handa ka na, Dad? Ayun, narinig ko yan. Narinig ko yung maliit na yan. Okay. Let's thrive. Ready, mga kagapay? Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. Amen.
6: Tama si Dad. Para kang si ano, sa Pavarotti, mga ganyan ang daddy ko. Si Daddy Paul po ay tenor, di ba? Dad, ano ko ba? First tenor, second tenor?
5: First tenor.
6: First tenor, opo. Wala po nagmano sa daddy ko sa pagiging first tenor. Kasi lahat mo ng mga kapatid ko, either second tenor, si Dave, second tenor, di ba, Dad? Si Tatan, si Jojo Bariton, yan eh. Ay, na, si Jojo Bariton. Si Tatan din ata, ano, second tenor. Si Paul, yun yung bass namin, mga kagapay. Mami ko is alto. Sama na ako sa mami ko. Alto ako eh. Naisip tuloy yung mga awitin. Kamusta po kayo, mga kagapay, on a Thriving Thursday, di mo po? Dahil sabi nga, nagsisikap tayo na sumunod lagi sa pag. We thrive. Nagpupursige, nagsusumikap. Yun. Kasi that's a choice we have to make, di mo po? So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Thriving Thursday. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakukuha ang ang gamit niyo din po rather ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman may gumagamit ng Facebook live stream mula Parihang hanggang Hulo, or gumagamit ng 702 app, di ba? Basta maganda po yung inyong internet connection, maganda po yung reception, nakukuha niyo po yan. At patuloy, kahit nga po dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. So kung gusto niyo rin, balikan niyo rin po sa YouTube para tingnan niyo kung ano yung program. So lahat po yan nakikita natin. Lahat is at our disposal. Kumbaga, pwede nating gamitin at pwede nating i-share. So sabi nga, patuloy nating gawin yan para po mas marami pa ang makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. So hold on lang po kayo sa dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po patuloy pa rin tayong mag-thrive sa ating pagsunod sa Panginoon. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntun ng gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging isang kumpletong aklat. Upang sa gayon, ito ang sa atin ay maglilinang at gagabay upang tayo'y makarating sa totoong katotohanan. At ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't amen, amen tayo dyan. Amen, amen.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, di ba? Nandito na tayo, budget, ulam, ideas. Napag-usapan na natin yon the past few days. Kasi nga po ang July, Nutrition Month. So recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang mga smart tips bago pumunta sa palengke, di ba? Napag-usapan natin yung inista, yung ating mga bibilihin. At syempre, i-check mo rin yung fridge o yung pantry o yung cupboard, di ba? O yung cabinet. Kung may laman pa dito na para hindi po madoble yung bibilihin. Tsaka syempre, take note ano yung unang mga gulay na nandun para makita kung ano pa yung dadagdagan para maluto agad. At ang unang ulam na pinag-usapan natin noon, tortang talong na may diced carrots, di ba, para masustansya. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ng mga ulam tulad ng menudo na dinamihan ng patatas at carrots, yung tinola na maraming papaya at malunggay, at yung pritong galunggong na merong ginisang sayote, super sarap. Lahat yan mura, ngunit masustansya. Kahapon naman, dinagdag natin yung paborito ko rin, ginataang kalabasa at sitaw, na sardinas ang sahog, tapos may tinapa flakes. Diba, ang sarap. At ang munggo na may malunggay, na merong binudbura ng chicharon, o diba? At ang miswa na may konting meatballs. Naku po, nagugutom na po ang inyong lingkod. Lahat po ng mga nabanggit, masarap at masustansya. So ngayon naman, anong pag-uusapan natin? Sa 2023 po kasi, National Nutrition Survey, napag-alaman po kasi na 31.4% ng mga tahanang Pinoy, mga tatlo sa kada sampu, ay nakakaranas pa rin po ng moderate hanggang severe food insecurity. Dahil 23.5% ng mga bata na mas bata po, mas younger sa 5 years old, maliliit pa rin, stunted sila. So, ang atin pong pagpili ng pagsasama ng mga affordable proteins at ng mga gulay ay isang powerful na pamamaraan upang maproteksyonan po ang kalusugan ng ating mga maliliit na anak. And that goes for me kasi mga apo na yung sa atin, di ba? Sa akin, mga lola na ako, lola na ako. So, yung mga apo na. So, maaring mag-aalala tayo na ang pagtitipid ay nangangahulugang konti lang ang masustansyang makakain. Subalit magagawa ito, magagawa pa rin ito. Kung susundin natin yung tinatawag na Pinggan Pinoy ng DOST. Ano ba yung Pinggang Pinoy? Ito po ay isang masustansyang food plate guide na na-develop ng DOST-FNR o upang ipakita ang tamang food portion sa bawat meal na binubuo sa tatlong main groups, yung glow, go, and grow. So ang tama daw pong proportion, glow food, 1/2 portion dun sa pinggan, Ito yung mga gulay at prutas na nagbibigay ng vitamins, minerals, at fiber. So, ang GoFood naman po, higit sa 1/4 sa ating pinggan. Ito yung mga energy source tulad ng kanin, tinapay, corn, o root crops. At ang GloFood, mas konti, 1/4 sa pinggan. Ito po yung protein source tulad ng isda, karne, poultry, manok, itlog, o beans. Okay. So, kita mo na yon ha. Ang GloFood, 1/2. Ang GoFood, higit sa 1/4. Tapos, ang GloFood, ang GloFood 1/4 din. So, grow, glow, grow, and go. Yan. Okay. So, ano ngayon ang gagawin natin? So, mag-focus daw po tayo sa glow foods. Palakasin ang immunity ng inyong pamilya sa pagkain ng mas maraming greens o gulay. Yan ang glow foods. Gulay, leafy vegetables. Ang mga gulay tulad ng kangkong, pechay, talbos ng kamote, nagpo-provide yan ng kinakailangang vitamins para sa ating mga lumalaking mga anak at mga apo. So, piliin ang mahusay din ang grow foods. Hindi laging kailangan ng mas mamahaling mga baka o baboy, di ba, sa grow food. Proteins yan eh. Maari itong palitan ng itlog, tofu, mga beans tulad ng munggo, legumes, upang mag-provide ng protein para sa ating mga anak na kailangang lumaki ng protein para sa ating mga anak na kailangang lumaki ng malakas.

0: process additives. Mas makakatipid tayo kung gagamit ng natural aromatics tulad ng bawang, sibuyas at luya kaysa gumamit ng mga mamahaling pre-made sauce. So, kung ang mga 500 budget ulam ideas ay iniikot natin bilang ating menu, makakasiguro tayo na makukuha ng ating pamilya ang iba't ibang sustansya. Tulad ng palagi nating sinasabi, hindi natin kailangan ng mamamahaling ingredients upang mapanatiling malakas at energized ang lahat. Kailangan lang natin ng maayos at magandang plano at diskarte. So sa ganitong paraan, mapapanatili nating busog, malusog at masaya ang ating buong pamilya. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow, wow, wow. Again, ang ganda, anak. God bless you.
0: Thank you, Dad.
1: Patuloy na po tayo sa ating palatuntunan. At lastly, dapat magkaisa kayong lahat sa ugali at damdamin. Mahalin ninyo ang isa't isa. Maging mabait at humble kayo. Ang banal na hamon ng Apostol Peter. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Build up, brothers. Magtulungan kayo sa paglago. Lastly, Luke 22:32. Pinagpipray kita para hindi manghina ang pananalig mo. Can two walk together without agreeing? Ang dalawa ba'y maaaring lumakad at magkasabay kung hindi sila nagkakasundo? Sa Amos 3:3, confess sins with each other. Magpahayagan kayo ng inyong mga kasalanan, bawat isa sa isa't isa. James 5:16, kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipagpray ninyo ang isa't isa ang mga kasalanan ninyo para gumaling kayo. Dahil ano ang mabisa? Mabisa at malakas ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Encourage each other. Magpalakasan kayo ng inyong loob. 1 Thessalonians 4:18. Kaya nga ipaalaala ito sa isa't isa para ma-encourage sila. 1 Thessalonians 5:11. Kaya nga ini-encourage ninyo ang isa't isa at nagtutulungan kayo para gaya ng ginawa ninyo ngayon. Hebreo 10:24, maging concerned kayo sa isa't isa. Encourage ninyo ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Fellowship with those who fear the Lord. Makisama kayo sa mga tao may takot sa Diyos lagi. Psalms 119:63, kaibigan ako ng lahat ng taong may takot sa Diyos. Silang lahat na sumusunod sa batas mo. Love each other. Magmahalan kayo sa isa't isa. John 14:34, may bagong utos ako sa inyo. Mahalin ninyo ang bawat isa. Dapat ninyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Hebrews 13:1, huwag kayong titigil ng pagmamahal bilang magkapatid kay Christ. 1 John 4:7, mga kaibigan, magmahalan kayo kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Meet together constantly. Huwag pabayaan ang pagsasama-sama. Acts 2:44, nang papatuloy ng pagsasama-sama ang mga disciples parang magkakapatid.

0: isinishare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Warm each other. Warm each other. Papag-initin ninyo ang isa't isa. Hebrews 3:13, kaya araw-araw ninyong pagsabihan ang isa't isa habang tinatawag pang araw, mayroon pang time natin para hindi tumigas ang ulo. Instead, having fellowship with Christ, Christ is among you. Si Kristo Jesus ang kasama ninyo. Wow, wow, wow, amen, amen. Since Christ is with us, who can be against us? Wow, di ba na?
1: Opo, ama. Totoo po yun. Yun nga eh, sabi nga sa ating encouraged. Maganda yun eh. Tinitingnan ko nga eh, warm each other, painitin, and warn each other. Kasi kailangan, we are taking care of each other, di ba po? Kaya, makikita mo yan. Halimbawa, pero you could only warn them if you're really close, di ba? Hindi yung in, on a judgmental
0: sa,
1: spirit.
0: Sa katawan, anak yan, sa body.
1: Opo, sa body. Kasi po, natatandaan nyo, di ba, alam natin na kapag ang isang, ang na-compare ang church sa body, ang Panginoon ng head, di ba po? At yun dapat lahat naka-align yon sa layunin ng Diyos. Pero come to think of it, magkakaiba tayo. Iba si daliri. Sa daliri pa nga lang, iba si hinlalaki, si hintutiro, si palasinsingan, si hindiliit, at saka yung si sa gitna, di ba? Hindi natin alam, hindi natin, magkakaiba yan. Pero part sila ng kamay. Iba rin si kamay, sa braso, lahat tayo magkakaiba. Iba rin ang sa loob, iba rin yung internal organs, iba rin yung external, iba yung vision, iba po lahat yun. So, hindi naman po pwedeng lahat mata, di monster na yun. Hindi rin naman pala lahat para bibig, di mas ano yun, di ba? So, lahat tayo binigyan ng Panginoon ng sarili-sariling talent, sarili-sariling gift, sarili-sariling personality na bumubuo sa isang katawan, the body of Christ,
0: amen,
1: kung nasaan man tayo. So, kapag tayong lahat naka-align tayo sa Diyos, we will function correctly. We will be in good health. Okay? Pero, kapag ang isa nag-function na wala sa layunin ng Diyos sa head, ang tawag natin doon, cancer. Di ba dad? Kasi, gumagawa siya ng sarili niya, gumagawa siya, and that will cause fear. That will cause pain. So, yun din yung portion na dapat ang the body, kapag may ganun, yun yung dahilan bakit natin kinakausap, we rebuke them in love para maging tama at hindi mag-cause ng greater pain sa body ng Panginoon,
0: amen,
1: sa body of Christ. So, mga kaagapay, tayo yun. We have to do that. Di ba po? And kagaya nung sinasabi nga, dapat, sabi nga, magkaroon tayo ng encouragement, magkaisa tayo lahat sa damdamin. Kasi magkakaisa lang tayo sa damdamin kung lahat tayo naka-align dun sa layunin ng Diyos para sa bawat bahagi ng katawan.
0: At ginagabayan ng Espiritu.
1: At ginagabayan ng Holy Spirit. Yun po yun. O sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat talaga sa amin pong pinag-uusapan. Totoo yun, Lord. As we think about this reality, hindi po talaga pwede, Lord, na uniformity sa isang katawan. Kailangan unity. Pero yung unity na yun, nangyayari yun, Panginoon, kapag kami po lahat ay nakakonektado sa head ng aming katawan, which is the Lord Jesus Christ. At kapag ganun, hindi kami gagawa ng mga action na laban sa aming pagkatawag, laban sa aming, you know, how we are designed. At salamat din po dun sa truth, Panginoon, na ginagabayan kami ng Holy Spirit to walk in accordance dun sa kalooban ng dakilang Ama, ng Father sa aming buhay. Whether it's on our personal life or wherein it's in the corporate life of the church. Panginoon, marami pong salamat, God. At yun po, Panginoon, ang patuloy na nagiging kalakasan ng

0: Bawat isa sa amin. So Father, may we always align ourselves with your purpose for our personal life and for the life of our church. So Lord, ngayon, salamat po. We remember to pray for people na today is their special day, kay Jeff Borlongan Rodriguez, kay Romelin Cruz, kay Dori Atienza, kay Angelica Marcos Garcia, kay Imelda Garcia Tabing, kay Dedan Ching. At doon pa po, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Pero hindi po sila nakasulat sa aming listahan, pero nakasulat po sila sa listahan mo, Panginoon, sa iyong puso. Maraming pong salamat. And also, Lord, today, we remember to pray for loved ones and mga kakilala namin, loved ones namin, Panginoon, at the same time, mga kaagapay namin who also lost loved ones this past week. Naalala po namin, Panginoon, ang mga San Jose na tinawag na muna po si Lola Oma. So Lord, we just pray for them that you will be their comfort and their guide. Naalala ko rin po, Panginoon, ang mga Maliwat. We pray for Pastor Eric, Sherry, at ang buong Maliwat family as they go through this. Hindi lang po yun, Panginoon, marami pa po na mga iba na hindi man po namin nalaman, maaring hindi namin naririnig, but Lord, you know them. You know this family who are going through this. So Lord, we just pray for your comfort upon them. May you embrace them so tightly, Panginoon, in such a time as this. At sa amin din po, Panginoon, na nagkakaroon ng mga grief ambushes dahil of people we lost in our lives, part of our family na naalala namin. Panginoon, may you continue to give us the grace and the hope that one day we will be together on that great reunion day. So Lord, maraming pong salamat sa assurance na meron kami because of what Christ has done on the cross for us. Maraming pong salamat.
1: Christ is among you. Si Kristo Jesus kasama niyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Since Christ is with us, who can be against us? At dahil sa katotohanan ito, ay talagang hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, alam natin, sensible tayo. Di ba, Dad? May tamang kaisipan, sensible. Yung bang nararamdaman natin ang banal na spirito sa kanyang pagbulong sa atin, alam natin yun, hindi tayo magtitigas ang ulo. Di ba lagi ko nga sinasabi, mas gugustuhin ko yung bulong ng Holy Spirit o takpik at sabi ang Beth, mali ka, mali ang puso mo, mali ang motive mo, anak. Higi ka agad ng tawad. Kesa, kung kailan na puro ka nagde-deaf ear sa Panginoon, deaf ear, pagkatapos saka ka nalang ilulublob niya sa putik, saka mo sasabihin, Lord, tama ka pala, mali ako. So mas mabuti yung sensitive, yung ating discernment sa Panginoon, makita agad natin and marinig agad natin. At kasi nangyayari lang naman po yan, kung talagang tayo nag-aaral ng salita niya, yung knowledge at wisdom mula sa salita ng Diyos, yun po yung nagre-resonate sa puso natin. So mga kaagapay, piliin natin laging sumunod sa Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista po Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman. Goodbye.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako

0: Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

At isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat, sa atin mga kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko kayo ang inyong puso sa harap ng ating Diyos. Inaanyayahan ko ang lahat na magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa kalinga, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa ating lahat. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan ng ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng pahinga, no, at tapat na pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, kaagapay. Ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng mga nasa iyong puso. Mga pasasalamat, mga tanong, maging mga alalahanin na maaari matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at walang hanggang pagmamahal sa atin. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang hardin ng panalangin na papakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. At limang mga pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po Panginoon sa bagong umaga, bagong araw, bagong simulain. Panginoon, sa kalagitnaan po ng lahat ng aming nararanasan, hinaharap sa buhay, Panginoon, salamat po na may ganitong simulain kada araw na kami ay maaari makadulog po sa iyo at mapagyaman, Panginoon, ng inyong katotohanan. Hindi lang po kami dumudulog sa panalangin, humihingi ng aming mga pangailangan sa tuwina at humihingi ng lakas, ng patnubay, Panginoon, pagkilos mo sa aming buhay, kundi Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong salita upang mapagtibay, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo. Ang aming pagtayo sa lahat ng iyong mga pangako, mga pagsunod sa inyong bilin, Panginoon, mga bagay, Panginoon, na kinakailangan naming maalaman at magkaroon kami, Panginoon, ng kamalayan, kahit na at lalo na kasanayan upang makakilos kami sang-ayon sa iyong kaluguran at luwalhati. Linisin mo kami, Panginoon, sa maraming mga pagkakasala sa iyo, aming mga failures, sa mga lapses po namin, Panginoon. At O Diyos, na ang aming mga dalangin ay magkaroon po ng katugunan sang-ayon, Panginoon, sa kung paano ang iyong salita ay dapat naming isabuhay at ang iyong kaluguran ay dapat naming gawin sa araw-araw, Panginoon. Muli po, O Diyos, ang lahat ay para sa iyong kaluguran at kaluwalhatian, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. At kumusta na kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At dalangin namin ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong mga kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa espiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal,
makakasama naman tayo sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Ngayon po ay nasa huling bahagi na tayo ng buwan ng Hulyo. Napakabilis ng mga araw, ano? At maganda na sa ating buhay araw-araw ay lalo nating pagyamanin sa ating kaisipan at buhay ang tungkol sa kapayapaan. At kung paanong mula sa kapayapaan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ay magkaroon din naman tayo ng payapa na pagkilos at pag-abot sa bawat isa. Ibang uri ang buhay ng mananampalataya kapag tayo po ay namumuhay ng may kapayapaan. Ano? At alam mo, palagi nating pinagyayaman ang sinabi ng Panginoon sa atin so doon sa John 14 and verse 27. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang ating pong kapayapaan ay hindi kapayapaan na galing sa mundo. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, not as the world gives, I give you my peace. Ang kapayapaan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng mga ito, no, hindi lang po kapayapaan, kundi pag-ibig niya, kahabagan niya, biyaya niya, ay napapasa atin sapagkat sa ating pananampalataya tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At base sa binigay sa atin ng Panginoon na ito, ang sinasabi doon sa Romans chapter 12 and verse 18 ay ito, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Hanggat maaari, hanggat magagawa, hanggat may kakayanan, ano po, ay mabuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Abay, mahirap pong gawin yun. Di ba? Kasi ang default natin sa mundong ito, dahil tayo nasa laman, tayo'y magalit, ano? Tayo'y maging bitter, tayo'y magkaroon ng inggit, okay? Ng jealousy. Yun ang talagang nasa laman po natin. Napupuno tayo ng korupsyon sa ating laman. Ano? Yung ating mga balat ay kumukulubot, no? Yung ating edad, pag tumatanda tayo, nawawala ang ating ganda. Okay? So, yun talaga ang nangyayari. Nagiging bunutin po tayo. At kinakailangan ay ma-realize natin na ang kapayapaang binigay sa atin ng ating Panginoon ay hindi panglabas na anyo, kundi kapayapaang nasa ating kalooban. Ano po? Kung kaya nga, sinasabi natin ang kapayapaan ay galing sa ating Panginoon sapagkat sa ating pagkakasala ay tayo nalayo sa Kanya. It's actually sin that separated us from God. At dahil diyan, naging enmity po ang pagitan sa atin. Ano? Subalit kay Kristo, na-reconcile tayo sa ating Diyos. Okay? Hindi po ang Diyos ang nakipag-reconcile sa atin, kundi tayo ang na-reconcile at dinala sa Kanya. Kung kaya, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ayun po talaga ang pinanggalingan ng kapayapaan. Kundi, kaya nagkaroon tayo ng kapanatagan sa ating mga kalooban. Buhay na pag-asa na kahit tayo ay makasalanan, may kabulukan ng ating laman, ano po, abay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. At dahil diyan, wala na tayong kapahamakan. At dahil diyan, ay mayroon tayong kapayapaan. So, ang kapayapaang ito ay naiaabot natin sa iba sa pamamagitan ng ating pagkilos. Okay? Alam mo sinasabi po doon sa mga nangamatay na, rest in peace, sapagkat ala na silang magagawa. Hindi po. Para sa ating mga mananampalataya, ang kapayapaan po ay puno ng gawa, ng pagkilos, sapagkat ang mananampalataya ay actually doon tayo dinisenyo ng ating Panginoon. Okay? We have been ordained, no, as His workmanship, created in Christ Jesus so that we can do,
ano po, upang makagawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kung maalala nyo, doon po sa Hebreo, kapitulo 12 at versikulo 14, Hebrews 12:14, ang sabi, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Paano natin magagawa ito? Eh, samantalang ang mundo, lahat na lang, lalo na ngayon, mayroong mga nangyayaring pambubuli, yung bang may discrimination. At kapag nangyari yan, gagantihan natin ng kung ano ang nasa ating laman. Eh, hindi nga po dapat sa laman, kundi mula sa ating pinatawad na kalooban. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi na tayo namumuhay sa laman. Ang sabi ng Romans chapter 8, no? Tayo daw ay wala ng condemnation, no? To them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Lumalakad tayo hindi mula sa laman. Ano? Hindi natin binabase sa laman, kundi lumalakad tayo sa Espiritu. At kapag lumakad tayo sa Espiritu, hindi po yun bagay na parang wala tayong kaalaman, na parang ano lang. Meron po tayong salita ng Diyos. Okay? Yun ang nilalakaran natin. Lahat ng instruction, lahat ng commands, lahat ng rebuke, lahat ng warnings. Yun ang ating ibinubuhay. Kaya po ang salita ng Diyos, no, ay hindi lang po textbook, kundi nagiging buhay natin. Si Kristo ay hindi lang natin pinag-aaralan, kundi ibinubuhay po natin si Kristo. Okay? Ang sabi dun sa Romans chapter 8 and verses 5 to 6, they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, ang iniisip po natin, ang pinag-iingatan po natin ay ang mga bagay sangayon sa Espiritu. At ang sabi dun sa verse 6, for to be carnally minded is death. Kung ating kaisipan ay lahat lang patungo sa laman, ano po, patungo sa material possessions, patungo sa mga binibigay at galing sa mundo, kung ano yung ino-offer sa atin ng mundo, ang sabi, it is death. Ibig sabihin, yan po ang maghihiwalay sa atin, no? Sa dapat na ibuhay natin, na abundant life. Hindi po death ito na physical na kung ano, kundi death, ibig sabihin, tutungo tayo sa hiwalay. Hindi tayo magkakaroon ng joy. Ano po? But to be carnal, to be spiritually minded is life and peace. Kaya po, if we will deal in peace with them around us, abay, manggagaling po ito sa kaisipang espiritual sa lahat ng bagay. Ano po? To be spiritually minded is life and peace. Kaya yung katanungan, paano natin maaabot na may kapayapaan ng lahat ng tao? Abay, let us walk after the Spirit. Yun po ang sinasabi kahit doon sa Galatians chapter 5. Maalala po ninyo, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, no, goodness, faith, meekness, temperance. Kaya yun ang pinagyayaman sa atin. Okay? Kung kaya pinagyayaman natin ang ating kaisipan sa salita ng Diyos. Kaya araw-araw na mayroon tayong hardin ng panalangin, hindi lang po tayo dumudulog para humingi sa Panginoon, kundi dumudulog tayo sa kanyang salita upang pagyamanin tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang sabi doon sa Galatians 5 and verse 24, they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, then we should also walk in the Spirit. And so dahil po tayo nabubuhay sa Espiritu at lumalakad sa Espiritu, ay makakaabot po tayo sa lahat ng tao na ang basihan natin ay kapayapaan. Hindi po ganti, hindi inggit, ano po, hindi panlalamang. You see? So, ang tanong na, paano natin ibubuhay yung kapayapaan? Hindi lang po yung wala kang kaaway.
Okay? Ang kapayapaan po eh, hindi lang yung walang gulo sa buhay, kundi ibinubuhay mo yung spiritual. Kaya nga, kahit kanina, ang sinasabi ko, kumusta ang inyong spiritual life? Kailangan po yan. Okay, now, doon sa James, for example, ang sinasabi ni James ay ganito, sino ba ika ang marunong na tao sa inyo? At puspos kayo ng kaalaman. Ang sabi eh, kung ito'y mayroong kayong ganyan, abay magpakita kayo ng mahusay na buhay, no, sa lahat ng gawa with meekness of wisdom. Subalit kung kayo ika'y merong bitter na envying and strife in your hearts, abay, huwag kayong magmapuri and lie not against the truth. Sapagkat kung gayon, ang inyong basihan ng karunungan, abay, ito'y hindi karunungan mula sa kataas-taasan, kundi earthly, sensual, devilish. At ito ay nagkakaroon, dahil diyan nagkakaroon ng envy, ng strife. But the wisdom, ang karunungan na mula sa kataas-taasan sa ating Panginoon, sa kanyang salita, ang sabi, is first pure, peaceable, gentle, easy to be entreated. Mahirap pakitunguhan, madaling pakitunguhan, madaling pakisamahan, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kaya po ito ang pinakamagandang, live peaceably with all men. And if be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kaya nga po sa buhay na ito, kailangan yan. Kahit anong panalangin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating bansang Pilipinas, kung hindi natin ibubuhay ang spiritual na buhay, kung hindi natin ikikilos ang galing sa Espiritu, kung hindi natin ipapamalas ito at ipaparamdam sa lahat ng tao, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Tandaan po natin ito, ang kapayapaan ay hindi yung absence ng gulo, no, kung hindi ito'y pagkilos mula sa Espiritong nasa atin, na ibubuhay natin ang lahat ng katuruan ng salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng mabuhay tayo ng mga kapayapaan para sa lahat.

At tayo ngayon ay dumako na sa pagdulog sa ating Panginoon sa panalangin. At tingnan natin ang mga kahilingan ng ating mga kaagapay sa sandaling ito. Ano po? At sa ngayong Hulyo at 30, at bukas po ang ating lahat ng feeds para tumanggap ng inyong mga kahilingan sa panalangin. Mayroon na po rito si Cynthia Velasco at siya ay humihiling ng panalangin upang magkaroon ng kagalingan. Ano po? Kakagaling lang po niya sa MRI at nakita pong may bukol sa kanyang gulugod. At yun ang ipinapanalangin at i-address po ito. Ano po? Bigyan ng lakas sa mga susunod na hakbang. Si Mang Efren, prayer request po para sa tuloy-tuloy niyang paggaling mula sa pulmon niya. Sana ay makabalik na ang lakas at makabalik na sa normal na pamumuhay. O merong request dito na hindi niya maisabi ang kanyang identity, ngunit panalangin po sana sa misis ko na kasalukuyang sumasailalim sa chemotherapy at may araw-araw na nahihirapan siya. Okay? Humihiling siya ng kanyang kalakasan para sa kanya at patuloy na pag-asa. Okay? Mahalaga po yan. Kahit na hindi natin sabihin kung sino po tayo, anong pangalan natin, batid po ng ating Panginoon yan. Kaya sa pamamagitan ng ating palanginan, well, we can storm heaven for this request, on behalf of this request. Si Rosalie Cruz, panalangin po sa maayos na blood sugar. Sana ay maging epektibo ang kanyang maintenance at magkaroon ng disiplina, of course, pati pag-ehersisyo, pagpipigil sa mga matatamis na pagkain para maalagaan ang kalusugan. Si Benji de la Peña, pakisama sa panalangin ang kanyang bunsong anak. Madalas po siyang inaatake ng hika. Abay, parang ako pala nung maliit pa, no? Lalo na kapag bago ng bago ang panahon. Ingatan siya ng Panginoon. Okay? Maganda dyan, kinakailangan mas masustansyang pagkain, ano po, at tamang outlook sa lahat ng pagkilos. At mayroon pa, si Narskath Lodi, prayer for complete healing, no, for Cookie, mawala ang pain sa tenga, in Jesus' name, of course. Si Nanette Palencia, prayer request po para sa aking pamangkin na si Susan Naval na nasa Japan. Siya po ay may sakit sa puso na way gumaling at pagkalooban ng kagalingan ng Panginoon. Si Presentacion Yoli, salamat po sa Panginoon sa buhay ng aming kapatid na sa Maria Teresa Mendoza na patuloy na kalakasan. Sobra ang laki ng pagbabago ng kanyang kalusugan. Oh, thanksgiving po ito, purihin ng Panginoon. Okay? Si Edchi Diamante, panalangin para sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng aking kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Lolit Malyari Adya, ay all praises and glory to God, okay na po ang eye check-up kahapon. No surgery. Purihin ng Panginoon. O isipin mo, no, ang ating panalangin po ngayon, ang mga request ay hindi lang puro hiling, kundi pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Si Ricardo Armenta Marcaida, pasama po sa panalangin kagalingan ng CKD para sa kapatid kong si Ricky Marcaida at maging sa asma ng aking asawa, si Cecilia Marcaida. Gayun din kay Sister Maribel na nagkaroon ng mild stroke. Okay. Si Cristobal Tinay, hiling para sa lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi na niya dinetalye kung ano-ano ito. And of course, batid ng ating Panginoon yan. Si Romeo Perez, please pray sana makapasa ang aking misis sa darating na teacher's exam ngayong September 20. Oh yes, panalangin po natin yan. Si Ami Kamurongan, panalangin po for me and my family, guidance, protection, strength, wisdom. Yes. Si Concepcion Balite, panalangin po na magkaroon ng malakas na pangangatawan at ang aking mga mahal sa buhay at kapanatagan. Ano po?
sa kanilang puso at isipan. Okay, ayan po. At meron pa, si Robert Tan, pananakit ng dibdib dahil sa kanyang acid reflex. Okay, at meron pa po, tinan pa natin ang iba rito. Si Victoria Aoki, paghahanap ako ng work sa Hokkaido. I want to move po sa Hokkaido. Si Reynaldo Morales, please pray kay Arlene operation sa breast cancer. Si Joe DC, kagalingan sa lahat ng kanyang nararamdaman. At si Tess Reyes, please pray for the restoration of my sister's health. Decrease of her creatinine and complete healing of my gout. Okay. At si Imelda Salalita, complete healing sa pamangkin na si Lynn nasa ospital. No? At please pray for my family, ang sabi ni Ann Valenzuela, patuloy na pagkakaisa, bigkisin ng ating Panginoon. Si Telma Manjares, request pagkalooban po ng anak, ang aking anak, oh yes, ito'y lola, no? Sana'y maging lola siya, of course. Eh, sa banal na kasulatan, maraming dumalangin para sa anak eh. No? At si Edna Montalban, no? Ay, of course, para sa, ang ating Panginoon ay tunay na manggagamot, of course, lahat ng ating request. At marami pa po. Okay? At prayer request po, Pastor Lito De Lumen, continuous healing from stroke at provision for needs. At marami pang iba. Dumulog na po tayo sa panalangin. O dakilang Diyos aming Ama, salamat pong muli sapagkat Panginoon mula sa kapayapaang tinanggap namin mula kay Kristo na tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon Panginoon ng kaligtasan mula sa kapahamakan, nagkaroon kami ng kapayapaan, Panginoon, the peace of God and peace with God. At kaya dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng kapanatagan sa kalooban at makakapag-abot kami sa lahat ng taong nasa paligid ng may kapayapaan at kapanatagan. Gayon din po naman sa aming mga kalooban, sa aming mga kabigatan, sa aming mga kalalagyan, sa aming lupang katawan, Panginoon. O Diyos, magkaroon man ng sakit. Ang dalangin ko, O Diyos, ang lahat ng dumadaan sa mga ito ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Ang pinaka mabigat na kahatulan ay wala na po sa amin. Kung ito ay kabigatan lamang sa pangangatawan, Panginoon, walang kaparis po. Hindi maitutumbas po ito sa kapahamakan na inalis mo sa amin sa buhay ng kasalanan, Panginoon. Ngunit, O Diyos, gayon din naman humihiling pa rin kami ng pag-abot mo sa bawat isa. Kaibsan sa mga bagay na ito, kagalingan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa umagang ito ay nakarinig kami ng mga pasasalamat dahil nagkaroon sila ng tugon sa mga panalangin. At gayon din naman, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo, sa iyong luklukan ng biyaya at awa, ang lahat ng mga kahilingan. May mga humihiling, Panginoon, ng mas magandang kabuhayan, trabaho. Nag-a-apply sila sa trabaho, Panginoon, naghahanap sila. Magbukas po kayo, Panginoon, ng mga oportunidad para sa kanila. May mga humihiling ng panalangin upang magkaroon ng magandang relationship sa kanilang pamilya, pagkakaisa. Panginoon, balutin po ninyo ng lahat ng inyong katuruan mula sa iyong salita. Gayon din po naman may humihiling na magkaroon ng anak o apo, Panginoon. O Diyos, suklian po ninyo ang kanilang pagtanaw sa iyo, Panginoon. Sinasabi po sa iyong salita na ang kayo bilang aming Diyos, you are the builder of the home. At ang taong may takot sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon ng mas magandang kabuhayan. Lord, give them this. And Heavenly Father,
sa mga nasa abroad, inaabot po namin sila sa lahat ng kanilang kalalagyan. O Panginoon, ang mga churches, pati o Diyos ang mga persons deprived of liberty, inaabot po namin sila, o Diyos. Salamat po sapagkat sa mga panalangin ito, nagsisimula kami sa pagkakaroon ng kapayapaan sa aming puso. Ang aming bayan, Panginoon, o Diyos, kami na iyong mga anak, kami na may pananampalataya, kami na may pagtanggap kay Kristo, kami ang maunang mag-abot ng magandang mga pagkilos at tumungo sa kapayapaan ang aming bayan. Ang lahat pong ito, o Diyos, ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At kung mayroon po kayo iba pang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito rin sa Channel 185 sa Signal Television. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa ating lahat.

0: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:31 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga. Araw po tayo ng Webes at 30 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Phil Lagtapon.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, unang dalawang testigo para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap na sa impeachment court.
4: Ethics complaint is sinampa laban kay Senador Pia Cayetano.
3: At sa kalakalan, LTFRB magpapatupad ng facial verification para sa mga pasahero ng ride-hailing apps. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Humarap na sa impeachment court ang unang dalawang testigo para sa Article 1 o umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa nagpapatuloy na impeachment trials sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Mabilis na natapos ang unang araw ng pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pamamagitan ng malalaking halaga ng perang nai and cash sa Office of the Vice President at noong siya ay kalihim pa ng Department of Education.
6: Humarap ang unang dalawang testigo na sina dating land bank managers Violeta Constantino ng Shaw Branch at Ninita Camposano ng DepEd Branch upang ibahagi ang naging proseso ng encashment ng mga halagang aabot sa 612.5 million pesos. Pinangunahan ni Representative Laila De Lima ang pagbibigay ng opening statement para sa prosekusyon na kalaunan ay pinatigil ni Presiding Officer Francis Escudero matapos ang ilang beses na pag-object ng depensa dahil sa umano'y pagbibigay ng konklusyon ni De Lima na ani Attorney Michael Poa ay hindi dapat isinasagawa hindi lamang sa harap ng impeachment court kundi maging sa harap ng mga Pilipinong sumusubaybay. Dahil dito nagpatuloy na lamang si Representative Joel Chua sa pagpresenta ng unang dalawang testigo upang isalaysay ang naging proseso ng encashment mula sa mga checking hiniling ng OVP at DepEd. Mabilis ang naging presentasyon matapos ang stipulation ng depensa o ang pag-aproba kaagad na totoo ang mga dokumento, signatories, date of encashment, stampings at dorsals ng transaksyon. Samantala, pareho namang sinabi ng dalawang testigo na highly unusual o hindi pangkaraniwan ang naging encashment ng mga naturang halaga sa mga ahensya na hindi umano normal para sa mga government agency. Spesipikong sinabi ni Camposano na kadalasan ay aabot lamang sa 10 milyong piso ang ine-encash kapag government transactions, hindi gaya ng ginawa sa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte Carpio na 3 beses nag-withdraw ng higit 30 milyong piso. Nagpatuloy naman ang sesyon sa mga katanungan ng Senator Judges. Sa pagtatapos nito, inaprubahan na rin ng impeachment court ang pag-issue ng subpoena para sa mga susunod na testigo na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o IGFAO, Sailin Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA IGFAO at Marivic Pareha, Director ng House of Representatives Legislative Information Resource Management Department. Silang tatlo ang haharap sa witness stand mula August 3 to 5. Inanunsyo rin ni Presiding Judge Escudero na hindi napapalitan ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya na unang naging suwestiyon ni Senator Judge Paolo Benigno Aquino dahil hindi umano pareho ang desisyon ng dalawang panig. Pabor ang prosekusyon samantalang tumutol naman ang depensa. Mananatili sa dating napagkasunduang order ang presentasyon ng ebidensya. Tatapusin muna ng prosekusyon ang lahat ng kanilang witness sa lahat ng article na susundan naman ng paglalatag mula sa defense team.
5: Kasunod ng pag-issue ng subpoena sa mga susunod na testigo ng prosekusyon, ipagpapatuloy ang impeachment trial sa susunod na Lunes, Agosto 3, sa kapareho nitong oras na alas 10 ng umaga. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Panig ng depensa, iginiit na hindi issue ang pag-withdraw ng pera, kundi ang paggamit nito para sa Article 1 ng impeachment trial. Para sa detalye, nagbabalik si Shekinah Abalon.
6: Sa pagtatapos ng impeachment trial kahapon, sinabi ni spokesperson and defense lead attorney Michael Poa sa post-trial press ko na hindi nila nais maging petty o pagtuunan pa ng pansin ang mga hindi naman mahalagang bagay sa pagtalakay ng Article 1 hinggil sa confidential funds. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na nagkaroon ng cross-examination ang depensa sa parehong witnesses kahapon na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano. Ani Poa, hindi naman issue ang pag-encash ng naturang halaga ng pera. Sa halipang dapat pagtuunan ng pansin sa Article 1 ay ang paraan ng paggamit ng nasabing halaga para mapatunayang inosente ang vice-presidente sa idinidiing sala sa kanya. Dahil dito, naniniwala din ang depensa na hindi mahalaga ang testimonya ni na Constantino at Camposano na highly unusual o hindi pangkaraniwan ang naturang transaksyon dahil hindi naman umano ito ang pinatutungkulan ng Article 1. Samantala, iginiit naman ng prosekusyon sa kanilang sariling press con na patikim pa lamang ang mga naging pahayag ng unang dalawang testigo hinggil sa confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor, naniniwala siyang sunod na mapatutunayan ng korte ang betrayal of public trust at violation of the Constitution sa kung paano ginamit ng pamunuan ng vice-presidente ang labis-labis na halaga ng perang mula sa bayan. Dagdag pa ni Lead Prosecutor Jervel Luistro, mas lalong mauunawaan sa mga susunod na sesyon ang naging sala ng pangalawang pangulo sa oras na iharap nila ang testigo hinggil sa pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.

0: Kamara ng Every Woman, hindi nila tamang asal ng isang senator judge ang pag-post ng spliced video habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Sinabi rin ng mga complainant na nilabag ni Senadora Cayetano ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA at ang sinumpaang tungkuli ng mga senator judge na maging patas. Samantala, sinabi naman ni Senate Ethics Committee Chair Senator Vicente Soto III natatalakay ng komite ang reklamo sa Agosto 6 at hiwalay ito sa impeachment trial. Naging kontrobersyal ang post matapos sabihin ng mga complainant na kulang sa konteksto ang video ni Representative Diokno at Senator Alan Peter Cayetano na anilay nagbigay ng maling impresyon sa usapin ng fishing expedition.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: LTFRB magbabatupad ng facial verification para sa mga pasahero ng ride-hailing apps. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Naghahanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng panuntunan na mag-oobliga sa mga pasahero ng ride-hailing apps na sumailalim sa facial verification upang mapalakas ang seguridad ng mga rider. Ayon sa LTFRB, kailangang magsumite ng government ID at magpa-real-time facial verification ang mga pasahero bago sila makagawa ng account sa app. Sa ilalim ng panukala, maaaring tanggihan o kanselahin ang mga driver ang booking ng mga hindi verified na pasahero nang walang parusa. Naghahanda rin ang LTFRB ng grievance mechanism para mabigyan ng pagkakataon ng mga rider na magpaliwanag bago sila alisin sa platform o kanselahan ng permit. Samantala, mahigit 1.2 milyong manggagawa ang posibleng hindi na magbayad ng income tax kung itataas sa 350,000 pesos kada taon ang tax-exempt income mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon sa Department of Finance, maaaring madagdagan ng hanggang 5,000 pesos kada taon ang take-home pay ng mga pasok sa bagong tax bracket. Tinatayang 60 billion pesos naman ang maaaring mawala sa kita ng pamahalaan na posibleng mabawi sa pamamagitan ng mas mataas na excise tax sa ilang produkto. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 67 centavos sa US dollar, 43 pesos at 73 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 75 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 42 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang low pressure area o LPA sa karagatang sakop ng Nasugbu, Batangas, habang nakakaapekto naman ang hangin ng easterly sa Hilagang Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng LPA. Ang Cagayan Valley ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot naman ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 25.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:39 at lulubog dakong 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ASEAN at China ayaw matulad sa Strait of Hormuz ang South China Sea ayon sa DFA.
2: Senador Marcoleta at Senador Estrada itinalaga bilang vice chairs ng Blue Ribbon Committee.
0: At sa palakasan, Alex Iala pasok sa quarterfinals ng Mubadala DC Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing

0: Balita.
1: Kapwa nais ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at China na maiwasang maging sentro ng matinding tensyon ng South China Sea at hindi matulad sa Strait of Hormuz, kaya patuloy ang pag-uusap nito para sa isang code of conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nakikita na niya ang political will ng ASEAN at China na makabuo ng naturang kasunduan kasunod ng nangyayaring tensyon sa Strait of Hormuz. Sinabi niyang buwan na ngayong nagpupulong ang mga opisyal at ang Pilipinas ang magsisilbing chair sa susunod na meeting na nakatakda sa Agosto. Samantala, nagpahayag din ng suporta si ASEAN Secretary General Cao Kim Horn na umaasang makukumpleto ang Code of Conduct bago matapos ang taon. Ayon kina Lazaro at Cao, makatutulong ang Code of Conduct upang mapanatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon sa South China Sea at maiwasan ang paglala ng sigalot sa rehiyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, hinirang si Senator Amy Marcos bilang isa sa mga Deputy Minority Leader ng Senado matapos siyang inumina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Inaprubahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nominasyon matapos itong walang tutol na tanggapin sa plenaryo. Bilang Deputy Minority Leader, magiging ex officio member si Senadora Marcos ng lahat ng permanenteng komite ng Senado alinsunod sa Senate Rules. Bukod dito, nahalal din ang Senadora bilang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, habang nakumpleto na rin ng Senado ang pagpili ng mga chairperson ng iba't ibang komite.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, inihalal din ng Senado sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jingoy Estrada bilang mga vice chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee. Pinamumunuan ang komite ni Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang chairperson noong nakaraang linggo kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Kabilang naman sa mga miyembro ng komite sina Senador Christopher Lawrence Bongo, Robin Hood Padilla, Camille Villar, Mark Villar, Francis Escudero at Amy Marcos. Samantala, nahalal si Senator Senate President Sherwin Gatchalian bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance na dati niyang pinamunuan bilang Chairman. Nauna nang nahalal si Senador Mark Villar bilang Chairman ng Finance Committee na siyang tumatalakay sa panukalang pambansang budget.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Quezon Province bandang alas 10:11 ng kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol sa layong 93 kilometers northeast sa bayan ng Humalig. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dagdag pa ng ahensya, walang inaasahang pinsala pero posible ang mga aftershock.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nakitaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng kakulangan ang flood control project sa Barangay Talomo Proper, Davao City na maaaring nag-ambag sa matinding pagbaha sa lugar. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi kumpleto ang pagkakakabit ng mga gabion sa dike at hindi agad natugunan ang problema na naitala noon pang 2019. Kinwestiyon din ni Dizon ang hindi pagpapatupad ng dredging at flood control master plan, habang sinabi naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na matagal nang nakahanda ang plano ngunit hindi pa na ipatutupad.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pinasuko ni Filipina tennis star Alex Iala ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada para makapasok sa quarterfinals ng Mubadalak DC Open. Nakabawi si Iala mula sa 5-1 na lamang ni Fernandez sa second set bago manalo sa tiebreak. Ito na ang ikalawang sunod na torneo kung saan tinalo niya ang isang defending champion.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Umakyat naman sa round of 16 ng Philippine International Challenge si Clarence Villaflor matapos talunin si Indian player Harshil Dani sa score na 21-16, 21-12. Tinapos ni Villaflor ang laban sa loob ng 32 minuto. Susunod na haharapin ni Villaflor si Tanawat Imjit ng Thailand. Sa ating pagpapatuloy, Department of Justice na nindigang babawiin ang mas maraming pondo sa flood control scam.
2: DepEd naghahanda ng bagong panuntunan sa otomatikong suspensyon ng klase sa matinding init at sakuna.
1: At sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbabala ng matinding ganti sa Iran.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na ipagpapatuloy ang pagbawi ng mas marami pang pondo ng pamahalaan na umano'y napunta sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5th State of the Nation Address na 841 million pesos na ang naibalik sa pamahalaan mula sa mga sangkot sa kaso. Ayon sa DOJ, ang mga pondong ito ay nagmula sa mga individual na nasangkot sa scam at kalaunan ay naging state witnesses. Kabilang sa mga naibalik sa National Treasury ang mga pondong mula kina Henry Alcantara, Sally Santos, Gerard Opulencia at Roberto Bernardo sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines. Sinabi rin ng DOJ na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa Office of the Ombudsman na siyang may mandato na usigin ang mga sangkot sa flood control scandal.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinalakay ng House Committee on Health ang hindi pantay na sahod ng mga public health worker na nasa local government units o LGUs kumpara sa mga nagtatrabaho sa mga national government agency. Sa pagdinig, sinabi ni Asenso Pinoy Party List Representative Henry Oaminal Jr. na nahihirapan ang mga LGU na makahikayat ng mga health worker dahil sa mababang sahod. Kinwestiyon ng mga mambabatas ang Department of Budget and Management, Department of Health at Department of Interior and Local Government kung papaano matutugunan ang hindi pantay na sahod ng mga health worker. Sinabi ng DOH na maaaring amyendahan ang Republic Act 6758 at bumuo ng mga bagong panuntunan kasama ang DBM habang iginiit ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat ipatupad ang probisyon ng Magna Carta o Public Health Workers tungkol sa pantay na sahod. Sa huli, inaprobahan ng komite ang mosyon na pagsamahin ang mga panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Magna Carta o Public Health Workers.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, nagsusulong ang Department of Education o DepEd ng isang panuntunan para sa otomatikong pagsuspinde at pagpapatuloy ng face-to-face classes at on-site work sa mga paaralan kapag may matinding init o iba pang panganib. Sa ilalim ng panukala, otomatikong masususpinde ang mga klase kapag umabot sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o kapag may opisyal na babala sa malakas na ulan, volcanic smog at iba pang panganib sa kalusugan at kaligtasan. Papayag din ang mga lokal na pamahalaan at school heads na magdeklara ng localized suspension o resumption ng klase batay sa aktwal na sitwasyon sa kanilang lugar. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng panukala na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang ipinagpapatuloy ang pagkatuto at isusumite ito sa Malacañang matapos ang serye ng konsultasyon sa iba't ibang sektor.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala si US President Donald Trump ng matinding tugon laban sa Iran matapos nitong umatake sa mga base ng Amerika sa Jordan. Kasunod nito, tumaas ang presyo ng langis dahil sa pangambang maapektuhan ng pandaigdigang supply. Samantala, nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon kabilang ang issue sa Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng supply ng langis.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Posibleng pagbayarin si Prince Harry at iba pang complainant ng milyong-milyong halaga matapos matalo sa privacy case laban sa publisher ng Daily Mail. Ayon sa korte, umabot sa 34.5 million pounds ang legal costs ng Associated Newspapers habang ang reklamo tungkol sa mga illegal na pangangalap ng impormasyon gaya ng phone hacking. Patuloy na tinatalakay ng High Court ng London ang halagang dapat bayaran ng mga natalong panig.
0: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagbala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Atrenta ng Hulyo 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:56.
3: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM Station ng 30th KBP Golden Dove Award.
4: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
5: Tahanan ng aking lahi,
6: kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
7: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
5: Naglilingkod, nag-aaral
8: at nananalangin ng buong katapatan.
6: Iaalay ko ang aking buhay,
5: pangarap,
6: pagsisikap
5: sa bansang Pilipinas.

0: sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Gusto mo bang magtrabaho ng may ngiti sa mukha at saya sa iyong puso? Then work with a thankful heart. Napansin ko na ang taong puno ng pasasalamat sa puso ay mas madalas masaya at positibo kaysa hindi. She would gladly serve nang hindi binibilang ang oras o ang trabahong mayroon siya. Lilipas ang araw na ang dami na pala niyang natapos sa trabaho, maluwag sa puso niya ang gumawa dahil puno siya ng pasasalamat. Mahirap maging grateful, pagkatapos ay magdarabog ka o sisimangot. A thankful heart, more often than not, translates to a happy countenance and motivated work. Kaya, ang pabaon kong paalala para sa iyo ngayon, work with a thankful heart. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Naniniwala ka bang ang trabaho mo ay biyaya ng Diyos sa iyo? When you work, you are not just serving your boss, your customers, or your company. Sa pamamagitan ng trabaho mo, ay maaari mo ring mapaglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng maayos na paglilingkod sa iba. And what should be our attitude when serving God? Ang sabi sa Psalm 100, verse 2, "Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing." Kung ang trabaho mo ay bigay sa iyo ng Diyos, ang magtrabaho ng may kagalakan at pasasalamat sa puso naman ang regalo mo sa Kanya. Kung mayroong cardio exercises para maging malusog ang puso natin, may mungkahi din akong exercise para maging thankful ang ating puso at maging evident ito sa ating trabaho. Una, start your day with thanksgiving. Sa simula ng araw mo, gawin mong habit ang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Marami sa atin, nananalangin nga. Pero ang prayer naman natin ay parang pagdidikta ng napakahabang wish list sa Panginoon. Ano ang mararamdaman mo kung mayroon kang binigyan ng regalo at imbis na magpasalamat ay kung ano-ano pa ang hiningi sa iyo? Parang ang sarap bawiin ng regalo mo, hindi ba? Think of how God would feel kung sa simula pa lang ng pagising natin, pagkatapos niya tayong bigyan ng maayos na tulog at pahinga, ay kung ano-ano ang hihingi natin sa Kanya at sasabihin natin, "Lord, pahingi naman ng ganito, kailangan ko po ng ganyan." Subukan mong manalangin ng puro pasasalamat lamang at wala kang hihingin sa Diyos. You will be surprised that you have much reason to be grateful. Pangalawa, look for what you can be thankful for. Sa bawat sitwasyon ay mayroon kang pwedeng ipagpasalamat. Diyan sa trabaho mo ay mayroon ka palaging pwedeng ipagpasalamat. Doon ka mag-focus at hindi sa mga negatibong pangyayari. Ganyan din ang maging attitude natin sa tao. Focus on what is good and praiseworthy about your boss, your coworker, and your clients. Makikita mo na mayroon ka nga palang pwedeng ipagpasalamat kahit hindi perpekto ang inyong environment sa opisina. At pangatlo, be quick to say thank you. Sa bawat mabuting bagay na gagawin sa iyo ng ibang tao, magpasalamat ka. Sa bawat regalo, pabor o assistance na matatanggap mo, magpasalamat ka. Napansin ko lang na may mga taong hindi nagpapasalamat kasi ang pakiramdam nila'y entitled sila sa kanilang natanggap. Karapatan mo man o hindi, ipagpasalamat mo ito dahil ibinigay sa iyo. Maraming tao ang hindi na-enjoy ang karapatan nila. So thanksgiving should always be expressed. Ang pasasalamat ay sinasabi at ipinapakita. Kung thankful ka, dapat halata. Kaya ang assignment mo ngayong linggong ito, huwag palalampasin ang isang araw nang hindi ka nakapagpapasalamat sa 5 tao na may ginawang kabutihan sa iyo. Be quick to say thank you. Salamat sa inyo na patuloy na nakikinig at nagbabasa ng pro tips. Salamat din sa iyo na hindi ilamang nagla-like ng pro tips, kundi i-share din ito yung mga nababasa niya na nakikita sa Facebook. Ayan ha, nagawa ko na ang thank you challenge para sa araw na ito. Ikaw naman, sino ang pasasalamatan mo? Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
15: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
16: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
17: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
18: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
19: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
20: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
21: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
22: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
23: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
24: Oras na Pilipinas!
25: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
26: Oras na

0: Good morning, kaagapay! Eto na naman kami kasi Webest na naman. Para sa oras na Pilipinas, dito sa 702 DZAS, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ang taong pang-best day.
0: Ayun, oh. Good morning, Bishop
1: Good
0: R.A.
1: Good morning, Heidi. Na-miss ka namin dito.
0: Noong Sona. Ikaw kasi ang taong bahay dito. Thank you, Bishop. Napaka-makabuluhan ng ating talakayan.
1: Habang nagpapaganda kami, habang nagpapaganda kayo doon, kami dito, nagpapakasasa sa trabaho.
0: Grabe ka naman. Mahirap din doon, Bishop. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng balita. Dahil hanggang last minute, signal, very tipid. No? Oh, very tipid ang Malacanang.
1: Ano mga pagbabago?
0: Saan?
1: Doon. Compared to mga, di ba, nung
0: same,
1: araw.
0: Same naman. Same. Mas, ngayon, walang red carpet, di ba? Pero, magaganda pa rin at mukhang mamahalin pa rin yung kasuotan. Nag-tone down lang sa itsura, hindi yung mga mahahabang saya. Mga ganon. Oo. Pero magaganda pa rin sila. Tsaka magagandang lalaki pa rin. Okay. Ayan ang bago, naka-Filipiniana kami, ang team tama. FEBC.
1: Ay, kami rin kaya?
0: Oo nga, di ba? Normally, naka-business attire lang tayo Pero ngayong 2026 Sona, nag-Filipiniana tayo.
1: Natuwa na ako kay Pastor Eric dahil talaga nakabarong siya. May pampalit pa.
0: May pamalit pa? Baka may mas maganda pa ang kuha sa camera. Artistang artista.
1: Ayan.
0: So, Bishop, we praise God. Mas maganda ang weather natin ngayon. Kahapon, napakaulan na, no? Maghapon.
1: Maghapon. Umuulan kahapon. Ngayon, mukhang okay na.
0: Yes. Meron tayong nababanaag na blue skies.
1: Yes. Init naman.
0: Kaagapay, samahan mo lang kami. Ikaw man ay nag-aalmusal, nasa biyahe na, o kaya naiwan na ulit sa bahay kasi nagsipasok na ang iyong mga kasamahan dyan. Kami ang iyong companion hanggang 8:25 dito sa oras na Pilipinas. Nakikinig ka man o nanonood, happy kami na makasama ka ngayong July 30. Kalain mo yan.
1: Napakabilis.
0: Sa Sabado, uno na ng Agosto.
1: Julio at 30.
0: Tapos magbe-bear months na, Reggie
1: Ay,
0: boy.
1: Totoo. Malapit na. May dudungaw na naman.
0: Baka nag-jumping jack na ngayon si Sir Jose Marie Jan. Kasi yung August, mabilis lang yun, di ba? May 31 pala ang August.
1: So, ano man po ang ginagawa ninyo? Kumakain man kayo ng pandesal, pandikoko.
0: Ng chicharon. Misha, ba't kay aga-aga chicharon ang baon mo?
1: Pagdaan ko dun sa ano, may chicharon eh.
0: Hindi mo na resist. Dinamay mo kami. Isang timbang chicharon po ang baon ni Bisha para sa Team Positive. Kaya wala pa pong araw. Nag-chichicharo na ang Team Positive.
1: Eh, kunyari pa, ba't ito, Bisha, pandala mo? Kunyari, ubos na po. Bago pa magsimula yung ubos na.
0: Reggie, nakailang ka? Ha? Best friend ba yan ang tuhod mo, Reggie? Ayan, may mga, ano ba yung tawag dun sa mga bulilit na... Tinapay yung dala mo, kaki-cute pan, mo. Mukhang marshmallow
1: sila,
0: lang.
1: Pandesalitas.
0: Parang isang subo lang, isang kagat lang. Diba?
1: Alam nyo, talagang dito po'y masaya kami.
0: Ang babaw lang namin, biruin mo, pandesalitas lang. Tsaka paborito ng asawa ko yung isa mo pang dala.
1: Pandekoko.
0: Yan, pandekoko. Panalo yan, panalo. Nakakapagpa-happy. Okay. Sabi ni Ante Jo, kunwari daw nagre-reklamo pa kami sa chicharon na kay aga-aga.
1: Eh, pagdungaw ko, ubos na.
0: Pakipot pa, kunwari. Hindi na nga nakapag-antay ng pananghalian. Halos masaid na po ang isang timbang chicharon. Diba? So yan, ano po ang almusal nyo? Well, kami po iyon. Nagbakasyon muna ang mga donut ni Bishop.
1: Alam mo, ang nagugustuhan sa almusal natin, nagbabago rin sa panahon eh, no?
0: Oo.
1: Ano ba? Anong magandang almusal pag tag-ulan?
0: Champurado. Sopas. Diba, no? Lugaw.
1: Kapag mainit ang panahon.
0: Ano naman? Mga silog.
1: Nagbabago eh, di ba?
0: Oo, mga silong.
1: Naghahanap-hanap ka ng...
0: Pati merienda, di ba?
1: Tama.
0: Nag-a-adjust.
1: Oo. Nag-a-adjust.
0: Siyempre, pag mainit, mga halo-halo, mga konyelo, mga ganyan, di ba?
1: Tama.
0: Pag malamig naman, eh, yun, mga turon, di ba? Mga banana cue. Tama. Sarap. Good morning. Samahan niyo po kami ni Bishop R.A. Nako, mamaya, sikapin din natin, Bishop, ha? Bukod sa mga usapang pagkain, mag-usap-usap din tayo tungkol dito sa Pax Silica.
1: Ano? Ano yan? Pax? Ano yan? Ano yan?
0: Pax.
1: Ano? No, hindi ko alam yan.
0: Pax Silica.
1: I cannot comment on it.
0: Kaya nga aalamin natin, di ba? Para naman alam natin itong mga pinag-uusapan. At
1: hindi,
0: nang sa ganun.
1: Pax Simile.
0: Paxstone, please. Mga panahon natin yan, Bisha.
1: Naalala mo yon?
0: Inabutan ko naman yung fax. Grabe ka naman.
1: Mga ganun.
0: Kabang-kaba ako nun dati. Kabang-kaba ako nun pag inuutusan ako sa office,
1: ikaw
0: mag-fax
1: na,
0: ka.
1: Ikaw ba inabot mo yung telex machine?
0: Ay, hindi na po. Hindi na, Bisha. Anong ginagawa ng telex machine?
1: Nung araw yung mahabang papel yun.
0: Oo. Ano? Kwento mo!
1: Wag na, mabubuking lang kung ano ilang taon na.
0: Anong ginagawa niya? Ganun din?
1: Ganun
0: nagsisend
1: din,
0: ng message?
1: Ng message.
0: Bago mag-fax, telex machine.
1: Telex machine.
0: Kasunod na yan ng telegram.
1: Oh, pero ano yun, ha? Mga short-short din yung mga ano doon.
0: Short din.
1: Andun na rin yung mga FYI, andun na rin, yes. ASAP, ganun na rin yung mga ganyan.
0: Naku, iba na po yung telegram na alam ngayon ng mga
1: iba yun,
0: bata.
1: Iba yun.
0: Kasi may
1: telegram
0: app na rin
1: ngayon,
0: na telegram.
1: Social media platform.
0: Oo, hindi. Meron pa pong lumang telegram. Basta ako kabang-kaba nun.
1: Yung ba, inabot mo ba yung mga ano, yung beeper? Inabot mo yun?
0: Beeper? Hindi ako nagka-beeper. Pero inabot ko siya.
1: So, inabot mo yung... syempre, alam mo yung mga transportable na mga wireless.
0: Na
1: unang mga cellphones.
0: Yung makakapal, yung pangkudkod ng yelo.
1: Oh, yabang-yabang ko nung araw. Diba? Malaki ng mga tele.
0: Feeling ko nga, nung unang labas yun, meron ka na.
1: Meron ako, syempre.
0: Diba?
1: Syempre,
0: kasi
1: we
0: nandun
1: leading.
0: Ka sa
1: we
0: industry
1: leading,
0: na yun eh.
1: Yun pong mga, ang unang-unang dinala ko dito, yung AT&T na mga telepono.
0: AT&T.
1: Yes. Kami po yung kumpanya namin yung una nagbuhos na mga AT&T na mga cellphones.
0: Oo. Ano yung nilalabas pa po yung antena?
1: Piltel. Oh, yun nilalabas yung antena.
0: Diba?
1: Tapos dumating yung Motorola, yung
0: ayan,
1: flip
0: Motorola.
1: Nila. Nauna kami bago yung flip ng Motorola.
0: Yung
1: pero nauna na yung transportable, yung parang ano, parang bagahe. Lalo ko nung araw, ang sasakyan ko nung araw, puro antena kasi I was ICOM actually. Medyo ganun po ang aking buhay nung araw.
0: So you're the right person pala to explain Pax Silica. Hindi pwedeng, you cannot comment on that.
1: No.
0: O sige, samahan nyo kami. At nang sa ganun po ay mag-enjoy po tayo at the same time matuto sa mga inihanda nating paksain dito sa oras na Pilipinas. At ibigay na rin natin ng maaga ang ating QOTD para makarami tayo, Bishop R.A. Mm-hmm. Tanungin lang natin yung ating mga kaagapay, pabor ka ba dun sa pagtatayo ng Pax Silica dyan sa New Clark City? At ano yung mas nakikita mo? Mas maraming oportunidad o mas maraming panganib?
1: Pero sa akin, bago ka maging pabor o bago ka maging against, alamin mo muna kung ano yun.
0: Pwede mo ding sabihin, ano yun? Okay lang yan, kaagapay. Pwede mo ring aminin dito na, ngayon ko lang yan narinig.
1: Yes.
0: Oo, ano nga ba yan? Sige po. Pero dun sa mga nakapagbasa na, nakarinig na about this, favor ka ba? Pabor ka ba, kaagapay? At ano yung mas nakikita mo? More
1: lalo
0: opportunities,
1: na, lalo
0: more
1: na
0: panganib.
1: Kapag malalaman mo na ito'y ekta-ektaryang lupain.
0: Yan. So ano bang nakikita mo? Panganib sa kalikasan at komunidad? O nakikita mo yung maraming oportunidad? Kasi pwede itong mag-create ng maraming trabaho, di ba?
1: Yes.
0: At saka magkakaroon din tayo ng ambag sa mga nangyayari sa mundo. Di ba? So check natin yan hanggang 8:25. Huwag kang bibitaw. Tuto ka lang dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel.
3: God bless you!
0: Gayun din sa
1: GCTV, channel 185 sa Signal Television.
2: Thank you very much!
0: Good morning din sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Hello po!
0: At syempre sa mga suki natin sa radio at PM radios.
4: Happy listening.
0: Sa mga nagbiyahe.
2: Take care.
0: God bless you. At syempre sa mga ka-team positive natin na ala pang alas 7 busog na sa chicharon, Reggie Villena sa control.
5: Reggie sa control. Salamat po.
0: Andyan din si Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Mukhang tinerno sa arroz caldo yung chicharon. ni Phil. Oo. So ano na yan, mga busog na yan, Bish?

0: Mamaya aantokin na sila. Good morning din kay Shekinah Abalon.
1: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Kay Shaira Gabornes.
1: Rise and shine with Shai.
0: Eto, sure akong di na inabot ng beeper si Desa Magtunaw.
2: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Yung team positive natin, Bishop, i-google na lang nila yan. Yung mga cellphone na may antena, yung mga cellphone na dikaskas ng yelo.
3: Oh, pero meron pa ako nun sa opisina ko.
0: Ah, oh, minsan, alam museum.
3: Nilalabas ko yun. Good mga panahon ng araw.
0: Oh, ba? Diba? Eto pa, batang-bata pa rin to. Siyempre naman, si... Sino RTV natin?
4: Ah, agapayan ka, kaibigan.
0: Wala pa rin deeper nung pinanganak yan. And shout out din sa ating engineering at Bocaue Tech people.
5: No problem.
0: Yan, kompleto tayo. So, kaagapay, sabi dito ni Ate Geneva Marie, ang gamit daw niya dati, Bishop, 5110. Beeper, oh, cellphone na may antena. Ayun, oo. Okay. Oh, oh.
3: 5110.
0: Nokia yun, di ba? Yes. 5110. Mapakatibay niyan. Oh. Good morning, ang ganda daw ng umaga. Dahil sa ating dalawa, sabi ni Ate Geneva Marie. Thank you.
3: Alam mo, hindi naman tayo nag-uusap, Heidi, pero light ang ating kulay.
0: Oo nga po, ano, pareho tayong naka... Yung sa'yo, Bishop, puting-puti. Akin, putim.
3: Eh, pagpasok ko nga ron sa aking ano, pinupuntahan pag umaga bago pumunta rito. Mm. Bishop, akala ko ang helium pumasok.
0: Wow, glowing. Oh, Bishop, mag-check muna tayo ano ba ang reminder ngayong Huwebes ng magandang balita, Biblia.
6: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21 verse 16, ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan.
3: Ayan ang Pinoy Bible, no? Yung dating Tagalog, no, ay ito ang sinasabi, ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan ay magpapahinga sa kapisanan ng mga patay.
0: Wow, kapisanan.
3: Oo, kapisanan ng mga patay.
0: Mm-mm.
3: Sa wikang Ingles, no, ay ito ang sinasabi, the man who wanders out of the way of understanding shall rest in the assembly of the dead. Matindi ito. Mm-hmm. Asamblea ng mga patay.
0: Mm-hmm.
3: Pero bakit? Eh, gumala ka palabas sa landas ng pag-unawa. Understanding. Eh, totoo naman yun.
0: Mm-hmm.
3: Ang tao na ayaw tumanggap ng kaalaman, ayaw ng karunungan,
0: mm-hmm,
3: eh lalo na yung kaunawaan, yung understanding. At talagang saan ka pupunta? Kundi sa kamatayan. Eh hindi lang po yan sa kamatayan na yung bang patay ka, physical. No, hindi. Kundi yung kamatayan po na ibig sabihin, eh wala kang ambag sa buhay.
0: Mm.
3: No, wala kang pakinabang, as in. Yung wala lang, wala kang significance.
0: Mm.
3: May mga taong ganun eh. Sapagkat walang contribution sa society.
0: Mm. Humihinga lang.
3: Oo, humihinga lang sila.
0: Mm.
3: Eh kailangan po eh meron tayong ambag, no? Eh kahit na paano yung nakaka-contribute ka sa pagkaahon natin sa kasadlakan.
0: Eh minsan wala ka nang ang ambag, ang dami mo pang reklamo.
3: Ayun ang ina sinasabi,
0: diba?
3: Ko.
0: Mm-hmm.
3: Eh hindi mo alam. Alam mo sabi ng tatay ko,
0: mm-hmm,
3: no? Eh sa mga simbahan natin, ano, meron tatlong uri ng tao. Okay, una yung mga tao na may kinalaman sa mga nangyayari.
0: Mm.
3: Okay? Pangalawa, yung mga tao na pinapanood lang yung mga nangyayari.
0: Mm-mm.
3: Nanonood lang sila. They just watch things happen.
0: Opo.
3: Yung pangatlo, talagang wala.
0: Wala lang.
3: Wala. Oo. Walang kamalayan, walang pagtulong. So, abay, yun po ang kapisanan ng mga patay, ibig sabihin.
0: Mm-hmm.
3: Ayaw natin ng ganun. Eh kahit tayo, lalo na tayo pa lang ng mga mananampalataya, abay, tinawag tayong asin at ilaw eh.
0: Mm-hmm.
3: Di ba? Eh sabi, kapag ang isang mananampalataya, isang tao, eh wala nang, ikaya sabi ng Panginoon, wala nang savor.
0: Mm-hmm.
3: Wala nang alat.
0: Mm-hmm.
3: Eh, saan ka ba makakita ng asin na walang alat? Okay? Eh, kung ikaw ay may asin, dapat meron kang alat, meron kang kinukontribute na lasa, meron kang kinukontribute na flavor, no? Eh, kung tayo mga Pilipino, sana meron. Lalo kung tayo mga mananampalataya, eh, lalo nang dapat meron. Okay. So, kaso wala kang pag-unawa. Wala kang pakialam. Hindi ka makatulong. Sayang. No? Eh, kaya nga po, ako'y tinuturo ko, tayong mga mananampalataya, no, ay hindi lang po tayo niligtas mula sa kapahamakan at mula sa kasalanan. Hindi lang tayo panlangit. Eh, otherwise, kung ang disenyo ng ating Panginoon nung tayo'y naging mananampalataya ay pumunta ng langit, eh di sana nung tinagapan si Kristo nasa langit na tayo. Eh hindi.
0: Dapat kinuha na
3: tayo. Tayo'y nanatili pa rin dito. At nasa lupang katawan na ito. Hindi natin pwedeng ikatuwiran na kasi yung katawan ko. Hindi. Sapagkat naniniwala ako na kapag tayo na kay Kristo, binigyan tayo ng kakayanan. Binigyan tayo ng mga abilidad na nasa biyaya ng Panginoon sa atin.
0: So, ang challenge ngayon, Bishop, maging vibrant tayo. No?
3: Ayun, tama yun. No? Vibrant. Oo.
0: Diba? Kapag nandiyan ka sa grupo na yan, nandiyan ka sa department na yan, vibrant, buhay na buhay. So, diba kasi nag-aambag ka ng maganda?
3: Sa kalagitnaan ng kalalagyan ng mundo. Hindi naman bago yung masama ang mundo. Bago ba yung korupsyon?
0: Hindi naman bago masama yung korupsyon. Pasama ang mundo. Yan din ang nakasulat.
3: Lalo na, tayo'y mananampalataya, tayo na kay Kristo. Hindi naman inalis yung ating lupang katawan.
0: Opo.
3: Okay, kahit yung ating mga kaluluwa, kapag tayo'y namatay, tungo tayo sa ating Panginoon, yung ating katawan, doon sa libingan. O yun na nangyari. Yun na nangyari sa kay Lazarus tsaka yung rich man, di ba? Yung kanyang kaluluwa nagising sa hell, no? Pero yung lupang katawan saan tutungo? Pero kahit po tayo nasa lupang katawan na ito, may dapat nagagawa tayo. Ayun.
0: Ang malaking tanong, kaagapay, ano yon? Ikaw ba ay asset? Ikaw ba ay liability? Yan ang ating pag-isipan. Magaling. So, yan po ang ating kawikaan ngayon from chapter 21 verse 16. Ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Yan ang ating pinagbulay-bulayan. Oh, ang dami talagang umaamin dito, Bishop. No Maano? Idea talaga sa Paksilika. Kagaya ni Princess at ni Annie. Kaya huwag kayong bibitaw. Mamaya, magkaka-idea na tayo. Bago matapos ang oras na Pilipinas. Pero ngayon, check muna natin ang daloy ng traffic dito sa Metro Manila.
5: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
7: Oras na, Pilipinas!
8: Hatid, pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa Kamaynila. Sa pakikipagtulungan ng MMDA.
9: Metro Manila Development Authority.
8: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Ang ating tagapag-ulat ay si Ma'am Ann Gozon. Magandang umaga, Ma'am Ann.
10: Magandang umaga po, Ms. Heidi at Bishop Ruben, sa lahat po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating topic ko sa mga oras ito sa may EDSA southbound po, moderate traffic po dito po sa may Bansalangin. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang dalok sa kan. Masusunod ulit ang pagbabagal dito po sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po ito. Muli pong magkakaroon ng pagbabagal ng dalok sa kan sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po hanggang Taft Avenue magiging mabagal po ang dalok sa kan. Masusundan ulit ang pagbabagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng Guadix. After Guadix po, light traffic na po ito. Masusundan ulit ang pagbabagal dito lang po sa may North End. So after po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound po sa may UP Town Center hanggang Ateneo Gateway magiging mabagal po ang dalok sa kan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Tiendit Citas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After po yan, tuloy-tuloy na bibilis ang dalok sa kan. Masusunod na pagmagal dito lamang po sa may Makili. Ang ating C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Makili, asahan na po natin pagbagal ng talisakyan. Masusunod na pagmagal dito po sa may Arcovia. After po ng Arcovia, muli po

0: dito babagal. Dito na lamang po sa Miss Averill Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorist sa BBIP ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos po sa 7 at 8. At ipong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
1: Thank you, Ma'am Ann. God bless you. Mula sa MMDA Metro Base. Napapaghalata daw yung edad. Pag napapag-usapan ang lumang cellphone, sabi ni Fredeline Bermudez.
2: Buti na lang, hindi yan ang ating OTD, yung ano, parang telepono mo nung araw.
1: Ano yung pinakauna mong phone? Oh, itong mga batang to, may pinadalang picture ng beeper. Alam mo yung picture ng beeper nila, Bishop? Yung pag nag-order ka sa fast food, yung bibigyan ka ng iilaw pag yan, ready na. Ito, hindi yan ang beeper.
2: O, yung diba? Araw ng mga easy call. Ayan.
1: Ano po yun eh? Tatawag ka? Diba merong, ano bang tawag?
2: Ganun, halimbawa, wherever you are, please call back. Ganun yun. Tatawag ka. Ganun.
1: Tatawag ka.
2: Hahanap ka ngayon ng telepono para tumawag ka.
1: Sila ang magpapadala ng mensahe mo. Magbibip kasi yun. Okay. Sige. Eto, weather muna tayo. Meron tayong binabantayan pa rin na LPA. Alamin natin mula kay Sir John Manalo, ang ating weather specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga po, Sir John.
3: Magandang umaga po, Ma'am Heidi at Pastor John, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po no, sa low pressure area na ating minomonitor. Ito po ay natagpuan natin sa coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Updated ito ng 3 a.m. kanina. At ito po ay nakaka-apekto dito sa Metro Manila. Kaya kung mapapansin po natin ng mga nakaraang araw din ay may mga pag-ulan na tuloy-tuloy. At bukod sa Metro Manila, ay nakaka-apekto din po ito dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, and Calabar Zone. Dito naman sa Cagayan Valley Region ay maulap din at nandiyan din yung chance ng mga pag-ulan, pero dahil naman sa easterlies. At yung natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi nabanggit, ay mas mababa na po yung chance ng mga pag-ulan at less clouds yung makaka-apekto sa kanila. Going back po dun sa LPA na binanggit natin kanina, sa mga susunod na oras ay posible na nasa, actually, at this moment, posible na nasa West Philippines na po ito, at posible din na mag-dissipate na o malusaw na sa mga susunod na oras. Kaya naman, within the day ay makakaramdam din tayo ng kabawasan sa mga kaulapan at chance ng mga pag-ulan. Pero, meron pa po isang LPA na minomonitor tayo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility around 1,615 kilometers east ng Eastern Visayas. Pero hindi na po natin ito bibigyan ng emphasis dahil wala po itong magiging epekto sa ating direktang epekto sa ating bansa at hindi rin po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang good news po dito sa dalawang LPA na ito ay pareho po ito na hindi natin nakikita na magde-develop into tropical cyclone o sa isang bagyo. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Sir John, mula sa PAGASA DOST.
2: Thank you, John.
1: Mm-hmm. And si Emily Manalang, ang sagot niya sa ating QOTD Bishop, dahil malapit sa Pampanga ang site, which is sa May Tarlac, maganda po kasi maraming magbubukas na trabaho na matagal na nating pinapag-pray dito sa Pilipinas. Subalit, sa lawak naman po ng masasakop na lupa na paggagamitan, agriculture na naman po ang apektado, tubig na iinumin at traffic. Nawalang ma-anticipate ng sino mang nagpaplano nito ang water consumption at ang mga daan na dadaanan ng mga mag-work papasok at palabas ng facility. Sabi naman ni Gemma, yes, basta mapag-aralan ng mabuti bago ito maitatayo. Alam ko marami ang makikinabang at magkakatrabahong Pilipino. Paraan din ito para umunlad ang Pilipinas. Kung lagi nating iisipin ang masama sa kalikasan tulad ng ginawa nila sa Bataan Nuclear Power Plant, yung ibang bansa na kinabang while Pilipinas na sadlak sa kahirapan. Yan ang pulso ng ilang mga kaagapay natin. At babalikan natin yan maya-maya. At yun na nga, ano, meron tayong makakausap later na magpapaliwanag po sa atin. Ano nga ba itong madalas na marinig? Babasa natin, ano, pati sa social media, pinag-uusapan talaga itong Pax Silica. Hanggang 8:25 tayo, pero syempre, di mawawala si Desa Girl, Bishop.
2: Yes.
1: Oo. ang mga trivia ni Desa.
2: Sige, Des.
1: Oo, abangan na natin ano ba ang panibagong trivia ni Desa sa likod ng bandila.
4: Kita bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita bandila.
5: Hello kaagapay! Desa the Explorer po. Handang-handa na naman magatid sa inyo ng mga kwentong nakakagising ng isip at damdamin. Alam nyo ba na sa buong mundo, may mga natural na kalamidad na sobrang lakas na para bang gustong magpakita kung sino ang hari ng kalikasan. Kaya't samahan nyo ko, tara na at silipin natin ang deadliest natural disasters in the world. Nangunguna dyan ang Indian Ocean Tsunami na naganap noong 2004. Ang tinatawag nilang dambuhalang alon. Imagine, isang lindol sa ilalim ng dagat na kasing lakas ng 9.1 magnitude ang sumabog. Tapos biglang sumunod ang tsunami na umabot pa sa taas na 9 meters. Parang dambuhalang halimaw na kumain ng baybayin. 228,000 katao ang nawala at napinsala ang mga bansa tulad ng Indonesia, India, Sri Lanka at Thailand. Nandyan rin ang Kashmir earthquake noong 2005. Ito ay lindol na nag-uwi ng kalungkutan. Noong 2005, tinamaan ng 7.6 magnitude na lindol ang Kashmir, Pakistan at India. Umabot sa 79,000 ang nasawi at maraming bahay ang nawasak. Sumunod ang Cyclone Nargis noong 2008. Ito ay bagyo ng dugot luha sa Myanmar, isang super bagyo na tumama sa bansa, lalo na sa Irrawaddy Delta na umabot sa 138,000 ang nasawi. Bukod sa lakas ng bagyo, hirap din ang mga tao dahil sa kawalan ng mabilis na tulong. Nakakalungkot pero nakakapagturo ito sa atin ng kahalagahan ng pagtutulungan. Same year din nangyari ang Sichuan Earthquake, lindol na gumuho sa mga paaralan. Isang malakas na 7.9 magnitude na lindol ang yumanig sa China. Nasawi ang halos 90,000 katao, marami sa kanila ay mga bata sa mga paaralan na nag-collapse. At ang Haiti Earthquake noong 2010, ito ay lindol na nagpabagsak ng lahat. Noong January 12, 2010, isang lindol na 7.1 magnitude ang tumama sa Haiti. Nasira ang maraming bahay, daan at paaralan. Isang malaking dagok sa bansa. Umabot sa 200,000 hanggang 360,000 ang nasawi. Grabe! Alam nyo ba kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong malakas na kalamidad? Simple lang. Ito ay paalala na ang mundo ay buhay. Ang mga lindol, bagyo at pagputok ng bulkan ay parte ng natural na proseso ng ating planeta. Kaya lagi nating tatandaan, pangalagaan ang kalikasan at palaging maging handa. Lourdes Magtunaw po, nagsisilbing gabay ninyo sa bawat kwento ng kalikasan at kaligtasan. Ingat lagi at huwag kalimutang magdasal kaagapay! At sama-sama tayong maging bida sa pagprotekta sa ating tahanan at ng buong mundo.
4: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
1: Thank you, Desa Girl. O si Ate Nelia Palma, may naalala pa, Bisha.
2: Ano?
1: Noon daw, piso ang isang text message. Naalala mo
2: tama,
1: ba yon? Tapos nakakabili pa daw ng scratch card. Pag 100 pesos, puro text lang. Hindi ka pwedeng mag-call. Talaga? Reggie, may
2: ang
1: scratch card.
2: Ng, ang talas ng memory niya.
1: Hindi ko na maalala na may ganon. Basta pa-load, di ba? Ay, oo nga! Yung binibili mong ganon, yung card, tapos naka-plastic. Yes. Gets ko na. Sorry po. Elsa Kabage, good morning. Si Leia Peralta naman, a big no to Pax Silica. It is a disastrous kind of hub na magkaroon ng malaking problema sa patubig at environment. Sa US nga mismo, ang dami ng mga cities na nagprotesta about that kind of AI hub dahil apektado ang mga kabuhayan at livelihood ng mga farmers at ordinary citizens. We must also not approve of Pax Silica to be put in Clark City. Yun ang sabi ni Leia Peralta. Meron tayong tagapanood, Leia Peralta. Meron tayong tagapanood, Bish.